0: Inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya
6: DTX 500 Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch, akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
6: mabaka nga butika.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colab City. Karmel ako ginaubo, kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplanta na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Missy ang masusunod
15: sa gabi.
16: Ako ang bossing
15: dahil kasangga ko
16: ang extend
15: supplement for men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling, come to mama.
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso!
20: Puro de los Pueblos,
21: Roldan Besana Villarreal,
20: para sa Puro de los Pueblos,
21: Puro de los Pueblos.
22: 8 minutos ang nagaligad sa takna nga las 8, pabalik diri sa Puro de los Pueblos.
20: Puro de los Pueblos.
22: Kung may mga minsay, kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sa inyong mga mensahe, mga ka-K5. Kag sa mga ka-K5 nato na hindi pagkalipatan, i-like kag i-share aton siriga programa para madamo pagigita sa malabutan sa aton siriga pagpangalagad. Good morning lang sa mga suki naton nga mga ka-K5 nga nagatutok na diri sa Foro de los Pueblos program. Sa mga ka-K5 nato no, sa kay Sir Nonoy Latusa, hambal ni Sir Nonoy Latusa. Good morning K5 Roldan, pariho diri sa kahilapit namon sa poblacion proper sa Banwait Mambusaw. Ginahulog lang sa lababo nila ang ilabasura, K5 Roldan, anong mayad sina? O sige, kung nagasablog sa inyo, nagahalit na sa inyong ginalagbong nilang basura, ireklamo sa barangay, ipabarangay kay basi una, hindi sila aware sila kasaprat kagkadamak, kag hindi sila aware nga nagkaperwisyon na sila sa ila isig ka pareho. Kay kung tawo ka bala nga normal dalagan sang utok mo, no? Dapat ginatatap mo sa insakto imo basura. Kay hindi ka gani kaw yon sang basura mo, ipilak mo pa sa ibang nga lugar. Ma'am Viena Villaruel, maing aga, salamat gid sa pag-monitor. Kay Ma'am Roda Donato Amago, ang Tisayo sang Alba Village, may barangay Dinginan. Good morning. Ma'am Regina Parel, nagatutok na. Ma'am Christine Diseo, dira sa may barangay Tuburan, maayo na galanog na dayiradyo ni Ma'am Nika Christine Diseo. Aga si Robert, good morning. Pakigreet man kay Maninoy ko sa Camperalta, Mindan. Sa iya ika 63rd birthday, si Sir Melexio Taladtad. Sir Melexio Taladtad, happy birthday. Alin kay Robert Agassi ang pagpanamyaw. Doy Arthur, good morning. Dira sa West Villa Flores, maayon. Nung Imlot Dorado, kag sa Dorado family sa may barangay Bahit Panitan. Good morning, kag thank you, gid nung Imlot sa pag-monitor. Lindon Hano, maing aga, Victor Bostilio Holasca, dira sa Almalbes Village sa barangay Kulasi, nag-monitor na. Kay Francesca Hart, manawagan sa kuno kay Architect Victor Prondo Jacinto. O, diin ininabase si Architect Victor Prondo Jacinto. But I believe do may mensahe ni si Francesca Hart kung wala niya ma-deliver ang inyo na kasugtan, inyo na agrihan nga project, kung wala niya ma-perform sang insakto, the best way you can do, file ka sang reklamo. Legal action ang kinanglan mong sina kung wala niya ma-meet or ma-deliver ang gine-expect mo or ang inyo na agrihan base sa kontrata, verbal man o kung written, nga proyekto ninyo. File ka sang civil action or reklamo da para ti masabat niya man kag para ara ka mo sa proper forum. Ma'am Lisa Barrientos, maing aga, nag-monitor na. Thank you, gid. Kag kay Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo, nag-monitor na. Thank you, gid, sa aton mga ka-K5. Ma'am Genevieve Incong Rosales, nag-monitor na. Madamo, gid, salamat. Sa mga ka-K5 naton, basi nag-kwan, na-notice nyo subong, samta nagadugay nga nagadugay, madamo na subong nagalabo mata, damo na nagaburon panulukan. Sa una, yung mga katigulangan, ta nagayo yung kognab, pahwa pa yung mata. Pero subong hubin pa lang, buro na ang panulukan, mga kakayfive. Amo ning ginapanugyan, ta kung nagaburon ang panulukan mo, samtang wala ka pa mabulag, samtang wala pa nagalala, inom ka na nga daan sang DTX 500 ya kapsula. Tandaan, gaburon ang panulukan, mag DTX 500. Mga kakayfive. Kag magluwasin na, pa-check up ka na kay basi taas ang blood sugar levels mo, mga ka-K5. Balan nyo makabululag katama ang diabetic retinopathy bangod once ka ma-damage na sang mataas ka blood sugar levels ang retina sang inyo mata, tuman kataas ang posibilidad nga mabulag ka. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 nga kapsula, nagapanubo inisang glucose levels, gani layo ka sa balatian nga diabetes. Kag you know what, ang hindi lamang ang diabetes ang malikawan kung nagatumar kadlaw-adlaw sa DTX 500. Kundi kalakip man ang high blood pressure, kidney damage, fatty liver, heart disease, tumor, cyst, kag cancers, kag madamo pa sang health risk nga malikawan sa adlaw-adlaw kag regular nga pag-inom sang DTX 500, mga ka-K5. Kag kung naka-DTX 500 ka, madelay mo pang imusin ng aging. Tandaan, mga ka-K5, the good source of antioxidant kag certified diabetes killer, mga ka-K5, ang DTX 500, isa ka powerful nga suplemento nga puno sa antioxidants nga magabulig sa pag-amlig sa aton panulukan, magabulig sa pagpanubo sa aton glucose levels, nagabulig likaw sa diabetes, hypertension, inflammation, kagbadamo ng iban pa nga mga health risk mga ka-K5. Tandaan, DTX 500 ang suplemento nga aton ginarekomendar sa inyo mga ka-K5. Subong, sige mo lang kaon nga kaon, basi way kakabalo taas na galing blood glucose mo. Kita nagligad. Sige man kaon, tanga kaon, way kita ka di para. Kung way pata nag-travel abroad, way pata kabalo, abo kataas, gali, mga ka-K5. Amo na, balik loob naman kita sa regular nga pagtumar sang DTX 500. Sa mga mister, mabalaan nyo ginakunta sugar nyo nga man, si Manoy nyo doon nag-siko-ko na lang, do hindi na magpamalo, do hindi na magsampok. No, sa mga mister da, permi lang kamuluya. Amo man sa mga misis, wala niya pili mga ka-K5 ang pagtaas sa aton blood sugar levels or even diabetes. Nagahubin nga nagahubin ang nagaka-diabetes subong kag ang komplikasyon nga dala niya tuman kadamo mga ka-K5. Gani dapat sa timprano pa lang magjita, mag-ehersisyo, magpakonsulta sa doktor kung kinanglanon kag magtumar sang DTX 500 nga suplemento. Now, magluwas sa DTX 500, manami nga kapares niya sini mga ka-K5 ang Mighty C. Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C, the immunity booster. Ang Mighty C naman mga ka-K5, amo ni magabulig papag-on sa imo sini nga immune system. Buligan niya nga magpagon ng imo resistensya sa lawas, buligan niya nga hindi ka madali-dali lupig sa mga masakit sang balatian. Mighty C mga ka-K5 ang alkaline-based nga vitamin C. Now, damo naman subong sakit nga nagatulaw, mga sakit tugas ang kagaw. Mga sakit nga nagahatag sang komplikasyon sa aton. Mayo lang ara mga ka-K5 ang klinika D3 Bio, isa ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Klinika D3 Bio, ang klinika D3 Bio himo ina sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil nga epektibo sa pagtapna sa halit nga dalas ang kagaw sa aton sinigalawas. Magluwasin na, buligan pa niya nga maproteksyonan ang imo sinigalawas sa mga balatian, mga kagaw nga nagahalit sa aton, mga ka-K5. Amo nang tandaan ta? Ilabi pa sa mga nagaedad, mga ka-K5? Nagapigaw na aton memorya? D3 Bio makabulig mani. Sa mga estudyante nga nabudlayan sa pagtuon, D3 Bio makabulig mani patanla sa aton memorya. Wala lang niya ginabatuan ang mga kagaw, nagabulig mani patanla sa aton sini nga memorya, kag gabulig mani amlig sa aton sini nga ikayong lawas, mga ka-K5. Tandaan na, amo ni ang power trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power trio nga suplemento nga madugay na ginasaligan sa aton sini nga mga ka-K5. Tested and proven na nga makabulig amlig sa aton ikayong lawas, mga ka-K5. Ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, available man online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa balaligyaan, sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, sa Dallin McKinley sa tabok sang PLDT. Good morning kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nag-monitor na kay Ma'am Magdalena Romero, no, dira sa kuno, good morning kay Five Roldan. Adlaw-adlaw gid ang amon pag pangapi sang DTX Coffee Mix kay manami gid sa akon pamatsyag. Oh, thank you gid Ma'am Magdalena Romero kag sa Romero Meat Stand dira sa may Banika ga pinamati gid sila daw. Nagligad to kitan ta ka nagatabok dihalin sa may Kapitulo gimbusinahan ta ka. I don't know kung na-identify mo ko. Good morning ha kay Ma'am Magdalena Romero. Mike De La Torre, nag-monitor na ko ng mga miyembro sang Alpha Omega Beta Ombuds Fraternity and Sorority 1976. Thank you gid sa pagpamati. Oy sa kay Sir Erwin Ignacio, good morning, mayad gid man ang iban nga damak batasan kay ang basura nila ginasulod sa sako isa kay sa tricycle ka sa kagabihon, ihaboy lang sa mga bakante kag pribado nga duta, ang iban sigad lang sang dalan. Bawd sakto gid sa kay former City Prosecutor Erwin Ignacio. Amo ginang opisyo sang iban, partner may ginsend ko dai plate nanganangan. Amo nang opisyo sang iban Kung ma-recall nyo, nalabayan ta tong tambak-tambak ng mga basura sa may, tawag sini, sa may Dayaw Circumferential Road. Gakalasan, actually,

tub gawala to gin aksyonan sa mga barangay officials nga malimpyohan mga ka-K5 subong manami na. Gamintay na lang sila sang katinlo. Hindi iya nga mag-maintain kita sang kahigko sa isa ka lugar. Kay problema abi may iban. Chakto ning observation ni Fiscal Ignacio sir, chakto ni. Iban mga plastic, mga sinako, kargas tricycle pilak lang din sa higad kresada. Ibilin sa mga bakante nga lote kisa makibot ka na lang dump site ng bakante mo nga lote. Orang pribado mo nga lote. Amo na bala nga hindi kagani ka uyon sa basura mo, ibutang mapatuyokon sa iban. Kay dapat iagap gina-practice naton ang proper nga pagsigregar sa mga basura mga ka-K5. No? Kaysa ang responsibilidad sa mga household among pagsegregate sang biodegradable or compostable materials, recyclable, non-recyclable, kag special waste. But silingon, before ang collection, na-separate na ini mga ka-K5. Kag dapat, kung ginaboy naton, may bulutangan man kita nga hindi butang talang sa guwa o kayon man sang sapat. Kaya ang problema pagid, nagadamo ng mga layaw nga kuring kag ido diri sa ton siniga syudad kag probinsya. Kung nagamotor ka, thank you ka na lang kung matumba ka or mapatay ka sa pagkaaksidente tugas ang layaw nga sapat. Pero kung ikaw gani magbalo sa sapat nga sa kaingit mo balakon kaysa, madisgrasya ka, tiyampakon mo, may makapicture sa'yo, may makavideo, may manawagan na nadayon nga kung mga responsible pet owners sila nga agin sakit mong sapat. Pero kung ang sapat gani ang ginalinan sa aksidente, makakagat, makapatay tugas ang disgrasya, why sa may nag-aako? Problema lang, may ordinansa man kita. Mayara man na sa city council, gapakuno-kuno nga mahilig sa sapat, pero tiwai man sang measure nga gin-introduce until subong nga maka-address mga ka-K5 or even pass an ordinance. But I believe may ordinansa na kita batok sa mga layaw nga ido. In fact, ang dog pound sa may dinginan, the last time kita nga nagkadtong sulod sang dog pound motor. Amo nang problema. Sagita pagkapasar koordinansang hindi man natong ma-implementar. O, basura pag-uon tas balay o kayon sang sapat. Ang responsibilidad man sang barangay, dapat i-insure ang 100% ga collection efficiency sang residential, commercial, kag agricultural sources sa ila sininga lugar. No, gina-monitor man nilang regular waste collection schedules para sa mga segregated ng mga basura. Kaya dapat may ginamaintain man ang barangay ng MRF sa nasilingta na Materials Recovery Facility. Dapat ga-establish ni sila. Or kung hindi man per barangay, at least mag-share sila da sa ibang mga barangay para sa final sorting, composting, recycling, and temporary storage. Mga ka-K5. Kagang LGU, mga ka-K5, amo ni ang mag-formulate sang waste reduction strategies, mag-collect, recycle, and compost sang mga materials, and even ganito, dapat sa mga kabanuhanan, may ara ka muda sang ginabuyan iyang proper nga habuyan. Kay, kung nabalaan nyo, may mga local government officials ginafailan kaso sa ombudsman sa pag-maintain sang open dump site mga ka-K5. May ara na sa mga open dump site nga ginpasira ang Environmental Management Bureau. Subong pagkabaluta, thank you gid sa information from Sir Jobert Lago. Dito nagali sila subong ang mga LGU gaboy basura sa Pasig. No? Purti kalayo, just imagine ang gastos, ang travel time mga ka-K5 now. Kung ma-recall nyo, sang una may gina-introduce ngay patukod nga sanitary landfill ang provincial government nga makabenepisyo sa to tanan nga mga banwa. Kaya ang may-ara lang sang sanitary landfill ang syudad. Ginutangan ini kag nakapatindog sanitary landfill. Pero mga banwa, wala. Ting provincial government, kung ma-recall ta, nagplano to patindog ti madamo sa mga animal nga nagbalabag. Ti di natusubong ang mga nagbalabag, nakabulig ka mo para properly manginsakto ang pag-dispose naton sa mga basura. Tilang tawa subong mga LGU, sila layo pa nagaboy basura. Kaya hindi sila maka-operate subong open dump site kay pwede sila failan sang kaso mga ka-K5. Just like to sang kapitan sa may Boracayo, may kaso, ginpamulta mga ka-K5. Nakalabot ang kaso sa Korte Suprema. No? Amo ng problema da? Kaysa na siling tanang problema sa basura, hindi lang ni problema sa isa katao, shared responsibility.

0: responsibility ini mga ka-K5? Halin sa households, sa commercial establishments, sa agricultural sector, pagkadto sa liber sa barangay, pagkadto sa liber sa munisipyo. Responsibilidad din natong tanan. Hindi iya nga isa iya lang sa isa katao. Ari may pahanumdom ang city government angot sa panawagan nga isegregate properly ang mga basura, ari si Mr. Melvin Galagate sang Roa City Information Division.
1: Sir, ang pagkuha sa mga basura dire sa bahay niya sa syudad, may aragid lang sa mga pila ka mga considerations kita nga ginalantaw diri. Una, ang atong sining garbage truck, may ara man sa wear and tear. Kung kisa, gabot ang tiyempo, na nag-surrender man, kaya adlaw-adlaw niyang pagkuha sa basura sa atong sining mga pumuryo. Sa kada barangay, ang mga barangay diri sa may syudad sa Rojas, may ara man ina sa mga garbage truck ng mga kaugalingon, nga muning nagapang kadto sa mga pamalay-balay, agud to sa pagkuha sa aton sining mga basura. Amo kaninang hambal ko kung mga mangin responsable gid lamang kita, kabalo kita mag-recycle sa aton sining mga basura, kag mag-segregate sa aton sining basura sa madunoton kag hindi madunoton, kung mga residual waste gid lamang ang aton sining ginahaboy sa aton sining sanitary landfill, hindi maglabot sa 200 metric tons ang aton sining makolekta nga basura. Pero amo na ganing problema kay mismo sa aton sining panimalay, wala naton ginasunod. Paano pa na karon sa kadamuhon sang tawo diri sa aton sining palibot sa aton sining syudad, sa masobra sa 180,000 ka mga tawo nga ari diri sa may syudad sang Rojas, maghaboy lang kita sang basura sang isa ka kilo sa kada isa ti konisipo no kilanay na. So mo nang sitwasyon naton subong, it's high time for us nga mag-cooperate kita sa gobyerno, mag-patigayon man kita sa pagdisiplina sa aton sininga kaugalingon, especially sa pag-aboy sang basura. May mga bagay man kung kisa nga ti siguro nagakasamad ang aton sininga garbage truck, that is why nga ti may mga time nga mamiss nila nga makuha ang basura. Pero ang aton sininga advice sa aton sininga mga pumuluyo nga dapat higtan sang insakto sa sako, hindi pag-ihaboy ang basura nga nakasulod gid lamang sa may plastic garbage. Kaya tikisa kung plastic garbage ang imong gagamiton, kag ini makuha ang basura, ginaukay sa mga ido, kag mga kuring, amo na nga naglapta ang basura. Tikun hindi gani ka mo maghaboy sing insakto sa inyo sining basura, kag magbutang sing sakto nga lugar sa inyo sining basura, nabulayan man ang aton sining mga groundskeeper sa pag-maintain sa aton sining dalan nga mangin matinlo. Cooperation man ang ni sa aton sining mga pumuryo. Kaya kisa, pakundangan ng paghaboy, wala na sa insakto nga lugar kag hindi na sa insakto nga paghaboy sang basura nga aton.
0: Nabatian mga ka-K5 ang panawagan sang city government. Insakto lang dispose or even pag-recycle sa aton sining mga basura. Pero kung lang taon tani, dapat gidi nato niya magkampanya kita sini massively. Balikan ta naman ni sa mga eskwelahan, sa barangay, ang pag-edukar sa pumuluyo. Kag-istrikto gidi ya. No segregation, no collection policy. Kaya ang tawo, kung istrikto ka lang, masunod man na. O, tingala kita libot ka partner sa mga kalye sa South Korea. No, ay kita kaabot sa North kay base kag delikado to. Kalye sa South Korea, wala gid ko kakita ni isa ka upos ang sigarilyo, ni isa ka putos ang dulsi, wala ka makita. Bisan higo ka ido, way ka makita ni isa ka bilog nga ido nga nagawarang-warang, wala. Disiplinadong tawo. The same sa Vietnam. Noong Vietnam, tiyano gilang sa unang kagipas sila gira. Huwag ka makita nga basura. Huwag ka makita nga mga higo, mga ka-K5. Even Taiwan, mga ka-K5. Wala kasi makitaan. Kinanglan sini disiplina lang gid ang problema. Kalabanan lang sa aton nga mga Filipino, palak-palak. Pero pag-abot sa disiplina, kulang. Kagkun kaysa ikaw man sa imo barangay, ambi masunod ka man sa kasuguan, disiplinado ka, pero ang imo nga kaingod balay do, hindi magtuman, ma-frustrate ka lang mo. Ma-frustrate ka lang kisa dumalupok ka lang sa kaakig. Kay ikaw ya ginawa mo ka sigrigar sa basura mo, ginawa mo ka panilo sa palibot. Tingin mo ya mga kaingod kung kaysa mga otroman ulogtasan, damo lang kontra mo. Pero kung baguhon tani, i-edukar ta massively ang pumuluyo kag mga kabataan, maabot ang tiyempo nga main responsable kita tanan sa pag-dispose sa aton sini nga mga basura. Ambal ni Ma'am Gian ng Velsiloso, nag-monitor na sila dira sa luktugan. Sa iya ko ng shop, damo siya sa mga basura ng mga papel kag karton. Ang ila ginahimo, ginakuha ni nila ni ginahimo paper charcoal. No? Baho, mayo man na. Mayo ng idea, paper charcoal. Actually, effective man na Ma'am Gian ng Velsiloso. O manapuslan mo pa ang basura mo, pwede mo pa magamit sa pagluto. Oy, thank you lang ha. Thank you dahil sa pag-monitor, Ma'am Gian ng Velsiloso sa luktugan. Ma'am Magdalena Romero, salamat sa pag-monitor. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, thank you gid sa pag-tutok. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, ang ginadulong sa inyo sa Klinika Complete Sporebiotics. Ang spore-based ga probiotics, miras ang 80 billion colony-forming units ang good bacteria, mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton nga medyo bad breath sa mga ka-K5 naton nga hindi bala agawa ayong paginawa, bala nyo ang pag-inom sa Klinika Sporebiotics, makabulig ini sa imo oral health. Ginapanubo sini ang numero sang bad bacteria sa aton siniga bibig. Kung madamo nga dan sang bad bacteria sa aton nga bibig, mahimo ini tunaan sang tooth decay, bad breath and cavities. Para malikawan ang tooth decay, bad breath and cavities, mag-inom adlaw-adlaw sang Klinika Sporebiotics. Nag-supply ini sang bilyon-bilyon nga good bacteria sa aton siniga lawas, agud makaangkon ka sang proteksyon batok sa bad bacteria, mga ka-K5. Mahuya ka man nga maharo ka, baho iaba-ba mo, sino man ganahan sa imo man. Klinika Complete Sporebiotics ang sabat dira, mga ka-K5. Pagbalik ta, dugang ang mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdo.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan, Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika, 4Biotics. 4Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Gas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nangagamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala nangagalain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica DioFresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
11: Clinica DioFresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Marie, naadito kaya mabakal sa mahal.
17: Kay may barato balay nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
19: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
17: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may puso.
22: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, Palasan. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
23: 21 minutos na nabili ng test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, gulagi palabot dari sa aton sinigapag pangalagad. Ipadala ina dari sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ang inyong sinig mga mensahe. May aga lang kay Joanne Belvis dira sa may barangay Takas sa Banwas ang Pontevedra. O kung nagapamati, kagid manda subong may aga, Joanne. Sa iya nga Toto Batsoyan. Do impyerno sa kainit, pero do langit kuno sa kanamit. Hambal niya man. Good morning lang da kay Toto Joanne Belvis kag kay nanay mo da. O may aga, thank you gid sa pag-monitor. Inuwat sa halin sang una no kada mag follow up gid kita sini sa field sang sa pihak patangog sa run indi gid may imong indi kada kahapit sa una sa may malagiit malagiit pa ni sa may tabok tulay no arda sa una ilabat so yan pero subong diri na sa may pihak sa may Takas na no maing agal na thank you gid sa pag sige. Oh, sige. Thank you gida sa pag-monitor diri sa aton siriga pag-pangalaga. Good morning man sa kay Ma'am Roslyn Bibot Dorman, no? Sa may panwas ang Ivisan. Gatutok gid siya sininga radyo. Thank you gid Madam Roslyn Bibot Dorman diri sa Ivisan nag-monitor. Kay Jemema Libalib, Ma'am Jemema Libalib, nagapamati man kuno adlaw-adlaw diri sa K5 News FM. Thank you gid. No, salamat gid sa aton sininga mga ka-K5 garaga monitor diri sa aton nga pag-pangalagad. Gag sa mga suki naton nga nagatutok subong sa Facebook Live sang K5 News FM. O maing aga lang sa kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona. Thank you gid sa pag-monitor sa may Barangay Kulasi, Sitio Almalbes Village. Nagapamati na, madamo gid salamat. Neng Salarsa, nag-monitor naman, thank you gid. Kag kay Ma'am Gianna Anvel Siloso dira sa may Barangay Luktugan, nagapinamati na thank you gid sa pag-monitor. Ma'am Magdalena Romero kag sa Romero family sa may Barangay Banika, madamo gid salamat. Kag kay Ma'am Roda Donato Amago dira sa may Barangay Dinginan, nagapinamati na da, good morning. Sa mga suki naton sa RV Mini Mart, no, sa mga taga RV Mini Mart da sa TATC, nagalanog manday ila sining radyo. Thank you gid sa pagpamati diri sa K5 News FM, no. Salamat gid sa mga ka K5 naton nga naga monitor da diri sa aton sining pagpangalagad subong aga mga ka K5. Sa dugang balita kahapon nagpagwa sang opisyal nga pahayag ang Korte Suprema mga ka K5. may kangtanan karon sa ginfile nga petisyon. Sa Korte Suprema ang nagfile sa petisyon mga ka-K5. Ang isa ka manunudlo. Oh, isa ini ka manunudlo nagfile sa petisyon sa Korte Suprema sa nagligad gadlaw nga nagasili nga dapat ideklarar sa Korte Suprema nga ang ara iya ang kilalahon nga may quorum mga ka-K5 ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian and not ang grupo ni Senator Alan Peter Quetano mga ka-K5. Tisa ni kamanunodlo no ang nagfile sa petisyon sa tinalikdan nga June 3. Si John Barry Tayam mga ka-K5. Nagfile sa petisyon seeking to declare the presence of 12 senators during the June 3 session of the Senate bilang valid quorum mga ka-K5. Apang ang desisyon sang Korte Suprema ginbasura sini ang petisyon on Senate quorum mga ka-K5 due to lack of legal standing sining petitioner mga ka-K5. Gindismiss nilang petisyon nga ginfile sining senior high school teacher nga si John Barry Tayam nga luyag ito nga i-declare bilang may quorum, valid ang quorum sang grupo sang 12 ka mga senador sa June 3 nila nga sesyon mga ka-K5. So no, sa Korte Suprema, sa ginpagwa kahapon nga press briefer, kahapon nga adlaw, Miyerkules, gindismiss ang petisyon due to lack of legal standing. Bangod na paslawan si Tayab nga mapamatudaan nga he suffered or faced any direct injury from the actions being challenged. Anong bot silingon? Hindi siya direkta ang apektado mga ka-K5. Hindi siya ang direkta ang apektado sa sining sa natabo ng sa Senado. Amo nang bot silingon nga lack of legal standing. Kiti gusto niya to nga i-declare sang Korte Suprema ngang presensya sang 12 ka mga senador bilang nga may quorum bilang valid quorum mga ka-K5 pero hambal sang Korte Suprema lack of legal standing gin dismiss ang petisyon mga ka-K5. Ang bot silingon sini kay basi mambal ang mga damo actually na patalang subong idamo gapati subong but of course would like to correct this para hindi ka mo magtalang hindi ka mo mamisguide mga ka-K5. Ang desisyon niya sang Korte Suprema nga pag-dismiss ang petisyon nga ginfile sang high school teacher nga si John Barry Tayam is just a case of absence of locus standi sa nagfile ka petisyon. Nagfile siya sang kaso asking the Supreme Court to declare the Senate session with Senator Win Gatchalian elected the Senate President pro tempore by 12 member senators as having a quorum. Pero ambal sang Korte Suprema si Tayam wala sang legal standing para magpasaka sang kaso. Buot silingon, mga ka-K5, hindi siya diretso nga apektado, hindi siya direkta nga apektado, wala sang may na-cause nga damage sa iya o kung nag-suffer siya personal. In short, mga ka-K5, wala siya labot. Wala labot si Tayam sa kaso, so wala siya right mag-intra. Pero wala dira ginambal mga ka-K5 basi madamo masiling bala ha? Nagpabor na ni sa grupo ni Senator Alan Peter Quetano. Wala dira ginambal mga ka-K5 sa Korte Suprema nga valid or invalid ang sesyon sang Gatchalian Group or nagambal nga may quorum o kung wala quorum sang June 3 session. Wala inaiyagin desisyonan sang Korte Suprema. As much as possible, ang Supreme Court will not intervene in the internal struggle in a co-equal branch unless either of the senators will file a case before them, mga ka-K5. So, klaro ina, wala iya magdesisyon ng Korte Suprema nga may quorum, wala quorum, valid o kung hindi. Wala magambal ang Korte Suprema nga invalid ang quorum ni Gatchalian in favor sa kay Quetano. kundi ginambal niya sa desisyon sang Korte Suprema base sa press briefer nga ginpagwa kapon, no, mga ka-K5. Absence of locus standi, lack of legal standing, wala labot, hindi wala sang injury, wala sang epekto, wala labot sa kaso kag wala siya right magintra ining si John Barry Tayam nga manunudlo mga ka-K5. For it doesn't mean nga may napektuhan na sa both parties. Now, makaintra lang ang Korte Suprema kung may senador nga magdangop sa Korte Suprema. Apang hasta subong, June 3 pa to ng subong, pizza 11 nati, isa na kasimanang nakaligad, pagkabaluta, huwag man magdangop si Cayetano sa Korte Suprema. Wala man magdangop sa Korte Suprema si Gatchalian, mga ka-K5. Kay Balaan Manila mo. No? Usually, mga ka-K5, wala ga-intervene ang Korte Suprema sa isa ka-internal struggle, sa isa ka-co-equal branch. Unless, may mga senador na mag-file sang kaso before them, mga ka-K5. Pero depende pa na sa mga indesisyon, mga ka-K5. Amo nang simple dira ang explanation. Hindi ni pabor kay Gatchalian, hindi pabor kay Cayetano ang ginpagwa to nga information kahapon mga ka-K5. Iniiya sa petisyon gid lamang ni Tayam nga ginambal sang Korte Suprema, ibasura nilang ning petisyon kay lack of legal standing mga ka-K5. Why siya labot? No, why siya labot sa sininga kaso mga ka-K5? Lista na patagta ni kahit papano sa aton gamay nga naibaluan mga ka-K5 sa aton gamay nga paghangop ining nasambitan karon nga bagay kikadamo naman eh sang naga medyo napapatalang bala sa social media ang iban especially ini mga pages nga nagapakilala ati news outlet sila mga pages gati mga eksperto sila sa muni nga patag ti ang ila interpretation lain but of course kita diri indi ta gusto nga aton mga tagpalamati aton mga tumalanaw nga magtalang no diri lang kita iya sa insakto kag nagakadapat. So, wala iyasang desisyon in favor of Gatchalian or in favor of Cayetano's group, mga ka-K5, or kung may quorum o kung wala, valid o kung hindi. Kundi, lack of legal standing sa petisyon ni Tayam, mga ka-K5. Sa kay Michael Torrente Abangco, ang pinaka-inspired sa bungo nga si Michael Torrente Abangco, maing aga, salamat gid sa pagtutok. Ka-good morning sa, abaw, gincheck your profile in a relationship with Eileen Inicerio Villasisba. Nagapulo pag-ibig na si Sir Michael Torrente Abangco. Thank you gidaan sa pag-monitor sa Mike and Beth Barbershop sa may San Roque Extension. Gapamatig sila dira permi sa K5 News FM. By the way, mga ka-K5, pila karon ka mga kautura na to nang nagpalabot sa aton sa information. Angot karon sa nagakatabo, nga amat-amat nga pagkawat. Kawat gidiay. Kawat gidya mga ka-K5 sining guardrails kag pavers banta ko ganing tawag sa una sina bricks ngiti pagkainchin di ta bricks mo pero ti ang tawag ali sina pavers ining rectangle bala nga ginimo talapakan ginasugpon-sugpon kag ginimo talapakan sa pavement na pavers ang tawag sina and guardrails ining tubo. Kundi bala may kanto ina ang suba ta may nakatindog da nga mga puste-puste, may tubo na da. Amo nang guardrails. Now, sa aton siniga pag-checkyar mga ka-K5 kay man may mga ka-K5 kita no nga nakalakat-lakat kita da the other day nakasiling ka-K5 Roldan. Ipa-K5 namo niyo. Ining natalupang da namon nga pag-amat-amat kaka sa mga pavers. Kagpagkaka sa mga guardrails, gati kung guardrails mga ka-K5, hungdon mo gidya ang pavers, okay, kisa dumakonsider mo, kay nagkakalaok ba mo, anog lang gidabi yung pag-ubraman, gakalagaalsati, pwede mo na makuat, pero ang guardrails, tubo mga ka-K5, imo gidya lang gariyon. Tiyungod gidya eh. Nagakangawa sila kay ginamat-amat pang kakas. Ang guardrails, apat na or tatlo ang nakakas mga ka-K5. Buhay pa na itong labot sa napunta itong nga nag-osmod. Abot kundi na itong nagkalalad to. Sa muna mga ka-K5, oh, na kita niyo mga litrato, hindi na yan nga basta lang nahulog. Kay ginlagari, ganyan yung mga ka-K5, ginlagari, ginsirotso, ganyan sang hungod. In short, amat-amat nga ginakawat. Now, nakibot kita, galakat-lakat kita diri mga ka-K5 sa dalo, may nakita ko. May ginobra-obra sila sa tanom bala ano na da, palma, partner. May gintangkas-tangkas ng mga pavers. Dasun liga da, may talibis-talibis pa na dagani na muno kung sino man sining bundol nga nag-obra, sining mga bala mo alagyan sa tao, butang mo taliwis, di ko may madusmo da nga mga bata, kagtigulang ko nina toslap. Imbis nga buko lang, basi mapatay pa. So, ginkuha tong taliwis-taliwis ang nabilin, tangkas-tangkas nga pavers. May nakautik sa aton, ginecheck tapan niya kung ano kamatodo, dira na halin sa esplanad ang mga pavers, gagin siminto, mga ka-K5, kuno para may project. Pero, ining mga tubo, amon yung ginapangita, subong kundi ni nagkadto, mga ka-K5. Ang pamangkot, inibala kahimuan sang sensya o kung natabuan lang. Inibala nataltalang o kunungod gaging kawat para makwartahan. Anong sabat sinisang barangay? Ba, may nasiplatan pang tricycle. Anong sabat sinisang barangay kag mga natungdan? Bantay na sa iba natin nga pagpangalaga diri sa K5 News FM, mga ka-K5. Kagin nating wanta ni labot ang mga natungdan, and of course, ginpalabot naman ni sa igdulungog sang city government kay basi makibot na lang syudad ta ang ila project di kwa na milagpilag na kay ginamat-amat kawat mga ka-K5. Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton siniga pagpangalagad. Standby na kamo sa mga masunod nga programa diri sa K5 News FM. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
24: Spore Probiotics.
5: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
24: Spore Biotics.
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! DDX 500.
25: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
26: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdaw
6: duwa-duwa ka kapsul.
7: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
6: kay namin na gitsakon nga mat.
9: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Excel. Food supplement for men.
29: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
30: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
9: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
31: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced 0P.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
3: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinanan sang ulot, protektodo, mabugat pa. Gani, taugid!
2: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
3: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Sinjet.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gidme interval sa imong pag-out. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragi pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, hindi consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang carrots.
5: Hindi lang carrots, mga doktor.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, magtimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nuno.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers. Nga, nabok ko ba yung ikaw? Ano ba yung
1: maitukar ka pa?
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So, istoryanta subong, Dok Ramil, no? Kung ano bala ang plemas, nga yun, tawag, no? Excuse me sa mga nagapalamaw subong, no? Kag kung ano bala ang buot silingon, sang kolor sini, no? Ano bala ang ginatawag nga plemas, Dok Ramil, kag diin ini, nagahalin?
7: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga, kag lower respiratory tract airways. Ang plemas, ang may dako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses, kag iban pa nga mga foreign bodies, agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Di kung gainom ka DTX500 kag may tisi, regularly, no, bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
6: Ang upper respiratory tract, kaangay sang imo nga ilong, no, ba-ba kag imo nga tutunlan, ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus, lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kag manipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sang gina-experience nga infection sa imong lawas.
7: Kabalo ka mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sang tubig, asin, tingala ko parat-parat. Mm-hmm. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland sa lining sang respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sang hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan. Kag unconsciously, kisa aton matulon na mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang possibly bleeding subong man ang pula o pink ang plimas. Kung itom naman ang color sang plima, which is tumulag sa nikatama, buot silingon may fungal infection.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX500. Ang DTX500 ang may powerful compound. Yan ang agapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX500. Asal rikas. Epektibo. DTX500.
7: Magka-fungus infection ka lang kung pigaw ang imo nga immune system. Pero, kung adlaw-adlaw kagayon ng DTX500 kagmaitis, layo sa patad nga maka fungal infection ka. Kagkabudlay bala, payuhon ang fungal infection, Sir Kevin, tingala ka, ubo mo, hindi mayo, bisan tapos ka na inom antibiotic kay gali, fungus gali ang nag-infect sa imo nga tutunlan.
6: Kung puti naman ang kolor sang plemas mo, Dok Ramil, but silingon may nasal congestion ka, parado ang imo nga ilong. Bangud inflamed or nagahubag na ang imo nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imo nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang kolor.
7: Mm. Kung yelo naman ang kolor, Sir Kevin, meaning sina mayara sa gira nga nagkatabo sa tutunlan mo, sa ilong mo, kundi inman ang halin ina nga plima. Ang white blood cells, kag iban pa nga mga immune system soldiers, ang nagapatsyanay sa kagaw, kag ini sila ang gina panghimos ang imo nga mucus or imo nga plima, upod ang mga nagkalawas aglawas ang bakterya o viruses. Kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants, no, sang nagkalamatay, ang nagahatag sang yellowish color sa plimas. Di ba, kita mo na, pag nag-yellow ang plimas, meaning pa, ano na, damo-damo na ang mga fragments sa bakterya or viruses.
6: Kung green niya, Dr. Ramil, ang color,
7: ati, kung green ang color, Sir Kevin Butsilingon, hindi lang simple nga gira, kundi World War na ang katabo da. Kaya ang green nga plima, ang nag-indicate sang widespread, kag makusog nga immune response. Daw kan la atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually virus ang kontra, that's why green ang color. Viral infections are self-limiting, basta bakod lang ang imo nga immune system. That's why kung adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, wala na gadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso, kag bakod gid ang imo nga immune response. So may pagani ang hulo-sulo sa Mindanao eh, Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta, adlaw-adlaw, milyones nga kagaw ginaaway sa aton nga immune system. Wala na ya untat ang waswasanay. Amo na ang rason nga dapat adlaw-adlaw ka man inom sang imo nga DTX 500 kag Mighty C. Bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natugas ang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Te, saan upa mo mainom DTX 500 kag Mighty C, guba na inyo lawas, balatian na kamo. Mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw-adlaw ga DTX 500 kag Mighty C. Kag indi kag gidya matam-an kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma to keep your body healthy and be protected. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Katotoo sa mga dugang nga benefits, Sir Kevin, anong dugang pa nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C?
8: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ang palaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
6: Para sa dugang nga mga health benefits, Dr. Ramil, no, sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, ang panit ang atong first line of defense batok sa mga kagaw. Ini ang rason kung ngaa indi makasulod ang mga kagaw kaangay sang bakterya, virus kag fungus sa aton lawas. Apang iniman ang constantly exposed sa harmful UV rays kag prone sa damage tugas ang oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang antioxidant nga aton makuha sa mga prutas ang nagabulig repair sa aton panit. Ini ang nagakuha sang mga inflammations kag nagarejuvenate sang aton panit. Ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas na antioxidant units nga makabulig sang dako sa pagmaintainer sang aton skin health. Ini ang may rejuvenating effects, hydration kag nagabulig sa bastante nga collagen production. Gani nagahubin ka tulokon kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Te, kung damo ka na bikohan ng punggod, di madula, parti ka dagko gidya, lumatsyagan mo, siya ang forever mo. No, nagatuhaw na bangod sa gitag sebum peroxidation. Ang sebum niya, Doc Sam, that's oily, waxy substance, na ginaproduce ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sang free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit sang amount sang oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga istaran sang gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes, rason nga nagabutoy-butoy na, nagadlagko bala Sir Kevin imo punggod, agud malikawan amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman puno sang antioxidants kag nagaprevent sang gitwag oxidation. So, meaning pa kung wala oxidative stress equals healthy face, nga wala sang acne. Amo nang sikreto kung naka-DTX 500 kakag naka-Mighty C.
9: Yes, kung pampambuti ang paghambalan, Dr. Ramil, Sir Kevin, no? wala na sang may makadaog pa sa nami nga mood, no? So anon mo na ang kagwapa ko na boringot kag sa plagdaman, no? Laway mi Japon, no? Pero ang pagka may naton sang ulo sang mga babae, ang kalabanan dala sang hormonal changes, ilabi na ko na manugabot ang ilang pamulan noon, no? Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation, no? Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae, no? Dugangan pa sang sakit nga puson, paghanas ang paginhawa, singgit ang masugata mo Sir Kevin kun amo na, no? Imbis nga sweetness, no? Hindi pag patulan, no? Ang baba ni Mrs. Kumulan, chindihon mo na, no? Paim na lang.
7: Hindi pag patulan, the skip detects 500 dignities. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
7: Once ka panago si Jira Bao, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa yapi edad, sir boy.
3: Dice ko no, 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, ka 19 na.
9: Ah, kampyon ni
7: Mike. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kun ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
6: Oh, maligo, yung basic gina yan.
7: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno.
9: Kagadya, Sir Kevin.
6: Kaga, ang ano, ang D3 bio may arap man sa ginatawag na capric acid, no? Or C10, nga makusog na antiviral, kaga may antimicrobial properties. Kaga, i-convert pagid na siya sa imo nga atay, no? Into mo na makita sa D3 bio, ginadala na siya sa imo nga liver. Kaga, himuon pa into ketones, no?
7: Ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa iyong mga brain.
6: Kag kung healthcare professionals, be Dr. Mil, no? May pwede gid ka gamit sang modified keto.
7: Uy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo may kuyap, nami ang kuan. Ditribayo. Because may ketones ang ditribayo.
6: Muni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagbulig sa pag-control or pag-manage sa
7: epilepsy. Ketosis, kung wala na carbohydrate, wala na glucose na gamiton, mulawas, ang ano na, ang ketones na iya nga gamiton. So, muna ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka, gainom D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamaya sa tutanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Malakas!
10: Sayang na makalakas mo yung ball possession at pupunta naman sa San Antonio Sports. Ang pag-usapan natin ni Red is a minute more to go. 1 minute and 2 seconds more to go in the first quarter of action. Pinalabas na si Dylan Harper at titignan po natin ano bang gagawin dito. It's a four ball possession pa po. Ball possession game. Ano na ball ngayon kay Castle. He is dribbling the ball across the midcourt. May defense si Shamit. Binalik kay Wemby. Wemby the fake. Wemby. Nag-dribble na bola. Binabantayan po siya ni Robinson. Robinson Mitchell. Nagbabantay kay Wemby. First nag-fadeaway jumper. Whoopee! Fadeaway shot using a 100 layup. Napakalayo pasok mga kagibay. 37-20.
11: Bonson, nasa kanya po yung bola pero hindi bitirawan na offensive foul si Robinson.
10: Parang nag-iinit ang ulo ni Robinson dahil hindi niya kanina na-stop yung offense. Pagdating sa kabila, itinulak niya. It's a wrong move, Kakipay Brad. No?
11: Yes, correct.
10: Naghahabol kayo pagkatapos magkakaroon pa ng turnover.
11: Grabe yung pag-atake. Nakita mo kay Elgin yung pag-atake doon ni Wemby. Parang
10: napakalayo,
11: boy, di ba?
10: Napakalayo.
11: Nagdi-dribble pa ng between legs. At saka maglaya. Parang point guard yung role doon ni Wemby.
10: Offensive foul ang itinawag kay Robinson kasi muntik nang mawala yung panga. Ay, merong drama.
11: Merong drama.
10: Mga artista din pala mga taga-NBA.
11: Yo, sabi niya, gamitan ng utak.
10: Sige, utak. Okay, balik po tayo. Hindi, siguro right after natumbas siya sa i-review yan. Ang tingin ko technically ito kay Pebred. It gotta be a ball possession. A free throw in a ball possession. Kasi para ma 41 seconds to go, less than a minute to go. 41 seconds na rin po. I don't know if dual charges as a unsportsmanlike conduct or flagrant foul. Titingnan po natin kay Kiki Brad what will be the call of the referee sa mga oras na ito.
11: So far, Kiki Fem Eljan,
10: ang review na ito, Kiki Fem Brad, hatin sa inyo na Mighty C, ang inyong alkaline na vitamin C.
11: Ganda ng layup to Wemby, Kiki Fem
10: Eljan. Napakalayo sa board, Kiki Fem Brad. Ano? Kasi mahaba kasi yung kamay niya eh. Kahit masyado malayo, parang malapit lang kasi siguro nagalit itong si A. Robinson kasi parang bad mouth pa siguro ito si
11: may mga trash talk.
10: Kaya yan. Ayan na pala, nahiga na kung sa saig. Kasi yun, malaki itong katawan ni Mitchell Robinson.
11: So, yan po. Napakasaya din yung Wemby sa kanyang mga sunod-sunod na atake dito dahil po papasok po eh. At kapag bibigay naman po ng puntos para sa San Antonio Spurs. So dito, siguro nag-official review yung mga tactical dito, yung mga referees para to check yung video screen na kung meron po bang offensive foul na laganap po nung matulak po ni Robinson itong ayan, si Wemby.
10: Kinakausap ng referee now sa Ethan. Tingnan natin kung ang interpretation ni Ethan.
11: Yun.
10: Baka kababayan po natin, nakikinig ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga Libertad Public Market, good morning. Tumataas na po yung ating magic eye ngayon, Kipa Brenda, sa 730 na po ang nanonood sa atin. And discoverin nyo na lang po kung saan kami page. Diyan kami sa AG James Sarmiento. AG Sarmiento. Doon po kami naka-live sa mga oras na yon.
11: So this time, because of that foul kay Kipa
10: technical.
11: Technical. So magkakaroon po dito ng free throw si Wemby.
10: Magkakaroon pa kaya ng ball possession yan? Titingnan natin, pag walang bantay, technical talaga yan.
11: Grabe, lumulubo.
10: Siguraduhin natin, technical ito kay Pebren.
11: Technical foul.
10: It's 41 seconds more to go, 41.7 seconds. Oy!
11: Naipasok po yung free throw ni Wemby.
10: Ang unang free throw ni Wemby ay pumasok, 38-20. Lumubo na po tayo sa 12 points na po kay Pebren. No.
11: 18 points na.
10: Ano? Napakataas, ano?
11: Ito na po yung pinakamalaking kalabaga ng Spurs so far sa game number 4, mga KK5. So let's see.
10: Perfect from the line.
11: 19 na.
10: Medyo masakit to kay Pebred.
11: Masakit na.
10: 2 free throws, pasok lahat, and then may ball possession pa. Hindi maganda to. Ano? So kailangan mo talaga gamitin yung foul mo ng tama. Kasi minsan, naghahabol ka, umiinit yung ulo mo, imbis makatulong pa ka sa

0: 21 points na kay Pebred.
1: Yes, sir.
0: Ang nakalamangan, it's 21 points. Medyo mahirap to, ha?
1: Mahirap na.
0: So, kailangan, bago matapos ang first half of the game, may ibaba ito sa single digit kay Kipe Brad. Kasi pag hindi, delikado na po ito.
1: Ito kanina, yung ball possession, sabi nila, nabitawan ni Wemby. So, jumble check kanina. Pero ito, because Jalen of that Bronson. So, Bronson now ay nasa free throw. Yung unang free throw po, naipasok ni Bronson. Naibaba po sa dalawa po yung lamang ng San Antonio Spurs. 19.7 seconds yung ating natitirang oras sa first quarter. Ito na po yung pangalawang free throw ni Bronson. At hanggang ngayon po, inihirapan pa rin po ng makagawa na paraan para may ibaba pa sa double digit itong lamang ng Spurs. Ito na po yung pangalawang free throw ni Bronson. Naipasok! 19 yung lamang.
0: 41-22 ang score natin mga KK5. Yan po ang bonus ngayon. Dinadala na po ni De'Aaron Fox is dribbling the ball at nakatabay na ang depensa sa kanya mula po sa kay McBride. Ando naman yung bola ngayon. De'Aaron Fox. De'Aaron Fox. Fadeaway jumper from 3. Hop! Rebound scramble na kuha po ni number 8 ang yung newbie. And it's the end of the first quarter action. K5 Red, nagkaroon po tayo ng 19-point lead on the part. This is so far the biggest lead of San Antonio Spurs in the series. Sa siling ito, ito na yung pinakamalaki. Kalamangan po ng Spurs.
1: Well, actually, dito siguro, KKML dyan, sinisigurado ng Spurs na makalamang sila at hindi na talaga makahabol ang Knicks. Kasi kung maalala po natin, yung mga previous games, ay malaki pong lamang ng Spurs pero humahabol yung Knicks, KKML dyan. So they are, I guess, securing their lead na hindi na kaagad makahabol itong Knicks. So good part dito, isa sa mga malalaking contribution dito, KKML dyan, sa first quarter, ay yung 3-point shots na nagawa po ni Vassell at yung mga atake rin ni Wemby na nahihirapan po na madepensahan ng Knicks KFML dyan.
0: Parang nagkaroon po ng positive impact ang panalo ng San Antonio Spurs sa game number 3 and dahil sa napakagandang momentum na kuha nila sa game 3, dala-dala nila ngayon sa game number 4 kay Pebred.
1: Yes,
0: and they were able to carry that momentum. Yung pagka-agresibo sa depensa, ofensa in the both ends of the court, mapadepensa, mapa-ofensa, medyo agresibo ngayon ang San Antonio Spurs.
1: Yes, correct, KK5L dyan. So siguro, dapat talaga may panalo dito ng Knicks yung game number 4 because if not, baka bumaligtad po yung serye at lumabang na po yung Spurs. Dahil nga po natalo nila yung Knicks sa kanilang home court. May chance pin po na matalo nila sa home court kung ito po ibabalik sa Spurs sa may San Antonio, Texas.
0: Stats muna tayo, stats tayo. Bago tayo mag-stats kay Pebred, we will have a short commercial break. Pero mag-stats muna tayo, ano? We'll have kay stats kung titingnan natin, ano? Pakita muna stats tan para makita natin, Red.
1: Oh, so yun po yung stats natin, 5 out of 17, bo. Mababa po yung field goal percentage ng Knicks KFM Elgin.
0: Masyadong mababa.
1: Yes, if we will compare, yung field goal percentage po ng Knicks dito, 29.4%. On the part naman po ng Spurs, 65.2%.
0: Napakalayo, no? Sa 3-point country.
1: Sa 3-point shot naman ni KFM Elgin.
0: 6 out of 10.
1: Oh, 6 out of 10 ng Spurs dito. Samantala sa Knicks, 2 out of 5. Mababa pa rin yung sa
0: free throw, perfect from the line si Spurs. 5-5.
1: Yes. Yan po yung kanilang ginawa because on game number 3, marami sila na-miss KFM Elgin.
0: Tama.
1: Not na sayang po na madagdag pa sana sa kanilang score. Por dito, perfect po yung Spurs dito. Samantala, merong dalawang na-miss yung Knicks at dito yung dalawang na-miss po ng Knicks ay galing po kay Robinson yung sentro ng Knicks KFML dyan.
0: So magbabalik tayo with the second quarter action. Makalipas lamang ilang patalastas ito, baging ito ay atin sa inyo ng D3 Bio.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ay kisang nagligad. Sikisaki pija katama. Tiyang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.

0: TC.
1: Mabakal sa mga butika.
0: My TC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika.
3: Kulayan ko mangi.
2: Kay gali, may UTI ko.
3: Ang tiya ko naghamba.
2: Try ko ang My TC.
3: One capsule, 3 times a day.
2: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
3: Salamat sa My TC. Efektibo.
0: My TC.
1: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
0: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga
0: 101.5 News FM. KK5 News FM.
9: Magandang umaga po kay K5. Balik po tayo sa ating live coverage ng NBA Finals Game number 4 sa home court po ng New York Knicks sa K5. So ito kanina, yung replay, yung three-point shot made by number 4 Fox of the San Antonio Spurs na ipasok po. Pero merong nakitaan doon na foul sa ilalim dahil po ay natapon dito si Wemby. So I guess they are checking the video kung magkakaroon pa ng bonus free throw dito because I guess a 4-point play kay KFM Eljan.
10: Humihingi sila ng review kaagad.
9: Oh. Yes. So
10: kaya medyo marami tayong lull moments kasi nagkakaroon po ng review sa mga calls ng referee.
9: So ito kanina yung bola pinasa po ng Wemby doon at pinasa kay Fox. Pero yung nakabantay dito si Alvarado ito.
10: Tinitingnan natin dito, yung review.
9: Natumba dito si Alvarado.
10: Ay, parang decision niya. That is a intentional foul. Ang tawag natin doon kay Kipe Bread, ano? Parang binigyan niya, ha? Pinatikim niya itong si Wemby, ha? Parang bull siya. Parang turo itong si Alvarado. Tingnan natin ang ginawa niya kay Wemby.
9: Si Alvarado, yung point guard na nakadepensa doon sa 7-footer, 7-4 na player po ng San Antonio Spurs.
10: So nagkakaroon po ng official review. Nire-review ngayon kasi parang tingin ko, bibigyan naman sila ulit ng unsportsmanlike conduct ito or foul. At ang mangyari, baka magkaroon naman ng technical, tatlong beses na ito kay Pabred, ha?
9: Yes.
10: This is so far ang pinakamaraming technical foul. Parang galit ng coach nila, eh. Ano ba ginagawa nyo? Nag-ahabol na nga tayo, eh. Pasaway pa kayo ng pasaway dyan sa loob.
9: Yun, eh.
10: No? Supposedly, ang hinahanap natin dito, solusyon. Parang if you intend na saktan para ma-intimidate itong kabilang players, tingin ko parang hindi effective hata, no?
9: Pero dito, KFM Eljana, this is the biggest lead so far para po sa part-time San Antonio Spurs dahil 22 na po yung lamang ng Spurs kontra sa New York Knicks, 47-25, 10 minutes and 45 seconds itong second quarter. Game number 4. So dito
10: napakagat labi lamang itong si Jalen Bronson doon sa gilid on the side court while waiting for the official decision from the referee.
9: So ito, tatawag po ng official call dito yung referee sa naganap po ng pag-review dito ng kanilang video kanina nung matapon or kanina nung bumagsak si Wemby sa court ng
10: kasi makita-kita mo yung intention ni Alvarado, eh. Naibangga yung kanyang buong katawan doon sa kanyang Wemby. So magkakaroon niya ng free throw kay Kipa Bread. Definitely. So, ayan na si Wemby.
9: Si Wemby.
10: He's now preparing for the free throw and this is a technical foul. It's very bad. It will hurt the New York Knicks kasi humahabol sila. Napakalaki po ng kalamangan. Nasa 22 points na kay Kipa Bread. Tama ba ako? 22 points na ang kalamangan. So magkakaroon po ng free throw.
9: So dito
10: tingin ko foul lang ito. And then walang ball possession kasi merong mga bantay sa ilalim during the free throw, di ba?
9: So ito po. So ito ngayon si Wemby para sa kanyang free throw. So again sa serye po nito,
10: Wemby.
9: Labang pa rin po ang New York Knicks, 2-1 po yung ating series.
10: Unang pukol po ni Wemby. Pasok po.
9: Pasok.
10: Possible ang score natin 48-25. It's a 23-point lead.
9: Yes, ito na po yung pinakamalaking labang ng Spurs, 23 puntos. Second quarter pa lamang tayo. Naghahanap pa dito ng butas ang Knicks para makahabol.
10: Notice ko kaki 5 red, medyo nahirapan si Jalen Bronson sa depensa na binibigay sa kanya ni Dylan Harper.
9: Kasi dikit na dikit yung defense sa KFL.
10: Kasi the last time around, nagkakaroon pa sila ng space. So Bronson can make a lot of movements. Baka discarte pa. Pero this time around, dikit na dikit. Ano?
9: So ito yung si number 11, Bronson po. Sa kanyang bola, Bronson.
10: Champagne, binabantayan.
9: Bronson and jump shot. Wala. Wala pa rin.
10: Rebound, the quality Towns.
9: Ito.
10: Oy! Basket mula po kay Anthony Towns. Pero may foul hata.
9: Foul.
10: Ang problema dito, hindi na box out itong si Anthony Towns. At foul itong si number 11.
9: Ng Spurs. That's Bryant.
10: Carl Bryant. Carl Bryant. Bata pa. No? Mataas din pala itong si Bryant. And very young. And of course, yung experience, eh, tingnan mo, foul, nahawi, natamaan.
9: Ang nahawakan niya dito yung kaliwang kamay, pero andoon yung bola sa kanang-kanan, kanang kamay ni Carl Anthony Towns, Kevin Eljan.
10: So, may possible free throw ito at possible three-point play.
9: So, ito ngayon, free throw para naman po sa kay Carl Anthony Towns, modest free throw to complete a three-point play. Yes, naipasok ni Towns.
10: Ang score natin ay 28-48. Naibaba po sa dalawang po ang kalamangan, mga ka-K5. 20 points lead. Ang bola ngayon kay Aaron Fax with 10 minutes and 19 seconds to go in the second quarter of action. And yan ang bola kayo.
9: Munti
10: na kanabitawan ni Aaron Fax. Munti na lang na-recover. And then ang bola kay Fax. Ipinasa sa gilid number 30, Champagne. Wala! Rebound! Nakuha naman ng New York Knicks.
9: Ito kayo ng bola sa kay Bronson. Bronson, nagmamadali ito. Mag-lay up! Yes!
10: Sigurado Bronson! Na yun. Sigurado na yun, Kakipay Brad. Kasi nauna na siya sa depensa. Ang depensa na huli. Ano? So, napakagandang layup yung ginawa ni Jalen Bronson. Coast to coast yun. Huh? It's 30-48 at it's 18-point lead.
9: Ando
10: naman na bola. Aaron Fax. Tumira. Dylan Harper.
9: Bang! Another three-point
10: shot mula po kay Dylan Harper. 51-30. Masakit yun, Gagi Pibred.
9: Yes,
10: habang umahabol ka, it's like water on the fire, you know?
9: Ito, ang bola kay Bronson. Nakabantay sa kanya si Wemby. Ito, pinaas ang bola kay number 2. Tumira ng 3. Wala! Rebound by Wemby.
10: Wemby now. Ipinasa yung bola kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. Dylan Harper. Harper, naganap na pasan doon sa gilid kay Bryant. Bang! Number 11. First three-point shot of the game.
9: Balik po sa 24 yung labang po dito ng Spurs. Kaka-5, lumalaki pa rin po. Bronson na sa kanya ang bola. Muntik na mabitawan na bola. Bronson na kanipensa sa kanya si Fax. Bronson, ito nag-fake shot. Tumira, pasok!
10: Parang Hail Mary shot yung K5 Red, ano?
9: Yes.
10: Sa mga taga Kalibo, Aklan, magandang umaga po sa inyo at live kayo nakikinig sa K5 News FM Kalibo and K5 News FM Philippines Sports Entertainment. Champagne for 3! Bang!
9: Another three-point shot!
10: Umuulan ang 3-point shots mula po sa San Antonio Spurs. Pang-sampo na yan, Kaki Pibred.
9: Yes, 57-32 ang ating score. Labang pa rin po ang San Antonio. 25 na kita ni Eljan ang labang dito. Ito, si Anyanobi sumaksak. Nag-layup, pero nakitaan po dito ng foul. And Anyanobi. Ito si Anyanobi, Kaki 5, ay mapupunta po sa free throw lane. Medyo masakit doon, ha?
10: So, medyo lumubo na ulit from 23 naging 24 na. Tumaas na po yung it's 25 points. So far, this is the biggest lead in the game and the biggest lead in the series, K5 Red.
9: Yes, dito kanina.
10: Foul yan from Dylan Harper, ang itatawag dyan. Foul
9: masakit dun sa part ni Harper dahil po sa reverse layup ni Anyanobi, yung pagkabagsak dun ni Harper, kaliwang kamay. Yung kanang itinukod dun para siya ay maligtas dun sa kanyang pagkabagsak. Medyo masakit-sakit. Pero ito na kami dyan, papasok na po yung pride
10: Jordan,
9: ng Pilipinas, si Jordan Clarkson.
10: Clarkson is in the game. Dalawang Pilipino ng San Ovella, mano. Ito si Dylan Harper from Spurs at Jordan Clarkson from Knicks.
9: Ito na ngayon, 57-32-25 yung lamang dito ng Spurs.
10: Bumalik si Vassell. Ang mga batang ito, napakalakas na kanilang kumpiyansa. And this is the first final appearance nila ito. NBA final appearance ng mga batang Spurs.
9: Yes.
10: Bola ngayon, Kipa Brad, is from the New York Knicks.
9: Ito rin si Bronson, nag-i-inbound ng bola. Pinasa po sa kay Bridges. Bridges na sa kanyang bola. Pinasa kay Clarkson. Ito, tumira ng 3 si Clarkson! Uy! In and out! Muntik na siya.
10: Muntik na. Ang nilinisan mo ng rim pero hindi pumasok. Ano na ngayon? Stephen Castle. Castle now. Dribbling the ball. May depensa naman sa kanya. Itong si Josard. Stephen Castle binalik sa labas. Basel! Champagne! Short!
9: Wala!
10: Rebound scramble.
9: By Hart. Ito kay bola sa kay Clarkson. Clarkson. A-atake. Leg-lay up!
10: Oh! Lay pasok! Rebound! Yes, layup muna po kay Clarkson. Napakaganda po. Andun sa baba. Wow! Number 11, Bryan for an alley-oop play. Pasok! 59-34 ang score. 7 minutes and 48 seconds.
9: Bronson na sa kanya ang bola. Nakadepensa sa big Clarkson. Sasaksak! Clarkson! Binalik ang bola sa kay Bronson. Balik kay Bridges. Bridges, nag-jump shot. In and out. Wala!
10: Rebound si Towns. Chantley, merong foul.
9: Merong foul po dito. Bumagsak, tumapon yung dalawang players dito, Kevin Elgin, si Josh Hart, I guess, at saka si yung isang player din po ng Spurs. Grabe yung pagagawa ng bola,
10: ang
9: Kevin Elgin.
10: Ang galing ng reverse layup
9: ni Clarkson.
10: Napakataas ni Cornet pero inaabot. Ang ganda ng alley-oop pass. Kung gaano kaganda yung pagtapos ng play ni Clarkson, ibang klase naman ang ginawa ni Carter doon sa kabila.
9: Ito siya, pwede tumira lang. Tres!
10: Wala!
9: Rebound by Clarkson.
10: Naagaw! Yung bola kay Clarkson. Andun ngayon ang bola kay Bryan pero hindi pumasok. Natapal, supalpal siya. Bola kay Jalen Bronson.
9: Bronson na sa kanya ang bola. Ito, nagdadala po naman nakabantay sa kanya si Champagne. Bronson, number 11 of the New York Knicks. Naghahanap ng open space. Pinasa ang bola kay Josh Hart. Pero meron pong foul dun sa ilalim. So I guess Cornet will be called sa foul dito dahil medyo napaaray dito si Towns.
10: Pero anong nangyari kay Jordan Clarkson? Nabitawan niya yung bola na kuha po ni Bryant at saka dinakdak. Pero may foul sana yun, Kakipe Brad.
9: Yes,
10: there was a contact. Pero hindi naman kasi ginalaw ni Towns. Tinaas lang yung kamay niya. No?
9: Nakabother lang dun si Towns sa depensa.
10: Pero kung titignan mo yung rebound ni Towns doon, tinulak niya isang player.
9: Yes.
10: Ball possession po ng New York.
9: So ito ngayon, yung bola Bronson, binalik yung bola sa kay Robinson. Bronson na sa kanya ang bola. Si Clarkson na sa floor pa rin. Bronson, mira na
10: guys! Bang! Napakalayo po ng shot!
9: Pero,
10: pasok ka. Pero tingnan natin parang... Titignan natin.
9: Pero si Bronson ay nagko-complain dito kung pumasok ba yung bola or hindi. They will actually review the video.
10: Review kasi, nila. Kasi parang oras na doon eh.
9: Kasi merong foul doon tinawag sa ilalim ng KFML dyan. Baka siguro before.
10: Na-notice mo, ang mga referee natin ngayon is very careful about their calls kasi ang dami ng referee sa NBA na binigyan ng fine kagipay Brad.
9: Yes. And some of them, KFML dyan, hindi na nakabalik ng trabaho. Dahil po sa mga injuries.
10: So tingin ko dito, Kakipay, Brad na una yung pagtira compare sa foul.
9: Yes.
10: Kasi naka-release na ng bola itong si
9: Bronson.
10: Bronson bago pa man itinulak itong si Robinson, si Mitchell ba? Tinulak siya ni Dylan Harper, I guess. Tinignan po natin yan. Ha?
9: So if we will compare yung mga previous games kay FML dyan, walang mga review. Napapadali yung mga laro ng NBA.
10: Pero this time around, kasi kailangan, na-notice mo, kasi marami ng comments ngayon sa mga sports section na minsan, ang kalaban ng mga players, no longer yung kalaban nila, kundi yung referee. Kasi yung mga calls minsan, mga mali-mali. Isa o dalawang mali na call in a crucial game means a lot, Kakipay.
9: Yes, correct.
10: Red. Ang ball possession really matters in crucial games kung saan naghahabulan yung dalawang mga kupunan at isang maling pagtawag ay magiging opportunity sa isang team.
9: Yes, correct, Kakipay Aljar. Kag yung mga injuries, yun po yung dapat talaga na bigyan po ng daan dito o pag-review.
10: Nagtagalog po kami ni Kakipay Red. Baka ako magtatanong kayo kasi yung taga-Kalibo at saka Dumaguete kasama ho natin ngayon with Sir Bernie Cabuzo, ano?
9: Yes.
10: nakikinig po sila sa atin.
9: Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Huwag niyo po kakaligtaan na mag-inom po ng ating masarap na kape, yung ating DTX Coffee Mix. Oh,
10: nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako nga dito, naubos ko na yung DTX Coffee Mix ko. Mamayang konti, magpapatimpla pa tayo.
9: So again, tayo po ay nag-cover dito live ng NBA Finals.
10: At huwag nila kalimutan ka kay Favorite. Masyadong mainit ang panahon ngayon. Baka tumaas yung kanyang blood pressure. Uminom kayo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
9: Okay, so agad ka K5 ha, yung ating mga sinasabi ng mga produkto ng klinika, yan po'y available din sa mga pharmacy na malapit sa inyong lugar. Ang ating DTX 500 Mighty C at Klinika D3 Bio. And also available sa lahat ng mga klinika outlets po natin na malapit din sa inyong lugar. Yan po ay mabibili niyo po sa murang halaga, mga K5.
10: So again, ang ano kayang dapat gagawin ng New York Knicks para po magkahabol? Yung unang advice natin sa kanila, yung sabi ng mga analyst ay kailangan nun nilang isang matinding depensa.
9: Yes, matinding depensa.
10: I guess they need to slow down the pace kasi nasa Spurs ang momentum. Yung fast-pacing game, pabor ngayon sa Spurs.
9: Yes,
10: so in order to destroy the momentum, bagalan nila yung pacing ng laro.
9: Yes,
10: after all, they have the home court advantage and then magkaroon po sila ng matinding depensa on the other end of the court, ano?
9: Yes, correct.
10: So bagalan nila muna. Bagalan nila yung rotation hanggang sa wag silang sumabay sa pacing.
9: Yes,
10: yung gun and shoot, anong tawag doon? Run, gun and shoot, ano?
9: So dito, if we will actually look at the stats kay FML dyan, halos kalahati dito yung labang po ng Spurs sa three-point percentage. Akalain mo kay FML dyan, kahit sino po, tumitira ng tres o
10: tama po. Napaka-init po ng mga kamay ng mga ito po, players nila.
9: Ito po yung mga nagpapalaki ng kalabagan ng Spurs because as we can see, Vassell, meron ding Castle, at even actually Wimby ay tumitira po ng tres at hindi po nagawa ng paraan dito ng Knicks para makagawa ng depensa to prevent those players na magtira po ng tres. So 37.5% on the part of Knicks sa kanilang 3-point percentage. On the part naman po ng San Antonio, 61.1%. So halos kalahati dito yung namang ng Spurs sa Knicks
10: sa shooting percentage
9: sa 3-point shot kay Kevin Garnett.
10: No, napakalaki ha. Ibig sabihin nun, the 3-point shots of the San Antonio Spurs really matters kung bakit malaki ang kanilang kalamangan sa larong ito.
9: So ito na ngayon, si Robinson ay mapupunta po dito sa free throw lane. 59-34 yung ating score. 25 pa rin po yung lamang dito.
10: 6 minutes and 56 seconds to go on the second quarter of action.
9: So ito ngayon, yung pangalawang free throw ka K5 ni Jalen Brunson.
10: Walang turnover ngayon ng Spurs. Nakinig sila sa advice Robinson natin na dapat i-minimize nila yung turnover. Mayroon po silang 14 rebounds. Ano? So, or 14 assists. May foul. Itinawag doon kay si Jordan Clarkson. May tinawag na foul sa kanya.
9: So dito ay magkakaroon po dito ay substitution na K5 sa on the part po ng New York Knicks. Sayang po ha, apat sa
10: balik sa loob si number 55 ng New York Knicks, ano?
9: Sayang dito kay FML dyan, apat po sa mga free throws ni Robinson ay hindi po na ipasok.
10: Andiyan ang bola ngayon kay Castle now, ipinasa kay number 7 Cornette. Castle, nagpasa kay Cornette sa taas, pero ang alley-oop play ay
9: natapik,
10: intercepted by number 55 of the San Antonio of the New York Knicks.
9: New York Knicks, so natapik po ha, pangalawang sentro dito ng New York Knicks.
10: Ayan, ball possession. Balik tayo sa laro, mga K-K5. Nakikinig kayo sa K-5 Blues FM Sports and Entertainment, mga K-K5. So, this time around, mga K-K5, live broadcast po natin atin sa inyo ng D3 Bio para po sa mga inuubo at tinatrangkaso, mag D3 Bio po tayo.
9: So, again, yung ating NBA coverage, makikita din po

0: sa Negros Island region.
1: Oy! Na, naagaw ka, Gipapred! Ni Jalen okay. Brown! So, they will have a timeout. Pag-usapan doon nila, parang tingin ko ato, parang matamlay yung play at mga players sa loob. Uh-huh. Ano notice natin every time andan si Cornet, mahina ang kanilang frontline defense sa shooting lane. Napakahina.
0: Kung wala talaga si Wembik at Al Jan,
1: napakahina. Parang kakainin talaga. No? Oh. Kahit sino na players ng New York Knicks, walang takot na pumasok doon sa loob. Ano?
0: Yes. So, from the 25-point lead ng Spurs, na ibaba po sa 21 points na lang po yung kalabagan ng Spurs because of the back-to-back fast break points made by Jalen Brunson. So, kailangan
1: so
0: talaga
1: far,
0: na mag-resibo.
1: Tumaas na tayo sa 1.8 ang nanonood sa ating live ngayon, K5 Red on the Magic Eye. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ano?
0: Maraming salamat. Huwag niyo po kakaligtaan na mag-take po ng DTX 500 kung mataas po inyong blood sugar. Yan po available sa mga pharmacy po na malalapit sa inyong lugar ang DTX 500. So ito po kanina yung replay, yung mga puntos na nagawa po ng Spurs, yung kanila mga 3-point shots, and of course ito a big factor din dito sa Spurs, si Harper na nagbibigay kanina ng 3-point shots, and of course yung mga layup.
1: Kanina po yung replay, yung actually ang isang reason doon na medyo na isa din sa mga factor bakit lumaki yung kalamangan dahil sa mga technical fouls. Imagine mo, magkakaroon ka ng dalawang free throw in ball possession, masakit yan kay Pebred.
0: At may lalagay pa sa foul trouble yung mga players sa Kitab Aljan.
1: Tama po,
0: So dito, kung hindi tayo nagkakamali dito, baka meron ng dalawang foul si Robinson and they need to protect everything. Na hindi pa na makakuha dito ng foul.
1: So, na-notice mo ka kay Pebra, Red, ang game plan ng New York, hindi talaga papasukin itong si Wemby sa loob ng shaded lane.
0: Yes.
1: They had to drive him away under the basket kasi pag andun na si Wemby sa baba, pag nakakuha siya ng bola, it would be very easy for him kasi napakahaba ng kanyang kamay.
0: Napakahaba
1: either,
0: talaga.
1: Either, hindi na nga niya kailangan tumalon, ano? Para maabot din yung rim. But, of course, si Wemby naman kasi is a versatile player, napakagaling na kanyang lateral movements despite na medyo mataas siya, pero pwede siya maging point guard, di ba? Makikita mo naman yung kanyang dribbling skills sa Kagipe Brad.
0: Yes, actually parang point guard yung atin nakikita sa ginagawa ngayon ni Wemby KFML dyan eh. Dahil dun pa sa labas ng 3-point lane and nagdribola po ng bola between legs pa ha, yung pagdribola ng bola
1: between legs pa
0: and then magugulat na lamang yung nakabantay sa kanya na siya ay lumalapit na at umaatake at maglilay up, parang point guard na parang sentro. All around yung ginagawa ngayon ni Wemby KFM Aljan. So yun nga, nung magkaroon po ng substitution, doon nakahanap na ng lugar at ng space yung Knicks para makahabol at makagawa po ng 4 points sa kanilang team. So yun po ay galing sa kanilang fast break attacks.
1: Analyze po natin lahat. Nakasama natin ngayon si RR watching from Maninihon. Wilson Sugatan is with us. Don't skip po Tito Delgado. Ibang klase ito ha. Si good morning po sa inyo. Pedro Katimprato, no? Valsulpong, and John Yendring.

0: Antonio Sports, kaya nagpatawag po ng timeout. Ito na po, ball possession tayo. Ang bola ngayon, balik tayo sa laro. Second quarter action po. With 6 minutes 4 seconds to go, 59-38 ang score. 19 points, natapik yung bola kay Harper. Muntik na si Harper matumba. Yung bola ngayon, andun kay Harper, ipinasa kay Wimby. Wimby, nag-penetrate. Oy! Nagkaroon po ng hawakan sa loob. Hindi dapat ginawa ni Wimby yun. Dalawang players pumasok sa gitna. Kaya po nahawakan siya at magkakaroon po ng
1: jump ball.
0: Pero titingnan natin, privilege araw ata binigay sa San Antonio. Jump ball talaga.
1: So between Anunoby of the Knicks and Wimby.
0: Ano po, jump ball.
1: Eto kahit ayan, mataas pa. Kahit mataas pa tumalon pa dito sa Anunoby.
0: Harper, ano, nagagawa ng bola doon sa gilid. Tumira!
1: Bang!
0: Basket, the Aaron Fax for Castle for 3.
1: Vassel.
0: Ano na, Vassel pa, number 24.
1: Number 24. Ngayon ang bola na sa kay Hart.
0: Vassel ang nagtira ng 3.
1: Ito yun si Bronson, number 11 of the Knicks. Nakamatay sa kanya si number 24, Vassel. May higpit po depensa. Ito po, si Bronson tumira! Muntik na!
0: Pero nakuha naman bola ni Dylan Harper. Harper now, dribbling the ball. Nagmamadali, pinasa kay Wimby. Wimby for 3! No good. Rebound by number 3.
1: Josh Hart. Nasa kanya ang bola. Number 3 of the New York Knicks. Pinasa bola kay Bridges. Bridges, binalik po kay Anunoby. Tumira. Eto, sasaksak sa loob si Anunoby. Nag-layup. Pwede nakadepensa si Wimby. Pero natapal. Pero tinawagan po doon ang foul kay K5 si Wimby. So, I guess, doon sa kanyang atake. Mapupunta po sa free throw lane itong si Anunoby. Kaya ito po yung replay kay K5 nung makatira ng 3 si Vassel. So ang ganda doon na kanyang ball passing.
0: Ang ball rotation actually mabilis, ano? Napakabilis ang ball rotation nila. Hinahanap nila talagang open man on the corner. Nakita nila si Vassel. Kaya po right after the jump ball, nagkaroon po ng jump ball scramble, ano? Nagka-scramble, and then after that nagkaroon ng open man. Napakagaling ng ball rotation. Unang tira po ni Anunoby, pasok.
1: Naipasok po yung unang free throw ni Anunoby. So now, for a chance to cut the lead into 22. So far, 23 po yung lamang po dito ng Spurs. Parang yung pinapanood natin, parang hindi NBA Finals. So sobrang laki po ng lamang dito.
0: Ang dami, ano? Yung attendance ngayon, titignan natin last time around is 18,112. I don't know kung ilan.
1: Masobra pa.
0: Ang dami, parang wala, parang hindi malaglagan ang butas ng karayom to, ano?
1: Walang bacon sa mabubuan.
0: Ball possession is 62. 40 now, buna ngayon ng Spurs. Number 4, De'Aaron Fax. Fadeaway jumper! Bang! Basket para naman kay De'Aaron Fax. Ang kalamangan ay balik tayo sa 24 points ang kalamangan ng Spurs.
1: Ito kayo na bola sa kay Bronson, number 11 of the Knicks. Ito, naghahanap ng paraan para makascore. Ito, pinasa yung bola kay number 20 of the Knicks. Number 20, pinasa ang balik kay Bronson. Bronson, umaatake! Ito!
0: Nabitawan yung bola.
1: Nabitawan po yung bola, pero I guess natapik. So yung ball possession ay...
0: balik sa... Tingnan natin kung babalik sa Nurk yung bola. Oras natin kay Pem Redis, 4 minutes and 41 seconds na rin po natira sa second quarter bago po tayo mag-first step.
1: Yes, 4:41 yung ating oras, second quarter. So I guess ball possession pa rin po sa Knicks. So yung kinukomplain po doon ni Bronson ay walang foul. Yung bola kay number 20.
0: Sabi ni Jess D. Income, hindi na Anunoby, kundi Anunoby.
1: Nagtira, jump shot number 20, hindi na ipasok. Pero doon si Josh Hart ay tumira.
0: Mayroon pong shot clock violation. Natapos yung oras nila. Napakagandang depensa. Let's give credit to the San Antonio Sports. Ano?
1: Sayang, yung last tama shot number 20, hindi po na ipasok.
0: Yung bola ngayon kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. And now... he's looking for his teammates. May screen na binigay si Vassel kay Harper. Nag-penetrate. Harper. Tumira using the layup. What a beautiful left-handed layup mula po kay Dylan Harper. 66-40 hating score.
1: Josh Wright na sa kanya ang bola. Pinasa kay Anunoby. Anunoby sumasaksak. Ito fadeaway jump shot.
0: Bang! Kita mo na, sabi ko na sa iyo, kay Pebred, napaka-versatile player itong si Anunoby. Magaling sa three-point, magaling din siya sa short jumper at saka dumakdak ng bola. Harper now, dribbling the ball, ipinasa kay Wimby. Wimby doon sa gilid, ando na kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now, binabantihan, may screen. De'Aaron Fax sa gilid, Harper for 3!
1: Bang!
0: Basket!
1: Three-point shot!
0: Ang three-point shot ni Harper, hatid sa inyo ng Mighty C, ang Alkaline of Vitamin C, 69-42 ang score.
1: Grabe kay PML dyan. The biggest lead so far, 27. Parang ito, lalaki pa ng lalaki ito. Bronson Tamira nag-3. Wala! In and out!
0: Ando naman na bola kay Wemby. Pero tingnan natin kung babalik yung ball possession ngayon sa San Antonio Spurs kasi last touch itong si Wemby, mga KK5.
1: Yes, so this time KK5 Eljana.
0: 3 minutes, 25 seconds, keep it red.
1: Parang relax dito si Wemby because yung kanyang mga teammates ay gumagawa po ng paraan to create a points. So ito, panasa yung bola sa kanabay 20, so Chan. Ito, balik ang bola sa kay Bronson. Bronson nagaanap ang lugar. Balik kay Sochan. Bronson, tumira ng 3! Wala!
0: Oy, nakuha! Yung rebound, nandun yan kay Robinson. Ah, number 3, Robinson. Oy, nabisa ko yung bola. Nakuha po ni Dylan Harper. Wow! Pasok! A 360 shot mula po kay Dylan Harper!
1: 71-42 yung ating score. At 29 na po yung labang. Grabe, napakalaki ni Kevin Eljan. Ito kay Sochan yung bola. Number 20 of the Knicks. Pinasa yung bola sa kay Josh Hart. Josh Hart, pero mayroong foul doon ay tinawag sa kay number 24, Basel.
0: Nakita mo yun, Kakipe Bred. Oh. On the fast break, nakuha po ng bola ni Johnson. Habang nagdi-dribble, nabitawan yung bola. Nang nabitawan ng bola, napulot ito ni Dylan Harper. Ang ginawa ni Dylan Harper kasi alanganin na, umikot siya sa Eric Kakipay Bren. 360 shot at pasok. Ayan, tingnan mo. Alanganin na, oh, umikot na lang. 360 shot, di ba?
1: Yes.
0: Napakagaling itong si Dylan Harper, the film from Spurs.
1: So, ganda kay Pavel dyan, pero dito ay ang first free throw ni Brunson na ipasa po. Somehow, ay yung score dito ay naibaba sa... ito, 28 na kalabagan. Pero malaki pa rin KPML dyan.
0: 28. So far sa buong series, ito na ang pinakamalaking lamang so far.
1: Kung ating titingnan KPML dyan, yung scoring dito, second quarter pa lang tayo, pero yung score ng San Antonio, 71 na.
0: Pang-finals.
1: Parang third quarter na ito. Napakalaki na kanilang points.
0: Ang reason bakit napakalaki na kanilang points because of the three-point shots.
1: Yes.
0: Napakataas na kilang shooting percentage.
1: Yes, correct. So yan talagang dapat protektahan doon or depensahan ng Knicks na hindi makagawa ng mga three-point shots ang Knicks or else lalaki pa or lolobo pa dito yung kalabagan ng Spurs kontra sa New York Knicks. We are now in the second quarter, 2 minutes and 51 seconds remaining time. At nasa pangalawang free throw na po tayo ni Jalen Brunson for a chance to cut down the lead into 27. So ito po, yung second free throw, hindi pumasok.
0: Nariban po yung bola, doon nandun kay Wemby. Wemby na ang pinasa kay Dylan Harper. Dylan Harper, the Filipino connection ng San Antonio Spurs.
1: Ito
0: Harper, nag-penetrate, ipinasa sa labas, tumira po si Castle.
1: Short, wala.
0: Rebound scramble, nakuha po yung bola, long rebound, nakuha pa rin ng San Antonio Spurs. Basel, ipinasa kay Wemby. Wemby, may bantay. Wemby dribbling the ball against a new newbie. Fadeaway jumper, wala. Na-rebound pa rin, nagagawan sa ilalim. Pero may foul itawag dito sa nakitim dahil parang hinawakan sa kamay yung nakaputi.
1: Yes,
0: si Josard. Tawagan po ng foul dito si Vassell or Castle.
1: Tinignan si Castle.
0: Natin. Castle was called for a foul.
1: Mm. So doon, mabuhay possession I guess sa part naman po ng New York Knicks. Yung ating oras, 2 minutes and 26 seconds. So now, Josh Hart now will head to the line para sa kanyang dalawang free throws dito. 2 minutes and 26 seconds. Hindi pa rin po nakakagawa dito ng malaking paraan para maihabol and to cut down the lead to a single digit dahil patuloy pa rin po na umiscore dito
0: ang
1: New York Knicks.
0: Kung saan pa kailangan ng puntos, doon pa po hindi pumasok yung free throw ni Josart.
1: Medyo,
0: they badly needed every point of the game para makahabol po sila kay Febred.
1: Yes, medyo masama dito yung kalagayan ng mga crowd dito na nanood po ng laban na to.
0: Parang hindi po sila nakasmile, ano?
1: Oh, hindi pa sila nakasmile. Lahat po dito sila ang malungkot.
0: Hindi pa sila nakainom ng DTX coffee mix. Hindi pa nakarelax. Ano?
1: Dapat talaga.
0: Oh, yun.
1: Parang na-pressure dito yung mga players. They are actually cheering na wala. Zero out of two.
0: Oy, no. Oh, what a lucky break. Nakuha pa rin.
1: Bronson to Brunson.
0: Basket para kay Jelly Brunson.
1: Hindi po naipasok.
0: Ang score po natin, 71-46. Hindi napasok ang free throw. Nakabawi sa 3 points.
1: 3-point shot.
0: Ayan na po na yun kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now dribbling the ball. De'Aaron Fax ipinasa sa labas doon sa gilid. Vassell!
1: Champagne!
0: Hindi, si Champagne. Number 30 po.
1: Number 11. Number 11 po nag-dick sa nag-dribble bola. Pinasa kay Anunobi. Anunobi si Baksak. Panakabad tayo doon si Wemby. Binalik ang bola po na agaw. Nakuha pa rin po ni Brunson ang bola. Knicks, 22 seconds remaining time. Brunson si Baksak. Jump shot. Pero merong foul doon nakita. Foul si Johnson, number 3. of yung, the San Antonio Spurs kay Kaitan Aljan.
0: Kalamangan ngayon kay Kaitan Bread ay bumalik na sa 25 points.
1: Yes, 25 points. No, no.
0: 25 ba? Tama ho tayo.
1: 25 points.
0: 145 seconds. Napakalaki pa rin ang kalamangan kay Kaitan Bread.
1: Yes.
0: Kailangan talaga magtrabaho at magkayod marino itong ating mga players, the Newark Knicks, para po makahabol at makabawi. Bronson now on the free throw lane.
1: So dito yung pang-unang free throw ni Bronson of the New York Knicks. Good kay KFM Eljan. So far sa ating makikita dito KFM Eljan sa points na nagawa po ng mga players. So far ang may malaking ambag dito ay si Bronson. Meron po siyang 16 points.
0: Okay.
1: Samantala si Anunoby 14 points. The rest ng mga teammates po nila ay mababa pa rin po yung score. Yung story po dito ng Knicks ay between Anunoby pa lamang tsaka Bronson. Wala
0: pumasok,
1: pa dito.
0: Pumasok kay Pebred. Yung tira ni Bronson 47-71. It's a 24-point lead pa rin po mga kakipay. The Aaron Fax dribbling the ball with 1 minute 36 seconds. Andon kay Dylan Harper ang bola kay Pebred. Binabantayan ngayon ni Michael Bridges. Si The Aaron Fax. Tumira short. Hoy, nagkaroon ng agawan. Wimby for the tip to follow-up kakipay. Red pasok.
1: So again, puntos para po sa Spurs. Humahabol pa rin po ang Knicks. Ito si Bronson, nag-jump shot.
0: Pasok! Napakaganda po ng tira ni Johnny Bronson. Kay Pabred, palitan po tayo ng basket muna po sa mga taga-itim at taga-puti.
1: So, in your face, yung jump shot to ni Bronson. Ha?
0: Ayan, San Antonio Spurs. Wimby. Less than 1 minute and 2 seconds. Less than a minute to go.
1: Harper!
0: Three-point shots po ni Harper. Ay hatid sa inyo ng D3 Bio. 76-49 ang score. 54 seconds to go, Red.
1: Eto, Joshua, panasa po kay Anunoby. Anunoby nakabantay sa kanya si Wimby. Anunoby medyo matangkad yung nakagwad. Tinupunan na 3. Partially short. Blocked na abot kay Kevin Eljan.
0: Oy, ang bola ngayon. Anunoby. Ang bola na iyan sa nakaitim na. Andon sa San Antonio Sports. The Aaron Fox, si pinasa kay Wimby for 3 sa downtown. Wala!
1: Rebound ngayon ng Knicks. Kay Bronson po yung bola. Na nagbamaday po. Bronson, nakadepensa sa kanilang jump shot. Wala!
0: Rebound by Wimby.
1: We
0: have 23 seconds to go. Dalawang ball possession na lang pong natira kay Kipe Bred. Andon yun ang bola kay The Aaron Fox. Parang matatapos ito with a 20-plus lead on the part of San Antonio Sports. The Aaron Fax, binabantayan ni Michael Bridges. The Aaron Fax now with 6 seconds to shoot. And the Aaron Fax, uubusin ang oras dito.
1: 3 seconds remaining.
0: The Aaron Fax, tumira! Short!
1: Pero wala pa rin sayang kay Kevin Eljan.
0: It's the end of the halftime. Sayang, ano?
1: Sayang. Off.
0: Nakita mo dito, offensive footback. Nakuha pa ni The Aaron Fax.
1: Yes.
0: Kay Fabred, pag-usapan talaga dito anong dapat gagawin ngayon ng New York Knicks para po makabawi kay Fabred, ano? So, ang gagawin natin, we'll have a short break. Pagbalik po namin, pag-usapan namin ni Kay Fabred sa mga taga-Kalibo Aklam, Dumaguete, at sa buong Pilipinas na kikinig ngayon, magbabalik kami ni Kay Fabred for the stats and ano po bang adjustments ang dapat gagawin ng New York Knicks para makabawi sa San Antonio Sports. Kapit bayan ng oras, boys, alas 10:01 ng umaga.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Molnulfarin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule. 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Next. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang ditis. Coffee mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
9: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's a... ako tutong nalamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
15: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
15: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
15: TTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butik.
15: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
15: TTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butik.
15: TTX Beauty Show.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang Prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. All right, back in the ball game mga K5. Balik tayo sa ating special coverage sa magandang tanghali po, may udto. Latong tanay ng mga tagpalaki, ha. Sa nagkikinig sa ating magandang tanghali, good noon everyone. Ay, by the way, kay Jonathan Ray, magandang umaga po, John Rel Tolentino, Uncle Dave Barrios, maraming salamat po from Daga Zara. They're listening with us right now. Good morning din sa K5 kay La Vida Ana and Sunny Bo Orbina Lakad. And Tisay Buhay, maraming salamat po sa pagkikinig. Keep my bread. Balikan nun natin kabusta. What happened in the first half of the game? Bakit ganito kalaki at napakalaki po ng paglubo ng kalamangan ng San Antonio Spurs laban po sa New York Knicks?
1: Well, dito kay Kevin Eljan, yung pumatay talaga dito sa Knicks, yung mga three-point shots na nagawa po ng San Antonio Spurs. If we will actually review the performances ng mga players po ng Spurs, yung tumitira ng tres, si Harper, si Castle, si Vassell, even actually Wimby, tumitira din ang tres, Kevin Eljan. At yung kanila
0: siguro mga ang isa talagang napakalaking factor dito ay yung mga 3-point shots kasi ang daming 3-point shots, halos walang mintis sa 3-point
1: walang
0: country.
1: Mintis. Yes, and sa part about po ng Knicks, Kevin Eljan, halos lahat na ipasok na po yung mga bench players pero wala pa rin naiambag dito na malaking
0: puntos.
1: Tapos
0: parang tingin ko ata, parang hindi po sila makafocus kasi mga apat na mga technical fouls ang tinawag sa kanila. Yes, habang sir. Humahabol sila, what hurts them so much is that every time they will be called for a technical foul, dalawang free throw at isang ball possession, napakasakit
1: yung napakasakit. At yung plus po doon, KPM Aljana, na ilagay pa sa foul trouble si Towns.
0: Kahit masakit din, kailangan ko lang muna mag-DTX coffee mix. Kasi kailangan ko magkape while we are having this broadcast ngayon. Sige, go ahead, KPM.
1: Well done, huwag niyo pong kakaligtaan niya K5. Mag-DTX coffee mix din kayo para mawala po yung antok.
0: Live pa kayo ngayon pagtitimpla ko dito.
1: Wow! Very attractive po yung bag mo, Kevin Beljan.
0: Ay, ganun ba? Galing ito sa Malaysia.
1: Malaysia!
0: Dala to ni K5 Eric nung umuwi siya. Ito yung kanyang regalo sa akin. Souvenir to from Malaysia.
1: Wow! Ang ganda.
0: So, K5, balikan natin. In terms of field goal percentage, yung shooting ba? Sinong mas mataas ang shooting percentage dito ng dalawa?
1: Sa shooting dito sa field goal percentage kay FML Jana, 59.6 yung Spurs, samantala yung Knicks ay 40.5 lamang. And then kung pag-usapan naman po natin yung 3-point percentage, 53.8% ang yung sa Spurs, samantala sa Knicks 33.3%. So napakalaking lamang po dito. At sa free throw naman kay FML Jana, perfect from the line yung Spurs, 100%, samantala yung Knicks ay 65.2. Ito po yung mga technical fouls.
0: So pag sinabi natin 65%, it's gonna be 6 out of 10. Anim ang data pasok sa 10 free throw.
1: Yes, correct.
0: While 100% of the part ng San Antonio Spurs, ha?
1: Yes, correct.
0: Pero diba nung nakaraang dalawang games, yung mga free throw nila, ang napakadaming mintis.
1: Napakaraming mintis po sa part ng Spurs. Po dito, nagkaroon po ng improvement. Yung mga technical fouls, yung mga shooting ng Spurs, ay naipapasok talaga kay FML dyan.
0: Tama po.
1: So yun po, kung bakit mubo po yung lamang dito. If we will look at 27-point lead para sa third quarter, yung nasa Spurs, yung tanong dito, makakahabol pa bala yung Knicks? Kasi parang ganito din yung nangyari sa Game 3 KFML dyan. Malaki yung lamang ng Spurs siguro, nasa mga 15 or 14. Nakahabol yung Knicks pero huli ng lahat. Naubusan na po yun ang oras.
0: So ano ang dapat nilang gawin para maging very possible? Number one, kailangan no nila magkaroon ng matinding depensa dito. They have to do what the San Antonio Spurs did in game number 3, that they are going to contest every shot of the game, you know? I-contest nila. Pangalawa, kailangan nilang maibaba ang kalamangan by just 15 or 15 at the end, or 10 by the end of the third quarter. Kasi pag ma-maintain ito ng San Antonio Spurs with the 20 points lead, baka mahirapan na sila makabawi sa fourth quarter. So kailangan either 10 points or 12 points, kung mas maganda kung maibaba nila into single digit.
1: Yes,
0: pero
1: correct.
0: Alam naman natin, kailangan lang nila dito bantayan na maigi. Kailangan nila siguro si Wemby palabasin. And then, yung mga shooting guard, bantayan na mabuti. Itong si Basel, itong si
1: Castle,
0: at si Dylan Harper.
1: Yes. No?
0: So bantayan sila na maigi. Pero ang tanong natin dito, kailangan din nila mag-shoot sa kabila.
1: Kailangan din.
0: A good defensive staff, and then after that, magandang ofensa on the other hand. No?
1: Kasi dito, sa ating makikita, kay KFML dyan, nagkakaroon nga ng two straight points yung players po dito kay KFML dyan ng Knicks. Pero ang pagbalik, merong three points siya.
0: Ang gagawin siguro para hindi masyado mapagod itong si Jalen Bronson, because he's doing everything right now.
1: Yes.
0: Ang gagawin natin, kasi may dalawa siyang malalaking mama na medyo they're doing good. Ang newbie, at saka itong si Anthony Towns, Carl Anthony Towns. Ang gagawin ay bababa ng bola si Josh Hart.
1: Yes.
0: Doon natatanggap ng bola si Jalen Johnson, magkaroon ng magandang screening, and then mag-slash into the middle para mabigyan ng espasyo itong dalawang malalaking mama, either drop pass or a bailout pass doon sa labas, kaya yun yung for a possible three-point play.
1: Yes, correct. Pero yun nga lang, KFL, dyan, as we can see, man-to-man defense yung ginagawa ng Spurs .
0: Hindi po sila nagzuzona.
1: Hindi makagawa ng dribble yung Spurs dito, at yun po yung problema. Oh, so dito si Towns ay kailangan talaga dito. Yun nga lang, si Towns ay meron na pong tatlong fouls. Yun po yung dahilan kung bakit umatake po dito yung mga players ng Spurs at nakagawa po ng napakalaking lamang. So kailangan po yung presensya dito ni Towns dahil siya po isa din po sa mga nagko-contribute ng points. Kung wala pa rin siya sa third quarter because of the foul trouble, mahihirapan na po yung Knicks na makahabol dito sa score ng San Antonio Spurs kay KFML dyan.
0: Alright, tama po yan, K5 Red. So, kailangan nila siguro mag-step up sa kanilang offensa.
1: So,
0: dalawang step up nila, offensively, defensively.
1: Yes. So, dito, hindi lang po kailangan dito na yung umi-score dito ay si Bronson, ay si Anunoby. Kailangan talaga.
0: Pero nabang double digit. Kasi last two games at saka sa third game, sa half time,
1: yes.
0: Naka-double digit ng halos apat na mga players ng sa Knicks. So ngayon, kamusta?
1: Sa ngayon, KFML dyan, dito pala bang first half, meron na pong anim na players dito, KFML dyan, I guess. Ito, si Vassell, meron na pong 15 points.
0: That is from Spurs.
1: Si Spurs. Si Wemby, meron na pong 16 points.
0: Oy.
1: Si Fox ay meron pong 13 points. At si Harper ay meron pong 15 points. Dito, KFML dyan, sa kay Harper, ha? At tatlo dito, yung kanyang 9 points ay nanggaling po sa 3-point shots. Grabe. So, dito, meron na pong apat the players yung nasa double digits sa Spurs. Samantala, sa New York Knicks naman po, si Anunoby merong 14 points at si Bronson ay merong 19 points. Dalawa pa lamang na players ng Knicks ang naka-score ng double digits. So, kinakailangan dito, we are actually expecting na makapag-contribute din po si Towns at si Hart, even Bridges. Kailangan po mag-step up dito to help the New York Knicks team na makabawi sa napakalaking lamang po ng Spurs. Kung ito po ihahayaan, baka lumubo po ito at umabot pa ng 30 or kaya 4 na po KFML dyan, and we are not seeing here the good performances of the players of the Knicks. Kapag hinayaan po nila, tatabla po ang serye sa 2-2 at baka bumaligtad pa yung sitwasyon dito sa NBA Finals.
0: Okay. Na po. So balik na po tayo sa laro. It's third quarter action. 49-76 ang score. Ang bola ngayon nasa puti.
1: Just ito na po. Pinasa ang bola sa kay K-Towns. K-Towns na sa kanya ang bola. Binalik po sa kay Bronson. Bronson, ito po. Naka-defense number 24. Balik sa kay Towns. Nahihirapan po. Nagpasa ang bola. Pero kay Anunoby, bukas po. Anunoby, step back, jump shot. Wala.
0: Short po. Short. Oy, nakuha po yung bola ni Josart pero nabitawan. Natumba si Josart. Nakuha naman ang bola ngayon na nakakaitim. De'Aaron Fax is dribbling the ball. Nag-penetrate po. Slashes the middle. And then, ipinasa sa gilid. Bill out pass. Vassell, hindi pumasok. Rebound scramble. Nakuha ulit ng mga nakaputi. Ano? Last touch itong si Stephon Castle.
1: So, ngayon, ball possession si Mike Brown, ngayon head coach po ng New York Knicks, ay nahihirapan. Big challenge po sa kanya na mahabol po yung kalamangan ng Spurs. Ito ngayon si Bronson, number 11 of the Knicks, dribbling the ball. Ito ginagawan po ng paraan. Ito umatake, pinasa ang bola. Ito ngayon si Anunoby, tumira ng 3.
0: Bang! Iba, sabi natin, napakaganda. Di ba tama? Mag-slash itong si Bronson.
1: Yes.
0: And then either the pass or bail out pass sa labas.
1: Yes.
0: Tama. Anunoby, yung pinag-usapan natin kanina kay Oy, bumawi si Wemby pero hindi po pumasok ang kanyang tira.
1: Ito ngayon si Anunoby umaatake. Nabitawan ang bola, pero
0: oy, nakuha na kay team ang bola, na recover ng Spurs number 5. Doon sa gilid, Wemby for 3.
1: Basong!
0: Basket, the 3-point shot mula po kay Wemby Nyama. 79-52 ang score.
1: Ito po kanila Kim Elja, naka-attacking ang Knicks pero nabigyan naman ng 3-point shot on the part naman ng Spurs. So hindi pa rin po na humahabol. Ito po si Hart, nasa kanya po yung bola, number 3 of the Knicks.

0: 3-point shot doon sa gilid at 79-52 po yung ating score mga KK5.
1: 27 points na yan, KP Brad.
0: 27 points po yung labang dito ng Spurs. Hindi pa rin po bumababa. Hinahanapan pa rin po ng paraan ng Knicks. Ito po, number 25 Bridges na sa kanyang bola. Pinasa po kay Ata or kay Towns. Nakadepensa si Champagne. Ito, Towns, umatake. Pagkabitiwan po yung bola. Pero yung bola ay mapupunta doon sa Spurs.
1: Parang hindi ata magandang signos ito ngayon. Ha? Ilang turnovers lang nagawa ngayon ng Knicks. Andun ang bola sa gilid kay number 24, Vassell. Penetrate, Vassell. Ibinalik sa labas kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox dribbling. Fadeaway jumper. Basok! Ang kanyang jumper po ay atin sa inyo ng D3 Bio.
0: So yun ay pasok po ni Fox yung kanya jump shot. Ang bola ngayon na sa Spur o na sa Knicks. Ito ngayon sa kay Hart. Binalik yung bola sa kay Bridges. Bridges, may pit po na defense sa kanya. Johnson, pero mula kita ang foul.
1: Para natumbata si Anthony Towns ba yun?
0: Anthony Towns. Baka siguro kay K5. Panibago na naman itong foul ni Wimby.
1: Tingnan natin ano nangyari kay Anthony Towns. Bakit ito na biglaan na lang natumba? Ano?
0: Oh,
1: tingnan natin on the replay. Ayan.
0: Eto kan, oy, natamaan talaga ng siko ni Wemby kay Kevin Elgin.
1: Kasi napakahaba, hindi naman sinasadya ni Wemby, ano? While trying to make howie.
0: Oh, ito po kan, oy, umakyat. Parang uppercut ni Manny Pacquiao yung nangyari doon.
1: Yung panga pala yung natamaan. Pero kung tingin mo, hindi naman intentional, ano? Napakahaba lang siguro ng panga.
0: Napakahaba ng siko ni Wemby. Parang uppercut ni Manny Pacquiao nangyari, parang double check para
1: tinitingnan, sabi niya pustiso mo andiyan pa ba?
0: yung epekto dito ng pagtama ng siko 20%, 80% acting siguro kay Fendel Jam. Kasi kanina si Wemby parang gando din.
1: Ganun ba? So mga ka-K5, it seems na medyo mahirap for the past mga almost a minute na pong more than a minute na pong nakalipas sa ating third quarter action. Pero mintinado pa rin. At it seems that tumaas pa kasi nasa 29 points
0: 81,
1: na.
0: 81,
1: 29 points na. Ang 29 ang kalabangan po ng San Antonio Spurs. Kung magpapatuloy ito at hindi po matapyasan hanggang 15 points on the end of the third quarter regulation, ibibigay na natin ang panalo sa San Antonio Spurs.
0: Yes, kasi itong score nila kay Kevin Elgin, 81, parang final score na ito eh. Pero kung magpapatuloy pa at yung third quarter, baka umabot na ito
1: ang
0: ng 100 points.
1: Ang tawag natin dito is a high-scoring ball game on the part of San Antonio Spurs.
0: Yes, correct kay Kevin Elgin. So ating nalabing oras sa third quarter, 9 minutes and 27 seconds, ay atin po sa atin ang DTX 500 by TC at Clinica D3 by. Ang ginagawa ngayon ng ating mga technical dito is to review kung meron po bang
1: technical
0: foul,
1: or flagrant foul or whatever.
0: Yes,
1: ano?
0: Kung intentional ba yung ginawa doon ni Wemby kasi kanya pong itinaas yung kanyang kamay at nahagi
1: po. Ang nangyayari dito, bigyan natin sila ng idea. No? Nire-review yan ng mga referee. While doing the review, nakikita nyo meron silang headset kasi meron silang parang main server ang doon nakaupo ang kanilang technical referees helping them to review the calls na gagawin nila. Nagko-confer sila dyan, meron silang parang head of the referee, no? Siya nagsasabi na either tama yung call mo o mali, ano?
0: Yes, correct, kay KFM Elgin. So ito, para nag-call na po yung head ng referee dito kung may tatawag po dito na flagrant foul yung tawag KFM Elgin, ha?
1: Siguro ako, mas gusto ko na gano'n ang ginagawa ng mga referee, sending a strong message to players. We have to play, show your skills, wag tayo wag sakta ng pariyong player. Actually, the part ni Wemby, hindi po yun sinasadya. Napakahaba talaga ng kamay ng batang ito.
0: Pero ito, Kevin Elgin, kung ito'y magyayari ulit, flagrant foul again, ito po'y mapapalabas na si Wemby sa laban kung pangalawang flagrant na Kevin Elgin.
1: Tama po.
0: So ito, magsiserve na po na warning on the part naman po kay Wemby na kailangan talaga kusos talaga sa kanyang mga ginagawa. So ito kay Fidel dyan, 81-52 is our score. So now mapupunta po sa free throw lane itong si Carl Anthony
1: Dalawang
0: Towns.
1: Free throws in a ball possession yan, kay Febred.
0: So ito, unang free throw na ipasok. Ayan. Ito po kailangan talaga.
1: Parang bumaliktad yung mga technical fouls kayo.
0: Para sa second half, parang pinakikinggan na yung Knicks kay Fidel dyan. Parang first half, more on the Spurs.
1: Tama po. So this time around, nag-prepare na po si Karl-Anthony Towns for the second free throw. Ayan po, abangan po natin. Ang score po 53-81 with 9 minutes and 27 seconds to

0: Ito na po yung pangalang free throw ni Towns na ipasok. Good on the part of
1: plus
0: the Spurs.
1: Ball possession
0: on the Knicks. So ito kay Fem Elchard, kay Papano, humahabol na po yung Knicks sa kalamangan ng San Antonio Spurs. They need to be alive and they need to do their best habang naglalaro dito sa third quarter. Ito kay Bronson ang bola. Pinabalik sa kay Josh Hart. Pinasa sa kay Karl Anthony Towns.
1: Pinabantayan siya ni Bryant.
0: Ito si Bronson Tumina. Nag-tres! Wala! Kasayang rebound by Wemby, number one of the Spurs.
1: Ipinasa yung bola kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now dribbling the ball. Nag-cross po ng middle lane. Inawangan po siya ng depensa ngayon. Doon, nag-penetrate. And yung newbie is guarding De'Aaron Fax. Ayan, si 24 Basel sa gilid. Meron pong bailout pass. Braya, oh yun, Johnson. Nagtapikan na bola. Nakuha pa rin ni Johnson offensive rebound. Natumba. Grabe yung offensive footback ni Johnson. Dalawang offensive footback pero hindi po napasok.
0: Ito ang bola sa kanyang side. Pinasa kay Adjanobi.
1: Bang! Noli! Grabe!
0: Ang ganda ng pasa, Keith Melgan.
1: Ganda ng pasa. Tumira Champagne, hindi po pumasok. Na rebound naman ni Towns. Balik ang bola sa nakaputi.
0: Ito kayo na bola sa kay Anjanobi. Yun yung dapat gawin ka, Kevin Elgin. Hindi talaga makadepensa ang Spurs. At dapat talaga umatake na mabilis ang Knicks to create points or score. Ito, Bronson Tumira, nag-tres.
1: Bang! Nag-timeout na tayo dito, Red.
0: Yes, nag-timeout
1: na tayo ng Spurs. Nagpa-timeout na talaga.
0: Yes.
1: So, that is a 7-point run. No, 7-point run. Yeah. Wala pong nagawang puntos pa so far ang San Antonio Spurs at parang binibilisan nila.
0: Sinurpresa ito, kanina, Kevin Elgin.
1: Tatlong sequence play, napasok lahat at hindi po nakabawi ang San Antonio Spurs. Kaya patawag ka na ng timeout kasi kailangan mo na i-break ang momentum dito. Kasi parang lumalakas naman uli ang kumpiyansa at ang harmony na kukuha na ng team Knicks sa Cape Bread.
0: Yan po yung dapat gawin kay FML dyan ng Knicks. A fast creating points yung mga pagpasa doon ng bola. Ball passing talaga kay FML dyan eh. Para hindi maka-establish ng depensa ang Spurs at makagawa kagad ng puntos. Yun yung ginawa ni Anjanobi, yung passing talaga ng bola. Medyo nahuli na po si Webby na mag-establish ng depensa dahil doon po siya sa very left side po ng sa ilalim ng ring at hindi na po nahabol si Anjanobi. While on the part naman po kanina ng three-point shot na ginawa po ni Jalen Brunson, nagkaroon po ng string at ng screen po doon.
1: Heba.
0: At hindi po nahabol ni Fox na madepensahan doon nang tumitira na po si Jaylen Brown. Kasi napaka-crucial din kay FML dyan na habulin talaga ni Fox yung pagtira o depensahan po si Brunson dahil posible magkakaroon po ng 4-point play kung naipasok po yung bola kung na-foul din po siya ni Fox kay FML dyan. So, ito po ngayon, humahabol po yung Knicks sa kalamangan ng San Antonio Spurs. On the part naman po ng Spurs kay FML dyan, kailangan pong igawa muli yung kanilang man-to-man defense para hindi po magkaroon ng mabilis na ball passing at hindi ka agad makagawa ng puntos dito yung New York Knicks sa FML dyan.
1: Yung tingin ko dito ay pag-usapan nyo ng San Antonio Spurs, ano ba yung dapat nilang gagawin para ma-minimize yung puntos ng taga New York Knicks. So, number one, kailangan nila ulit na siguro dun, isilyuhan nila ang kanilang shaded lane.
0: Yes.
1: During offensive rebound, during defensive rebound, kailangan hindi na makapasok itong si Karl Anthony Towns.
0: Yes.
1: Para po mahirapan na sila makakuha ng rebound sa baba. And then, they need to guard Anyu Newbie properly. Dahil halos lahat ng mga puntos ngayon ay nanggaling kay Anyu Newbie. Ano?
0: Yes.
1: Ang mahirap bantayan si Anyu Newbie kasi pwede siyang pumukol doon sa tres. And then, pag lumapit ang kanyang depensa, he can have her quick first steps and then attack the basket. Hindi basta-basta attack. He can lay up, he can dunk. Kaki-five red.
0: Yes,
1: and he can even have a short mag-pull-up jumper siya. You know? Yun ang strength po ng isang Anyu Newbie ng New York Knicks maliban po dito kay Jalen Brunson.
0: Okay. So, ito yung KFML dyan. Nagkakaroon na po ng contribution dito si Karl Anthony Towns because of the flagrant foul kanina na tinawag po sa kay Wemby. So, yung 2 points niya, galing po sa free throw at kahit pa paano KFML dyan na nakagawa po ng 7 points yung New York Knicks na hindi po kaagad na nasagot po ng San Antonio Spurs.
1: Tama po.
0: So, dito malaking bagay. Ito, yung 2 free throws ni Towns, yung 2-point layup ni Anjanobi at yung three-point shot din na ginawa po ni Bronson kay Kevin Eljan.
1: Okay, so yan po ating mga observation and the game. And titingnan po natin kung masustain ba ito ng New York Knicks sa kanilang shooting streak. You know? And ano naman ang solusyon ibibigay dito ng San Antonio Spurs. Ang oras po natin, last just 21, hatid sa inyo ng DDX Coffee Mix.
0: Ito na po, balik na po tayo kay K5 sa ating NBA Finals Game number 4. Yung bola po ay nasa San Antonio Spurs.
1: Andiyan yung bola ngayon, dinadala ng bola ni Dylan Harper, ipinasag sa gilid kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax may screen na binigay. Ipinasa doon kay number 24 Vassell, noon number 1 Wemby. Wemby, pinasa naman yung bola kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax now dribbling the ball. Ibinalik yung pasa kay Dylan Harper. Tumira ng tres. Wala. Na-rebound po ni Karl Anthony Towns.
0: Ang bola nga na sa kay Bronson, number 11 of the New York Knicks. Nakadepensa po sa kanya si number 3. Ito po, Bronson, nahihirapan po. Muntik na mawala po yung bola at maagaw bola. Ito si Bronson sumaksak. Nag-jump shot! Wala! Short yung kanang jump shot.
1: Dylan Harper now. Si Dylan Harper ngayon nagdadala ng bola. Dylan Harper, nagarap na pasan, pinasa kay Wemby. Wemby doon sa gilid, pinasa kay Vassell. Vassell binalik kay Wemby. Balik naman kay De'Aaron Fax right now. De'Aaron Fax, binabatihan ni Anyon Yubi. De'Aaron Fax, dribbling the ball, ipinasa kay...
0: Oy! Maagaw ni Miscommunication. Bronson yung bola. Bronson, pinasa yung bola, pero...
1: Nasipa naman.
0: Nasipa po ni Wemby yung bola, so that's...
1: That is a miscommunication. Napakaganda sana yung pasang ibinigay ni De'Aaron Fax kay Wemby. Pero kapos, doon po dumaan ang bola sa harapan ni Jalen Bronson.
0: So, sayang kay K5, yun sana. Siguro, titira ng 3 si Wemby, yun nga lang yung pagpasa ng bola, medyo kinapos po.
1: Hindi kasi si Wemby nag-move forward.
0: Yes.
1: Nakasteady siya, kaya nakuha ni Jalen Bronson yung bola.
0: Bridges, nasa kanyang bola, pinasa po sa kay Karl Anthony Towns. Anthony Towns, sumaksak!
1: Rebound, binabantayan ni Johnson. Si Johnson ang nagbabantay kay Karl Anthony Towns. Wemby on the rebound. Wemby now, dribbling the ball, ipinasa doon kay Dylan Harper. Dylan Harper, dribbling the ball. Dylan. Ipinasa kay number 24, Vassell, tumira ng 3. Bang! Kapos!
0: Rebound by Anthony Towns. Ang bola nga rin sa kay Bronson. Bronson may pit na dinipensahan. Pinasa ang bola sa kay Bridges. Balik po sa kay Towns. Towns na kasi ang bola. Ito po. Andy Roby. Tumira ng 3. Bang!
1: Ibang klase si Anyon Yubi. 3-point shot. Anyon Yubi. Dalawang 3 points na po ang binitawan ni Anyon Yubi dito sa third quarter of the game.
0: Yes.
1: Ayan. Nagkaroon po ng tingnan natin ang nangyari. Balik po. Now, dapat center inbound play. You know?
0: So dito Kim Eljan, 10-0 run na po yung nagawa ng Spurs.
1: 10-0 run, 81-62. Nasa 19 point na lang po ang kalabangan ng San Antonio Spurs.
0: Umaabol pala po yung Knicks sa K5. Ito,
1: 3-point shot, Johnson. Wala. At na-notice mo,
0: Bronson.
1: Magaling. Ha? Tama yung ginagawa nila ngayon. Pinapalabas nila mga big men para walang offensive rebound on the part of San Antonio Spurs.
0: Ito ngayon, Anyon Yubi sumasaksak. Pinarasa yung bola sa kay Bridges. Bridges ang jump shot. Wala!
1: Rebound ngayon yung bola ni Vassell. Ibinalik kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax ipinasa sa gilid. Nandun na si Dylan Harper. Sa gilid kay Wemby, balik kay Harper. Harper now dribbling the ball. May defense ang binibigay. Andun na Harper dribbling the ball. Oh, muntik nang bitaw
0: na bola. Balik sa kay
1: Fax. 8 seconds on the shot clock. 8 to shoot. 5 to shoot. De'Aaron Fax, fadeaway jumper, pumukol.
0: Short. Rebound by Towns.
1: Ilang ball possession, hindi po nakascore ngayon ang San Antonio Spurs.
0: 3 minutes and 46 seconds, 10-0 run po nagawa ng Knicks. Ito kayong bola sa kay Bronson. Bronson, nakabantay sa kanya si Wemby. Napakataas yung bumabantay sa kanya. Nagkaroon
1: po ng switching. 8 to shoot.
0: Ito si Bronson, balik yung bola sa kay Anyon Yubi. Now, sa kay Gerard. Ito, balik sa kay Bridges. Tumira ng 3! Wala! Sayang! Pero yung last
1: bola,
0: touch,
1: babalik pa rin yan sa puti kasi last touch itong number 4 na si De'Aaron Fax. Napakaganda ng ball rotation. What we observe right now, they are so very, hindi po sila nagmamadali. Kagipan, Fred, they keep on the ball rotating. Ang ball rotation na pagkaganda, they are not rushing everything. They are trying to spot the open man kung saan doon magkakaroon ng tira, no? Hindi sila nagmamadali. They are usually ginagamit talaga yung oras, no?
0: Yes, correct. At sa ating makikita, Kevin Eljan, yung mga players po ng New York Knicks, they are intimidated. Kung doon na po sa ilalim si Wemby na nagdedepensa.
1: Na-notice so, mo kaki pa, Brad?
0: Ito, Josh White muna nag-try. Oh!
1: 13-point run. Hindi pa rin nasagot ng San Antonio Spurs, 65-81. Nasa 16-point na lang kaki pa, Brad. Sabi natin, 15-point, pwede na silang humabol, ano? So, yes, ayan, sir. Mayroon pang 5 minutes na natira sa third quarter. Dylan Harper, nag-penetrate sa baba.
0: Oy, daagaw pa rin. Josh White, sa kanya yung bola. Josh White of the New York Knicks, daagaw ang bola. Pinasa ang bola ito. Tumira ng 3 si Shabbat. Hindi po na ipasok, but still, ball possession. Ito, Towns, tumira ng 3. Pero meron dong foul sa ilalim yung K5L dyan.
1: Okay.
0: Oh, yun.
1: Pero nakita mo na kay K5L, it seems na hindi sila nagmamadali. They're enjoying every pass and enjoying the game. Mm. At this, ang mabilis na pasa, ang siya ang tugon sa one-on-one play kay K5L.
0: Yes, correct. So yun talaga, nagkakaroon na po dito, nag-miss shot si Gonga San Antonio Spurs. At doon ay take advantage na po kay K5 ng New York.
1: Delikado ito ang tanong natin with the remaining 5 minutes and 4 seconds. In the last 4 minutes and 35 seconds, 13-0 run ang ginawa.
0: Grabe.
1: Ng New York Knicks.
0: Buhay pa rin po ang New York Knicks nitong third quarter. Ito, Jalen Brown sa kanya ang bola. Dinidepensaan po ni Champagne. Ito, double team. Propira sa bola sa kay Alvarado. Alvarado tumira ng 3. Uy! Medyo
1: kapos.
0: Kapos po yung bola ni Alvarado.
1: Number 5, Castle now dribbling the ball. Merong depensa si Hart. And then, ibinalik yung bola kay number 30, Champagne.
0: Ito, Josh Hart. Nakadepensa sa kanya.
1: Castle. Castle. Castle jumper.
0: Wala!
1: Nakuha number 7, pero may foul natin. Merong foul. Merong foul. So parang pagod na rin itong mga taga San Antonio Spurs at tinawagan si Josh Hart ng foul kasi tinamaan yung kamay ni Stephen Castle habang nag-fade away jumper. So pupunta po sa free throw lane itong si Stephen Castle. Possible first time na magkaroon ng puntos dito, no?
0: Yes.
1: Titingnan natin.
0: Oh, naabot pala yung kamay doon ni
1: on the replay, nakikita po natin na hagip yung kamay. Oy, unang tira ni Castle, pasok po.
0: Pasok po.
1: Oy, dadagdagan ng 82, isang puntos po yung nidagdag sa score ngayon ng San Antonio Spurs with 4 minutes and 35 seconds to go in the third quarter.
0: Si Castle nga pala, KFML, dyan maroon na pong apat na fouls. That is why na medyo limitado po yung kanyang galaw doon sa court kay KFML dyan. So he needs to be cautious at baka makakuha ng foul. Well, foul
1: na. Siya, no?
0: Yes, correct. So ito po kayo, balang free throw ni Stephen Castle. Umasok.
1: Perfect from the line, 83-65. Balik po sa 18 ang karamangan.
0: So ngayon, dito po, balik na po si Wemby sa laban. Monkey K5, Alvarado. Nasa kanya ang bola. Ito, Alvarado. Sumasaksak sila. Balik po. Ito, tumira ng 3 si Josh Hart. Wala! Oh, yung
1: Wemby
0: bola. Naribawad po ni Wemby.
1: Napakahaba po ng kamay ni Wemby.
0: Napakahaba na hirapan.
1: Yun ang bola ngayon kay Josh Hart. Kay Stephen Castle. Castle now, dribbling the ball. Ibinalik yung bola kay Dylan Harper. Harper now, nag-penetrate. Nag-lay up. Oy, wala. May foul na itawag doon na magkakaroon po ng free throw. Itong si Dylan Harper. Sabi niya, short yung layup. Dylan Harper will trip to the line for a possible 2 points makaka-K5.
0: So yun ang ginagawa nila K5L. Medyo minanas po yung mga players na po sa mga jump shots at saka layup. Yung ginagawa nila is kumuha ng foul para makapunta doon sa free throw lane at makagawa po ng puntos. Yun din po yung nangyari kanina ka K5 sa kay Stephen Castle na meron po apat na fouls. Gumawa na lang po ng paraan para makakuha ng foul then to get points para ma-break po yung 13-0 run ng New York Knicks. This time, naka-apat at magiging apat na po yung straight na puntos na makukuha po ng San Antonio Spurs na manggagaling po sa kanilang free throws. So ito ngayon yung ating score, 84-65 ka K5, 4 minutes and 10 seconds remaining sa pangatlong quarter nitong game number 4 ng NBA Finals.
1: Ayan na po, si Dylan Harper will trip to the line for 2 free throws. Unang ate po ni Dylan Harper, tumira.
0: Basok. Para it's kay, 2 out of 2.
1: 2 out of 2 para kay Dylan Harper. It's 85-65, a 20-point lead. Balik naman tayo sa dalawang po ang kalamangan, Kipa Brad.
0: So ito ngayon, ang bola sa kay Alvarado, para sa kay Anunoby. Anunoby binalik po sa kay Shamet, na sa kay Jalen Brunson po yung bola. Nakatipansa sa kanya si Harper. Ito po si Brunson, tumira, basok!
1: Okay.
0: At meron pang foul, Kevin Elgin,
1: possible continuation. Grabe, yes. Left-handed shot galing po kay
0: Jalen Brunson.
1: Iba klase yun, parang
0: parang tinapo na lang Kevin Elgin, ha? Nakagawa po dito ng space, bumaba kasi KFL dyan si Wemby, to get a rebound.
1: Katawan, ano? Actually, yes. Nag-iwas na sana itong si Dylan Harper pero natamaan pa rin.
0: Ito, right. Free throw. Oy, naipasok po na John Bunsen.
1: O bumaba naman ka K5 Red sa 15 points na. No, no. It's gonna be ilang puntos na lang ito? No?
0: 85-68 kay K5L, John.
1: 13 points.
0: 16
1: points.
0: Oh, 16 points. Ito po, si Castle. Bilag po bola sa kay Champagne. Champagne. Ito po nasa sa kay
1: Tumira.
0: Oy, basket Harper.
1: 87-68. It's gonna be 11 points na lang kay Pebred.
0: Oh, ito masakit dito kay Pebred dyan kasi gumagawa ng puto sa Knicks pero sinasagot po ng Spurs. Ito po, Anunoby!
1: Ay, nabitawan yung bola mga ka-K5.
0: Papasok sana pero I guess ito po, tatawagan siguro baka mayroong foul dito kay Pebred dyan.
1: Yeah.
0: Ito yung magandang atake ni Harper kanina na mag-delay pero fade away jump shot.
1: Fade away jump shot ang ginamit.
0: Oo, yun.
1: Ginagamit yung utak sa laro. No,
0: nothing but net yung kanyang tira kay Pebred dyan na huli doon at yung bunga pag-aakala ng depensa ay mag-lay up. Ito si Bronson. Jump shot! Pasok!
1: Basket! Balik sa 17 ang Kalamangan. 17
0: na lamang yung Kalamangan 17 po.
1: 17 ang Kalamangan.
0: Spurs.
1: Ng Spurs. 1-7. Ito na bola kay Harper. Harper, fade away.
0: Tumira lang 3 shots. Air ball.
1: Parang pagod na itong tagasan natin yung Spurs. It's time for the New York Knicks para matapyasan pa ang Kalamangan sa mga oras na ito, Kakipa Brad.
0: Yes, kaya pa kaya na ibaba ng Knicks yung Kalamangan ng Spurs. Magkakaroon pa dito ng panibagong play. So siguro magkakaroon po ng timeout at Kakipa Brad. Ito yung magandang replay kanina ng atake ni Brunson na ito, nag-jump shot siya. Ang akala po ni Harper ay
1: humahabol pa, Kakipa Brad.
0: Yes.
1: Malaki pa yung chance kasi napakalaki pang oras. We have the entire fourth quarter. And nasa 17 points na lang po ang Kalamangan ng San Antonio Spurs. Tama yung ating prediction kanina na kailangan lang nila maging agresibo sa depensa. Kaya nga, nahirapan na ngayon pumasok sa loob ito mga players ng San Antonio Spurs.
0: Well,
1: and it seems that they're having hard time to convert their shots into points, Kakipa Brad.
0: Yes,
1: Spurs, no?
0: Yes, dito kay KPL dyan, trabaho kalabaw po si Jalen Brunson, meron na pong 27 points itong third quarter, 27 points. Samantala si Anunoby, meron na pong 22 points.
1: Uy, ang bilis, no?
0: 22 points, ang bilis kay KPL dyan, at umahabol din po dito si Hart, meron pong 6 points. Si Towns, meron pong 8 points, pero kailangan talaga na mag-ambag dito si Towns para hindi naman po mahirapan at mapagod po si na Brunson at Anunoby.
1: Kaya so, sabihin nun, dalawang player ang pasan na pasan ng buong New York Knicks, Anunoby,
0: yes,
1: and Jalen Brunson.
0: Well, on the part naman po ng San Antonio Spurs, ang malaking puntos dito, dalawa din, si Wemby ay meron pong 19 points at si Harper meron pong 19 points. Pero dito, sila ni Vassell meron 15 points, sila ni Fox ay meron ding 15 points. Samantala si Champagne, medyo malamig po yung kanilang laro dito, KFML, because
1: actually, in this particular game, we missed the contribution of Champagne.
0: Yes.
1: Kasi sa game number 3, napakaraming na contribution, ano?
0: Oh, pero dito si Champagne, KFML dyan, ha? Maraming mga
1: tahimik,
0: na-miss.
1: Tahimik.
0: Oh, tahimik. At yung mga tira po ni Champagne ay hindi po naipasok. At kailangan din dito, medyo nakontrola din po yung laban o yung laro po ni Castle dahil po sa kanyang foul trouble. KFML dyan, ha? 20 plus points si Castle noong game number 3. Pero ngayon, ha, si Castle ay nasa 7 puntos pa lamang because
1: so,
0: of
1: parang
0: his,
1: mahina. Kasi mahina. Naka-fourth foul na siya.
0: Four fouls na. So, yung mga fouls dito, si Wemby merong isang foul. Si Castle merong apat. Si Harper meron din pong tatlong fouls. On the part naman po ng New York Knicks, yung mga foul trouble dito, si Towns, KFML dyan, meron na pong apat na fouls. Foul trouble na. So, ito siguro yung nag-limit sa kay Towns na gumawa ng puntos. Baka dito mag-graduate hindi na po umabot ng fourth quarter KFML dyan. Kailangan talaga yung presence ni Towns para makagawa po ng puntos. So,
1: okay.
0: Ito na po.
1: Titingnan natin, ha, paano magbalik nire-replay kanina yung pagkatumba ni Carl Anthony Towns na tinamaan ng siko ni Wemby. May kasama ng acting doon. Ano?
0: Oh.
1: So, by the way, patuloy po ko nakikinig sa special coverage ng K5 News FM. Bangin ito, at yun sa inyo ng DDX 500 ay yung superior antioxidant. Sa mainit kay panahon, tulungan po natin na hindi lulubo ang ating mga blood pressure o binom tayo ng DDX 500 at... Mighty C, your alkaline vitamin C.
0: Again, yung ating score, KFM Elgin, it's 70-87. 17 po yung labang po dito ng San Antonio Spurs na hinahanapan pa rin po ng paraan ng Knicks na mahabol kahit paano at may baba po sa single digit. So, yung field goal percentage po dito kay KFM Elgin, humahabol na po kahit paano yung Knicks. Knicks ay nasa 40.7% field goal percentage. Samantala naman po yung Spurs ay nasa 50.8%. So now let's see kung may taas pa ito ng Knicks para makagawa po ng puntos at mahabol yung lamang ng San Antonio Spurs. Ang ating live coverage atin po sa atin ng Clinica D3 Bio. Kung kayo po ay nakakaramdam po ng ubo, sipon at lagnat, mag-take po ng Clinica D3 Bio. Here we go! Ito po, third quarter. Yung bola po ay nasa kay Jalen Brunson. 2 minutes and 50 seconds itong third quarter. Brunson, nasa kanya ang bola. Pinasa ang bola.
1: Alley-oop pass. Muna po kay 23, Robinson. Mitchell Robinson. 72-87, ibaba na po sa 15 ang kalabangan. No? It's 17-15, points na po ang lamang. Ang bola ngayon.
0: Oy, muti kumagaw kay Kevin Elgin.
1: Castle now.
0: O Castle. Ika
1: sa gilid to. The Aaron Fax.
0: Wala.
1: Rebound by Castle. Castle nag-fake. Dilabas doon kay Wemby. Wemby for three.
0: Wala. Uy, hindi pumasok.
1: Rebound by the Aaron Castle. Wemby pa rin. Tumira.
0: Wala pa rin. Oy, muti kumawala yung bola.
1: Tatlong attempts. Wala po sa San Antonio Spurs. Offensive rebound pero hindi po na ipasok.
0: Parang na
1: inaalat ngayon ang opensa ng naagaw. Andun ang bola po kay Castle. Andun ang bola sa gilid. Nilayap. Uy, nagkaroon pa Wemby.
0: Wemby was there pero merong foul na nakita po.
1: Talagang pahirapan. Halos nahirapan sila makakonvert ng 2 points. Let's credit the hard defense na binibigay po rin sana ng New York Knicks.
0: New York Knicks. Yun po, isasaksak na sana dun sa ring. Yun nga lang, meron po nakitaan po na foul. Di po na ipasok. Ito yung fast break kanina. Na
1: yan si Basel.
0: Si Champagne yun nag-lay
1: Champagne
0: up. Hindi po na ipasok. Buti na lang
1: dyan. Andyan si Wemby. No?
0: Si Wemby andyan po.
1: Ayan, eto ngayon. Castle, binabantay na mahigpit ngayon ni Shamet. Castle, andun sa gilid. Itiniran naman number... Oy! Basket! That's... Basel. 24, Basel. The first basket of the game, 90-72. It's 17-point lead ulit, KPM Red.
0: 18-point lead, KPM Elgin.
1: 18-point lead, tama.
0: Ito yun sa kanya, Jalen Brunson. Yung bola, nakadepensa po sa kanya si Basel. Ito po, pinasa sa kanya, Shamet. Ito, kay Shamet, balik sa kanya, Brunson. Brunson, umaatake, balik po sa kanya. Nabutiwan po yung bola, natapik po. Ito si Clarkson. Aatake, Clarkson, jump shot! Wala, in and out! Ang higpit ng depensa, nahihirapan po doon magmawa ng
1: magandang jump shot. Ngayon, kay number 4, it's De'Aaron Fax. Oy! Nagkakaroon po sila ng miscommunication. Sayang yun.
0: Sayang.
1: Naagaw nila yung bola, sinayang lang nila sa turnovers. Kanina wala silang turnovers sa first half. Ngayon, ang dami na nilang turnovers, mga KK5.
0: Yan po yung unforced error kay KFM Elgin. Was not implemented good defense by the Knicks, pero nawala po yung bola. Ito na ngayon, sa kay Brunson ang bola, nakadepensa, pasa ang bola sa kay Anunoby. Parang titira ng tres, balik po yung bola sa kay Robinson. Anunoby, ito, step back, jump sa 3-point shot. Oy, naipasok! Naipasok yung 3-point shot!
1: Naibaba na po yung kalamangan. Ito, 15 points. Itong sabi natin kay Kipa Bred.
0: Yes,
1: dapat on the third quarter, maging 15 points because that is a workable. Ano? Workable na kalamangan po. No? So this time around, yung bola, this will be the last ball possession.
0: 8 seconds shot clock.
1: 8 seconds, pero dalawang ball possession pa ito.
0: Oy! Pero yung bola ay
1: parang inaalat. Tingin ko dito kay Five Bread, talagang na-overscore sila sa third quarter. Wala halos puntos ang San Antonio Spurs dito.
0: Dito kay KFM Elgin, yung crowd ay tumatayo na para mapanoorin yung mga puntos na ginagawa ngayon ng New York Knicks. Nabuhayan po yung crowd dito sa Madison Garden. Kahit papano may baba po sa 11 o 13 po yung score o labang po dito ng San Antonio Spurs. Ito, third quarter pa lamang at buhay pa rin po yung fighting spirit ng New York Knicks. Ngayon ang bola ay sa kay Shamet Brunson.
1: 39 seconds to go.
0: Ito po, si Brunson. Pit po na dinipensahan ni Vassel. Ito si Brunson. Ito, nagdadala po ng ball. Nag-screen po. Ito, binilag kay Anunoby. Anunoby, sumaksak! Nabitiwan yung bola. Ito kay Brunson. Clarkson, sumaksak rin. Pinasa ang bola pero natapik ng Spurs. Sayang! Naagaw pa yung bola.
1: So, last 7 seconds to go. Andiyan ang bola ngayon kay Wemby. Wemby.
0: Wemby.
1: Dribbling the ball. Wemby. Nag-penetrate po. Wemby, tumira. Wala! End of the third quarter. Tama po yung ating prediction, Kagipay Fred.
0: Sayang!
1: Diba? Kanina pinag-usapan natin, kailangan they have to bring the score to 15-point lead.
0: Yes,
1: imagine from 29-point lead, na ibaba nila into 15-point lead.
0: Yes, sir.
1: Diba yun? Workable na ito.
0: Workable na, yes, correct.
1: It will depend on the first... opening ng fourth quarter on how they do their offense and defense on the part of the New York Knicks. But if this kind of momentum will continue, malaking chance na bago po ang 5-minute mark ng fourth quarter ay baka mabawi nila ang kalamangan sa larong ito.
0: Yes, correct. Actually, kung ating mariremember or maalala po yung mga ginawa po ng Knicks kanina, yung mga 3-point shots, yun po naging malaking tulong para maibaba po yung labang po ng San Antonio Spurs. Yun nga lang sayang, yung mga last 3 ball possessions ng Knicks ay hindi po na-convert. Sana kung na-convert yun into score, KFFL dyan, baka siguro single digit na lamang yung namang po ng San Antonio Spurs. So dito, kailangan talaga gumawa sila ng mabilis na ball rotation at kailangan talaga yung kanilang passing ay sigurado dahil kadalasan or karamihan po sa mga pasa po, yung mga under 1 minute ago po ng third quarter ay nai-interest po ng Spurs KFFL dyan. So, nai-interest po ng San Antonio Spurs. So, kailangan talaga magkaroon ng secured na mga ball rotation at kailangan talaga maipasok yung bola para makahabol po sa malaking labang po ng San Antonio Spurs. But so far, good performance naman po yung ginawa ng Knicks dito dahil ibagsak na ibaba po yung labang bago po
1: matapos yung third quarter. So, yun po prediction natin kanina bago po magsimula ang third quarter at parang nagkakato yung ating game analysis kagipa, Brad.
0: Parang na jinx doon. Parang doginto yawan.
1: parang malas ano?
0: Malas.
1: Parang nag-jinx, tama. And then, parang inalat ang lahat ng offense na ginagawa. Siguro gagawin dito, ganito yan. Nakikita ko kasi 15 point pa to. Malaki pa to kay Pebred.
0: Malaki pa.
1: They need to compose themselves on the part ng San Antonio Spurs. Kailangan lang nila doon pagandahin ang kanilang ball rotation.
0: Yes, sir.
1: Huwag ho sila magmamadali.
0: Correct.
1: Total, after all, meron naman silang 15 points.
0: Yes, sir.
1: Ang kailangan lang nila is to defend their 15-point lead.
0: Yes, correct.
1: Hindi na nila kailangan pa, no? You have to defend the ball well.
0: Yes.
1: And then, kahit hindi sila makascore, basta hindi rin makascore sa kabila. So, kailangan nila dito magkaroon ng mahigpit na depensa and they have to rotate the ball properly. Yes, sir.
0: Pero dito, KFML dyan so far, parang hindi na maganda yung mga 3-point shots ng San Antonio Spurs.
1: Inaalat na kasi sila. Something like parang... hindi lang napagod. Na-demoralize sila. Kasi on the first 4 minutes of the game, 10-0 run ang ginawa sa kanila. Parang hindi sila makapaniwala. Ano ba nangyari sa atin?
0: Parang natulala sila.
1: Parang na-surprise sila sa biglang atake na ginawa ng New York Knicks. Now, on the part of New York Knicks, they're doing good. I-continue lang nila ito. No? Kailangan lang i-continue yung momentum nila. Ayun kasi yung strength nila, nakikita mo. They're not rushing their shots. They're rotating the ball properly. Nabuhay ang mga fans ngayon ng New York Knicks.
0: Buhay na buhay. Kanina KFML dyan ko nating titingnan yung mga reaction ng crowd dito ng New York Knicks. Parang Holy Week. Parang hindi makangiti dahil po sa napakalaking labang po ng San Antonio Spurs.
1: Ayan, titingnan natin kay Pabred ha. Kailangan ng ito yung ating game, ang ating analysis na kailangan lang ng San Antonio Spurs pagandahin ang kanilang depensa and then good ball rotation.
0: Ito na ngayon yung bola.
1: Ang bola ngayon kay De'Aaron Fox na dribbling the ball, binabatian. Ayun ang pinasa ngayon kay Dylan Harper. Nakikita mo dikit na dikit ng depensa. Wemby nag-penetrate.
0: Supalpal.
1: The ball is still alive pero
0: may foul ata yun.
1: Para bang merong foul doon.
0: Ano nangyari? Ang bilis ng sequence of the game. Halos hindi natin nakita yung nangyari. Okay. Titingnan natin the replay. Pero last touch yung nakapunti.
1: Last touch yung New York Knicks. So, right, ito ngayon. Ang mag-i-inbound pa na bola ay si number 2, si Harper.
0: Yun ang bola ngayon kay Wemby.
1: So, ayan! Muntik na ma-turnover kay Kipe Bread.
0: Yes.
1: Na-notice mo ngayon, ibinalik na ng New York Knicks ang depensa nila sa game 1 and 2. Yung one-on-one din na depensa against San Antonio Spurs. This time around, tingnan mo, dikit na dikit ng depensa at halos hindi na makapasa kahit inbound play, nahirapan na ngayon ang San Antonio Spurs. Magkakaroon ng review kasi nagre-reklamo sila na last touch si Wemby. Ano? Tingnan natin itong replay. Ayan.
0: Ito yung kanina, KFML dyan. So, they are actually
1: kung titingnan mo, si Wimby talaga eh, natouch niya yung bola.
0: Kasi yung direksyon na kamay ni Wimby ay doon pa kanan.
1: So magre-review sila to make sure na tama yung tawag nila. At least makapahinga pa yung mga players kay Kipay Brenda.
0: Ito yung nagpapahaba sa NBA Finals yung pag-review ng video kay KFML dyan. Na hindi po natin nakita sa mga previous na mga NBA games. Dahil kung ano po yung call doon ng referee ay doon na po. Final na po for this time. Sa ganitong panahon po ng NBA Finals. Nagkakaroon po ng review just to make sure.
1: Ginagawa nila dito na para hindi magkamali yung mga referee natin because every calls really matters on games like this.
0: Yes, correct kay KFML dyan. So, ito pa rin po tayo sa ika-apat na quarter ng game number 4. 15 pa rin po yung labang dito ng San Antonio Spurs.
1: Ang bahagi ito ay atin sa inyo ng Mighty C. Inyo pong alkaline vitamin C kasamay na ang DDX 500 ay inyong superior antioxidant. Balik kita sa aring special coverage, Kipay Bread.
0: Yes, balik po tayo sa ating live coverage dito po sa Madison Square Garden sa home court po ng New York Knicks sa Game 4 ang ating serye. 2-1 lamang po ng isa dito ang New York Knicks. Dahil nga po tinalo po ng Knicks ng dalawang beses sa home court ng Spurs. Itong San Antonio kay Keith Elgin. Pero nung bumalik po yung laban sa home court ng Knicks sa kanilang home court ay tinalo naman po ng Spurs sa K5 dahilan kung bakit naging 2-1 po yung ating serye. Kung dito ay mananalo po yung Spurs sa game number 4 ay mapupunta po balik doon yung home court o ang laro doon po sa San Antonio, Texas and for a chance to get the lead.
1: Bigyan
0: sa
1: natin
0: series.
1: Tama po yung sinasabi ni Kiefer Brad kasi sa sering ito kasi top seed dito ang San Antonio Spurs. They have the court advantage. Mangyari first two games San Antonio Spurs.
0: Yes.
1: Then the third and fourth game and dyan gagawin sa Madison Square Garden and New York Knicks. Game 5 babalik yan. San Antonio Spurs. Yes, game 6, balik naman sa Knicks. And yes, then, kung merong game 7, balik tayo sa San Antonio Spurs. Yun ang format 2-2-1-1-1.
0: Yes.
1: Yan po ang format ng NBA Finals natin. Ano?
0: Yes.
1: Para kasi, rin sa kalaman ng ating mga kababayan. Ano?
0: Kasi yung sa standings sa K5L dyan, number 2 po, number 2 seed itong San Antonio Spurs. Mm. Kasi number 1 yung Oklahoma.
1: Mm.
0: Yung sa West, o yung sa East naman po, K5L dyan, yung number 1 kasi Detroit Pistons, number 2 ay yung Boston Celtics, pangatlo yung Knicks. So yung kung bakit pabor
1: top
0: po game 1 game 2 number 3 seed yung New York Knicks.
1: So ayan po nagkakaroon po ng pag-uusap ang mga players ng New York Knicks. And you know, nabuhayan sila no, isang moral booster itong nangyayari ngayon. It will boost the morale of the players of the New York Knicks and kailangan lang nila dito maging consistent kay Kipay Bread. They have to be very consistent, kailangan mag-relax. Ito pinag-usapan din ng San Antonio Spurs. Alam mo, parang nawalan na sila sa Erica Kipay Bread. Ang kanilang pagka-agresibo, ang kanilang lucky shots ay parang inalat sila in the third quarter. Hindi na nga sila makapag-score kay Kipay Bread.
0: Yes. So, ito, siguro baka sa good defense din, baka pagod din po yung mga scoring
1: yung
0: players
1: sabi,
0: dito.
1: Kasi kanina, babad na babad dito mga players ng San Antonio Spurs. Hindi po inalabas, halos. Ano? Sabi nila, a good offense start with a good defense.
0: Yes, correct.
1: Titignan po natin yan. Ano?
0: Yan din po yung mga linya ni Broads Palma.
1: Ano kaya yung anecdote na gagawin nila dito? Ano?
0: Siguro dito kay KFML dyan, kailangan magpatuloy po yung kanilang mahigpit na depensa.
1: Anecdote.
0: Yun yung mga style eh. As we can remember, yung mga time ni Manu Ginobili, ni Tim Duncan at ni Torrey Parker, yung mga man-to-man defense. Sana po, balik na po tayo kay K5 sa ating game number 3 o game number 4, third quarter o fourth quarter K5. Ang bola po ay nasa kay Jalen Brunson. Nakadepensa po sa kanya si Champagne. Brunson, nasa kanya ang bola. Pinasa bola kay number 2 to pinalag 3. Wala! Patay yung tiki. Medyo hindi maganda yung kanyang pagtira doon. Kay Fax yung bola ay pinasa po sa number 2. Ito, sasaksak ang Spurs. Number 3, mutik na pong bitawan yung bola. Pinasa sa kay Harper. Harper, ito. Harper, layup! Yes! 2 points para po sa kay Harper ka K5. Ito po, nakascore ulit yung Spurs. Na ibalik po sa 17 po yung kalabagan. Brunson may kahirapan po sa pagtawid ng bola. Nakadepensa sa kanya. Itong Spurs number 2 na si Harper. Nag-screen po dito. Jalen Brunson, pinalik po sa kay Robinson. Robinson, ito, Anunoby. Ito, kay Robinson, alley-oop dunk. Pero hindi po nakompleto. Nag-bounce po yung bola, hindi po nakascore. Ito po yung Fox, pinasa yung bola kay Wimby. Wimby na sa kanya ang bola, tinira, wala pa rin. Pero tinapik po yung bola, hindi po naipasok. Pero meron pong foul doon kay K5 bago pa inangat at ginawa ulit ni Wemby yung pagpasok ng bola. So that means to say, Wemby will head to the line to get 2 free throws. Ito yung maganda kanina noong tumira yung number 2 at naabot po partially block po ni Wemby.
1: Ayan.
0: Advantages talaga yung kamay ni Wemby when it comes to the defense kay K5 Eljan.
1: Wow. Actually, tumawag sa atin ng Department of Interior and Local Government tukol po dun sa report natin sa Mandalagan, and they don't have any order na kakukunin yung bomba. No? So, kausapin natin mamaya. Okay, babalik pa tayo. Score natin. 93-75. Ano nangyari kay Pebred? Well, napakabilis po ng action ngayon. Meron pong 18 points na.
0: 18 points na kay K5 Eljan.
1: Lumubo na naman ulit. Nagising naman yung taga Spurs. Yes. Ayan, Wemby now is on the 15-foot line. Balik po tayo mga K5. Hawak kamay, ha? Huwag pong hawak mo ang beat, ha? Hawak kamay.
0: Ito yung palang free throw. Hindi pumasok.
1: And you newbie on the rebound.
0: Ito kayo si Bronson. Nasa kanya ang bola. Nakadepensa sa kanya si Harper. Ito si Bronson. Number 11 of the New York Knicks. Bronson sasaksak. Ito. Nakadepensa si Wemby. Para sa bola kay Shami. Tumira nag-tres. Wala!
1: Na-rebound din na naka-itim. Ayan ang bola ngayon sa Spurs. Nagdadala ng bola. The Aaron Fax now dribbling the ball. It binalik kay Dylan Harper. Dylan Harper. Nagharap ng pasan. Balik naman kay the Aaron Fax. The Aaron Fax. May dipensa kay Jalen Brown. Tumira si Dylan Harper. Wala!
0: Rebound by three Brunson. Ito kayo na bola sa kay Brunson. Number 11 of the New York Knicks. Brunson. Nakabantay sa kanya si Fax. Ito Brunson. Aliyop! Hoy! Hindi umabot. Pero
1: masyado matas. Nakuha pa rin.
0: Eto, Bridges, wala pa rin!
1: Rebound! Nakuha naman na nakaitib. Ano ng bola ngayon kay De'Aaron Fax? De'Aaron Fax niya, dribbling the ball. De'Aaron Fax, behind the back, dribble! Nag-penetrate po, nagharap na pasahan. Oy, andun sa baba!
0: Natapik yung bola, pero merong foul na tinawag doon kay Shamet.
1: Gusto sana nila magkaroon ng alley-oop play para kay Wemby, pero it was intercepted by Shamet.
0: So yung ginawa doon kay Kevin Eljan, itinulak na lang po si Wemby para magkuha na lang dalawang free throws.
1: Ang galing naman ng defense ang ipinakita ni Robinson, pinalabas siya kasi pagod na siguro. Dylan Harper, yes, ipinalabas kasi pagod na rin. So far, medyo mababa yung point percentage ni Dylan Harper, yes, sa larong ito, kay Fabred.
0: Yes, so ngayon ni Kevin Eljan.
1: And Bangplay, De'Aaron Fax, ipinasa na kay Stephen Castle ngayon ng bola. Stephen Castle now, binabantayan po siya ni Michael Bridges. Sa baba, Wemby. Wemby now, na-penetrate, nag-layup, napakatas. Oy, nagkaroon ng kagawan. Wemby po rin, ang haba na kamay.
0: Ang haba
1: hindi,
0: na kamay.
1: Hindi na tumatalon si Wemby kay Kipa Bred.
0: Napakahirap doon.
1: Parang si Eric, tinirepi na siya, hindi siya tumatalon.
0: Eto ngayon sa kay K-Towns. Eto, sasaksak, double team na po si Towns sa K-5. Pinalik po, eto. Ito tira ng 13 Alvarado.
1: Wala. In and
0: out. Pumasok.
1: Pumasok ang triple shot si Alvarado. 78-95. 18 points.
0: Ha? A friendly bounce yung tira po ni Alvarado.
1: 13 points na lang po. 17.
0: Yes, 17 points kay Pepe Aljan. Ito po.
1: It's impossible shot.
0: Alvarado with a foul.
1: Parang ang hirap na noon kay Pepe Red.
0: Napakahirap talaga kay Pepe Aljan.
1: Parang di buenas ngayon. Pasabihin natin, lucky shot ito ni Wemby mga ka-K5. Kahit mahirap, grabe yung depensa sa kanya.
0: Grabe.
1: Tingnan mo yan. Ano? Ito
0: napakahirap
1: yung
0: si Jalen Brunson yung nakadepensa.
1: Parang pinalipad
0: na lang.
1: Ayan.
0: And another. Ito.
1: Pinalo up ni Wemby.
0: Pinalo up ni what?
1: Iba talaga pag mahaba. No?
0: Pero dito kay Pepe Aljan, baka mo record na naman to yung foul sa kay K-Towns at mailalagay na po talaga sa foul trouble.
1: Hindi, pero, wala. Ball possession. Balik naman kay Castle ngayon ang bola. Ang score natin ay 78-95.
0: Ito si Wemby.
1: Oy, ano naman?
0: Oy, nakagawa yung bola.
1: Nakuha. Sayang.
0: Nakuha ni Josh Hart yung bola. Number 3 of the New York Knicks. Josh Hart para sa bola. Ito, Bridges! Yes!
1: Basket para kay Michael Bridges. 80-95. Balik sa 15 ang kalabangan kay Kipa Bred.
0: Yes, buhay pa rin po. Ito,
1: buhay pa.
0: Napakahirap kay Vivel dyan because so, yung defense ni Wemby.
1: Minutes and 43 seconds. Napakahaba pa po ng oras kay Kipa Bred. 8 minutos pa po at 43 seconds na natira para sa 4th and final quarter. Ang score natin ay 95-80. That is a 15-point lead para sa New York Knicks o para sa San Antonio Spurs. Kung titignan natin kay Kipa Bred, parang nabuhay dito ang Spurs kasi kanina parang ayaw na nila mag-score.
0: Yes,
1: pero hindi nagsosurrender. Never die spirit itong New York Knicks. Humahabol pa rin sila kay Kipa Bred.
0: Yes, at dito sa ating makita kay Kipa Bred, yung mga 3-point shots na ginagawa ni Knicks ay parang nagkakaroon din ng malas. Because
1: at nagkakala nyo nakikinig. Magandang tanghali po sa inyo dyan.
0: Tumitira ng 3 dito kay Kipa Bred, si Bridges, even actually yung isa dito si Josh Hart, ay hindi po na ipapasok po yung mga tira. So kailangan talaga, they need to make sure yung mga tira, kung hindi po na ipapasok sa 3-point shots, eh, meron naman pong malaking space dun sa ilalim, they need to create points in the paint para makahabol po dito sa lamang ka-K5L dyan ng San Antonio Spurs. Ito yung kanina, ka-Kevin Aljan. Pero now, let's go. Ito po yung bola kanina. Ito po, siya kay Jalen. Ito yung mga replay kanina, yung mga atake. Yung magagandang atake ka-Kevin Aljan ng San Antonio Spurs. Yung si Harper, siya yung kanina ka-Kevin Aljan. Yung nag-break po ng mga puntos na ginawa po ng New York Knicks. So, kailangan talaga dito, ito isa sa mga mainit na player, si Harper ng San Antonio Spurs.
1: Si Dylan Harper this season, naka 300 points po siya. No?
0: Yes.
1: Rookie playoff scoring leader, si Dylan Harper. Mm. Si David Robinson noong 1990 nasa 243. So far, sa lahat pala ng mga
0: rookie players
1: ng San Antonio Spurs,
0: si Harper ang nangunguna
1: with 300 points.
0: Yes.
1: Believe tayo sa batang ito. He has a Filipino blood. Nanay niya kasi Pinay, from Pampanga, no?
0: Mm.
1: So, kapit bayan, ha? Hindi na tumataas yung magic eye natin hanggang 349 na lang tayo. Pero it's okay, ha? Pwede pa niyong mapapanood yung aming coverage ngayon ni Keep and Bread sa AJ Sarmiento. Hindi po yan BT photography, ha? AJ Sarmiento yan.
0: EJ Sarmiento.
1: Nagkaroon po ng timeout. So, kung titingnan natin, both teams are doing good.
0: Yes,
1: so, titingnan na lang natin dito kung sinong kukurap.
0: Yes, kung sino po yung mananatili dito hanggang matapos po yung fourth quarter K5L dyan. So, ito, gumagawa po na paraan dito yung San Antonio Spurs to create a good offense.
1: Titingnan natin yung mga foul troubles kayo, Kipe Brad. If we can review now our stats, ano? Titingnan natin yung ating mga stats sa mga oras na ito kasi si Val Supong humingi po ng konting pabor kung pwede daw ma-review yung mga fouls ng ating mga players. Sino ba yun na sa foul trouble na sa Spurs?
0: Well, dito kay Kevin Aljan, sa San Antonio Spurs, yung may apat na fouls dito ay si Castle.
1: Okay.
0: Meron na po siyang apat na fouls.
1: Very, very...
0: Si Harper, meron ding tatlong fouls si Kevin Aljan.
1: Important player, yes.
0: And on the part naman po ng New York Knicks, may apat na fouls dito ay si Towns.
1: Mm-hmm.
0: At yung pangatlo dito ay si Alvarado. Meron ding tatlong fouls Kevin Aljan.
1: So siguro kailangan na
0: tsaka
1: dito.
0: Tsaka si Clarkson, meron ding tatlong fouls.
1: Yun na palang rason kung bakit andun na si Mitchell din sa loob kasama ni Towns. Kasi hindi masyado makapagtulong sa depensa itong si Towns dahil naka-foul trouble. Yung gagawin siguro dito ni Wemby, doon na siya mag-position sa loob.
0: Yes.
1: At saka kailangan na niya mamingwit ng foul para malabas at ma-foul out na itong si Carl Anthony Towns. No?
0: Yes, correct.
1: Wala naman silang choice kasi pagpabayaan nila si Wemby sa loob, mag-score naman yan. Pero ang ginagawa kasi kayo ng ayan ang bola ngayon, ha, si Wemby pinapalabas nila, hindi nila pinapapasok. Number 5 now is Castle. Ipinasa naman kay Vassell doon sa gilid kay Wemby. Wemby, ito, nag-1-on-1 naman siya kay Towns. Wemby, 3-point shot.
0: Short,
1: na rebound po ni Jalen Bronson.
0: Bronson na sa kanya, bola natin. Castle.
1: Castle now, dribbling the ball. Nakita mo kakipe, but they are not rushing the play. Relax na relax ngayon. Ang San Antonio Spurs kasi lamang pa sila. No? Op! Tinulak. Foul yan. Foul yan, kakipa bro. Tinulak ni Jules Hart. Itong si Stephon Castle. Nakita mo na agaw nilang bola, instead of rushing the ball towards the basket, parang... Nag-ano lang sila, nag-relax lang sila kay Kipay Bread. No?
0: Yes, correct. So, dito kay Kevin Aljan.
1: Dylan Harper, ayan ang bola sa kanya, Kipay Bread. We bring the ball.
0: Parang hindi na po Dylan pinapayagan Harper. Dito. Eto. Harper.
1: Ando na bola naman kay Castle. Castle now, dribbling the ball. Castle, tumira ng tres.
0: Wala.
1: Napakagandang depensa yung pinakita. Naubusan ng oras.
0: Shot clock na yun. So, naobliga na po si Castle at tirahin po yung, itira po yung bola. Dahil siguro mga 4 seconds na lang po nalalabi doon ka Kevin Aljan.
1: Parang nagagalit dito yung mga fans ng Spurs. Sabi na, ano nangyari sa inyo Spurs? Ba't kayo natataranta? Ayan ang bola ngayon kay Jules Hart. Jules Hart, ipinasa naman doon sa kilid. Hoy! Ang bilis
0: Alvarado
1: naman
0: na Alvarado. Sa kanya ang bola. No, ang bilis ng depensa doon ni Wemby.
1: Natakot si Alvarado kasi ang taas-taas ni Wemby. maybe.
0: Ito si Tarz na sa kanya bola. Ito, tatapos na po yung shot. Tapos na ipasok pa yung bola.
1: May ipasok po mga kagkipa. Yes, score 83-95. 12 points na lang po ang kalamangan ng San Antonio Sports with 7 minutes and 20 seconds. Stephen Castle. Castle.
0: Nakatira. Oh!
1: Ay, may foul pong itatawag dito.
0: Pero meron foul doon po dito.
1: Kung si Carl Anthony Towns ang ma-foul dito, bye-bye Philippines na po siya. Titingnan natin. Kasi fourth personal foul na yan eh. Titingnan natin. Ayan. Ito kanina yung ginawa ni Carl Anthony Towns. Napakaganda ng three-point shot ni Carl Anthony Towns. Binabantayan siya ni...
0: Eto, oy, nag-step back.
1: Nag-step back pa siya kay Pebred.
0: Oh, nag-three-point shot pa. Sentro yung kinin ni Aljana.
1: Basket! Ha? Ang galing, ang galing kay Pebred. Napakaganda po ng tira doon ni Carl Anthony Towns. Ano? Ang game, sabi ni Something Bong, pinapakinggan niya ang game analysis ninyo, sir. Hindi, siguro nakataon lang. Ha? Wala kaming audio dito, kaya kami na rin lang dito nag-uusap. Ano?
0: Sa ito kayo, ang free throw ni Castle.
1: Uy, pasok po yung unang free throw ni Castle. Red, kailangan talaga maging agresibo na ngayon. Yes, ng San Antonio Spurs sa basket. Kasi pag hindi sila mag-agresibo dito, uunti-untiin sila ng New York Knicks. Ano?
0: Yes. At dito,
1: so they have to drive straight to the basket. Ano? They have to straight to the basket. Hindi nila kasi pwedeng gamitin ang oras dito. 7 minutes pa kasi ito.
0: Mahaba pa ito.
1: Mahaba pa ito. And then, if they keep on, they have to give a good defensive stop. Kasi hindi pa rin bawat balik po ng New York Knicks score, no?
0: Yes,
1: score.
0: Correct.
1: Dapat you have to good a good defensive stop, ano? Mm. So ayan, pumasok si Anu Newby, ha? Na-miss na natin itong si Anu Newby, a versatile player pala po ng New York Knicks. Ang score po ay 96-83. Bumalik po tayo sa 13 ang kalabangan kay Kipay Brad, pero mababa na ito from 29 ang bilis na panahon.
0: Ang bilis na panahon. Ito ngayon, Stephen Castle, pasok po yung pangalang free throw kay Aljanain Post, tapos si Castle ngayon. Ito po yung naglimit sa kanya because yung nasa foul trouble po itong
1: Jalen
0: si Castle.
1: Jalen Bronson yun, 97-83, 14 point na po yung kalamangan.
0: Bronson sa kanya, bola para sa kanya, Anjurobo, tumiralik, 3,
1: yung panahon na kailangan nila puntos. Ang pagpasok ni Anjurobo, at 3-point shot ay hatid sa inyo ng D3 Bio. 86-97 ang score. Balik tayo sa,
0: labing isang kalabangan. Uy, muntik na ba? Uy, naagaw pa kay Daniel John.
1: Naagaw pa.
0: Sa kay Bronson,
1: na-outbalance si Dylan Harper.
0: Ito po, Anjurobi ito. Anjurobi. Step back, pinasa po mula kay Towns.
1: Towns
0: umatake. Ito.
1: Binabantayan. Basket!
0: Single digit na lamang kalabang.
1: Sabi natin dito, 9 point na lang kalabangan ngayon ng San Antonio Spurs, mga ka-K5. Ang
0: buhay na po.
1: Napakalaki pa ng oras, 6 minutes and 20 seconds. Stephen, pagod na.
0: Pero ditong foul na nakitaan, K5.
1: Ang tingin natin dito, ka-K5.
0: Buhay pa.
1: K5 Red, pagod na si... Castle. Pagod na si Castle. He cannot even dribble properly. Pagod na. Pagod na mga players na to. Kasi walang pahinga.
0: Ito kanina.
1: Dito. Napaganda naman. Depensa na yung binigay ni Wemby. Kaso lang, napakalaki talaga ng katawan ni Anthony. Napasok pa ito. And kailangan na magpatawag siguro ng timeout muli dito ng San Antonio Spurs. They have to make sure na in the next sequence ay makapasok po sila. Pero may free throw ibibigay, ha? Kasi nasa penalty na, Kakipa Brad.
0: Yes,
1: ito na yun. Dito na tayo magkaalaman. Both teams in the penalty.
0: Ito na yung natin. First free throw ni Castle ay pumasok.
1: Pumasok. Castle is very dependable in the free throw lane.
0: Sampo.
1: Sampo yung kalamangan. Balik sa sampo. Kakipa Brad, yung ating predictions na dapat before the mark of 5 minutes, dapat may baba na sa single digit. Pero yes, they made it earlier. Yes, so we have a game right now. Meron po tayong laro talaga sa mga oras na ito. Ayan.
0: Ito kayo pa kalang free throw ni Castle.
1: Ni Castle. Natin.
0: 11, naipasok kay Aljana.
1: 11 point, balik tayo sa 11 point. Balik sa New York Knicks ang bola.
0: Ito kayo na bola sa kay Bronson. Nakabantay po sa kanya si Castle. Ito si Jalen Bronson. Magsiscreen. Ito.
1: Josart, nagbigay ng screen.
0: Ito ngayon si Bronson. Nakabantay sa kanya si Fox. Magkakaroon si
1: Alvarado
0: dito. Ito si Bronson. Sakasaksak. Layup! Wala! Pero meron doon si Towns. Naipasok po yung bola. Pero kay K5.
1: May
0: foul
1: nata. Bago pa naman yung footback. Meron pong foul na itinawag po sa nakitim.
0: Yes, so...
1: 6 minutes and 9 seconds, 88-99, an 11-point lead para po sa San Antonio Spurs.
0: Ito kay Fim Eljan, ginagawan po ng paraan dahil hindi po nakadepensa si Wemby doon sa ilalim. So, Bronson took advantage na makapasok po sa ilalim dahil wala pong mahigpit na depensa. Unlike kung andun si Wemby...
1: May foul, penalty na rin ang dalawang team ngayon. Tumira si Bronson for the first attempt, basket para kay Bronson.
0: So ito ngayon, balik po sa 10 at 5 yung labang ng San Antonio Spurs na patuloy po na ginahabol ng New York Knicks. 6 minutes and 9 seconds remaining time nitong fourth quarter.
1: Galit na si Pedro kasi sabi niya hindi na ako tataya pagkatalo ko dito. Ibang klase ito, ha?
0: Ito pala free throw ka K5, the ball shot ay pasok.
1: Perfect on the line. Balik na po sa siyamang kalabangan ngayon. 90-99 ang score. Kakapit bayan, napakalakas po ng habulan. Bilib tayo dito sa New York Knicks, ha? Nakabol pa ang bola ngayon. The Aaron Fax now dribbling the ball. Ipinasa yung bola kay Champagne.
0: Wala!
1: Hindi po basa. Inaasim pa rin yung mga tira nila. Inaasim.
0: Ito ngayon si Bonzo, nasa kanya ang bola. Ito, umaataking panasa yung bola.
1: Ay, the bola, the Aaron Fax. The Aaron Fax now, ipinasa yung bola doon sa gilid. Tumira! Basel, hindi pa rin pumasok. Rebound. Doon kay Josh Hart.
0: Ito ngayon sa kaya Josh Hart ang bola. Kailangan talagang hindi maagaw yung bola. Ito kay Bronson ang bola. Parang napapagod na si Bronson. Ito si Bronson. Sasaksak balik sa kay Tanz. Ito para titira ng 3. Pero balik yung bola sa kay Bronson. 6 minutes remaining time. O 6 seconds. Ito lang.
1: Pasok pa rin.
0: Bronson na
1: kalabangan. Pito na lang ang kalabangan po ng San Antonio Spurs. Ang bola ganoon sa San Antonio Spurs.
0: Yes.
1: 7 point na po ang kalabangan. At sa akin po, the Aaron Fax saying na lead the play. Napakaganda po ng laban. We have 5 minutes and 7 seconds to go in the fourth quarter. Big beat na defensa ang ibibigay ngayon. 9 seconds.
0: Ito ngayon, na pito na lamang ang labang. Ito, si
1: 6
0: Fax.
1: Seconds to shoot. Fax.
0: Fax for a jump shot. Wala! Ito ngayon ang rebound. Pero natapik yung bola. Ang bola ay pupunta doon. Last touch si Wemby. Iba talaga pagmahaba yung kamay.
1: 7 puntos na lang po ang kalamangan na ibabana sa 7 puntos. We yes, have a game. 4 minutes and 54 seconds. Bola ng New York Knicks.
0: Ito Kevin Aljana for a chance to cut down the lead into 5 or 4 kung magkaroon ba ng 3-point shot dito.
1: Inaalat ngayon ang San Antonio Spurs keeper Brad.
0: Itong bola sa kay Bronson, number 11 of the New York Knicks. Bronson, ito binalik ang bola sa kay Towns. Ito ngayon, ito Alvarado, ito Anyunobi, tumira ng 3!
1: Bang!
0: Anyunobi!
1: 3!
0: Wow!
1: Nagpatawag na po. Nagpatawag na po.
0: Yes!
1: At nabuhay ang
0: nabuhay
1: ang lamang lupa ng lahat ng mga fans ng New York Knicks. Nagwawalda kayo dila.
0: Masakit doon para kay K5 Eric yung 3-point shot.
1: Pati si Taylor Swift andun
0: na. Ay, tumatalo na.
1: Tumatalo pati si Taylor Swift, ano?
0: Yes! Apat na lamang kay K5L Giano. What a comeback
1: made
0: by Knicks.
1: Kita mo kay K5L yung ating analysis. Tamang-tama. Oh. Na dapat before the 5-minute mark, may baba nila into 10. Pero kanina 7 minutes pa lang, na ibaba na into 9 points kay K5L.
0: Grabe. Ngayon,
1: now,
0: apat na lamang.
1: Pag-usapan natin. Ano ang solusyon dito ng San Antonio Spurs?
0: Well, dito kay KFML, Johnny, kailangan talaga ibalik yung kanilang man-to-man defense. Dahil nagkaroon na po ng mga bakante. And you know, you cannot let
1: ang problema natin dito kay KFML, pagod na.
0: Pagod na.
1: Actually, gusto nila nag-man-to-man. Mm. Kaso lang, speed-wise, naiiwan na ang depensa ngayon.
0: Yes.
1: Isa sa mga nakikita nating factor, bakit hindi na maganda yung depensa ngayon ng San Antonio Spurs?
0: Siguro kay KFML, Johnny.
1: Pagod na. Mula kanina sa first quarter hanggang fourth quarter, halos walang substitution ito mga players na
0: noon. Yes. Yes, correct. Yung ating nakikita mo dito, Champagne, Vassell, Wimbiana, Castle, and Fox Harper. Yung ibang mga players ay hindi po nabibigyan ng panahon kay Pep Elgin. Siguro po dahilan kung bakit napagod din yung mga players ng Spurs.
1: So, siguro kailangan nito dito na rin pag-aralan ng coaching staff paano nila i-pacing ang kanilang mga players.
0: Yes,
1: sana nung panahon, medyo mataas pa yung score ng kalaban ng San Antonio Spurs. Binigyan nilang espasyo makapahinga itong mga star players muna, no? So, nabubuhay yung mga fans doon sa labas. So, we have still time. And lamang pa naman sila ng 7. Kailangan lang nila dito mag-score na. Kailangan lang nila mag-score dito.
0: Ito, Kimi Aljan, ang ball
1: apat
0: position
1: na lang
0: po.
1: Yung kalabangan. Ito. Apat na lang po. Ayan ang bola ngayon. Number 4, the Aaron Fax. The Aaron Fax. Ibinalik yung kay Vassell. Vassell now, nag-fake. Balik kay the Aaron Fax for 3.
0: Bang! Basket!
1: Wow! What a 3-point shot mula po kay the Aaron Fax. Ang score natin 102-95. Balik sa 7 kalabangan.
0: Ito kayo na bola sa kay Jalen Brunson. Medyo open doon si Fax at nakagawa po ng 3-point shot. Ito po ngayon si Brunson. Nasa kanya bola kay Josh Hart. Kay Alvarado. Nasa kay Alvarado nag-layup!
1: Yeah! yes. Makikita mo na yung fatigue factor kay Kito, yes, Brad, kasi naiiwan na kahit itong si Basel. Actually, mas mataas siya compared to Alvarado, pero sa speed ni Alvarado, naiwan itong si Champagne, ano?
0: Yes,
1: pero parang yun, kay the Aaron Fax now dribbling the ball and binalik kay Wemby. Pasok din ang tira ni Wemby, 104, balik sa pito pa rin ang kalabangan.
0: Balik sa pito yung kalabangan, parang nagsagutan po yung mga koponan dito, shot after shot and after shot. Ito po, sa kayo sa na bola, mahigpit na defense ni Harper. Double team. Balik sa kay Alvarado, bola kay K-Town, balik po kay Alvarado.
1: Balik kay Jalen.
0: Johnson. Bronson, balik sa kay Alvarado, mura nag-tres!
1: Alvarado! Anong nangyari ka, Kipa Brad? Parang lahat na lang nagtira ng Knicks ngayon pumapasok.
0: Pumapasok na!
1: Ayun, yun, balik yun. Balik sa apat. Apat ang kalabangan.
0: Balik sa apat.
1: Oras pa natin is 2 minutes and 55 seconds to go. Dalawang minuto at 52 seconds ang natira. And yun, balik yun.
0: Buti na bagaw!
1: The Aaron Fax now. Dribbling the ball. Dribbling the ball. Binabantayan ni Anyon Yubi.
0: Tumigil na tres!
1: Wala! Rebound! Oy,
0: pero yun, kay K5L dyan, I guess, out of bounds na bago pa nakuha nito. Oy, ni
1: Champagne. Meron pong opportunity to cut down the lead to 2.
0: Yes, to 2. To 1, kay K5L dyan, kung magkaroon man ng 1 point na or na 3 point shot dito, ang New York Knicks. Buhay yung crowd, kahit na nga po yung idol ni SM Bronson, si Taylor Swift, ay sumasayaw na doon eh.
1: Si Taylor Swift.
0: Sabi niya, gusto ko pumunta ng K5. Ito na ngayon, Jalen Bronson, kapit bising mga kababayan, mga K5. Lamang po ng apat, may bababa sa dalawa o tatlo or isa. Ito Bronson, ito, balik yung bola sa kay Alvarado, balik sa kay Bronson. Now Bronson, the big pit defense at winner ng 3!
1: Bang! 3-point shot by Jalen Bronson!
0: 1-3! A 1-point lead!
1: Oh, grabe! Wow. Mga kakibayin!
0: 2.9 seconds! Walang timeout dito!
1: Walang timeout! 11 seconds to shoot! Andiyan na bola yun!
0: Eto pa sa
1: plasa bola! Nagagaw! Andiyan na bola kay Josai! Josai!
0: Bang!
1: Hindi na ipasok sa

0: kapit bayan. E napakaganda po ng laban sa mga oras na ito.
1: Nasa kay Wimby yung kamay.
0: Na-miss yung kanyang tira. Na-miss po yung unang tira ni Wimby. Medyo maingay ngayon. I see Snoop Dogg.
1: Spike Lee.
0: Snoop Dogg.
1: Ito ngayon yung pakalang free throw kay K-5.
0: Pakalang free throw po para kay Wimby.
1: To extend the lead.
0: Tingnan po natin mga ka-K-5. Ito. Grabe! Grabe! Ito.
1: Nagdadasal lang ngayon si Wimby na sana may pasok po yung kanyang
0: Wimby pakalang now, free throw. Buhay pa rin po.
1: Hindi! Oy!
0: Hindi pa rin pumasok!
1: Muntik na ba? Wala yung bola. Kung mga miscommunication. Ipapasa yung bola. Hindi sa saluin.
0: Muntik na.
1: Para yung coach dito na high blood. Ito si Bonzo na sa kanyang bola. Nakadepensa double team ang Wimby and Vassell. Balik po sa K Towns. Ito ngayon sa kay Bronson. Nasa kanyang bola. Big pit mo depensa ni Castle. Bronson ito. Atake jump shot.
0: Basket!
1: Lamang na ang New York Knicks. 1 point.
0: Balik tayo ngayon. Ang bola. Walang timeout ngayon. Walang timeout. Ang bola ngayon.
1: Walang timeout.
0: San Antonio Spurs. San Antonio Spurs.
1: Lamang
0: now.
1: Na po. This is actually the first lead by the Knicks. Starting
0: na. The Aaron Fox now. Dribbling the ball. Binabatayan. Nag-screen si Wimby. Adon, ipinasa yung bola doon kay
1: oy, nabitawan
0: ang bola. Adon ang bola kay Castle.
1: Na-penetrate
0: si Castle.
1: Sumaksak. Pero mayroong foul doon na tinawag, I guess, mula offensive foul.
0: Stepping the line.
1: Stepping the line. Grabe yung mga fans kay K5L dyan.
0: Tumatayo na. 1 minute and 2 seconds to go. Grabe. Ang laro. Mga K5, grabe. 104, 105.
1: Parang gustong mag-dirty dancing ni Taylor Swift, ha? Sa sobrang ligaya po, nararamdaman. Yun talaga, yung parang nagkakaroon na po dito ng pag-asa ang Knicks na may panalo
0: ibang
1: po ng laban.
0: Klase. Ibang
1: K-5
0: klase.
1: Dyan, under a minute na lang po yung oras na nalalabi.
0: Napakaganda po. Napakaganda ng laban.
1: Ito, balik sa kay Alvarado.
0: Alvarado
1: na sa kanya ang bola. Ito, ibabalik sa kay Bronson. Bronson na sa kanya ang bola. Sasaksa kaya, eto, Bronson, winagaw yung bola, tinira, pero Towns!
0: Time.
1: So wala I guess,
0: pero no bonus ng oras.
1: Sayang hindi po na-convert.
0: Shot clock violation. Magkakaroon po tayo ng 4 ball possession kagi pa Brett. Apat na ball possession. Titingnan natin. This is an opportunity po para po sa taga San Antonio Spurs na makabawi a 1-point lead on New York Knicks now, mga ka-K5. 38 seconds ang natira po sa fourth quarter. Sadya, ang napakasaya po ng laban na dito.
1: Napakasaya po ng laban na dito. Ay, biglang ba, bumaligtad yung mundo kay Tevel Jan.
0: Ang bilis lang. Yun ang sinasabi nila, bilog ang mundo.
1: Yes, bilog ang mundo. 38.8 seconds.
0: Kung titignan mo dito, pagod na talaga yung mga players dito. No? Because they are giving their all, gagipay bread. Now, ito yung gagawin. Anong gagawin dito ng San Antonio Spurs? I suggest, Kakipe Brad,
1: Wimby will take the lead.
0: Ang gagawin nila ay magkaroon sila ng magandang ball rotation. And then, kung pwede si Wimby Nyama ay mag-position doon sa baba.
1: Yes, correct.
0: Para at least magkakaroon ng opportunity yung mga kasamahan niya kasi i-double team itong si Wimby pag nasa ibaba.
1: Yes, correct.
0: And then, mag-ready na lang ng bailout pass yung mga players sa labas kagaya ni na Castle, kagaya ni na Vassell and magkaroon po ng dissenting 3-point shot kay Kipa Bred.
1: Yes,
0: or quick 2 will do. Ano? Titignan natin anong gagawin nila. Importante dito, mabawi nilang lead kasi mataas ang moral ng taga New York. They have the 1-point lead. First time po sa buong laro ito. This is the first time na nagkaroon sila ng lead. Pero on the last in dying seconds, which is very important in this game.
1: Ano? Nakalabang na ang New York Knicks sa K5 Aljan. So, hindi pa po tapos yung laban na ito because if ma-convert po into points, itong ball possession
0: tama yung analysis natin. Sabi nga lang ni something wrong, dapat kailangan at si Wimby andun sa loob para makakreate siya ng space.
1: Yes, kailangan
0: para sa
1: talaga.
0: Mga players din na Vassell, nila Castle, at saka itong si Pax para makatira po sila sa labas.
1: Yes, correct. So now, ito na ngayon, a ball possession sa part 4 ng San Antonio Spurs. Kailangan talaga makagawa ng puntos to take
0: ibinalik
1: the lead.
0: Ibinalik nila si Mitchell Robinson kasi kailangan nilang depensa.
1: Depensa.
0: Kailangan nila mataas na front line sa loob kasi alam nila si Wimby will be staying inside the paint.
1: And of course, hindi nila maibabad dito kay Tevel
0: Jan. Hindi
1: si,
0: na po. Hindi.
1: Si Towns dahil foul trouble.
0: Yeah, tama po. Pero pabalikan niya si Towns during the offensive play. Ano?
1: Oh, ito na. Ito ang K5, kapit-bisig mga Spurs. Na mga fans dahil sa inyo ang bola. Ito ngayon, yung bola pinasa sa kay Fox.
0: The Aaron Fox, 22 seconds, 36 seconds, 4 seconds differential in the shot clock.
1: Ito ngayon si Fox, nag-jump shot!
0: Tumira!

0: foul. Oy, may foul. May foul.
1: Pero kung may,
0: may offensive doon. Mayroong offensive footback si Castle at foul doon si Josart.
1: Yes,
0: kasi
1: sir,
0: hindi siya nag-box out. Nakapasok sa loob.
1: Yes,
0: ito
1: sir,
0: si Josart.
1: Wala so, pong, actually, wala mo nakadepensa doon sa ilalim to get the rebound.
0: Ayan, tingnan mo. Andan si Castle sa baba.
1: Nag-rebound siya. Very clear. Naunahan. Yeah.
0: Hindi talaga niya na-box out. Hindi
1: yes,
0: niya na.
1: Sir.
0: Dapat, you have to block the rebound the area.
1: Natamaan doon ang ulo ni Castle.
0: Oh, kamagkaroon ng 2 free throws yan.
1: So this time, to take the lead or to tie the game ka KFML?
0: Yeah,
1: dyan,
0: ayan, ayan. Yung, sana, siniluhan nila yung rebound
1: yes,
0: area para hindi nakapasok, hindi nasili.
1: Yes,
0: so ngayon,
1: sir,
0: balikan natin. Meron kayang daga ang puso ni Castle dito. Baka merong daga dito. Ano? Titignan natin. This is now the test for the championship spirit.
1: Yes,
0: dito natin malalagay sa isang napakalaking challenge sa mga players dito. Kasi this is a very crucial shot kay Kipan Red. It's gonna be a make or break.
1: Yes, po, dangerous dito pag nabis at nakuha po ni Wemby KFML dyan. Ito, pang free throw na ipasok. Ang
0: basket!
1: Ang labang ayon na ibalik sa San Antonio Spurs.
0: So, meron pa tayong tatlong ball possession dito. Mahaba pa ito. Ilagay natin, hindi naman pwedeng ubusin nilang oras dito
1: Yes,
0: so,
1: sir,
0: they have to make a quick 2 points dito kay Pebred. And then, siguro lalaroin ito sa free throw lane at foul. Ito lang labanan dito kay Pebred.
1: Yes, so dito, mahihirapan siguro because lahat ng mga players dito na matatangkad ng Spurs ay ilalagay talaga to prevent the Knicks.
0: Parang nahirapan tayo kanina, 29 points. Pero dito ngayon, naghahabulan tayo.
1: Grabe,
0: ng 1 point na lang.
1: Almost half yung nagawang puntos ng Knicks dito sa 4th quarter kay KFML dyan na 15-30.
0: Aba,
1: nakahabol talaga ang
0: Knicks
1: sa 4th quarter.
0: Tapos nag 26 points sila on the 3rd quarter kaya lumapit sila. And then 30-15 kaya yun ang reason bakit nakahabol sila kasi napakalaki ng puntos nila sa 4th quarter.
1: Pero yung sayang talaga dito kay KFML dyan, hindi na-convert yung layup doon ni Josh Hart at yung huling ball possession na alamang sila ng isa, hindi na-score kay KFML dyan. Yun, na-foul pa si Castle.
0: Tama po yun.
1: yun
0: ang nangyari, na-observe po natin, kung gaano ka buenas o lucky ang mga players ng Spurs on the first half of the game, yun naman kalaki at takabuena sa mga players ng Knicks on the second quarter of the game. Ha?
1: Yes, sir.
0: Parang bumawi lang, ano?
1: Bumawi lang. KFML dyan.
0: Talagang bilog ang mundo, ano?
1: Po dito KFML dyan, 36 puntos na po si Brunson at 31 points din po si Anunoby. We need to, actually, kung mahirap po sa part ni Brunson, Anunoby will take the possession to create this, actually, crucial point ni KFML dyan.
0: Tawag natin dito sa mga fans ngayon na parang nawawala, emotional entry.
1: Emotional entry.
0: Diyan ka dadaan para mabilis ka makapasok.
1: So now,
0: okay.
1: Ito na ngayon ang mga players ng New York Knicks. Ball possession na po. KK5, ito na po pasa sa kay Brunson.
0: Jalen Brunson now having the ball. 28 seconds red.
1: 28 seconds remaining time. Hahanap ng bakante dito na lugar si Brunson. Ito si Brunson. Step back. Balik po yung bola kay Tan. Si Brunson sa kanya.
0: 13 seconds.
1: Ito si Brunson!
0: De'Aaron Fox now! De'Aaron Fox!
1: Supalpal!
0: Supalpal!
1: Pero yaagay yung
0: seconds.
1: Bola! 8 seconds!
0: 8 seconds! Ala!
1: Nasa si Alvarado yung bola! Pero meron pong nakitaan doon ang foul, I guess. Bago po nakababa yung bola, KFML dyan.
0: Pero tignan natin, foul ba yun?
1: Ito.
0: Kasi pag mag-foul, mag-shot yan.
1: Baka backing violation.
0: Backing violation.
1: Yun, bumalik kasi si Alvarado.
0: Kung bumalik at backing violation, malalalo dito ang San Antonio Spurs!
1: Ayun ako. Parang natulala si Alvarado because of the defense made.
0: Ano ba nangyari dito?
1: Parang nawala.
0: 5.7 seconds to go. Sayang.
1: Para pakakainin tayo ng K5, ano ah?
0: Parang
1: talo dito.
0: Ang lunch natin dito. Kakain tayo.
1: Grabe, sayang.
0: Ayan, overtime.
1: Parang natulala.
0: Tingin ko wala ng overtime dito.
1: Parang nawala dito sa kwada.
0: Bigla lang. Supposedly, kung sa kanila yung bola, they will have the chance to tie or even take the lead. Pero nangyari, nagkaroon. Tingnan natin, hindi pa natin sure yun kay Kipay Fred, ha? Na backing violation.
1: Pero yun yung ating nakikita kay KFML dyan because of the defense dito. Wala, parang bumalik
0: para,
1: sa Alvarado.
0: Para ba wala naman tayo ng boses dito? Para bumalik naman tayo sa panarong pabansa. Ha? Para bumalik tayo sa patrong pabansa.
1: So, again, yung ating score, kay 5 lamang po ng isa dito, yung San Antonio Spurs, because of the two free throws na ipasok po ni Castle.
0: Kaki pa, Fred, ito na ang pinaka-exciting na 38 seconds of the game.
2: Grabe.
0: So, iba talaga, no?
1: So, dito, let's check kung maipasok ba dito yung dalawang, o maka-score ba dito ng 2 points sa San Antonio. Ito kanina, yung parang backing kanina.
0: Bumalik pala siya kanina.
1: Yun kanina.
0: Andun na siya sa loob. Naka-possession na siya sa loob.
1: Bumalik pa siya.
0: Sorry. So, ang natirang oras ngayon is 5.7 seconds to go.
1: O, pero kanina kikipipel dyan, ha?
0: Eh, hindi, pero sa kanila. Possession. Sa kanila yun. Sa kanila. So, ibig sabihin nun, bola pa ng New York Knicks. Bola ng New York Knicks. Ang mangyayari dito, kakipabred, it's gonna be 1-2 passes din tira.
1: Yes,
0: hindi na pwede. 1-2 tira. 1-2 tira.
1: So far, mahaba pa ito. Dito muntik na kakipabred sa 5 seconds.
0: Kamira ng
1: Knicks. Bonson!
0: Ito pa.
1: Ay! Paso!
0: Paso!
1: Paso!
0: Paso!
1: It was Anunoby!
0: It was a very impossible shot para kay Anunoby. Ano ba nangyari doon?
1: A miracle happened! Sandler, nag-dirty dancing na si Taylor Swift!
0: Wow! Taylor Swift is in the house!
1: Taylor Swift is in the house! Lahat masaya! 1.2 seconds! Woo! Grabe!
0: Okay, my friend, ano nangyari ganito? Tinira ni Bronson
1: hindi pumasok
0: from downtown.
1: Ito yung replay ng Galja, no?
0: Ayan, tingnan mo.
1: Ang ganda!
0: Nagkaroon po ng rebound scramble. Tinira niya. Ayan.
1: Anunoby was there to tip the ball at naipasok.
0: Very lucky. Alam mo ba, magiging best player itong si Anunoby
1: ang
0: dito.
1: Ang taas ng lipad ni Anunoby kay Veljan.
0: Ang problema, hindi sila nag-box out eh.
1: Yun yung hindi nakita ni Wimby na sana inabot niya kay Veljan.
0: Kung and hindi na nila.
1: Ito si Wimby, malayo na kay Veljan eh.
0: Tingnan mo yun. Anunoby, he tipped the ball. Malayo, mas mataas yung kanyang kamay. No? And he made it. So, it's gonna be very impossible.
1: Grabe yung laro.
0: Medyo mahaba ito ang...
1: Grabe yung laro.
0: Ang natira is 1.2 seconds na lang kay Kipe Bren. Sa natirang 1.2 seconds. Medyo mahirap kasi long play ito eh.
1: Yes, napakahirap.
0: Natitignan natin. Bilog ang buwan.
1: Bilog
0: ang buwan. Bilog ang bola.
1: Lahat ng mga fans, kahit si Taylor Swift, sumasayaw kanina.
0: Wala talaga. Hindi na makaya ni Taylor Swift. Sasayaw na talaga si Taylor Swift dito sa saya. No?
1: Grabe. Ayan. Ito kay Femi Aljana. Nagawa din ito ni Derek Fisher nung Lakers time. Pero ito.
0: 1.2 seconds.
1: 1.2 seconds. Kay Femi Aljana. Let's see kung meron bang dito.
0: Either Basel. Ang mangyayari dito, either Basel or the Aaron Fox
1: or Harper. Ito yung mga magaganda dito. Natapik yung bola pero eto and the New York's win
0: 3-1 panalo.
1: Ang New York Knicks.
0: Ang New York Knicks mga kaking
1: yes.
0: Panalo. Grabe
1: panalo.
0: Grabe. 106-107
1: from a 29 point deficit.
0: Nakahabol in the fourth quarter.
3: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ano bala? Ginausap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
3: D3 Bio.
5: Ano bala? Ginausap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
3: D3 Bio.
5: So kung yan D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usaron mo ng D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Mm-hmm. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalo sa imo mga ginaobra, Kiba si may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni Dietrich Bayo.
2: Kung gusto ka mag-oral hygiene, Dietrich Bayo.
5: Pwede man.
2: Kung may kagaw, sipon, may hilanat ka daw, Dietrich Bayo pa daw. Pero may nato ginabalik-balik, sir boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na, obis ka naghilanat ka na, every 4 hours, gid ang amon suggestion sa pag-inom sa Dietrich Bayo.
5: That is the therapeutic way of using Dietrich Bayo. Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, doha panigurado, no?
2: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa Dietrich Bayo every 4 hours, dula na hilanat.
5: Ay, oo.
2: Kagindeclare nga COVID ko.
5: Kagano pa. Kagano pa. COVID lipado ka. Elderly siya.
6: COVID positive.
5: Oo, positive.
2: Ginpainom lang ano?
5: Dietrich
2: Bayo. Kaluyan.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang Dietrich Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Dietrich Bayo.
3: Dietrich Bayo. Ang Dietrich Bayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika. Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan kaki may pandemya ta. No? You just need to follow the protocols ang aton gobyerno. Magmask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your Dietrich Bayo.
2: If amo na ka-importante ang magmask,
3: Dietrich Bayo!
2: Kag mag-face shield, sir boy.
5: The more.
2: Kag social distance. The more nga importante nga may Dietrich Bayo ka. Amo tong maaway.
5: Amo tong maaway, sir.
2: Masugot kag sindibis ka na no pang mask mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot gina,
5: malusot, sir boy. Malusot gina sa malusot, no? Malipat kagid nga may maputang mo ang
2: kagaw sa inyong
5: ilong. Kasi mo ba?
2: Hindi gina ma-perfect.
5: Hindi mo gina iya maiwas.
2: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa Dietrich Bayo. So, balik ta sa itong topic ko. Paano nangin pharmacy?
5: Oh.
2: Ang Dietrich Bayo sa gamay nga soft.
5: Oh, amo na abi.
2: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa sir boy kayo.
5: Okay, pharmacy eh. Dapat kumpleto eh.
2: May kan ka, may kaspa ka.
5: Pwede.
2: Kaya.
5: Sa sagwa pa lang na.
2: Oh, butang mo na.
5: Duha ka soft gel kun tinga putang sa buhok mo.
2: Kakas. May alap-ap ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
5: ka sa
2: iya mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo i-mumog.
5: Oil pulling.
2: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
5: Kampiyon din unto po. Kampiyon ang imo breath. Layo ka sa bad breath. No?
6: All in one, ha?
2: Para masyaga niya ang Dietrich Bayo.
5: Tinuan, tanan, nga, bakterya nga, nagtina sa puwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
6: Ay!
5: Kakas.
6: Hello, kakas.
5: Manaog sa tiyan.
6: Oh.
5: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potiktado tanan. Kung ano magiging bakterya nga aras sa imo lining, panghimuson.
2: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
5: Patay.
2: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
5: Probiotics.
2: Ga para mag-produce ang B-complex.
5: B-complex.
2: Sag happy hormones.
5: Ang namin ni
2: sir. Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mafungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini, makadto na sa imo, dugo, kag lymphatic system.
5: Da, ginabayran ang Dietrich Bayo. Kaya da, yung ginaputiktahan niya ka sa any kind of virus, kag bakterya, magsod sa lawas mo. Huwag siya labot kung ano na siya.
2: Kundi, sa sige ni mo nga inom, ang tanan nga mga higo nga aras atay mo, tinluan niya.
3: Dietrich Bayo.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Dietrich Bayo, 3 beses sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na ako ng blood pressure.
3: Dietrich Bayo. Ang Dietrich Bayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Dietrich Bayo. Health News. I Care Gold.
9: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo NK313 VIP. Protect todo, panalo, buena mano, panalo. regalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977, Series of 2026.
6: Protection VIP para sa KLK na VIP.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato balaya nga butika.
12: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
13: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
11: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
13: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.

0: News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:44 saga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Sa gihapon, ini ang inyo alagad ang inyo anchorman sa Sinipra Tuntunan, ka-K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Pag-aupdan man kita, mga kabiyanan, mga ka-K5, sa aton sini mga K5 reporter. Nga maghatag karon sa pinakaulihing updates, mga balita, informasyon,

Start going sa mga headlines. Headlines. Basura sa barangay o kung humagikik field magadumak, wala makolekta kahapon nga adlaw. Dra sa may barangay humagikik Rojas City. May update kita karon mga kabyanan. Kay kahapon pagkadto naton dito sa may barangay humagikik, bawa nagatambak ang basura. Why makuha? Pero may ara karon sa pinaka-latest update nga daw ginahakot na sa Rojas City Government ang ining mga basura nga suno sa mga residente dito. Naglabot na kuno sa masobra tatlo kasi mana nga way ging kuha. May update kita mga abyan, no? Diri sa aton sila yung pagpangalagad sa 11 Mbps program. Samtang dugang ang mga headline, Governor Ferdinand Castro nangin top 4 sa top performing governor sa Western Visayas. Ano ang basis ni kung nga man nangin na number 4 si Governor Fred Castro sa top performing governors diri sa Western Visayas. Lantawon ta ang trust rating kag performance rating sang aton sini nga gobernador. Update sa linog, death toll sa linog sa Mindanao, padayon nga magsaka, samtang 50 mil pesos nga bulig pinansyal, ginpromesa sang presidente nga igahatag sa pamilya sa mga nagkalamatay. Sa pihak nga bahin, operasyon sang TMU or Traffic Management Unit diri sa siyudad sang Rojas, mas ginpasangkad pa!

0: Karoon mga Beandri sa aton sa ning pagpangalagad sa 11 Mbps program. Tagaantan ni dugay-dugay kabuhi ang aton sa ning mga ginpang headline. Isani karoon sa aton tagaan sa nga pagtamod ining issue kon topiko sa basura. Performance ang aton sa ning mga local chief executive. Sa aton nga mga ka K5 dira, kung may gusto kamo ipabot ri sa K5 News FM, mag-message lang sa aton sa ning K5 page. Tagsumuman kung gusto kamo may pa-shout out da karon may ipatamyaw, o kung may gusto kamo karon nga ipaabot ri nga daw indi nyo gid namian sa inyo nga tagsa ka mga lugar. O kung base may gusto kamo da karon ipanawagan, padala lang din mga mensahe nyo sa aton nga K5 News FM page. So, entertain ta na karon, no? Sa aton sining nga mga viewers, kagsumuan sa aton sining nga mga tag palamati, standby ka mo dugay-dugay, no? Kaya hatagan ta na sang pila ka mga pagtamod diri sa aton sining pagpangalagad. Meanwhile, mga abyan, magabalik kita sa aton sining pagpangalagad. Malikanta ang kaundan sa aton mga ginpang headlines. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilangin mo blood sugar sa una.
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
4: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, mm-hmm, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
3: Grabe,
4: GP,
3: no?
4: Sa acute appendicitis, mm-hmm, o kung gulpi nga paghupag sa imong appendix.
3: Mm-hmm.
4: Kabay pa nga, nainom nyo na inyo, ano, daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
3: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine, mm, nga nagalaba lamang sang 4 inches, no?
4: Nubo lang.
3: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini.
4: Mm.
3: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, mm, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
4: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP.
3: Mm.
4: Mm, kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
3: Grabe, ano?
1: TGX 500!
3: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
5: 470.
3: Saan ka nagsugot inom na DTX 500.
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention.
3: Mm-hmm.
4: Especially naglupok na.
3: Mm-hmm.
4: Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
3: Mm-hmm.
4: Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
3: Mm-hmm.
4: Ibagid kung nakainom ka DTX 500, mm-hmm, kag Mighty C.
3: Correct. And then comes opportunity toxic bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ang DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
4: Dapat causing, hindi ka constipated.
3: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
4: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag may TC, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang may TC sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag may TC, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pag-develop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag may TC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang may TC, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang may TC.
3: Kag pure C, ano?
1: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
8: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
7: Kay may barato balaya nga butika.
8: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
9: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
8: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
9: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy. K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. Bulwag ang pambalitan ng kampiyon na estasyon. K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
1: ITC Network News.
10: ITC Network News.
1: M1.
11: As sa ulo na mga nagbabagang balita, bilang na mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, patuloy na tumataas. Mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas nakalerto para sa Independence Day ayon sa PRO 6. VP Sara Duterte kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ayon kay Senator Gatchalian. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. Dalawa patay sa leptospirosis sa Antique, mga magsasaka madaling mahawa ng sakit. Samantala, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa matag Obelete. 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, dalawa arestado. Laborer na tulak ng droga sa aklan, arestado rin sa bypass operation. At movable floating platform na mataan sa bahagi ng Scarborough Show sa WPS.
1: Network News.
10: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MarTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao kamakailana. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, umabot na sa 46 ang bilang ng mga nasawi habang mahigit 600 ang sugatan at 17 nawawala. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Bumisita rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang personal na inspeksyonin ang mga nasirang infrastruktura at pangunahan ang mga relief operations. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa relief, rescue at rehabilitation efforts habang libo-libong pamilya naman sa Mindanao ang nagsisimula lang bumangon mula sa isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa rehiyon sa mga nakalipas na taon. Samantala, mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas naka-alerto na para sa Independence Day ayon sa PRO6. Detalye ng balitang yan natin sa Atenica K5, Kim Caluyo.
12: Naka-alerto ng 5,292 na security deployment sa Western Visayas para sa 128 na Independence Day, Hunyo 12. Sa nasabing numero, 4,330 ang kapulisan, 761 ang force multipliers at 101 naman ang augmentation units na nakasentro sa police visibility, traffic management, checkpoint operations, border control, emergency response at iba pang law enforcement activities upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo na ang deployment ang bahagi ng kanilang patuloy na pagpapasiguro ng kaligtasan ng lahat habang inaalala ang araw ng kalayaan. Base pa sa Director, importante ang pagtutulong-tulungan ng buong komunidad, kabilang na ang iba pang government agencies at local government units o LGU. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Samantala, kinakailangan ng 16 na boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa gagawing impeachment trial ayon mismo kay Acting Senate President Win Gatchalyana. Anya, naka-fix sa 42 ang bilang ng mga senador. Mananatiling 16 naman ang kailangan kahit anuman ang bilang ng mga senador sa dadalo na trial. Sa ngayon ay 12 sa senador ang kasapi sa Gatchalyan block, samantalang 10 sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, kung hindi sasama ang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada at ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Itinakda ng Senate Impeachment Court sa ilalim ng liderato naman ni Gatchalyan ang pre-trial conference sa June 18 kung saan inatasan ang parehong kampo ni Duterte at House Prosecution Panel na magsumite ng kanilang pre-trial briefs sa June 15 at sisimula naman ang trial proper sa July 6 taong kasalukuyan. Sa ilalim ng patakaran, ang Pangulo ng Senado ang dapat mamuno sa lahat ng impeachment trial maliban kung ang Pangulo ng Pilipinas ang lilitis. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. Detalye ng balita atin naman ni K5 Don Chavez.
14: Tuloy ang pagbaba ng fertility rate o karaniwang bilang ng anak ng bawat babae sa Cagayan Valley sa nakalipas na 3 dekada. Ayon yan sa Commission on Population Development o CPD Region 2. Mula sa fertility rate na 4.2 noong 1993, bumaba ito sa replacement level na 2.1 noong 2022. Ibig sabihin, nasa 2 anak ang karaniwang ipinapanganak na ayon kay Ardi Soriano, isang bata ang pumapalit sa ina at isa naman sa ama, kaya tinawag itong replacement level fertility. Subalit, lalo pa itong bumaba sa 1.7 noong 2025 batay sa datos na inilatag ng CPD. Paliwanag ni Regional Director Teresa Soriano kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ang pagbuti ng kalagayang pangkabuhayan, pagpapaliban ng pag-aasawa, mas malawak na paggamit ng contraceptives at pagbabago sa pananaw ng mga pamilya hinggil sa pagkakaroon ng anak. Sinabi rin ng CPD na inaasahang tataas ang bilang ng mga nasa working age population habang patuloy na bumababa ang populasyon ng mga kabataan sa rehiyon. Isang sitwasyong maaaring magbukas ng oportunidad para sa mas mabilis na paglago ng ekonomiya kung masusuportahan ng sapat na trabaho at maayos na serbisyong pangkalusugan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
13: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
11: Gawin din dalawa patay sa leptospirosis sa Antique. Mga magsasaka, madaling mahawaan ang sakita. Balita hatid sa atin. Teka K5, Joe Jan Morillo.
15: Nakapagtalang Antique Provincial Health Office ng dalawang nasawi dahil sa leptospirosis sa probinsya. Base sa pinakauling datos sa panayam kay Ms. Irene Dolduco, Health Education and Promotion Officer ng APHO, ang bilang ay mula sa 20 kaso na naitala sa buong lalawigan. Mas mababa ito sa 22 kaso ngunit isang namatay noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ayon kay Dolduco, madaling mahawaan ng leptospirosis ang mga magsasaka dahil madalas itong sumusulong sa mga sakahan lalo na kung wala silang suot na bota at may sugat sa paa. Tiniyak din ni Dolduco na sapat at libre ang gamot na doxycycline sa mga sentro. Para sa Mighty C Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: MTC Network News.
10: MTC Network News.
11: At sa iba pang detalye ng balita, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Oblate. Kabo ang detalye ng balita. Atin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
13: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
11: Samantala, 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, dalawa arestado. Balita hatid sa atin. Deka K5 Gilbert Basho.
16: God, ang tinatayang 26.6 milyon pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa isinagawang anti-smuggling operation sa Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa PNP, naharang ng pinagsanib na puwersa ng Police Station 2, City Mobile Force Company Task Force of Lotus at Bureau of Customs ang isang Isuzu L truck habang nagsasagawa ng offline sita sa kahabaan ng National Highway. Sa inspeksyon, natuklasan ang 188 master cases ng iba't ibang uri ng sigarilyo na ilegal na ipinasok at biniyahi sa bansa. Tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo. Naaresto rin ang dalawang suspect na sakay na sasakyan at kasalukuyang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila dahil sa paglabag sa mga umiiral na batas kaugnay ng smuggling, pagbubuwis at economic sabotage. Ito si K5 Gilbert Basho. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: MTC Network News.
10: MTC Network News.
11: Muling mga K5, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Oblate. Detalye ng balita hatid sa atin ng K5, Carlo Arisgado.
17: Nasawi ang isang 45-anyos na magsasaka matapos itong pagtatagain ng kanyang stepfather sa Barangay Naulayan, Matag Oblate. Nitong nakaraang araw, kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Nilo, isang residente ng Barangay Kawayan, Kananga, Leyte. Samantala, nasa kustudiya na ng Matag Ob Municipal Police Station ang suspek na si alias Des, 62 anyos, matapos itong arestuhin. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakainom o nasa impluensya ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente bandang alas 5 ng hapon. Sinubukan umanong pagtatagain ng biktima ang isang aso, kaya tinangkang awatin ito ng kanyang stepfather. Sa halip na huminahon, nagalit ang biktima at binalingan ng taga ang sospek na nagresulta sa pagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagawa namang maagaw ng 62 anyos na sospeka ang itak na ginamit ng biktima at dahil sa matinding galit at pagtatanggol sa sarili, ginantihan ng sospek ang biktima sa pamamagitan ng pagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan nito na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Na-recover ng mga tumugong pulis ang 24 pulgadang itak na ginamit sa krimen at kasalukuyan nang inihanda ang kaukulang kaso laban sa suspek habang nananatili siya sa himpilan ng pulisya para sa tamang disposisyon. At para sa Mighty Sin Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
18: MTC Network News.
10: MTC Network News.
11: Samantala, laborer na tulak ng droga sa Aklana arestado sa bypass operation. Balita atin sa atin, Deka K5, Leonard Viray.
19: Muling naresto ang isang hinihinalang high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO Aklan sa may Barangay Pulo, New Washington. Kinilala ang suspect na si alias Tonete, 39 anyos, laborer at residente ng naturang barangay. Ayon sa pulisya, nahuli ito matapos manong bentahan ng hinihinalang shabu ang isang undercover operative. Nakumpiska mula sa suspect ang kabuang 5 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 2 gramo at may halagang 13,600 pesos batay sa standard drug price. Narecover din ang bypass money na nagkakahalaga ng 2,100 pesos. Batay sa investigasyon, nauna nang naaresto ang suspect noong 2019 sa kaparehong kaso. Ngunit nakalaya matapos umanong makapag-avail ng pre-bargaining. Sa ngayon, ay nahaharap ang nasabing suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
10: AC Network News.
18: MTC Network News.
11: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang malawakang manhunt ang mga kapulisana ng Johannesburg sa South Africa laban sa mga sospek sa pamamaril na ikinasawi ng 12 individual. Hindi naman bababa sa 10 armadong sospek ang sangkot sa insidente na pumasok sa Jumpers Informal Settlements at biglang namarila. Tinawag na mga kapulisan ang insidente bilang barbaric at walang pusong krimen. Inaalam din ng otoridad ang naging motibo ng mga sospek sa nasabing insidente. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng Jumpers community na maaaring may kinalaman ito o ang insidente sa alita nila sa ibang grupo dahil sa pagmimina sa naturang lugar. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Mighty Sin Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahile, ka-K5 Kevin Shusana, at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa Kampiyona Istasyon, K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.

0: Balik rin mga abyan sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Mga balita at public service sa K5 News FM Rojas. Sagihapon na po dali sa inyo alagad sa inyo anchorman na ka-K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Ining balita, builog ka ginadulong sa inyo sa klinika, D3 Bio. Kabalubla ka mo mga ka-K5 nga ti ining D3 Bio, no? Makakuha ini sang nagalaton o kung nagasulod nga mga kagaw dira sa aton sining kalawasan o kung sa aton sining lawas. Dako ini nga proteksyon sa aton sining mga kauturan. Gani sa aton sining mga ka-K5 sa aton sining mga kauturan, well, kung kamo dira nagasuprer o kung nagahina na ang inyo sining lawas, maggamit sa klinika D3 Bio, no? Namin siya, hapos na siya imnon kay manti soft gel siya, no? Maskin pisgaon mo na lang gani na gamay mag-inom ka sa imo sininga baba, no? Mas madasig na siya mag-epekto sa inyo sini nga lawas. So gani sa aton nga mga K5, sa aton sininga mga kuturan, maggamit na sa klinika D3 Bio. Ang DTX 500 amuni siya isa pagid sa mga pwersado, no? Kag may antioxidant. Buda mo na nagagamit sinisang aton sininga DTX 500, no? Kag daw masako na gani ang pagbakal sang aton sininga mga kauturan, kabalo naman kamo mga ka-K5 kung ano ang madulot, no? Sang DTX 500 sa aton sininga lawas, ang antioxidant nga ginatawag. Siyempre, kung kamudra may ginabatsyag, halimbawa, kung maluya perme ang inyo sininga lawas, kulang kamo sa exercise, way pa kamo abi nagakaonsang utan, way pa abi kamo nagakaonsang prutas, di mo gina, no? Medyo maluya-luya ang inyo sininga lawas. Proko na ko sa inyo, no? Maggamit na sang DTX 500 para sa aton sini nga mga kauturan. Ining DTX 500 para sa aton sini nga mga ka-K5, dako gid ini nga bulig sa lawas ang tawo. So siyempre, no? Dapat laktan ta man kuysa mag-exercise ta, magkaon ta da utan, magkaon ta da sang prutas kag maggamit sang DTX 500. Maskin adlaw-adlawon yun eh, gamit ang DTX 500, wala gid problema, wala gini kontra chimpo. Amuni ang D3 Bio, DTX 500, ang duo power nga makabulig sa lawas sa aton sini nga mga kauturan. Ang ibang da nagkaroon nagasuprer sang sipon, medyo ginalagnat, nga daw maluya ang lawas, ting gamitin nyo na sang Mighty C. Ang Mighty C, mga kabyanan, mga ka-K5. Makapabakod ini sa immune system sang aton sining nga lawas. So manami ini nga combination, no? Manami ni nga combination ang tatlo. Halin kita sa D3 Bio, DTX 500, kagang Mighty C nga alkaline base nga Mighty C, no? Iring trio power nga makasulod o magamit sang aton sini nga lawas, protektado kita katama sa sakit. Kapin pa kung stress kada perme. Naga mental block ka, Gapala nakit mga kalawasan mo. Wahi gini kontra chimpo, no? Gamitan ta sang D3 Bio kag DTX 500 kag siyempre ang Mighty C. Sa aton sininga mga kauturan, sa aton sininga mga kak-K5, kag kung aga, antes ka mo magkadto sa inyo sininga trabaho, antes ka mo magkadto sa inyo sininga negosyo, while nagapulo pangapi kay naga hulat-hulat sang inyo sininga oras, maggamit na sang DTX Coffee Mix.

0: pang headline diri sa 11 Mbps program diri sa aton sining pagpangalagad. Dali lang gid while naka-standby ang aton sining mga K5 reporter sa sining mga tinion, unahon tani danay ang isa sa mga aton gin headline kaina ining top performing governor diri sa Western Visayas. Sa gin-headline ta kagina nga isa ang aton nga gobernador diri sa probinsya sang Capiz yara sa top 4 nga nangin na top performing governor sa bilog nga Western Visayas. So sa aton sining nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati mga K5, hibaloon ta kon pila ang nakuha, no, nga rating ni Governor Fredinel Castro para sining kagngaman nangin top 4 siya sa top performing governor sa bilog nga Rion Sayes. Lantawon tabi kon pila ang nakuha nga trust rating sang gobernador sang probinsya sang Capiz, kag lantawon ta kon pila ang nakuha nga rating based sa performance sang aton sini nga gobernador diri sa probinsya sang Capiz mga K5. Okay. Sa pinakaulihi, ang Western Visayas most trusted, best performing and highest rated provincial governor. Ini mga biyana mo ning pinaka latest RPMD Foundation Incorporated Boses ng Bayan Index of Governance Survey identifies the most trusted and best performing provincial governor in Western Visayas. Okay, lang tawon tabi kon pila ang rating ni kuani Governor Fredinel Castro, no? Over sa iban nga mga governor. Okay. Ari mga ka K5 ang resulta. Ang number 1 amo si Governor Toto Defensor sang probinsya sang Iloilo.
1: K5 News FM Live.
0: Okay. Sa aton sining nagapangaduwa mga ka K5 nga nangin top performing governor amo si Governor Paulo Javier. By the way, si Defensor sang Iloilo nakakuha sang 86.2%. Kag sumuman si Javier sang Antique nakakuha sang 84.1%. Kag ang nagapangatlo diri bilang top performing governor amo si Governor Lucel Nabasang Guimaras nga nakakuha sang 82.3% mga ka K5. While ang number 4 ang nakuha ni Governor Fred Castro sang probinsya sang Capiz. Si Governor Fred Castro nakakuha sang 81.9%. Kag ang nagapanglima amo si Governor Juan Meraflores sang probinsya sang Aklan. Amo ini ang lima tanan ka mga top performing governors diri sa Western Visayas, no? So kun lantawon ta diri mga ka K5 ang nakuha nga trust rating ni Governor Fred Castro naglabot sa 81.5%. While ang performance rating niya nakakuha siya sang 82.3% mga ka K5. Well, so far kun aton lantawon medyo mataas-taas, no, ang nakuha ni Governor Fred Castro nga

0: performance rating, i-compare mo sa trust rating nga gin-survey para sa mga top performing governors sa Western Visayas. Okay. So, hindi man inipagpagwaon nila kung wala nila ginhimulsuhan. Kag wala man nila ginlantaw, kag kung wala man nila ginhatagan sang kriteriya, ang performance sang tagsa ka mga gobernador. Mga ka-K5, nakita ko dere sa ginhatag nga kriteriya kung anong basis nila. Kadamo gali sang mga kriteriya dere nga ginpagwa nila, no? Hindi lang basta-basta nga nag-survey sila. Hindi lang basta-basta nga namangkot ni sila sa mga pumuluyo. Hindi lang basta-basta nga nag-pamangkot sila sa mga constituent sang gobernador sa probinsya sang Capiz, may mga bases ini mga ka-K5. Kag kun ano ining mga bases nila, nakita ko dito. Halimbawa, budgeting, ang imong response sa disaster, ang imong mga livelihood program, infrastructure, investment capability, no? Kadamo sang mga ginpagwa nila nga kriteriya para man nga makita nila kung indeed our local chief executive diri sa probinsya sang Capiz naga-perform o kon wala. No? So diri naton makita performing ginman ang aton sininga gobernador. Sang nagligad nga mga inadlaw gin palayag naton diri ang mga city mayor sa Western Visayas. Di syempre ang sa city mayor si Mayor Ronnie Dadibas nagapangduwa, no? Sa Western Visayas. Now, here comes mga governor sa Western Visayas, si Governor Fred Castro nagapang-apat mga ka-K5. Okay, magabalik kita diri sa aton siri nga pagpangalagad. Dugangan tayo ni ang dugang naton nga mga topiko diri sa 11 Mbps program pagkaligad sa importante nga mga pahibalaw.
1: K5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio. E3Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo
6: Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
12: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gawin.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men.
14: Gawa sa maca.
15: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
12: Sige ka, Gidya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
12: Yeah!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga new

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:35 oras diri sa K5 News FM Rojas.
1: 11 Mbps.
0: Dali na naman yung nag-pa-shout out ang aton sa ring mga ka-K5 sa kay Bernadette Omitin sa Kalsado. Ngayong udto ka-K5 Sir Alan, pa-shout out man kay JB Jules Kalsado. Birthday niya subong, adlaw, madamong salamat. Okay, thank you so much, kag-happy birthday. Sa kay Lowy J. Dimo. Kagsuman sa kay Mary Jane Ocampo, mayong udto idol mga ka-K5, watching live from Mansacol Sigma, Capiz. Okay, no?

0: sa kay Renalee, ayan Rohaan. Hello sir. Viejo Bangalisan, maayong udto idol Alan Catalan from Santo Rosario, Hamindan, Capiz. Sa kay Joy Beso, maayong udto kay 5 sir Alan, always kami nakatutok sa programa mo sa 11 Mbps kag sa 100.9 K5 News FM. Shout out kami sa Barangay Bajangan family. Duga especially to Uncle Balatong Sang Cayos Pilar from Joben Duga Bisoryo sa Barangay Bajangon, President Rojas Capiz. Thank you Sir Alan. Okay, thank you so much. Mayong unto ka K5 Alan watching from and listening from West Villa Flores, maayon Capiz. Roy or Doy Arthur. So man sa kay Lisa Barrientos, mayong udto Sir Alan. Nagapamati kami diri sa Tambak, Kulasi. Okay, na ano ko na ni kagina, no? Maayong udto K5 Al Catalan. Thank you again. God bless sa kay LC Acuña. Okay, thank you so much man, no? Public service, muna ganyan siling ko, 11 Mbps, hindi lang ka bangod balita, mayari man kita public service, no? Public service announcement, halin ini sa Capiz Electric Cooperative, na narin ang ginabantay-bantayan sang iban, mayara na kita sang schedule power interruption. Naka-schedule ang power interruption o con brownout, June 13, Sabado ini nga adlaw, oras alas 5 sa aga, tub-tub alas 12 sa hapon. So, liwat, no? June 13, Sabado nga adlaw, ang oras alas 5 sa aga, tub-tub alas 12 sa hapon. Ang rason, ang National Grid, ano ni? Hello, buron-buron man ni ang iya sini nga kwan nga photocopy, no? Ang NGCP ang magapatigayon sang preparatory work para sa 2-MVAR capacitor bank diri sa may Barangay Lawaan, Roa City, no? So, amo ining aton nga gin-explain sa nagligad mga ka-K5. Kung matandaan nyo, bangod sining ginapreparahan karon nga 2-MVAR sa Capiz Electric Cooperative nga proyekto nila, mayara kita sang every month nga power interruption, no? So ang affected area diri sa Roja City, bilog nga Roja City except for Barangay Adlawan, Liong, Bago, Luktugan, Ulutayan, Kabugaw, Lunoy, San Jose, kag Humagikhik. Okay, so amo na, no? Ang exempted sa brownout o kon sa power interruption, liwat. Ang apektado, bilog na Roja City, magluwas lang sa Barangay Adlawan, Liong, Bago, Luktugan, Ulutayan, Kabugaw, Lunoy, San Jose, kag Humagikhik, mga ka-K5. So muna aton sining serbisyo publiko. Para mangin aware ang aton sining mga ka-K5 diri sa siyudad sang Rojas. Sini nga mga tinion, kung ata ng report sa aton, sini nga mga K5 reporter, una-unta ang report ni K5 Rodney Dalanon angot ini sa preparasyon man kag statement sa aton, sini nga traffic management unit diri sa siyudad sang Rojas, kung ano bala ang ila sini preparasyon karon bangod sining pagbukas na sang klase, no? Masako na ihan aton TMU. Masako na gid ang aton sini nga Dalanon, damo na mga motorista karon nga nagagwa mangin ma traffic na ihan ang siyudad sang Rojas para sa aton sini nga mga ka K5. So stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay, yaring report ni ka K5 Rodney Dalanon, with your report. Ka-K5 Road, with your report, please come in.
2: Ginapanugyan sa Traffic Management Unit Roas City sa mga estudyante nga nagadala sa mga behikulo nga magsunod sa mga traffic rules nga ginapatuman. Kag sarang aton ini nga na-interview si Mr. Gonzalo Andrada, ang head sang TMU Roas City ka-K5 Alan, na hiya darigin payag nga madamo sa mga estudyante ang naobserbaran nila nga nagadala sang motorsiklo kag iban pa nga mga behikulo padulong sa eskulahan. Kag sunod diri kay Gonzalo, mayara man sang nagakadakpan nga mga estudyante nga wala sang lisensya apang nagamaneho, no? Kagabangod sinigani nagapanawagan na ang ilang atalatapan nga siguraduhon nga mayara sang lisensya kag nakasuksok sang helmet antes nga magmaneho sang motorsiklo o kon iban pang behikulo. Sa subong ginainggan nyo diri ang magpahinay-hinay lang sa pagbadalagan ang ini nga mga estudyante nga nagadala sa nga motorsiklo. Kag pahayag pa diri ni Gonzalo, hugot ang ilang pagbantay sa mga motorista agod nga malikawan ang disgrasya sa dalanon. Kag mensahe naman sa ilang atalatapan na pasiguruhon gid ang pagproteher sa kaugalingon, na kag kung hindi gusto nga mahatagan sang penalidad, magsunod sa mga patakaran. Yari bala kag pamatian ang kabahin na sa aton nga nangin interview kay Mr. Gonzalo Andrada, ang head sang TMU Rojas City.
3: Yes, kag-K5, Rodney, no? Ang anahan to siguro, ang ambal nimo, ang parte sa mga nagadala nga motorsiklo ng mga estudyante.
4: Mm-hmm.
3: So far, nabatian naman ako, no, sa aton niya ining principal la, kapag na sa Tapis National High School, no? Nga siya ganin mismo, nag-initiate nga sila nagabulig nga mapadisseminate nga ang tanan ng mga estudyante na
5: hindi dapat magdala sa motor labi na wala lisensya. Ila na ginadvisan nga hindi na magdala kay delikado kag wala sila experience, wala sila sang kinalam parte sa traffic. That's why nga mismo siya man mismo gani dandahan na kag hindi dapat likawang gig mag-drive nga wala sang lisensya. Now ang Capiz National High School sa amon obserbaran sa subong mayo man to kay ang ginobran nila, no, daw gintunga nila kay dati ang tanan nga mga ining ang tanan nga entrance sa arrival, during arrival sa aga, ari gidiri nagatumpok sa Medatili Street sa likod. That's why nga daw medyo ang build up sa traffic nato, no, na nagabuga at dira kag makuha nimo labi na sa may tulay da sa Tisa Bridge nga ining daw medyo mag-ano da kay tungod may ara kita intersection da, no, na mahalin rin sa Luna Nobisio kag mahalin man sa Banika. So sa subong na obserbaran na mo nga daw medyo nag-light to moderate na lang ang traffic dira kay tungod nga muna gani kay tungod ang iban karon nga mga estudyante diri na nila ginapasulod sa prenti. Dribla dang piece sa may ano ni kung kanon mo sa may stadium sa may Gason Stadium, no, sa Tobadra. Magkita ni mo nga may ara dira ang Capiz Capiz National High School, may ara dira yaman nga gate min entrance nga gani man na siya. So nakita na mo nga dito man ang iba nagasulod na. Sumayo kay tungod nga ang principal sang Capiz National High School naga bulig man sa amon pagi sina, no, nga ma-advise ang tanan nga mga estudyante.
4: Pero kung kamo pala tawon sir, madamo sa mga estudyante na gid ang nagagamit yanda sa motor kon ipanggid sang tinalikdan nga tuig.
5: Well, kung kanon damo na gid jae, kung makita na to, hindi lang ganiya sa Capiz National High School, sa ibang paya nga sa aircore, sa kwa makita man naton da nga nagapalarking gani ang ilang mga ining single nga motor. But so far, no, sa amon operation may mga nadadakpan man kami, but may araman niya nga lisensyado na sila ya, nakasecure na sila ya sa ibang mga non-frock, no, nga mga ining driver's license. Pero okay naman ina kaysa mag student permit hindi pwede. Kaya ang student permit requirements yun ang makakuha kayo sa license. So kung may student permit ka, dapat accompanied ka by a duly licensed driver.
4: Okay. Pero ano ini sir, ang ini nga mga estudyante nga nagadala sa mga motorsiklo, nakapang helmet man niya?
5: Ah yes, so kahit tungod nga kung hindi, siyempre dakop sila eh.
4: No.
5: Kahit tungod nga nga ito nga mga personnel sa field, no, ang ilagi sila, biri ko ang gina sila nga makita nga nagasinggol nga wala sang helmet. Nagadrive sang single nga motor nga wala helmet. So ginadakop gina yan, hindi pwede nga magkuhan kahit tungod nga may ara gigita yung ordinansa nga gina strictly gina implement kinato yung non-wearing of helmet.
4: Okay, so sa mga subong si abi nga mga violation, sir, pila gani ang penalty?
5: Bali sa first offense is 500.
4: Oo. Sa no helmet.
5: No helmet na, oo. So nagataas naman inaas ta nga third offense. That's why nga ginakuan ganin naton tani no nga likawan na gidya nga mag-violate kay tungod para man na sila kayuhan ya kon wala sila gasok-sok helmet, grabing risk go sina. Hindi man naton papangayo ang aksidente, matumba sila ang ila ulo, hindi protektado tay amo gin ang pinaka delikado sa tanan.
4: So paano ginapasiguro sa nga TM Muroha City, sir, sa mga estudyante bala nga ti mapalayo sa mga any kind of road accident samtang ginasubay bala kagkadungan sining pagbukas man sang klase?
5: Well, eh, basta sa amon implement lang namo niyang ordinansa labi na ang non-wearing of helmet, no, kag ina dala na dadayon nga mabadiskubrehan nato nga wala gali sila lisensya, meaning no wala sila sang masyado kinalam o wala sila ihibalo parte sa layi trafiko. So dapat iko ang ginato nga makasecure gid sila sang lisensya, no, nga kun sa din maka undergo sila sang ining examine, no, nga kun din matestingan niya ang ila kinalam parte sa mga layi naton sa trafiko. Kag situate, no, nga iko ang ginamo niya permi nga once nga may single kang motor nga ginala maniho, dapat may helmet nga prescribed.
4: May message ka, sir, para sa mga estudyante nga nagadala sang motorsiklo?
5: Well, ang amo lang mensahe sa ila, no, always kid na nga ilaya proteksyon na niya ilaya pagulingon. Hindi sila dapat nga sila nga maakig sa amon nga man nagapangdakop kami. It is because nga para niya sila kayuhan. So ang amon man lang yan nagapatupad kita sang layi kay tungod nga ina ginubra ina nga layi hindi para ya sa amon, para ginaya sa ila. Kay tungod nga kung mangin ano lang sila, no, disiplinado sila nga from time to time nga kada always gid nga pag sakay nila sa ilay single nga motor may ara sila nga nakasoksok nga helmet sa ilay nga ulo.
2: Nabatian ka K5 Alan ang kabayan sang aton nga interview kay Mr. Gonzalo Andrada, ang head sang Traffic Management Unit Roha City. Sa bata to, magsuksok gid sang helmet pag nagabaneho gani sang motorsiklo, ilabi na ang sa mga estudyante.
0: Amo na ka seryoso subong ang TMU na to, no?
2: Yes.
0: Sa kampanya kontra wala helmet nga mag travel ka K5 road.
2: In sakto gid ka K5R. Kay tungod kung sa aton sing naobserbaran man last year, dako man ang numero bala sang mga disgrasya sa dalanon nga nagkalatabo. Kag ang iban dito ya sa masubo lang, no, nagakabawian sa kabuhi, kay ang iban wala gid ya suksok nga helmet nga imbes kun tani bala protection kun tani sa ilang ulo ka K5R.
0: Okay. So ang aton sining TMU bastante blang ila sining mga membro sa pagmonitor sang mga motorista naton nga wala nagasoksok sang helmet, kag ang deployment ya sang iya sining mga membro sang TMU ka K5 Road.
2: Kakipaybal, no, so magluwas sa mga eskwelahan nga ginpang pahamtangan sining mga katapos ang TMU may ara pagid sa mga busy streets kag busy corners sa syudad. Kag sa aton sining nga nahibaloan na may ara sang 70 tanan ka mga TMU personnel ang yara sa field, no, kag 12 ang yara naman sa office. So bali ang personal tanan sang TMU Roha City yara lang sa 82 kakipaybal. So ang 70 full force ina kag full deployment gid na siya sunod diri kay Mr. Gonzalo, no, so confident pa ang ilang katatapan nga ti nagakatatapan ang hambal tabla ang pag manage sang dalagan sang trapiko diri sa may syudad sang Rojas.
0: So what about ining mga nagakuan naga bayolar sa may mga estudyante kung kisa ang iya angkas tagduwa ti duwalas layang may helmet ang isa wala
2: ginadakop ina ka K5R.
0: Kita man nila,
2: oo,
0: o kung sa ginapalusot lang nila
2: kay
0: man kisang isa aras nga may helmet. Ang isa sa likod may helmet, kaya nga naga drive may helmet.
2: Amo ini ang ginklaro sang TMU ka K5R, no, kay kung kaisa hindi nila malagas na kay inablang hambalta sako man magpadalagan ang mga motorista, no, nga may kasubong sa, pero ang iban gakadakpan gidya ka K5 Alan. So ang hindi na nila malagas, hindi na nilagid madakpan na, no? So, amo na gating ilang nga ginapangayo lang kung tani magsunod na langit bala sa subong nga patakaran, no? Pagsuksok sang helmet, kakife bala antes bala nga magbiyahe man, na parang ati hindi gani man kunuya katuyuan nila nga magpandakop, ya, kundi iya para bala sa protection man, na kakife balan.
0: Mm-hmm. Okay, thank you so much, good. Proceed, finally, kakife broad.
2: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, ini si kakife Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Rodney Dalanon sa imo sining report. Dugangan tanan buwas, no, kay nangin busy na gid ang aton sining Dalanon diri sa bahin sang siyudad sang Rojas. Last part sang aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Marami tani-tani discuss ang parte sa basura, do viral ni karon ang isyo sang basura, hindi lamang diri sa siyudad sa Rojas, kundi pati sa pila ka mga kabanuhanan. Was mga byan, may mga reservation kita, kay why kita diya sa K5, why kita naghahambal lang, nga para maipalayag kita diri sa kahanginan, o kon sa aton sining pagpangalagad, may mga ebidensya kita, no? May ito kahapon, ang sa may barangay humagikik, ginaksyonan man dayon insigida sang city government nga ginhakot tong nagatambak nga mga basura. So muna iya, no? Kay kun wala to ginpadulungan kahapon sang K5 news team, at iway ni kaabot sa talupangod sang aton sining city government. So tama ginman nga ginhakot nila subong aga ang mga basura. Kag hindi lang diri sa Rojas City mga ka-K5. We receive report nga may iban man nga mga kabanuhanan nga may mga open dump site. Kag wala gid ginakuha ang basura. I would like to remind sang aton sining nga mga municipal mayor, nga may ginsampulan na ang Supreme Court nga ginpinaltihan kag ginpabayad ang isa ka barangay kapitan dito sa bahin sang Boracay Island, nga ginpabakod pagid ang desisyon sang Supreme Court nga ginpinaltihan, kag ginkasuhan ang isa ka barangay kapitan. So i-discuss na dugang buwas kay viral ni karon kag manami ni karon nga mga topiko ining basura diri sa aton nga mga programa. Wain ta tiyempo, wain ta oras sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Kutob diri na gilawang aton sining pagpangalagad. Wain ta tiyempo. Madamo nga salamat sa inyong pagtutok diri sa 11 Mbps program sa K5 News FM. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa radyo, ini ang inyo alagad ka K5 Alan Catalan. Nagabiling sa inyo sang maayong hapon.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 T3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may
8: D3. Mga butika.
9: Focus on benefits pa sa D3 Bio.
10: Uh-huh. All right. Sa may mga kabataan nga may problema bala sa tulaho ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take D3 Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
9: at least one drops to two drops.
10: One to two drops. Kampyon nga.
9: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
10: Kaginano nila. Banyo sa sulod.
9: Banyo sa sulod.
10: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Kagnan type of
9: Sir JP, sa mga ano, ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
10: Oo. Tindi mo na may mo sa plain D3.
9: Hindi.
10: It's the VCO.
9: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
10: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
9: Supporting actor lang si D3.
10: Correct.
6: D3 Bio.
11: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan, no? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa mausad topically. Maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
9: Correct.
11: Eh? And lauric acid could basically
9: lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
11: Kampyon na.
9: Mas ganami pagid siya.
11: Ina supercharge ang lawas.
9: Kung mahimo pagid siya nga
11: Mono-laurin.
10: MCTs.
11: So, lauric acid, iputang ko na sa akong pilas.
9: Dali kaya ang lauric acid, di nakasulod sa kwan mo? Sa imo nga system?
11: Hindi nakasulod sa system.
9: I-change sa anay sa imo ano? Into mono-laurin. Pero kung sa gwa-gwa lang?
11: Oh, lauric acid lang, kaya na.
9: Kaya na.
11: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
6: D3 Bio.
12: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
13: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kang imidyo i-massage mo.
9: May manog massage man ka.
13: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay-gamay.
10: Amo nila daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok.
11: Hindi may napialan ko niya. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
13: May bangs na.
9: Timining pa ang D3 Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. I-massage ka na dyan.
13: Correct, i-massage mo lang.
9: Ang D3 Bio, nami na siya. Well, permin ako, ibalik-balik ko. D3 Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga,
11: Boska,
9: damo ka manggad. Pero hindi amo ka manggad, kaya ginawa yan sa kabataan mo.
6: D3 Bio!
10: Kanugon sa paninguha mo nga, hindi
9: kaya
10: mo
9: kung malipaton ka na yan, malipaton ka na, gapirma ka, nga imong manggad, yung kuha ng lalit sa kabataan mo.
11: Oo.
9: Pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imo kan, memory. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones, Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio, Sir Boy.
6: Correct. D3 Bio.
9: So mo nang namian ko gidra ko namian nga permi ko gainom 3 times a day every 8 hours, Sir Boy. Nga inom ko. Kaya nga man kaya mahandol mo ang stress sa bilog nga adlaw. Imagine lang may ara ka 300 tubtub ka 300 ka tao.
13: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
9: O kaya.
11: 50% bilugtasan.
9: Oo, 50% ang ulugtasan. D3 Bio lang kasaran siya na.
11: D3
9: Bio lang malakas.
11: D3 Bio lang ang malakas.
10: Ang babangga, giba mo.
11: Giba. So, no?
9: Tapos, lantaw lang ipikto sa D3 Bio. Ha?
11: Gahalog ang pulo. Amo lang ipikto sa D3 Bio, no? So, ang D3 Bio, tanong-tanan na ipikto na, no? But ang D3 Bio, ginhimo gini para sa imo. Ha? Ginhimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan si lanat, ubo kag sipon. So abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-D3 Bio muna.
6: D3 Bio!
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO!
8: BCO!
6: Yung may D3!
8: D3 Bio!
6: Health! News, D3 Bio.
8: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
6: GTX 500. Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasig ka pagkiulang. Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
17: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: GTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
18: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
19: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
6: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
21: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman.
23: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa
25: always nagabasa
23: kag nagabaho ang kilikili
25: mag Clinical Daily Fresh
23: para sa maputi at mabangong kilikili
25: Clinical Daily Fresh
24: nagabasa na naman balaka
23: lain naman aya amo na ang basa na gusto ko
25: Clinical Daily Fresh
23: para sa maputi at mabangong kilikili
24: wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito
23: relax gan kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
25: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay muling buhayin mo
6: extend
25: food supplement for men
6: may maca
25: kag guavahuasca
6: mga natural herbs
25: nga nagahatag sang gana
6: extend
25: supplement for men
26: muling binuhay mo
24: extend isang kapsula ka lang
6: DTX 500.
27: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
4: Halin pa siyang nalimtan ko na.
3: Mau kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
4: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
3: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang sinjenta.
5: NK313 VIP
3: protect todo sa ulod. Mabuk at ang ani, wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
5: NK

0: D3Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako kita ni Bulig sa D3Bio. Tungod din na papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
3: Sport Biotics, ang Fortified Probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May Fortified Probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung milang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Why po na siya nabatsyagan?
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko, sabi ni Katuras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo, pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga ubo ko.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasang ang butika. DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Nestor! Ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplanta na!
12: Ganito ako!
0: Tigasi!
12: Tigalapa!
0: Tigasay!
12: Tigaplansa!
0: Sa araw si Missy ang masusunod sa gabi. Ako ang bossing dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to Mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila pangunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3Bio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlawan. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
0: Yung may D3.
12: Makakas mga butika.
0: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
0: Yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
3: Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika for Biotics.
16: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
17: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ka, ipautuwas na ka.
18: Good afternoon, sweethearts. Sa magandang hapon ho ng Tuesday, June 11, 2026. Welcome sa aton silinga palatuntunan, Room 1009. Ang inyo silinga hulot pala utuwas.
17: Kanami turn din balaga.
18: Kaupo ng inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A. Duha ka oras, ano? Nga malingaw-lingaw kita dali sa aton silinga programa, mga ka-K5, ano? Live kita sa aton sininga kampiyon nga estasyon na Shana Punto Nueve. Sa lilisuan sang inyo sininga mga radio. And syempre live man kita sa aton sininga sister station sa Pilon 89.7 K5 Radyo Tagpuanay. Sa mga luyag makakita sang plakado nga kilay ni Miss A. Live kita sa aton sininga official Facebook page K5 News FM Rojas. Again, K5 News FM Rojas. Sa mga nagatutok man sa official Facebook page sang 89.7 Kalinong Radio, dira sa Haminda na shout out sa inyo mga darling. Ang programa nga inig na dulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500 ang suplemento ni Doc Ramil Uy kag sang klinika. The Alternativo Medicine and Wellness Center himo sa kombinasyon sang dahon sang ampalaya and the sugared sugar cane extract, no? Gin-disenyo o kung gin-formulate mga ka-K5 agud magabulig, no? Manage sang aton sininga blood sugar levels para di ta magdiabetison, no? Di kita mag-experience sa mga sintomas ng diabetes. Ano ni mga sintomas ng diabetes, ha? O kung diabetes ba? Di mga symptoms sina mga ka-K5 is permi ka lang ginauhaw o permi ka ginagutom, gulpi ka nagnimong, hindi ka makatulog sa gabi. Di ba lamang mo, okay mo tulog, nagabugtaw-bugtaw ikaw. Tagabalik-balik ka man sa CR, ka daw ginabusisaw ikaw. Nung masami ka nagapangihi. Kung mapilasa ng imo sini nga panit, dugay-dugay gid iya magpali, no? Sa mga parikoy natun dira, ang inyo dira nga alaga, kung diabetison ka, ay, luya, luya. Huwag gid ang puwersa, no? May erectile dysfunction. Ikaw, kung diabetison, gani ka K5 magtumar sang DTX 500, no? Para malikaw kita sa nasambit nga sakit, no? Gina-regulate ang aton sininga blood sugar. Ang supplement nga ini, ang DTX 500, may aras ang charantin. Isa ka-active compound sa ampalaya nga nagamimix ang functions ng insulin. Nagabulig, panubo, kag-stabilize sang blood glucose level. Suluwasin na mga ka-K5, ang DTX 500, bugana, manggarano, nag-aawas-awas sa flavonoids, sa iban pag-iiyang phenolic compounds. Ini nga mga antioxidants nagabato sa oxidative stress, no? Isa ka major contributor sa cell aging. Ang hum ang imo edad abi 40 taon pero tsura mo daw, senior citizen ka na. Take ikaw sang DTX 500 para ma-repair ang mga cells, no? Kag nami ni kami aras ang anti-aging effect, no? Naga-reduce sang inflammation o kung pagpalang hubad. Kag nagalikaw sa aton mata, no? Para hindi magka-katarata, hindi mag-glaucoma, no? Mangin healthy lang permi, no? Sana gangaton sini nga pananawan o kan vision. DTX 500 adlaw-adlaw gid naton nga tumaron. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar, mga ka-K5. O ma-shout out tadi anay ha sa aton sini nga mga

0: Miss A, nagwapa gid sa imo sa personal. Nagapamati kami di sa Barangay Kulasi, Sitio Almalbis Village. Potuod ka ma. Luoy ka. Siguro sa nakitaan mo ko sa personal, nakapamulbos gid ako sa duka, nakapapuwa-puwas ang laps. Nakapangilay gid sa plakado sa duya, ma'am no. Sakto lang man taan nang makahambal ka man nga nagapaligo man adlaw-adlaw, nagapanibin man kung gabi. Hindi man guwapa, hindi man laway. Saktong ligo lang bala ang amo. Hindi man sang pang-artistahon, pero hindi man ginsang pang-tsakadal. I mean, hindi pa sang pang-Barbie doll, pero hindi man sang pang-tsakadal. Aran mo sa tunga-tunga, no? Real talk lang ba? Hindi man pwede ang balon ko nga malaway ko. Kaya ay, nagbaka-baka man niya bala akong ginikanan ubra sa ako. Nagtimakas man sila balaya nga. Matagaan ako sang tsuraga. Pero nang balon na nga na akong kaugalingon nga laway. So, wala din ako sa dosang pagpasalamat sa akong ginikanan nga nagpulaw-pulaw din sa akong. Raisin Dico, good PMSA watching live. Kaban Kalan City, Negros Occidental. Maayong pagpamati sa mga taga Negros Occidental, mga Negrense. No, naton nga mga tagpalamati. Thank you so much. Nagatika-tika kamo diri sa aton sining live video. Layo din yung Rojas City, Capiz actually, no? Magpa-Negros ko, ti. Mabiyahe ka pa sang duha ka oras. Pakadto sa Iloilo. Then masakay ka pa barko. Mga 2 hours. Magkadto ka pa dira sa dini sa Caban Calan City, that's another 2 hours. Igabalik-balik man ko da sang una sang ara pa ko sa Negros, sa dugay man ko na assign sa Bacolod City, no, since 2017 to 2020 ara ako dira. Naga-host ako dira sa inyo sini nga Sinulog Festival, no? Sang kasikatan gibala sang Radyo Bandera. Kami ara kami dira sang istasyon. So 2 hours. Di 6 hours ginang akon nga biyahion kung makalabot ako sa Caban Calan City. Luwas pa na ha. Six, sa biyahe lang na. Luwas pa na sa imo sining mga hulat sang barko, hulat sang salakyan. At least mag-ano ka sang 8 hours siguro. Amuna ka layo ang Caban Calan City from Rojas City. Kun North Negros, like Sagay, no? Like Sagay City, may ari diriya sa lapit lang sa Rojas, sa may ano, sa Northern Iloilo, do sa istansya yata, no? Or Carles, may barko diraya nga dito madungka sa Sagay. Dilayo naman ang Sagay sa Caban Calan, kaya ang Caban Calan City is sa south. Ang Sagay City is sa north. Magkaibang mundo. Magkaibang kuna sila ya dako ng Negros Occidental. Maayong hapon man, ano, kay Sir Ivan Shudan. Ma'am Elnora Avelino, iluga bala ninyo si Miss A daw, 16 years old, never been kissed, never been touched, Miss A. No, baw na lamang! Oh, ma'am, bala man ako kang basi magbutigon ako ni Karon kung mapahuo ako kay Ma'am Elnora. Hindi ko, ma'am, kay ginatudlo sa aton nga hindi kita magbinutig.
1: Tinunto! Ito!
0: Si kaagi mata kita sina, ma'am. Ay, 38 na bala si Miss A, ma'am. Kaagi mata kita sa amu-amu sina. Si Ma'am Elnora, bala na sunog-sunog. Nagid ko kay para i-booking gid ko. At Slayo Billiones, ang pinakamabadla ko nga ano, tagpalamati, Ma'am Roda Amago, pinakagwapa, Ma'am Jenny Ingkong Rosales, pinakamaputi. Maayong hapon sa inyo, no? Ma-commercial kita sa aton sa nga pagbalik, no? Aton basahon ang sulat ni Ritz, ang bida sa aton sininga drama, mga pinanids ang gugma or the pages of love.
2: KK5 News FM. News FM. Ethri Pio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar.
1: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3.

0: Bio ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
2: Ang best friend sa mga kababaihan.
3: Sporbiotics.
2: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
3: Sporbiotics.
2: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: DTX 500.
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo.
6: Kanaminamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. May TC.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
0: May TC.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Excel Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog itang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal mahal gidya sa butika.
3: Ay Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may
10: D3.
8: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio
8: nga may
10: D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: Dolan 136 sa hapon. And kayo ay nakatutok pa rin. Nakatune in pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Yes, ay sa gihapon, ka K5 Amy Orlis Berondo ang inyong sininga. Boses nga ginatutukan na dari sa aton sininga hulot palautuwasan sa kahanginan, Room 1009. Ma'am Gianna Anvil Siloso, maayong hapon. John Mark Biliano, dira sa Barangay Bato, sa Family Biliano. Apuang, Bernas, Caldea, Gonzales, and Sebrero Family. Thank you. Maayong hapon man kay Ma'am Marisol Kiatson Kadigal. Hello sa kay Reynante Cam. Hello sir. Sa iya sininga wife, Baby Cam, sa ila anak B-boy Cam kag sa iloy niya nga si Ma'am Helen Cam. Nagapamati gidara sa Dayaw. I'm listening from HRMO office, Miss A. Regards sa mga gwapo kagwapa dira ha. Sa HRMO office dira sa provincial capital sang Capiz. Lalong-lalo na sa gwapa dira naton ang abogada Attorney Luvine Amores ang nagapanguna dira sa HRMO. Maraming salamat. Natamyan mo naton, no? Sang advance happy birthday sa uton di Ma'am Elnora Avelino sa USA. Happy or advance happy birthday, ma'am. And sige hapon, nagatutok sa aton ang aton sila nga K5 Solid Supporters at Leo Billiones at si Ronji de la Piña Ayore, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Rada Amago, maraming salamat. Mike Torrente Abanco, Kuya John Paul Dizon, dira sa Dao. Basahon na nato ng aton sininga istorya, the Ritz story sa mga pinanidsang gugma or the pages of love.
7: Ga, ipautwas na ga.
10: Istorya,
13: Dear Miss A. Sa maayong hapon sa imo. Kaga sa imo mga listeners, ganagatutok sa imo palatuntunan. Tawag ako sa pangalan nga Ritz. Kapareho sang ibar nga dalaga, Miss A. Nagagulo gugma-gugma man, kuya. May ara man sang nagapakilig sa akon nga lalaki. Yes, Miss A. May ara na sang lalaki nga nagapa tibok sang akon kasing-kasing. Apang Miss A nagapamalabagid ang akon amay. Tungod sa history sang pagpanunto, Miss A, sa akon nanay. Ang nanay ko, ang akon mama, bala Miss A, natuntuhan man sadto. Sang una, kag ang tatay sang nobyo ko, amuna ang ex niya. Hindi lang luyag ang akon amay nga matabo man sa akon ang mangin kapalaran sag akon Eloy Santo. Tiwala gid ang sala ang akon amay, Miss A. Natuntuhan gid ako sag uli. Sa adlaw sang gintalana nga kasal namon sang akon sini nga nobyo, wala niya ako ginsipot, Miss A. Ang rason, nakapabusong sang iban nga babae. Tinuntogid gani, Miss A. Ang nanay ko natuntuhan sa do. Subong ako naman ang gintundo. Kasakit ba't siya gon, Miss A? Na ako ang nauna sa iya sini nga kabuhi. Apang iba ang nangin-ending niya. Aww. Miss A, abi pa ganagana man ang akong ginabat siya kasakit subuan. Patagi man ako sang advice. Saliwat. Ang imo silinga tag palamati. Ritz.
7: Ga, ipautwas na ga.
13: Nabatian ng aton sining sulat nagikan sa kay Riggs, mga ka-K5. Dada confused lang ko ha, kay medyo magamo ang pagka-sulat bala niya, ang pagka-taod-taod niya sa iya sining istorya. No? Pero sa akon nga paghangop sa iya sining sulat, no? Ang tatay sang iya sining nobyo subo, ex mana sang mother niya, nga nagtunto sa mama niya. Amo na sang nabalaan sang father si Nina Riggs, no? Hindi niya gusto nang ang mapamana ni Rich is inang lalaki nga ina, no? Pero although na-confuse ko bala kung ang nobyo ang ex ang nanay or ang tatay sang nobyo amo ang nangin ex. Eh medyo magamo ang pagkasulat. Pabatian talang na karon, ha? Sa aton siringa drama, mga ka-K5. Samtang ginapreparar na ito ng aton siringa drama, no? Ang first part sang story ni Ritz sa timpla kamudera sang manamit nga kape, DTX Coffee Mix. May ampalaya, pag-sugar-sugar cane extract, may arap pag-iya sang chia seeds. The best para sa detoxification sa aton siringa lawas. DTX Coffee Mix, produkto ni Dr. Mil Uy kag sang klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Ang Ampalaya Extract is known for its potential para magbulig regulate sa aton siringa blood sugar levels kag mag-assister sa glucose metabolism. Ang sugar cane extract naga-provide naman sang antioxidant kag nagabulig neutralize sa free radicals sa aton siringa lawas. Kag ang chia seeds naman is manggaranon sa fiber and omega 3 fatty acids. Na nagabulig naman promote sang inabalang feeling of fullness na nabusog balata. Na hindi ka na mag-crave sang kung ano-ano pa kang magkinuyam-kuyam. Kag syempre nag-support man sa atong siringa digestive health. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika and always available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Makili Street sa Buklamang sa PLDT Building. Bukas ka K5 8 a.m. to 5 p.m. Adlaw sang Domingo to Biyernes, sarado kun adlaw sang Sabado. Doy Arthur, nagatutok sa aton dira sa West of Villa Flores, maayon. Si Sir Jun Kadigal, sa dira sa may pastuhan, agsilab panita nagatutok man sa aton. Leo Alejandro, masyarot sa Bilaw sa Pian Capiz, sa pag-greet sa family Ubalo, Paruhinon, maraming maraming salamat. Kay Noy Renato Foliu na nagatutok man sa aton. And of course, ano, again, kay Sir Ivan Chirand na Mama Vina Villarreal. 45 minutes after the hour of 1 in the afternoon. And pamatian na naton ang istorya ni Ritz. Ang istorya nga aton gintiguluhan. Anak, gintonto. Iloy, gintonto man sad to.
10: Tinunto! Ito!

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natun sang kabuhi naghalin kay Ritz. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

0: Rets, anak. Wala kami nagapamalabag sa desisyon mo.
1: Husto si mama mo, anak. Ara ka naman sa husto ng edad. Kag may obra na. Kag kung sino ang palanggaon mo, palanggaon man namon ni mama mo.
0: Papa?
1: Nga, sino ba lang lalaki ngayon na? Nga nga wala mo pa siyagin pakilala sa amon.
0: Pa, nahadlok ka ba siya sa inyo eh?
1: Kag nga nga mahadlok siya.
0: Husto si papa mo, anak. Nga mahadlok siya. Wala man kami nagapangaon sang tao.
2: Ay, amot gani, ma.
0: Okay, sige, sige. Amo na lang iniho. Buwas, gusto namon siya nga mamit ni papa mo, ha? Gusto namon nga kilatison ang mangin mapamana mo.

0: Babe, excited ka na ba lang magkilala sila ni mama kag ni papa ko?
1: Ha? Ah, Kwan, babe.
0: Nga, Kwan. By the way, karoon mo lang tatok akong ara na sila. Ayan na! Sila na nagali, babe! Oh! Wait, ha? Ma! Pa!
2: Anak.
3: Anak.
0: Ay, mama, pa. Yeah, have a seat, pa. Ma.
3: Thank you, anak. Thank you.
1: Hello, tito, tita. Nice meeting you.
4: Nice meeting you too, iho. Ane ka? Toka familiar sang itsura mo. Doa to ba lang madugay tanay kao nga nakilala?
0: Pa.
1: Amo bala tito?
4: Oo, gali. Diretsuhon ko na lang ikaw. Ano ganyang ngalan sang father mo?
1: Kwan. Ato, si ano? Richmond.
3: Ba? Inti.
4: Richmond Marquez?
1: Ho, tito.
4: Hindi. Hindi pwede ni. Dali ka. Ma, malakad na kita.
0: What's happening? Ma! Anong po silingon si ni, ha? Anong po silingon ni Papa?
3: Ricky.
4: Dali please. Na, siling ko!

0: Ma! Pa! Nga nag-walkout ka mo kay ina, man. Anong sala ni Hubert?
1: Anak, hindi ako gusto nga siya ang mapamana mo.
0: Eh, pa! Anong ara kay Hubert, how?
2: Anak, siya ang bata sang ginakaugtan ni papa mo.
1: Oh, Isabel?
2: Ricky, tubtubala subong, akig kagihapon kay Richmond. Tapos na ato, madugay na ato nga natabo.
0: Husto si mama pa. Kumu kay ex gali ni mama ang papa ni Hubert, akig ka man saya. Wala sang sala si Hubert pa. Kasi sa pagapalanggaan ni kami.
1: Anak, ako kuhan, hindi lang ako gusto nga kasi matabo sa imo ang ginhimo ni Richmond sa kay mama mo.
2: Ricky, abi husto na na. Inkalimta na naton ato. Pabay-i ang anak mo nga mangin malipayon. Okay? Ha, Ricky?

0: Babe, sorry sa nagligad nga adlaw, ha?
1: Wala sang kaso, babe. Naintindihan ko si Papa mo.
0: Nakaibalo naman bala si Papa kag si Mama mo sang tabo, babe?
1: Oo, babe. Gusto ni Mama nga mag-istorya sa mga ginikanan mo. Ugaling, nagpamalabag si Papa eh. Ikabalaw ka naman sa history nila. Di ba la?
0: Yes, babe. Okay lang. And then, tapos naman na to eh. Pass na to. Ang importante sa buong is ang present.
1: Husto ka, babe. Ang importante, ang aton subong. Kagtungod sina...
0: Babe? Ano'y na?
1: Babe, will you marry me?
0: Hubert!

0: Ipautos na ka.
1: Nabatian ang unang bahin sang aton drama, mga pinanid. Sang Gugma or the Pages of the Rich Story. Isakto gid ko ang nobyo ni Rich, bata sang ex sang iya sini nga mother nga nagtunto sa iya sadto. Kay familiar gid sa tatay ni Rich. Kay siguro nakilala sang father ni Rich ang iya sila nga asawa sa dung time nga biguin niya. Kasi makahibalo siya kung sino ang lalaki nga naghatag sang kasakit sa iya sila nga kasingkas. So, nagapamalabag karon ang parents sa relasyon ni Rich sa iya sila nga nobyo. Kaya ang worry sa iya sila nga father na maliwat bala na tabo sang una. Nga ang tatay to, gintunto ang mama ni Rich. Kasi si Rich naman subong tuntuhon sang bata. Ang cheater na ato nga amay. Anyways, 154. Balikan natin ini mga ka-K-files sa aton sini nga pagpanumbalik sa room 1009. Ang inyo sini nga hulot, Bala Utuwasan.
2: K-K-5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: June 7, Lord. 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
3: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
6: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisa diyan na nato mitis or purci. Mm. Ang flavonoids sa mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Mm, kag ini ang water soluble.
5: Wow.
6: So, perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag mitis kag purci. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man. Gusto. So dumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
6: Mm, correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays o ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
5: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
6: Mm, ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
5: Mahusto.
6: Kag squamous cells carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, mitis kag purci, agud malikawan ang cancer.
5: Sir.
6: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
5: Gusto
6: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
5: Gapasilong pa, no?
6: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
5: Gabulan sa adlaw?
6: Oo. Ulan diba?
7: Pagkatambok siya.
6: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang tubo, bangod sa iya panit. Kita mo iya panit? Pero katiga?
7: Kasiri.
6: Ang ulo? Kasiri. Ginpreparahan sang tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
5: Gusto.
6: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
5: sa panit niya gid mismo.
2: DTX 500.
3: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa ka semana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka stab. Yun sa amo ni pag-inom.
3: Voltago gabi.
4: Mga pulo mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oo.
4: Ya pila na may sugar nimo ron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: TTX 500.
6: Nantawa Sir JP, kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
5: Oh.
6: Ang asukal ang amutong unod.
5: Oo. Oh, oh.
6: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
5: Oh.
6: Mm-hmm. Na? Imagine Sir JP kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
5: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
6: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
5: Nga nagaprotekta sa tubo.
6: Yes, so, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
5: Sa 14 lang, ano?
6: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
5: Oh, gusto.
6: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
5: Oho.
6: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
5: And the brain.
6: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta Sir JP, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health bag-o pa man mangin ulihi ang tanan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako,
17: ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
16: ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Superman for Men.
17: Gawa sa maca.
16: Isang herb
17: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
17: Like flavawaska.
16: Epektibong sexual potency herb.
17: Stimulates libido
16: and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
16: Extend. Superman for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
16: DTX 500.
20: Matakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: I Care Gold.
23: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad, 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka Leicester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio, ang D3
17: yung may Physio,
16: ang Physio
17: yung may D3.
16: D3 Bio,
17: D3 Bio.
25: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
16: yung may Physio,
17: ang Physio
16: yung may
17: D3.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Biotics.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala gina allergy?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy.
17: DTX 500.
16: Masalika DTX 500.
17: DTX 500.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
27: Imo nga blood sugar test.
26: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
27: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
26: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
16: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Mighty C. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
1: Talan 208 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, Rojas, 100.9. And syempre, nakahook up sa ato ng aton siling sister station, dira sa Pilar, 89.7. K5 Radyo, Tagbuana. SM Jobert Lago, maayong hapon ng daayo-ayo lamang. Ano? And sa aton siling mga gwapo nga technical staff, dira. May ka K5 Monmon Villa, and ka K5 Alvin Pagunsan. Dira sa Hamindan, shout out lang dira kay ka K5 Jomar Bawisan. Anyways, ka K5, ang aton siling programa ginadulong sa aton sang kaaluan sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C, mga ka K5, ang produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Isa ka brand sang Alkaline Vitamin C, no, na available sa mga butika. Naga-provide sang tanan nga benefits sang standard vitamin C. Pero ang kaibahan ng mga ka-K5 sa iban nga mga brands, ang iya siniiya nga alkaline nature makes it non-acidic, no? And gentle sa aton siringa chan. Kapareho sang iban nga brand ang Mighty C, no, nagabusang immunity, no. But siling nag-stimulate sang production sang white blood cells para makabulig depensa sa aton siling lawas batok sa mga infections and colds, no. Nagaprotekta man sang aton siling immune cells kag aton siling mga tissues from free radicals or from free radical damage. Nagaga-support sa aton siling overall wellness. Naga-improve sang iron absorption, no. But siling nagabulig sa aton siling lawas nga ma-absorb ang iron from plant-based foods na nagabulig man prevent sang iron deficiency like anemia. Ang kaibahan ng gid, no, is gentle ini sa aton stomach because this is sodium ascorbate. It is less likely to cause heartburn, acid reflux, or stomach cramps, unlike sa pure ascorbic acid. So, amo na yung kaibahan nga man kampiyon gidi ang aton sininga vitamin C. Shout out ni Wata sa aton sininga mga suki nga tagpalamati nga nagatutok sa aton mga ka K5. Sa pagpadayon sang drama naton sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, the rich story ka K5 pamati anta.

0: Anak, kalaslo na ka mo ni Hubert. Pero ang mga parents niya, wala gid nang istorya sa amo ni papa mo.
1: Isa pa niya sige na problema ko man mae. Kabudlay balahaw. Nagdesisyon na lang kami gani ni Hubert nga sa judge na lang kami magpakasal. Kaya di bala, kalaw ay man nga magpakasal kami ni Hubert sa simbahan nga wala nagasapakan na yung mga parents namon.
0: Ay, parehos kita sang sitwasyon sa to, anak. Wala man nag-attend ang ginikanan ni papa mo tungod akig sila sa akon.
1: Ma, lain ka mo. Kaglain man kami ni Hubert.
0: Amo na gani nga. Gin-explain ko kay papa mo
1: Basta ma, dayon nun namon ni Hubert ang among nakasal. Dayon nun kid namon.

0: Rich, patiko kaslon kenal?
1: Yes, Sandro.
0: O grabe ba? Pila ka ba lang kabulan ka nadula sa loyo mo? Kaslon kenal?
1: Hey, Sandro. Okay ka lang?
0: Hindi gid okay eh. Madugay na ako nagpangaloyag sa imo. Tapos si Hubert nga pila pa lang kabulan nga nagpangaloyag sa imo. Kalaslo na ka mo dayon?
1: Tuod pa lang ga ko siya, Sandro. Pwede bala? Unta din ako, be. Kalaslo na kuya Sandro. Okay?
0: Rich?

0: Babe, excited na gid kuya sa kasal ta ya.
1: Amo man ako, babe.
0: I love you.
1: I love you too, babe.

0: Ma'am, sardine ang palamanhon mo.
1: Kwan, basit nagapadulong rin sa judge.
0: Alas 11 sa gagang schedule. Pero bagalas 12 na sagong to.
1: Sorry, Gijudge ha. Basi kung na-traffic lang sa Balahaw. Kaina ko pa siya ginatawagan eh, pero wala man siya gasabat.
0: Oh, okay, sige. Mahulat pagid kita.

0: Anak? O ti ano? Wala pagit si Hubert?
1: Ma, hindi ko git siya mamakontak, ma.
2: Siling ko nagid eh. Siling ko nagid gani. Wala gid akong magsala. Gusto gid ang ari tanang sa una-una ko. Natabo naman ang natabo sa kay mama mo.
1: Pa?
0: Ricky, ano ka bala?
2: Ah, wala gid ako. Wala gid sang kinalis sa amay niya. Amo man ini ang ginbuhat sang amay niya sa kay mama mo sang una.
1: Pa?

0: Nga nagpakita ka pa, ha? Hubert?
1: Rich. I'm so sorry. Patawar ako. Mapatag ako sa imo.
0: Kag-ano pang dapat nga ipatahag mo sa akon? Ha? Ha, Hubert?
1: I'm so sorry. Wala akong makahingagaw sa judge tungod...
0: Tungod nga ano, ha?
1: Tungod sa adlaw nga to. Gitpabalo ako ni Michelle nga. Nagabusong siya.
0: Ano? Sabag kayo, Bert!
1: Rich! I'm so sorry. Please! Hindi ko hungod sa kito na balatsagon mo.
0: Gusto kin magalihang balipabasa ako. Wala mag-ulpot ang amay mo sa ano sa kasalila ni Mama kay may git pabusong siya. Ganito sakitan git si Mama.
1: Rich, let's explain. Patawara ako.
0: Wala ka sa kuya. Wala ka sa kuya. Nakakita mo po ako si Di. Pariyog lang.
1: Rich.
0: Magalit ka sa atubang ko, Hubert. Magalit ka sa atubang ka!

story repeat itself. Oo, ang naagyan ni mama naagyan ko man. Kag ko namati lang tani ako sa amay ko, hindi ako masakitan sang amo sini. Si mama naman nagalalain tungod ginhimo sa akon ang ginhimo man sa iya. Pero natabo na ato. Sa subong, ara pa ako sa healing process. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ritz.

0: ga ipautos na ga.
1: Nabatian ka K5 ba ang istorya ni Ritz sa aton sa nga drama. Mga pinanid sa gugma or the pages of love diri sa aton kampiyon nga istasyon. K5 and News FM. Rojas, syempre live man sa aton siringa official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Again, sa mga naga-Facebook nira, bukara nyo man ang amon siringa page. Please, mga gwapo, kagwapa, paki-like, paki-follow. Maraming maraming salamat. Ang aton siringa drama nga inyo nabatian gindulong sa aton sang kaaluan sang DTX Beauty Soap ang sabon nga pwede sa tanan nga skin type sa pwede man sa kabataan na pwede sa tigulang tanan pwede na kay tungod ini herbal nga sabon gabudig prevent sa early signs of skin aging kag nagapaputi sa aton siringa panit gamit ang mga natural nga ingredients. DTX Beauty Soap available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-cave. Ano tong ginambal sa katapusan sang drama? History repeats itself. No? Anong buot silingon sina? No? Asang sila nga proverb mga ka-cave? No? Buot silingon o nagakahulugan nga kapareho nga sahi sang event or konflikto or human mistakes ang nag-occur over and over again through time. No? Ang natabo sang una, natabo naman. Subong sa present. Ang pagtunto sa iloy ni Ritz sang una, natabo naman sa iya. Ang masakit pa dira, hindi lang niya sang kung iban nga tawo ang nagtunto, kundi mag-amay pa mismo. Mag-amay pa mismo. Ang nagtunto sa mother ni Ritz is ang father sang iya sinang nubyo. Karon si Ritz, natuntuhan man sang nubyo, pahibi-hibi pa ang tunto niya.
2: Tinunto!
1: Nga gin-inform siya kuno sang isa kababayi nga napabusong niya. Tapos maghibi-hibi, hindi niya kuno hungod. Hindi niya hungod, nga sakit ng balatsyago ni Ritz. Bawa na, may gipit ko ni mo, dalato-lato. No? Nagsinok-tsak at imo sang iba, tas hambal ka, hindi hungod. No? Wala ko bala na mian silang rason, bala nga, no? Kung mabukayo, bala? Or mabuking, bala? Nga sang katuntuhan, hambal, hindi ko hungod, nga sakit to, nang imo balatsya.
2: Tinunto! Ito!
1: Hindi tinunto, no? Istoryahe ang amo! Hungod mo gid-i. Imo gid nga choice. Hindi ka man siguro nga sang sinto-sinto. Hindi ka man guro sang aning-aning. O, hindi ka man guro sang kulang sa... kulang sa pag-iisip, no? Kabalo ka man. Sang imo sin nga ginabuhat. May buot ka naman. Baw sa rabo na bala ikaw. Gani, kung nag-tsuk-tsak kada sa iban nga babayi, ginpili mo na yung atuntuhon ng imo sini nga partner. Hindi kaya magrason nga hindi mo hungod. Kay hungod, alangan wala mo to gintuon. No? Alangan wala mo to gintuon. Ano to ha? Nadalin as lang. Oh, daw istoryahan mo pa kami

0: News FM. E3Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamayan na akong nga buyon.
0: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
5: Pungod kag rashes?
6: Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
7: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay. Na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
0: siya. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogalis.

0: sa school lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, muna, thank you again sa may TC.
1: May TC, imitibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants. Para sa mga mata, kaangay sang lutein,

0: Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Nung kinabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Kinasa ko na ang imo.
10: Blood pressure. 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Panahon na naman ang ubo.
8: Si punch at trangkaso.
9: Pero huwag mag-alala.
8: Dahil ang Didra ang mighty.
9: Palaban mo,
8: Mighty C!
9: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
8: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
9: laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya.
8: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
4: DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Hey, Dolan, 33 minutes after the hour of 2 sa hapon, kayo ho ay nakatutok pa rin kay Miss A sa room 1009. Ang inyong siling ahulo at palautuwasan. Mga ka-K5, last wave na ho ng ating programa. Gani kung may ara ka mo sang ipa-shoutout, no? Ipa-shout, i-shoutout nyo na. I-comment dali sa aton sininga live video mga ka-K5. Mahambal ni Ma'am Elnora Avelino, hindi ka mo sagisalig sa mga lalaki. Ano, Miss A, Sara Bo? Sara Rambutan. Silingon ba lang? May buot ka na! Minto buang ka na sa mga buhok-buhok sa inyong lawas. May buot ka na ga! Si ka na magambal nga. Huwag ka kaintindi sa ginoobra mo. Di ba lang? Kompleto ka man guro sa bakuna. Base plano, Ma Miss A. Ngita lang tayo na rason para makalusot. Amo na kong kisangag ng trip-trip lang bala yan. Ito ginhungod, gid nga sakiton ka. O kisangag ni ginapusta-pustaan pa sa magbarkada. Di ba lang? No? Kabudlay nga mangin biktima sang amo sina. Nga aamo day ah, ang bali alpha. Anong nga aamo day ah? Ang bali mamil Nora Avelino, amo na yung obra sa mga lalaki, gapanunto, hay kung matuntuhan ka, na da ka na lang ila sinaiya ginaayop sa isa ka babayi mang sulsol. Grabe kaya si Ma'am Elnora Avelino. Victor Bustila Hulasca, pa-shoutout sa family Hulasca, kag family Balbona sa Kulasi. Ma'am Rena Wakas, sa Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Elsie Acuña, nagatutok sa aton. God bless you to mga darling. Doy Arthur, kag kay Noy Renato Foliuna. Dari na kita sa aton sila nga explanation. Atong ginambal kagina nga, hindi niya daw hungod. Hindi niya hungod nga sakiton ang balatsyagoy sang iya siling anubya. Amo nang hambasang tuntong anubyo ni Rich.
7: Inunta! Ito!
15: Choice mo gid na iya. Ang pagluib, ang pagtinunto, no? Ang pagbinuang sa relasyon, choice mo ina. Buot silingon, ang imo pagluib, ang imo pagtsuktsak sang iban, pagtilaw-tilaw, pagtusik-tusik, pagkitkit sa iban, that infidelity is a deliberate decision, not an accidental slip. No? Ang pagluib ya, nag-involve sang serious, sang conscious decisions. No? Di paano mo ito matsuktsakan? Biko wala ka mo anay nag-chat-chat, wala ka mo nag-uloy-storya. Silingon, halin pa sad to, nag-decide ikaw nga mag-sikreto sa imo silingon ubya. Ala nga naman nga nagsugat ay lang kamo sa dalan tapos napabusong mo siya. Ha? Ano ka, ido? Nga kung diin-diin ka lang yung maplastar. Siyempre may kasugot ka mo na. Nag-chatay ka mo kung diin ka mo matagbuanay. Baw radyo tagbuanay. Diin ka mo makita ay. Di ba lang? So, hindi kayo magambal nga aksidente lang na tamo. Ano na dalinas lang? No? Nakapantalon ka, tapos gulpi, nagwa ang imo, dira ang akwan. Kag nagsulo dito sa iya. Wow! Daw tutuhon mo pa kami yan, no? It's not an accident. No one accidentally ends up cheating. No? Ang every act of infidelity involves multiple opportunities. Mga ka-K5, to stop, reflect, and make a different decision. And kinahanglan mangin accountable ang tawo nga nagaluib. No? Ang nga nag-cheat. Kung cheater ang isa ka tawo. No? Kwan, buot lang silingon sina nga hindi pa sila kontento. Sarang nila i-betray ang salig sang ila sininga palangga. Wala pa sila na graduate sa ila sininga katuntuhan. Tapos kung madakpan ka, mahibi-hibi ka lang.
7: Inunta! Ito!
15: Wala kaya sang commitment. Wala kaya, hindi kaya faithful kag loyal kay tungod. Waay kaya sang commitment. Damo ka pa sang mga rasa nga gusto tilawan. Okay lang natani kun nadakpan ka, nag-ako ka. Hindi ba mo drama-drama ka pa ini?
7: Inunta! Ito!
15: Ibi-ibi ka pa kag mahambal do yun nga hindi mo hungod. Pinabuang ka pa nami kagidya sa ano? Nami kagidya pitko ng mga lato-lato muda. No? Anyways, no? Sa kay Ritz, no? Valid ang imong nabatsyagan subong, no? Nagabatsyag kasang kasakit. Nabatsyagan mo ang kaakig, no? Gahalo-halo ng imo sining emosyon. Kag syempre sa parts ng imo sining parents, no? Na nasakitan man. Eh, syempre, natabo na sang una, no? Mas nasakitan pagid ang imo sining parents, particularly ang imo sining Iloy Subong. Anong dapat nga himuon para, ano, amat-amat nga maka-move on. So, syempre, maagi ka gina sa process of grief and self-reclamation. Proseso ina eh, ang ginatawag nga pag-move on. Hindi ba na yung nga paghambal? Move on lang daan! Ngayon sige, dama ka move on ka. Hindi, that's a process. No? So, subong, establish ikaw sang distance from your ex. Prioritize mong ang daily self-care. And i-allow mo lang imo sila nga kaugalingon nga mag-grieve without rushing forgiveness. It's normal nga maghibi, nga magwawaw, no? Nga magmukmuk, no? Okay lang na. Basta i-remind mo lang ang imo sila nga self nga subong lang na. And, no? Liwat ikaw nga magabangon. Okay lang na maghibi? Okay lang na nga masubuan ka? No? But ensure you are getting adequate sleep. Ina-prioritize mo nga mga basics ba lang? Natulog ka, nagkaon ka sa hustong oras, no? Nagkaon ka sa balanced meals, and you stay hydrated. No? Eh dapat ang revenge sa babae ya, once tuntuhon ka, is mag-glow up pagid ikaw. Na mapresentar mo ang better version of you. Hindi nga, no? Gintunto ka na gani. Tapos liwat yung sugata ay ni ex mo, baw, muslok ang imo nga mata. No? Kalain ang imo siling skin. Nag-glossyang ka na. Wala sang mas the best nga revenge sa imo siling ex. Ngunit makita niya ka nga, baw, kanaya-naya sa imo. Nagwapa ka, nag-sexy ka. Kagka na miturn ka na gidya after sang nagulagan ay ka mga duha. Amuna ang pagpaantos sa iya. No, nga makahambal gid siya nga nagahinulsol gid siya. No? Again, you prioritize the basics. Magtulog sa at least 8 hours. Kaon and stay hydrated. Himo ka sa mga pamaagi para no, ma-release mo ng imusining kaakig. Ang anxiety, ang grief, like mag-exercise, so mag-gym ikaw, zumba-zumba ikaw, no? And magpangamuyo gid ikaw. Pangamuyo, no? Na makapatawad ikaw, mahilway imo kaugalingon sa mga dumot, kasakit, no? And liwat ikaw nga mangin malipayo. Nga ihatag sa mahal nga makaako, no? Paaboto niya sa imo sininga life ang the one para sa imo, ang that someone nga maga hatag sang kalipay sa imo sining heart. Magapalangga, kagbaga alaga sa imo. Ka K5, bilin na takamu sa matahom nga ambahanon. Maraming maraming salamat sa inyo sininga pag-upod sa aton. Dili sa aton sininga palatuntunan this lovely Thursday afternoon. Nag-greet ko man sa maayong hapon da sa Camp Peralta Hamindan si Aileen Eneserio Villasi, sa Quiz Mike Torrente Abangco, kag sa Mike and Beth Barber Shop sa San Roque Extension. Maayong hapon! Ma'am Rena Wakas, hello! Kay Rohan, kay Ayan, kag kay Sir Armand. Maayong hapon man, again, kay Sir Jun Cadigal sa Sapian, kay Ma'am Marisol Kiachon Cadigal, Ma'am Elsie Acuña, hello kay Doy Arthur, Leo Alejandro, Noy Renato Foliuna, natamyo mo naton Ray Nantican, kag ang Cam Family, dira sa Barangay Dayaw, Rojas City, Ray Sindico, Sir Ivan Shadand, maraming maraming salamat, at Leo Jambillones, Ma'am Roda Amago, Ma'am Jenny Incong Rosales. Sa ngalan sang Bugos nga hubon, sang K5 News FM Rojas, sa aton sininga partners sa technical side, ka K5 Michael Chanditoga, sa ngalan sang aton sininga pinalanggang nga Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. This is K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang may TC.
1: May TC.
9: Mabaka sa mga butika.
1: May TC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko may TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: May TC. Epektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
1: Extend the food superman for men.
14: O si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Salvador Estonina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
16: Nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
15: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
9: Bakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: Medisina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medisina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Agatugas, sang ulcer, mag klinika, for biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mags for biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa for biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyag.
2: DTX 500 Mighty C
4: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
4: mabaka ang butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, at pasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, that's one nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
6: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabo. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mamaka sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh!
12: Para sa maputi at mabangong kilikili!
14: Clinica Deo Fresh!
13: Nagabasa na naman bala ka!
12: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
14: Clinica Deo Fresh!
12: Para sa maputi at mabangong kilikili!
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
14: Ganito ako!
16: Tigasi!
14: Tigalapa!
16: Tigasay!
14: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi!
16: Ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
14: Supplement for men!
16: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
19: Memory Advance Syrup.
4: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant. Nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon,
4: mag-inom sang Eye Care Gold.
14: Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
4: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: ang kakampyon ng estasyon sa

0: Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sis, isa ka dla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakats mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: pinatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali si Eli sa Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo na normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
11: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
12: Ako si Jalistine Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
13: My favorite one is...
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tamisu.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan,
16: may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuos ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: DDX 500!
3: DDX 500!
5: Catalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang
6: ginamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi man nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: K5 News FM.

Mayong hapon mga pitalangga, namun nga mga tagpalamati, padayuro natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahinan. Ngayongit makuhan sang pagtunan, gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, sure ka?

0: naman. Uni, Malka! Wala kang ginagakadudla, no? Nga namigado na kita tungkol sa skatter-skatter nga ina!
1: Ah, hindi na subong, Day, ah. Ha? Mansubong niya nga chimpoy, ah. Gadinaog na ko, ah.
0: Dinaog? Dinaog ka? Din! Din ang ginataog mo! Ha? Ihatag sa akon! Kagani, Malka Aris, sa diin ka nagakuha sa ginakapital mo sa sugal? Ha? Sa diin!
1: Ay, kalma lang, Dabala. Ako nang bahala, ah. Importante nga nagakamat-amat na kita bawi sa mga nagkalapir dito sa una.
0: Maris ka! Mabasi pala kung diin ka nagkakuha sa kwarta nga ginakapital mo. Pinatsyanday kita! Mabasi pala tuod ang huring-huring na sagap ko. Kung tuod, mapatay tagad ka!
1: Ano nga huring-huring man? Kinalagpat kay muya. Kakuntuod din man ang huring-huring nga ginasiling mo. O tinga, may mahimo ka? Ha?
0: Aris? Kano mo, ginaako mga tuod yung ginpakabit mong bata at sa migo mo nga damo kwarta para maipanahor ka?
1: Ahang...
0: Ako pala?
1: Iputang baba mo pala? Iginalingan ko?
0: Animal ka?
1: Makibot gani karon ang tuo ko nga kamot. Matabog ilang espiritu mo karon.
0: Animal ka? Sapat ka gin! Kilatan kita ni Aris! Kilatan kita ni!

0: Grabe ka man, laba. Nakaubra ka lang. Naglain ang gidayon ng batasan mo. Ano, sala ko nga brikan mo, kuhaw?
1: Kuhan, nakita ako binga. Nga wala ako sa mayong future sa tupad mo, Barney.
2: Excuse me, sir. Pare, nagding order ninyo, sir, oh. Seafood pala, bukag garlic bread, sir. Ma'am.
1: Thank you.
2: Welcome.
0: Galing.
3: Yes, sir. Oh, okay.
0: Ma'am, yes, ma'am. Mayo kay Balanda.
3: Okay, ma'am. Okay, ma'am.
0: Ang tanan kinanggit pang hambal mo sa akon sa una, papati lang tanan. Isiling mo. Kung makaobra na kita, masupot-supot ta kay makuha tabalay sa muli na housing. Butigon ka, lab. Nga. Damugid ko artang nag-hold sa imo, haw.
1: Bahala ka kung nanong ihambal mo. Basta break na ta, Barney, ah. Kalimti na lang ako, bipalihog. Pangita ka na lang sang lain nga babae kaya hindi ako yung para sa imo.
0: Hindi ko ni basta-basta lang ang malipatan, Janie. Apat katuig kita nga nagnubiyanay. Kag-graduation ko pasunod si Mana. Sobra kasakit ang gidibo mo sa akon. Sobra kasakit! Hindi ko ni malipatan, nakabati ka! Hindi ko ni malipatan, Jenny! Hindi ko ni malipatan, nakabati ka! Hindi ko ni malipatan!
1: Sorry, Git. Sorry, Git, Barney. Sorry, Git. Hindi ako bagay.

0: Diyos ko. Gusto ko makita ang mistory ang anak ko. O, demonyo ang aklasis ang amay ining si Aris. Tungod sa sugal, kingamit niyang bataya para makwartahan. Malapit na lang makaabot sa syudad ang bas ng kinasakyan ko. Nagpalangurog ang mga unod ko. Diyos ko. Kamay pang hamapunggan ko lang karoon ang balatsyakon ko. Pero makita ko ng amo yak ang anak ko. Buka man, hining si Jenny, buka gagamot ka bata. Kasunod-sunod bala ko na nang gusto sa kamay, ha? Wala utok ang gagaya. O kung basing gusto yaman magpakabit sa kwartahan. Amo na.
1: Oh, hari na to sa terminal,
0: ha? Oh, Diyos ko, hari na kami sa terminal. Diyos ko, muli kaya.
2: Manahog ka mo, isa-isa lang, ha?
0: Giyay ako sa mga tiniun
2: kayo. Hindi ka manahog?
0: Kabay pa karangay nila ako magbinasto sa ginaubrahan sa mata ko kung makita kong busya. Kabay pa.

0: Bakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
1: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
1: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
1: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
1: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali. Gasang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, magabutika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka, sa magabutika.
3: K5. News FM.

0: si Alice. Nagapanahod naman. Pisting na klase tao niya eh. Samtong ko. Hello. Ano, Meg?
1: Meg, pwede ko kayo liwat, Meg?
0: Ba?
1: 5,000 lang, Meg. Si Inday na bahala magbayad sa imo.
0: Sure ka? Medyo dako-dako na ang utang mo sa akin.
1: Kariman, Migo ko nga. Di ba lang naging sindihanay na kita parte sa utang ko? Ara naman na si Inday sa imo. Bao, gamay pa man ang nakuha ko sa imo, kwarta po. 5,000 man lang.
2: Oh, Boseng. Excuse me. Pwede ka pakita sa imo, boss?
0: Sino? Kung si Dali. Ambalang, wala ako dire.
2: Ini si Dali, boss. Nanay ko nun ni Ginny.
0: Ano? Nanay ni... Hello, Aris?
1: Meg?
0: Nga-aari diri ang asawa mo. Ano ini?
1: Ha? Anong siling mo, Megman? Aara na si asawahon? Buong animal! Wala ko yung kalibutan niya nagkanto na siya sa syudad.
0: Aris, mabutang gani ako sa kahuyanan. Maghanda ka. Nakabati ka! Maghanda ka!

0: Maayong aga, sir. Maayong aga.
1: Ah.
0: Ako gali ang nanay ni Jenny, sir. Asawa ako ni Aris.
1: Maayong aga man, ma'am. Anong maalagad ko sa imo?
0: Nang aramata ko, sir. Pwede ko siya maistorya?
1: Daligid lang, ha? Ato siya sa sulod sa opisina, eh. Medyo masako subong. Pwede ka nga makahulat-hulat lang?
0: Sir, dali lang yun, sir. Daw hindi ko nakahulat ya, sir, mong. Gusto ko lang siya makita kay... Natingala lang, kuya. Nakibot lang, kuya. Gagulpe lang siya. Wala nagpauli na sa balay. Wala man kumisang cellphone niya. Pwede kontakan sa iya. Managharabas ko nga ba na? Idaw hindi magpatandog sa cellphone niya? Muna nga nagkanto na langit ko ni sir. Sa pa-istorya langit ko sir sa bata ko sir. Kaya may gusto langit ko klaruhon sa iya sir. Kag gusto ko sir sumunggin sir. Maluoy ka sir. Sabtang mapunggan ko pang kaugaligon ko sir. Kaya gakulurog ko sir.
1: Gani pala.
0: Gakulurog ko ya sir.
1: Nagatidulok ng ang mga tao sa akon.
0: Sir maluoy ka sir ay.
2: Sir! Aras si mamasali sir.
0: Sir, si, pa-istorya ako, sir. Si Sally? Ako, sir.
1: Misis, kung mahimo, kalma anay, ha? Ara ang asawa ko, ho? Palihog, lakat lang, anay? Malik lang di karon kung wala na siya. Palihog lang. Palihog lang.

0: Oh, amoy ni. Amoy na diri ang balay nga ginaistaran sa bata mo. Oh, tanawa. May aircon, may TV, may malumok nga kama. May araman sang refrigerator. Oh, wala ini kamalingking ikumparar sa pagabuhi niyo. Ah, ah, sulod ka ba, sulod ka ba?
1: Dayjen?
2: Nani?
1: Anong buot silingon sini, ha?
0: Ah, Jen. Istorya ka mo di anay ni nanay mo, ha? Kagbalihog lang. Isahay lang ta. Kamalo ka sang obligasyon mo sa akon? Wala ta ka ginpilit. Wala, ha? Kaga, nagapagabay ako. Wala lang sang magamo. Wala lang garot. Okay? Ah, malakad na ako.
1: Ah. Inday! O Diyos ko, inday, ano ni man? Ha? O Diyos ko, inday! Gaga si mga bata. Kinbahilo mong lawas mo sa kwarta? Ha? Ha? Kinbahilo mong lawas mo sa taway ka pagabuhi? Hindi ni taway, day! O Diyos ko, inday, gamo ang gitsuntlan mo, day! Gamo ang gitsuntlan mo!
2: Nay!
1: Gaga ka gitsa, day!
2: Nay! Nay! Nay! Nay! Nay!
1: Nay! Nay!
2: Nay! Nay!
1: Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Tuloka ako, baladay sa mata ko, baladay! Tuloka ako, baladay! Ano dayaw? Ano dayaw? Ano ginang natabo? Mulangin ko yan ay kalibutan, day mong. Istorya, ebe si nanay, day, kay pamatian ta ka, day. Ha? Ano ka dangat sa umusining tanan, ha? Diyos ko! Nakibutan lang ko yan, wala ka niya nagpuli sa balay. Wala ka niya sagit-sugit sa akon si tatay mo. Istorya, ko, day. Ano kinaang natabo, ha? Ano kinjene? Ikaw ginbayad ni tatay mo sa utang sa amigo ya? Ha? Amo pala na? Haday? Amo pala na? Day? Oh, Diyos ko! Diyos ko!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Excel Food Superman for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

Ano pang ginayahan ng bata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunod pang ginayon buha sa pagmamati ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhaan sang pagtunuan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sure ka! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: News FM.
1: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga. Sang diarrhea sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates

0: realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at may tisi, muno sa akong mga tuwan balay nagtambo ko.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
11: Ay, Marie, nga dito kaya mabakal sa mahal.
10: Kay may barato balay nga butika.
11: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
12: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
11: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
12: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang kampyon nga oras, mga ka-K5, 25 minutos sa nakaligang nabilin antes kita magdangat sa takna alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador,
1: ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador,
1: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador,
1: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador,
1: Darren Salomeo Hanson.
5: El Castigador.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kad probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang palatuntunan El Castigador. Subungad law sang Webes mga kaki-five. Pet sa 11 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod yun naman ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Magadulong naman kita sa mga balita nga nagkahinabo diri sa tunsininga pungsod Pilipinas. Ilabi na diri sa palibot sang probinsya sang Capiz sa bugos nga Western Visayas. Sa ato na sininga mga headlines. Basura sa circumferential road sa Barangay Dayaw. Amat-amat naman nga nagatumpok. Samtang mga nagadumok nga basura sa Humagik Hikville ginkuha na subong adlaw sang truck sang city government. Sa dugang panaton diri nga balita lokal, lalaki nga nakuhaan sang armas luthang kag droga, madamo na sang kaso sa Maynila suno sa Pontevedra Municipal Police Station. Kag isplanad sa Lapu-Lapu Street, pahamtangan sang CCTV para matumod kung sino nagapanguha dira sa mga bricks, mga guardrails, kag iban pa dira mga kaki-five. Samtang sports tourism, ginaprioridad sang Roja City Government. Sa balita sa palibot sang aton sininga pungsod Pilipinas, masubrado si Mil ka mga panimalay na halitan sa magnitude 7.8 nga linog. Iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon, kag report sang aton sininga patrol. Inyong abantayan tutukan diri sa pagpangalagad sang El Castigador program. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas, subong man sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan, sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar, kag sa aton sininga mga online viewers nga nagatutok na sa aton sininga pagpangalagad pinaagi sa aton sininga Facebook Live. Sa aton sininga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Maayad-ayad man nga pagpanmati kag mayong hapon sa mga suki naton dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center. Sa subong man sa nagkalain-lain nga pampubliko nga merkado sa 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz sa mga tricycle drivers naton nga nagabiyahe. Sa mga jeepney drivers, van, bus drivers, modernized jeepney drivers, ano man dira nga salakyan ninyo sining ginamaneho, sa mga nagatutok subong sila sining mga speaker, maayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. Sa kuto malabutan sang aton sininga pagwaragwag, mapa online man o kon sinyo sining mga lilisuan sa inyo sinitagsa ka mga radyo, maayong hapon. Kag mayad-ayad gid nga pagpamati. 20 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Iunahon taguro ang ining nagluntad subong langgid lamang nga hapon, isa ka vehicular accident dira sa may pakadto sa Barangay Libas mga kaki-five. Check ta sa hindi madugay ang aton sininga patrol. May kang tanan sini mga kaki-five. Ano ba lang mga involved diri nga mga salakyan? Now sa aton sini nga mga kaki-five. Kag subong man iban pagid nga mga balantayan nga mga balita, tutukan namang diri sa aton sini nga pangalagad. Okay, standby lang no mga kaki-five. Ay kuhaon nato ni na karon na. Samtang sa aton sininga lakat sang panahon sa subong nga adlaw sang Webes mga kaki-five, maayo gid ang aton sininga tiempo. Now sa sininga hapon, based sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa, wala sang na monitor nga low pressure area kun ano man dira nga mga weather disturbances Southwest monsoon ang habag o kunabagat nag-aapekto gyapon sa western section sang Northern Luzon. Mga kaki-5 kag diri sa aton sa probinsya sang Capiz, maayo gid ang aton sininga tiempo. No, sa aton sininga mga kaki-5. Kung kaysa may mga panalagsa nga pag-ulan, iniadala sang localized thunderstorms. Check na to ng aton sininga patrol, okay na partner. Sa line number 2, si Kaki-5 Alan Oconal Catalan. May detalye sa nagluntad ng vehicular accident. Dira padulong sa Barangay Libas. Report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Duwa ang pilason, duwang biktima nga nakasakay sa isa ka private nga tricycle nga K5 Darren. Ang ginbungguan sa isa ka pick-up, Estrada pick-up ini nga may arasang plate number NIS 8448. Kag ini nagluntad ang vehicular accident diri sa may kanto sang corner gate, no, sang Barangay Dayaw kag Barangay Libas, Roja City, mga alas 4 10 takda subong gid lamang hapon, no. Ang duha ka biktima ginda respondihan sang aton sining arsurd kag ara karon gin karga na sa ambulansya dala sa malapit nga hospital mga K5, no. Ang ninabitan nga pick up na nagaduag puti alin ini sa may Barangay Libas, moving to or heading to pagkadto sa Rojas Kuntani, no. Kag ang motor tricycle o kon ang tricycle o halin diri sa may Barangay Libas man na nagsangyad sa, no, sumangyad siya sa pickup. So binungguan siya sang pickup ang malain kay lumiso ang tricycle. Pagliso iya sa pihak nga lane, gahururo man ang isa ka pickup na Estrada man, binungguan pagid sila liwat, no. Both lingon mga ka K5, duwa gid ya ka pickup ang sumangyad sa ining nanabitan nga tricycle, no. Kag ang isa ka pickup moving to Barangay Libas, no.
0: Sugata.
2: Oh, nagasugata. So daw ma-overtake tani, amot yung ma-overtake ini ang tricycle, sumangyad siya sa kilid. Pag sangyad siya sa kilid, lumiso, lumibot sa man, may impact mo. Lumiso sa sapiak na lane, ay may isa man ka-pick up dito sa isa ka lane na nagasugata, pinungguan pagit siya, no. So gina-check na karon ang status sang duwa ka mga biktima nga ang pangalan ara dira karon sa aton sining footage sa video nga nakuha naton sa arsert nga nagaresponde kag nagatatap sa duwa ka mga biktima do ano man ya ka malas sining tricycle, no, nga sumangyad sa di sa isa ka pick up pag liso ya pag sangyad ya inapok sa sapiak na lane. May nagapakatuman na pick-up. Balon sa ipagid ni Gali Mitsubishi Strada. Kaki-5 Darren, kagang isang ka-pick-up ang Strada. At sa piyak na lane ba lang going to Libas?
0: Strada man.
2: Ay marasang plate number FAI 9212, no? Do Strada man, no? Naputi pareho gini do ano ni coincidence ini ang natabo do gidya ka
0: Strada.
2: Dutayan lang sa dutayan lang sa masandwich ka K5 Darren, kag sa aton sini nga mga K5 sa tumatag pala mate. Dutayan lang sa masandwich, maayo lang gani kay hindi madasig ang ila sini nga padalagan kay manti corner mo. Corner ari di sa may corner Dayaw kag corner Libas ini.
0: Diragit. K5R, diragit sa may circumferential road dapit.
2: Oh, dire sa may isa tubang git sang isa ka gasoline station.
0: Ah, okay, oh, pasunod dira sa Libas.
2: Oh, pasunod sa Libas, tubang gini sang isa ka resort. Diri lang sa may dayaw na kag gasoline station, no? Kundi daw corner na siya de. Daw manika ulikoon pakadto ka libas, pakadto ka para kag ang pick up ya nga nagbunggo siya pakadto tani Roa City. Think tricycle alin libas pakadto man tani Roa City. Daw nagdotanay sila siguro, no? So sinangyad sa sang pick up, winaslik sa piyak na lane. May pick up man nga nagapakadto sa tindog ka counter, no? Mo to nga sinangyad pagit siya mga ka K5, no?
3: Overtake ni so, siya guro tani K5 al ining tricycle.
2: Probably ma si kon ma overtake siya kay man ang inanibitan nga pick up nga puti ining facing Roja City. Ari siya sa linya niya, no? Ari siya sa kilid. Kaga atong isaman ka pick up na ato sa pihak, ato man sa siya nga linya, no? So nabtanta diri nga ang tricycle ari sa kilid sa may driver seat dumpy. So posible nga may tendency nga basi may ma-overtake siya tani sa pick up, no? But unfortunately sa malayan nga palad na ano siya, no? Na sandwich siya, no? Ang driver, dali na gano'n.
3: Sige,
2: pa iba lang. Noon sa K5 News, ganun yung driver, saan pick up, sir? Going to Roa City ka dali? Sir, sorry, ano siya, sir, mag-overtake? Ang physical? Dapat lang yung hindi mo nalang akong tulagan sila, nakupot lang ko yung bandyan sa kasi. Dapat lang ko sa kilid. Pinapot sa pagkakas na lane. Sumaman, kapasulod, kamatama.
4: Nag-pick up.
2: Oo, nga, paparam ang sumam. Ay, natukang ko pa rin po bangga sa ako. Natukang
4: ito. Ito, hinapit na siya sa isa kapit na. Ay, sir. Anong driver, sir, sa nakita ng tricycle?
2: Babae.
4: Babae. Ang sila katilog ya karga? Ay, sa baliduwat lang ang babae. Kaya kita ko ito sa lulat sa ambulansya, daw may edad na eh. Oh, sir. Okay. Daw coincidence mo, sir, no? Duwag ikaw mo kastrada. Man ang nag... Duwag mo ka mo kastrada. Ang nag-kang butila sa masandret. So, nangyong sir nga lang ito, sir?
2: Albert. Thank you, sir, ha?
4: Okay.
2: So, amo to ka K5 darin, no? Ang driver sining isa ka strada nga nag gamay langgit nga nag nag-swipe, no? So, para sa sining inibitan nga vehicular accident, no? Aray na karoon, ato sining mga kapulisan, ato sining Roa City PNP nga mag-conduct ang investigation sa nanabitan nga vehicular accident, no? Diri sa may corner sa barangay Dayaw kag barangay Libas mga ka K5, no? But so far nakita tato ang duwa nagnadabatan kag ginasang nagakigong a first aid sa RSR, no? Nga nagresponde sa sining duwa ka mga biktima ba igli ning driver sang tricycle.
3: Pila ang sakay ka, K5L sang tricycle?
2: Yes, tactical darin.
3: Pila ang sakay sang tricycle magluwas sa driver?
2: Isa lang ang iyang sakay, senior citizen pa to. Tapos ang ga-drive babae man, no? Kaga makita ko tong ina kaga araman sa ton sining puti makita man nga daw ginatagaan sila sa first aid sa tulog sa ambulansya sa RCERT Active 5 daran. No?
3: Sige.
2: So, ang dugang na sinikaroon ng mga updates para sa atong sinima ka K5, well, stay tuned, Japondri, sa K5 News FM Rojas. Para sa El Castigador Program, ini si ka K5 Alan Katanat.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador.
0: Nabatian no mga ka K5 ang idolong report, no flash report sa aton sininga patrol. Direkta dira sa may corner gid sang barangay Dayaw kag barangay Libas sa nagluntad nga vehicular accident. No tatlo diri ka mga bihikulo ang involved. Isa ka tricycle kag duha ka pick up nga estrada. Mga ka-K5, so nabatian nyo naman no, ang detalye gindulong ni ka-K5 Al Catalan. No, kag nakaangko no, sa mga minor nga kapilasan man, ining drivers ang tricycle nga babayi pa ni. No, kag ang iya sininga sakay is senior citizen, ara naman subong no ang mga responders para sa paghatag man sang first aid. Kag kapulisan naton nagaimbestigar sa sining nagluntad nga vehicular accident mga kaki 5. Sa longhalong lang ha, sa aton sining mga motorista. No, kung kita ang nagabiyahe kay hindi kita makapulong, no, hindi naton mantisipar ang posible magluntad ng aksidente, mas maayo nga dubli halong gid kita sa aton sininga pag maneho mga kaki 5. Oras naton is 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Ginatamyaw gid nato nagamonitor sa aton sininga Facebook Live si Sir Anthony Arostike, no, Assistant Regional Director sang Department of Agrarian Reform, Western Visayas. So kung sang Dar Western Visayas, si Sir Tonio Capiznon Vlog, no, si Sir Anthony Arostike. Neighbor na to, na, sang high school. Madamogin nga salamat, sir, sa pagtutok sa Arostike family, no, kagdiraman kay Ma'am Weng, regards lang. Thank you, again. Ang iningabahin sa aton sininga pagpangalagad mga Haki 5, ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Basta mag hapon gani o kun aga o kun hapon. Though hindi kita bala mahimos kung hindi kita makapangape mga Haki 5. Gani ang aton siniya nga ginakonsumo nga kape, mapaaga man ya kun hapon ang DTX Coffee Mix mga Haki 5. So para iniya makabuligid sa aton sininga ikayong lawas, bangod sa DTX Coffee Mix, ginadetoxify sini mga toxins no, sa aton sininga lawas para mangin healthy kita, mangin malimpyo ang aton sininga lawas mga Haki 5. Bangod sa sining mga ingrediente man nga mga natural, kangay sang ampalaya ako na marguso, chia seeds and the sugar cane extract. Amo gining mga kampyon nga ingrediente sang DTX Coffee Mix mga Haki 5. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. O gani, sa tundira nga mga Haki 5, ano pang ginahulat nyo? I-try nyo man kag kamu makapamatuod kung ano iniya ka-healthy kag makabuligid sa tun sininga ikayong lawas. Sa DTX Coffee Mix, available ini sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar mga Kaki 5. Ang klinika sa liwat sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, nahamtang diri sa McKinley Street sa Tabuklang sang PLDT. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Kaki 5. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon. Kag subong man inyo sini nga mga greetings sa aton ina hatagan sang ligwa sa aton sini nga pagpanumbalik mga Kaki 5. Standby anay sa K5 Health Alert with Dr. Amil Uy. Kag subong man sa mga importante nga pahanumdom mga Kaki 5. Kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskasyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen oxygen, ini siya ang gaturn into reactive oxygen species, o kung ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
1: TTX 500.
7: June 7 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
1: TTX 500.
6: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing isresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
9: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito yung grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa engine room,
10: kusina,
9: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
10: Correct.
9: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500 no? So dapat ya kung si man imo bana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pag gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka pala kaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gina untatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, usang una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gina sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi namin ang ilang motility sa ilang sperm. Pero may ikaw na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
10: Nga ara sa DTX 500?
9: Nga ara sa DTX 500.
1: DTX 500!
11: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka! DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
10: TTX 500.
14: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: TTX 500.
15: Kailan nalang subong imo sugar?
14: Tigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
10: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup to three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Lali kasi napit akong tuhod.
18: Arthritis na gali.
19: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
18: Two cups to three times a day. Sa sunod sa isa kabula,
19: wala na ginagbalik ang arthritis ko.
18: Efektibo. Gagkaayo ang Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako ang linya ko isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo ikapsula mo. Extend. Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
24: Ka, bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
10: Extend Supplement for Men.
24: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
25: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
27: Hi, Dennis.
21: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: I Care Gold.
28: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
30: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
29: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
30: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Sinja.

0: para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: El Castigador!
4: El Castigador!
3: Darren Salumeo Hanson.
5: Sa isa minutos sa nakaligad sa tak na alas 5 sang hapon, pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang El Castigador. Kapon nyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salumeo Hanson.
3: El Castigador! El Castigador!
5: Antes man kita magpadulong sa dugang panaton diri nga mga balita, mga kaki-5 nga aton sini nga pagatalakayon, maayad-ayad gid nga pag-monitor kay Joshua Patrick Matias Robles. Mayong hapon kaki-5 sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, hello yung hapon Sir Dar. And all kaki-5, I'm watching live now. God bless everyone. Kay Brother Jojo Sibilieno, dira sa may Mambusaw. Richard Saplan Anoche, mayong hapon. Kay, okay, Sir Dar, kung may stickers ang K5, mangayo ko kay nagapangayo si husband ko kay butang niya sa iya nga tricycle. Thank you, good Sir Dar. Sige, at makalabay galing daang patrol sa President Rojas. Kay, i-message na lang ka, no, kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige para sa sticker. Siya sining husband nga nagabiyahe sa tricycle. Thank you, good. Sa mga taga-President Rojas, dira mayong hapon. Capiz Adventurist Vlog, nagatutok man sa aton sini nga pagpangalaga dira sa may banwasang dumalag. Kay Ma'am Elsie Aconia, mayong hapon kay K5 Darren Hanson. Thank you and God bless you. Madamo man nga salamat do kay Ma'am Elsie Aconia dira sa may Kapagaw sa banwasang Panitan, mga kaki-5. Sa dugang panaton diri nga mga balita, sang damlag lang isa ka 21 anyos nga lalaki ang ginaresto, no, mga kaki-5. Kung sa din na dakpan ini siya sa isa ka operasyon man sa aton sini nga kapulisan, mga kaki-5, nakwaan sang isa ka armas lutang kag ginapatihan illegal nga droga nga nagabalor sang madsobra 200,000 pesos. Sa bypass operation sang kapulisan sa barangay Binuntukan sa banwasang Pontevedra, mga kaki-5. Ini nga operasyon, no, matapos nga ti makabaton man sang impormasyon ang aton sini nga mga otoridad halin sa isa ka concerned citizen angot sa sining lalaki nga may bitbit nga armas luthang, mga kaki-5. No, samtang nagatabok ini siya sa lugar. Ano gid ba lang background sa sining 21 anyos nga lalaki, no, nga nadakpan sa aton sining nga kapulisan, mga kaki-5. Ginapakigangutan sa aton sining nga patrol with kaki-5 Myla Vasquez Fuentes, ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station. Ato niya ipabati nung yasining interview kay Police Captain Mark Anthony Garcia, ang OIC sang Pontevedra PNP, mga kaki-5.
6: Nagasol naman nga nakatapan yung subject natin, no? Pero sa ato na information na nareceive sa ato concerns yung citizen, dito sa Pontevedra Police Station na sinaligar na may tao ganang sa Alam Road sa barangay Binantukan, Pontevedra, Capiz. Sinaligar na kabitbit sang andam sa litero pang arms. So, ako na ba, upon receipt of your information, immediately ang ato na tayo, nag-proceed sa area. So, ikot sa job na hindi nga tao isa may bigbit man sa mga pointer based literature.
4: Sa investigation niyo, sir, kamusta? Kag-ano ni ang background si ni sir?
6: Inimang niya sa initial pagkakapan namon as per coincidence man na sa base sa ato na information sa ato niya intelligence sa kung personal COVID diri sa public transfer station. Ang background siya is mag-involved man sa mga sa radio-related incident diri operating diri sa public transfer campus.
4: Kag ano ni sir, may muni lang gid ano to i-recap sir kung ano tong mga na recover to sa suspect sir.
6: Ini man no, apan na kunat ton man na subject natin siya. Is nakuha siya ang pointer base sa isang burger sa Vida Cherian Mato. So, may kaplo na hindi mamahala. Kaga, na suspected din siya po. Then, may kwarta man kami gabay na kwarta naman kasulat man sa iyo din pa.
4: Apa na rival, sir, sang sang tropa, nagbato pagid ni siya labi or kalmado man ni siya, sir?
6: I'm considering man, pag-sipsan ato na kapulisan sa mga processes
4: na
6: coincidence man nga kuhan nga ato nga kapulisan is lagin sa vicinity. So, dahil lang ato pag-responde, kay Grumod may IPDP mga kapagiging atawag na Integrated Patrol Deployment Plan. Garubin-rubin ato na patrol, amo na nga sila na kami nito ato na ato na patrol. Diyan na pagkita niya nga may blinker kay Gabi na tumak, pasado na sa tiyo. Kung malaki yung mata niya sa pero ano na nga ito na polis na naka-hold siya. Na-hold sa doon na may paata. Nakuhaan siya ang atas.
4: Sa sinisir nga insidente, masiling tabala kag mapasiguro ta sa mga taga Pontevedra subuman sa mga nagalalabay dira nga safe sa gihapon ang banwa sa tion labi na sa tion sang gabi sir.
6: Consider man natin lang na ang Pontevedra Municipality of Pontevedra isa peaceful and manageable. Ang atin naman dili na kanya man tap isa tungod lang sa mga prevalent crime man natin sa naapta natin dili nga as official in charge. I-review man natin ang mga criminality dili. Ang prevalent crime na lang dili isa atin number of cases. So, hindi nga ang mga incidente, mga may mga armad. Laban hindi ang considering nga hindi nga subject natin involved sa case number of cases na dahil tungkol na as per regulation na natin intel. Involved silang sa mga kawakan. So, ginagamit man lang nila siguro yung mga armad na bilang security man nila nga gagamitin sa pag-sulot sa mga sa establishment to o sa mga balay.
4: Lastly, siguro sir, aton nga mensahe sa mga pumuluyo sang Pontevedra, sir.
6: May take this opportunity, no? Na patayan man sa ato na pumuluyo sang Pontevedra. Ini yung mga kaso na definitely isa, dapat look out na natin ini. Na isi-limit natin ang mga personal belongings natin. Hindi natin pagpapayan na nga ato na balay nga magawa kita sa akin kami malay na naka-open natin hindi. I-surgit natin na nakalak ng ato mga pertahan at ng ato mga gate. Para sa ina, wala rason nga ang ato na ang opportunity sa isang kawatan is magsulog pa or may makita sa mga bagay na mainit sa ilang mga mata. Ang mula naman.
7: Hello.
3: Castigator! El Castigator!
5: Nabatian, no, mga Kakifive, ang interview ni Kakifive Myla Vasquez Fuentes kay Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station, no, angot sa sining background sa sining lalaki, no, 21 anyos nga lalaki nga nakuhaan sang armas lutang kag droga sang damlaglang sa sitio Camarin. Padto sa ano ba ang Camarin nga nabalaan ko nga lugar is sa Caloocan. May sitio Camarin mangali, no, sa barangay Binuntukan sa Pontevedra. Mga Kakifive, no, hindi lang gali, no, nga may record diri sa Pontevedra. Mga Kakifive, ining lalaki nga ini kay involved man siya sa kaso sang kinawatay kag involved man sa pag-engage sa illegal drugs dito sa Maynila na dakpan. Apang nakagwa kay nagpauli sa nasambit nga banwa, bao diri ya naman ginpadayon iya sininga balain nga buluhaton, no, mga Kakifive. Kag nadakpan gid ni siya kay manakit ani ni isang concerned citizen nga may bitbit nga armas lutang kag nakwaan pagid sang illegal nga droga, mga Kakifive. O kati siyempre, hindi man mayo ati magnilakat-lakat kay mo diraya magtabok sa dalan, may bitbit kay mo nga armas lutang, hindi ka man otoridad. Sumutogin inform gilayon sang concerned citizen sa kapulisan. Kag positibo man nga nag-action gilayon ng aton sinakapulisan. Matapos nga nabato nila ining impormasyon, ining makaduluda nga lalaki nga nagabitbit sang armas, no, mga Kakifive. Ay sama ni ka reminder gapon na sa aton sininga mga kauturan mandira nga naga-engage pa sa illegal nga buluhaton sa pag duso paggamit sa illegal nga droga kag kumay mga armas luthang dira yang illegal man wala sang lisensya nga tingaton sininga alagad sa makasuguan wala nagauntat na para matapna manina mga Kakifive. O gani, samtang may tion paya, magbalag-o na kamo. O kay iban, ginaraso nila, pigado. O galing kay balo naman kita, o kung nabalaan nyo naman, nga ti inaya illegal. So wala gida sang maayong adangtan sa ulihi. Mga Kakifive, anuhon mo man tuod partner, ang easy money, no, pag-abot dira sa pag-ingid sa illegal nga droga. Kung nagabutang naman sa peligro, ang imo sininga kabuhi, kagapiktado pati mo sininga pamilya kung ikaw madakpan, mapreso o kung mas malala pa kung maging lulong kanagid sa droga, mga Kakifive. So, diri makitaan sa itabo nga ini, ngati ang aton sininga mga, o kung sa aton sininga pumuluyo, ang komunidad is nag-coordinate sa aton sininga mga otoridad, pinagi man sa pagpadala sa impormasyon. Kung may makitaan man sila diraya nga mga makaduluda nga mga hulag sang tawo o kung ano pa dira nga mga illegal nga mga buluhaton nga ila sini makitaan, so positibo makitaan naton ang pagsalig sang aton sini komunidad sa aton man sini nga mga otoridad, mga Kakifive. Congratulations sa aton sini nga Pontevedra PNP, sila sini nga accomplishment man nga madakpan ining lalaki nga ini, no, mga Kakifive. Oras naton 19 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mayong hapon kay Sir Leo John Bilyones, nagatutok na sa aton sini nga pagpangalagad dira man sa Punta Tabok sa Raj Kainan. Asa kay Taros Marie and to Jojo Aperes mayong hapon kay Nainelia and Ate Beb sa Light Shine Bright Cookhouse. Sa kay Tay Rudy Kata, no, sa barangay Nagba, always man dira nga nagamonitor siya sininga radyo nagasigabong kag subong man kay Warren, no, Kondoy Warren Herosa sa Tibor and the Herosa family, Soberano family dira sa barangay Nagba, kay La Alice, kay La Marley, kay Nung Undot, kay Doy Warren kag kay Nini Camille. No, always man dira nga nagatutok sa sitio proper sa barangay Nagba kay satanan nga mga listeners naton sa kwartero. Bosa Jato kagabi kay ara si Elias JTV Band, no, sa kwartero. kay Ati Buas o kon sa Pizza 13 ang fiesta dira, no? Sa may Banwasang Kwartero. Diyan timinotos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sinipagpangalagad ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics mga kakifay. No, may problema bala ka mo sa inyo sininga chan. No, mga kakifay. Uncomfortable bala ka mo kag may mga disturbance. Ari ang the best nga solusyon ang Klinika Spore Biotics Dietary Supplement Capsule. Ang Spore Biotics may ara ini sa mga live microorganisms. Ha, mga hakifive, ginatawag ini nga mga good bacteria o kon probiotics. Bangod makabulig ini sa aton sininga ikayong lawas sang aton sininga chan, mga kakifive. Kung ikaw nakainom everyday sang Klinika Spore Biotics, ginapapag-on ang imo immune system. Nagabulig sa pagpapag-on sa aton sininga immune system sa chan, makabulig para batuan ang mga pathogens. Sa mga pathogens, mga hakifive, amuning mga bad bacteria, malain nga mga bacteria nga mahimo magtuga sa mga balatian. Ginapabalance man ang ginapabilin man ang balanse sang bacteria. Kay kabalo ka mo mga hakifive, kinanglan nga ti hindi tanan nga bakterya sa aton sininga lawas matapna o kun mapatay. Dapat magpabilin man kita sa mga bakterya, pero hindi ya bad bakterya kundi good bakterya mga kakifive. Ha, aton nga chan nga daan damo niya nga mga sahi sang bakterya. Ang Spore Biotics makabulig ipabilin ang insakto nga balance sa mga good bakterya kag bad bakterya nga importante para sa maayo man nga pag-digest o kung pagtunaw sang aton sini nga pagkaon. Ginapaayo man ang pagulag sang aton sini nga intestine. Mga hakifive, kun ikaw nakainom sang Spore Biotics, nagabulig sa pagpayo sang motility. But silingon, mas madali kag regular ang pagulag sa mga pagkaon kag higko sa aton sini nga chan. Makabulig ini paglikaw sa constipation kay constipated ikaw. Budlayan ka man maghigko, no, mga hakifive, kag diarrhea, no, makalikaw sa diarrhea. Gabu pabuhin sang infeksyon, maatipan gid maayo nga aton sininga intestino ko nang aton sininga bituka mga kakifive. Sa liwat, no, Klinika Complete Spore Biotics Dietary Supplement Capsule may ara sang 80 billion CFU nga mga good bacteria nga maayo gid sa pagitipan sa aton sininga chan mga kakifive. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Dienti 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador program. Kay Sir Mike De La Torre, no, may ginapatamyaw man siya sa aton sa Alpha Beta Omega Umbets Fraternity and Sorority 1976. Akon Alpha Omega Beta Umbets Fraternity and Sorority 1976. Kag ginatamyaw yaman ang taga CVM Pawn Shop Money Changer All Branches. Sanglaan ng mga gadget sa Uyo Turong Street Kalibo Branch. Kag sa Alpha, okay, tapos na. Sa Binliro Store, nagabaligya at mga karne kag baboy kay Auntie Daday De La Torre Binliro, kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan maayon. Sa Lambarte Sari Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Zal De Lambarte kay Auntie Gingging Uncle Eden. Thank you, Geda. Kay Sir Mike De La Torre, kay Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, good afternoon man. Nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Dugang panaton nga mga balita kag impormasyon na mga kakifive. Ato ni nang abalikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
7: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabuti ka.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4

0: sipon. O ulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
10: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apang

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Di na kano. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka magabutika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka magabutika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tigasin!
3: DGX 500!
18: Ako si Katrina Zapian Capis. Sa una na ko ginangako nga problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.
3: El Castigador.

0: 24 minutos ang nabili nantes kita magdangat sa takna ng alas 6 ng gabi. Pabalik kita mga kakifive sa pagpalayag sang El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si kakifive Darren Salomeo Henson. Sa dugang panaton diri nga mga balita mga kakifive, sang damlag lang na talupang dansang pila ka residente kag mga nagaagi man diri sa Lapu-Lapu Street. Adiri lang gid sa may dalom naton, masami gina tambay-tambayan bla sa mga pamatanon mga kakifive nga amat-amat nagakadula ining guardrails kag mga paver sa esplanade. Suno sa pila ka mga residente, may nakit-an sila nga nagakuha sa nasambit nga mga butang apang tinatahap man sila magsita mga kakifive. Now, may na-picturean, na-capture gid nga ginamat-amat kuha sang okon ang pagkuha sang guardrails gamit ang lagari kag ginaukab ang pavers kag ginakarga sa tricycle mga kakifive. So regarding sina no ang aton sininga K5 News FM team ako news team no mga K5 ginapadulungan si punong barangay Nelson Ignacio sang barangay 3 ket isakop ni sang 3 ang Lapu-Lapu Street para mahibaluan no kag kun ano ang mangintikang sini no mga K5 angot sa sining hitabo nga ini nga nagakaladula nga mga pavers kag guardrails mga kakifive. Ano ba lang sabat ni Kap? Ari pamatian naton sa interview ni kakifive Myla Vasquez Fuentes sa mga kakifive.
1: Kaya nga kakifive Myla, inang ano, pinamonitor naman na pero nakaabot na nasa akong kagagabi aray na dira, aray ka dira, nagapangawal sa mga sobrabe lang ano ka nag ano sa suga. Nakita na ako yung nakapagkakita na naninautod something naging nire-ire. Nga may mga tubo nga wala na. Pero sa mga nagbigad niya si Bala, may nakita na kanila nga ako din kay Buboy Blanco nga may na-ano siya, natabok na siya. Nanautod nga hulog lang. Pero pagbalik namon, wala na. Ganun na naman problema, ginamunito naman naman naglaw-adlaw gabi-gabi, pero hindi pa naman mabantayan, get 24 hours, kitungod nga, ilang area damo, dabi di kagadto, may nag-isabi na ganito, nadamo na nabadlong, kasi sa pinagalang lugar, nambayad, isang mga estudyante, karoon na maaari naman, may klase naman kita, ginamunito naman na dira, kasi natambayan nila kong gabi, kasi ginakigainom sila dira. Wala nga ng area, pag-ibang mayla.
2: Oh. Ay kung gabi kap, di ba may arang kita sa barangay opisyal nga naga ano naga roving. Dira nga yaya kap kina ano man kinalibutan man ala.
1: Mismo ako ang roving kag tapos ni arang kami alternate ra nga naga adto dira sa Lapu-Lapu. Kag in fact hindi na lang Lapu-Lapu ang pinatayan di sa aton sa barangay 3. Kamu diri sa mga bituhan, hindi na 24 hours nga 7-11, hindi na siya galuntad man ang mga bagay niya. Pero pinilahas lang mo, dala mo visibility sa mga area.
2: May ano na kita kap? May mga ginalantaw na kita dabi kung sino ang posibleng nga nagkuha sa doon kap?
1: May ginapanilagan kami ng mga tao pero hindi na lang maktuhan. Yung mismo tali dira, bigilan pa ang mga arat na sa lugar na. Isang katambay kami dahil hindi ba naman mambal naman tayo naman sila. May nakita man naman yung nagpupo lang sila. Pero pinahas naman naman niya pagpapanilagan ang ilang lugar.
2: Sa part sa barangay kap, anong subong ang inyong plano kaginahin mo?
1: Ganda, mga next week siguro, ina, sa amo ng damutangan sa TV na. Parang malaan ako kung anong activities talaga lugar sa Lapu-Lapu Street.
2: Napalabot naman ni Cap sa city government, Dabi, nga na muna na dirang nagkakalatabo.
1: Di palambot ko lang kagaan na siguro nakita na nila naka T5 mila, kaya nakita na nila sa post niya sa T5.
2: Ang lastly, Bro Cap, ang mensahe mo sa mga individual nga nagahimo sa silang aktividad, subok man sa mga tao nga malapit dira sa iyo, Yakap.
1: Ginahinyo ko lang kung may makita ang mga nga doon hindi nga maayo-ayo sa ato niya mga lugar nila sa Lapu-Lapu. I-report na sa amon. Hindi kami nagabuligid kung paano naman pa ang inahal sila nga lugar. Kung ispain sila nga Awa na tabo na lang ang gustak, pero kaya liya pa dyan po, yung mga namin at tambayan. Ganyan, ginipapawa ko na itong lugar, ginigin nyo ko sa inyo, hindi lang pag inadara. Kami nagamulit ka rin sa Barangay 3. Taong na salamat.
3: El Castigador! El Castigador! Darren Sandomeo Hanson!
0: Nabatian, no, mga Kaki 5, ang interview ni Kaki 5 Mayla Vasquez Fuentes sa kay punong barangay Nelson Ignacio, no, ang otso sining pagkaladula dira sa mga guardrails kag pavers diri sa Esplanade diri lamang sa Lapu-Lapu Street, mga Kaki 5. So ngayon nga tikang di karon sang aton sining opisyales ang barangay amo ang pagbutang sang CCTV para matumod kusinoning wala huya nga nagapanguha sina dira sa mga guardrails kag pavers, mga Kaki 5. Ang wala pasunaid, balaan na gid nga isa ina sa mga attraction diri sa aton sining syudad para makarelax-relax ka. Kanti siyempre, ang guardrails dira kag pavers, no, mga Kaki 5. Kabaw gid na utod gid gali partnero. Di paano na lang bikong wala ng mga bougainvillea dira, ti delikado da ko may magtalang da nga hubog. Mahulog gid sa suba. O sino man ang wala pasunaid nga nagkuha dira, hindi lang gani da ang guardrails kag pavers ang ginakuha ng mga bricks. Yan ang miangga mo sa ginubra nyo. Imbis nga manami lang tawo ng aton sini nga isa sa mga ginalagawan dira, no, diri sa siyudad sang Rojas. Inyo ya ginasabotahi nyo para maglaway. Ginhatagan gani kamo sang lugar para ti maka-jogging-jogging, makatulutambay, maka-food trip ka dira kung may pagkaon ka nga dala, iginaabuso nyo ya. No, ti kabay pa nga matumod ni sino ni nagkuha. No, kag kung may CCTV na, hindi naging makaluwasik, iti makitaan na mga Kaki 5. So, ayo man nga plano sa nga ton sininga opisyalis ang barangay. No, mga Kaki 5, tining isplanad, hindi lang niya silinga proyekto lang sa gobyerno, kundi isa ni sa mga makabinipisyo gid sa aton sininga publiko, no, mga Kaki 5, kay ginpatukod niya gamit kwarta o kung buwis sa aton sininga mga pumuluyo. Gani, kung may nagapangawat man sa mga guardrails kag pavers, di hindi lamang niya simple lang ang pagpangawat sang materyales, kundi pagpangawat man, no, sa tanan nga pumuluyo, kay ti kwarta na sang pumuluyo ang gingamit dira, mga Kaki 5. No, makaluluoy man nga ti proyekto ini para sa tanan sa publiko. No, ginaguba lang habangod sa pila ka mga individual ano ni nilabay, no, para lang sila sininga personal ng interes. Ang mga Kaki 5 ti kung ginpang ukab dira, ginpang lagari, no, peligro gina sa mga nag-aagi dira sa lugar da. No, may lang may nakabangga pada nga mga bougainvillea nga mga dugay na. No? Ay kung wala na. Kung gabi, no? Kung may mga hubog dira, kag dira magkadto sa lugar, basi mahulog pa sa suba. Di bala partner? So, muni karon, no, ang pahayag ni punong barangay Nelson Ignacio, plano ni karon nga pahamtangan sang closed circuit television o CCTV ang bahin sang Lapu-Lapu Street para makitaan gid matumod kung sino ang gakuha dira nga wala sang huya, no, mga Kaki 5. Sa iban nga syudad ya ginawa nila pa nami mga muni kay ti attraction nami ilagaw-lagawan. Makabinipisyo ka, makatulot-tambay ka dira, makasimhot sang hangin. Makita mo ang mataho man aton sini nga suba. Ay laiban ya ti gimpangin puslan nila. Gimpang kuha nila ya kagimpang ukab. No, mga Kaki 5. Oras aton sini pagpangalagad 15 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi. Kay Ma'am Angelita Cam, good afternoon Sir Darren. Shout out lang sa family Cam diri sa Dayaw, Sitio Pagutok. Ga pamati gid kami diri sa imo. Madamo gid nga salamat ha, sa Cam family. kay Serenante Cam dira no siya sini nga bugos nga pamilya. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong hapon ka K5 Darren, pa shout out man kay JV Jules Calzado. Birthday niya yan da nga adlaw kag always man siya nagapamati sa mga balita mo. Kay JV Jules Calzado, happy birthday sa imo.

0: sa liwat, no, happy birthday kay JV Jules Calzado. Ang pagpanamyaw, alin kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Madamagin niya salamat kay sa tanan nga naga-birthday sa subong nga adlaw, June 11, 2026. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan.
1: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo, hands on.
0: Kay Sir Elmer Bakli Bertuldo. Siling niya, mayong hapon ka K5, greet ko lang family ko si Pane, Junjun, Ejiboy, Elmar, Edeline, MJ, Yana, Kulit. Dira sa may lantangan sa Banwasang Pontevedra. Ma'am Maria M. Umbas Kalinaw Balbona, mayong hapon man. Kay Rodel Bugarso Pusadas. Good afternoon Sir Darren, pa shoutout man family Pusadas sa Barangay Tiko, Panay. Thank you. Kaya nung Noven Herosa, mayong hapon ka K5 dar from Bagtas Footwear. Dira sa may Baldoza sa Lapas sa Iloilo City. Nagatutok na karon sa ato sini nga pagpangalagad. Thank you gid sa may Bagtas Footwear. Sa mga kaupdanan mo dira no sa subong mano kay Boss Freddy Casio. Mayong hapon man. Rosalia Berry, shout out sa family Dapulasi. Dira sa may Pinya Maayon, salamat ka K5. Shoutout man gali sa mga estudyante no sa Capiz National High School. Kay Alexa Altares, Joylyn Almonia, Sofia Abilarde, kag kay Alia Shara May Doria. Kag sa ila sini nga mga teachers no gina-greet Manila kay Ma'am Bernadette Dorado, Ma'am Joanne Besa, Ma'am Rose Liza Aurelio, kay Ma'am Ninia Grace Bartolo Balasa. Adira sa may Capiz National High School.
1: El Castigador, Salomeo, hands on.
0: Oras na ton mga K5, 10 minutos na lang ang nabili nantes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Now, diri sa ton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Oy, update na ton gari sa may mga basura bala nga nagatinambak kag nagadumok sa may Humagikhikville sa Barangay Humagikhik mga ka-K5 bukod sa Humagikhik housing. Tinakuha na ni, no? Thank you, gida, sa madasig man nga aksyon sa nga ton sini nga city government. Matapos nga tiyaton ginpadulungan kahapon nga adlaw. Kaupod ang K5 News Team. Kahapon tinakitaan ginaton tukoy nasaksihan ang nagadumok kag nagaalisngaw na nga baho sang basura sang Humagikhikville mga K5. No, pila gito ka block halin sa block 1 hasta sa block 5 yara man sa iban pagin nga block nga suno sa mga residente 5 o kon 3 na kasimana sobra na 3 kasimana o kon lapit isa ka bulan nga wala makuha sang truck no sang o kon sang garbage collector mga ka-K5. So aton ginpadulungan si punong barangay Rizal Dichosa di siya pahayag nga kada Biyernes nagakuha man dira ako nagakolekta o galing tindi gid ma sipot la sa kada muon man sang mga nagapuyo dira masubra isa kalibo ang residente dira sa may housing sa Humagikhik. Kaga ang isa pa gid sa mga rason sa pagkatrasar is ang equipment sa sanitary landfill nga may problema no mga K5. Upon under maintenance no ang heavy equipment isa sa rason sa mga nag-atrasar no mga K5. Ang problema sa equipment kag kaina no sang aga pa tinagpadulong na ang garbage truck sang Roha City Government kag subong na kolekta na ini no mga K5 na pangkuha na ning nagatinambak kag nagadinumok nga mga basura sa Humagikhikville. Thank you gyud sa madasig man nga aksyon sang aton sini nga City Government. na mga kaki 5 kay tigin na tuad man no kung ginako man sang punong barangay nga isa lang no ka garbage truck ang nagaservisyo sa kadamuon sa mga residente. That's why next year plano nila nga magbakal na lang sang isa pagid ka garbage truck o kung isa ka garbage truck nga magkolekta nabulig magkolekta matutukan ang mga basura mga kaki 5. Okay, isa pagid ko kay isa sa mga rason bala na hindi lamang isalig na ton sa ton sininga mga garbage collector. Ang mga Haki 5, oo, ila responsibilidad magkolekta. Pero kung kaysa kita nga mga residente, may kasaypanan man. Sa simple lamang pag-segregate sang basura, oh, dira kung kaysa may mga sayop man kita, dapat daya i-segregate nyo man sang maayo para ti madasig bala ang pagkolekta. No, hindi ma-atrasar. Ay, segregate nyo ang mga madunoton sa hindi madunoton para madasig ang pag-collect sang aton sininga mga garbage collector, mga kaki 5. O, ti basic na nga ano ah. Nga, ano bala pagsulundan halin sang elementary kita ti ginatudlo gina nga ang madunoton i-separate sa hindi madunoton nga basura mga kaki 5 biodegradable kag non biodegradable para ti mapadasig no mga kaki 5 kung may mga damog kamuya ti hindi naman na yan sakto nga i ano nyo dira no i sabay nyo man dira no i tingob nyo man dira i butang sa suludlan ti separar nyo na no mga kaki 5 para hindi man mabulayan ang aton sininga mga garbage collector sa pag-collect sang inyo sininga basura nga ti sila pa yang masegregate mga kaki 5. So muna, nakuha na kag sa aton man sininga monitoring hindi lamang sa Magikikville ang nagakaproblema sa pag-delay no kuha sang mga basura kay ti sa sanitary landfill dito mismo may ara sang problema mga kaki 5 ang ila sini nga equipment. Sa subong ginatinguhaan naman na matamat panguha ang mga basura sa nagkalinlain man nga mga barangay diri sa siyudad sang Rojas mga kaki 5. Oras na ton 6 minuto sang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi kay Ma'am Christine Diane Ropa, no? Shout out nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad. Uy, ari ka di. Patya. Abyan na to na kay Ma'am Christine Diane Ropa nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad. Mayad-ayad lang dira nga paglantaw. Kumusta ka na? Sa kumusta na kamusang bebe mo? Thank you gida kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Mayong hapon man sa imo dira sa may Amville's Choice. O kundi ang Vial's Choice sa Barangay Luktugan, Rojas City. 5 minutos na lang nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Madamogin nga salamat mga Haki 5. Sinyo pag-upod sa Webes ng edisyon sang El Castigador. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bayo Evening Newscast with Haki 5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Sa pangalan sang Bugos Gahubon sang K5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si K5 Michael Jan Detoga. Samon nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa maalwan na mabuot kag mapinilanggaon namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Oya. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kabayan. kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo
10: blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag po da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
14: Gaan, mag-joy ride man tabi ga.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sakay ka kidiya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang iCare Gold. Kag nagpatulo sa mata sang iCare Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV, kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
5: Protection VIP para sa KLK na VIP.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso!
8: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:02 sa gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Different Bio MP Newscast.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
8: Ka-K5 sa mga headlines.

0: abroad.
1: Sa K5 sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Operasyon sa TMU Roxas City, lawi pa ang ginpasangkad. Pagsunod sa traffic rules, ginapanugyan sa TMU Roxas City sa mga estudyante nga nagadala sang bihikulo. Nagapunsok nga basura sa Humagikikville, ginkuha na subong adlaw sang truck sang city government. Basura sa circumferential road sa Barangay Dayaw, amat-amat naman nga nagatumpok. Sports at tourism, ginaprioridad sang Roxas City government. Sa duga nga mga balitang lokal, buffer stocks ang bugas sa NFA Capiz branch nagapabilin nga suspisyente. Lalaki nga nakuhaan sang armas dutang kag droga madamo sang kaso sa Manila. Kag duha ka DILG projects gin turn over sa LGU Dumara. Mga balita ka K5 na kahinabo sa palibot sa Region Size o kung Western Visayas, mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Representative Ang handa magbiya sa puesto kung mapamatud-an ang allegasyon sang Maleta Boys. Kag NPA, ginako ang pagpatay sa Purok Chairman sa Binalbagan. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sa Pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: 346,000 ka-individual apektuhan sang linog sa Mindanao. El Nino yara na sa Tropical Pacific sunod sa pag-asa. Kagpetisyon sang high school teacher sa June 3, Senate session ginbasura sang Korte Suprema. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
0: Balitang International.
1: Strait of Hormuz, liwat nga ginsara sang Iran matapos ang pag-atake sang US.
0: Balita International.
1: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
0: Balita Sports.
1: New York Knicks sa daog sa NBA Finals sa Game 4.
0: Balita Sports.
1: Kag para sa aton, Balitang Entertainment.
0: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment.
1: Brandon Espiritu nagpangayo sa pasaylo matapos makabaton sang pagpakamalaong kung pagpakamalaot angot sa Half-Five sa Remark.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan. Sa itong silang pagpangalagad, subong adlaw sang Huwebes, sa Hunyo 11, 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisoan sang inyong mga radyo, 10.12. 89.7 K5 Radyo, tagboanay sa Banwasang Pilar. Live inyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas, kagkalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:08 na sa gabi. Ka K5, ining oras ang ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. D3 Bio ang mayara sa virgin coconut oil at kag vitamin D3 basta maikaw nga stress, boringot kag nagakalipaan. D3 Bio ka K5, agon maambligan ang aton sininga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Labi pa nga ginasangkad ang operasyon sang Traffic Management Unit Rojas City sa mga kansadahon kasunod sang pagbalik eskwela sa mga estudyante. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Gonzalo Andrada, head sang TMU Rojas City, iyagin pahayag nga ginpasiguro sang ila nga talatapan ang pagbantay sa mga bulutuan sa syudad. Kung sa diin nag-deploy ini sang hindi magnubo sa duha ka mga personnel. Suno kay Andrada, ang mga bulutuan ang sasubong ginatutukan bangod diri masami, nagaginutok ang karsada. Magluwas sa mga bulutuan, mayar aman sang personnel nga gin-deploy sa mga kanto. Kagmasako nga bahin sang karsadahon sa syudad, agud masiguro ang maayo nga dalagan sang trapiko. Nahibuluan ka K5 nga yara sa 70 tanan ka mga on-field personnel ang ginpang-deploy sang TMU Rojas City sa palibot. Nagapangabay naman ang natungdan sa mga motorista nga sundon ang mga patakaran agud makalikaw sa disgrasya kag mga violations agud hindi matagan sang penalidad. Sa kaangot nga balita, ginpanugyan o kung ginapanugyan sang Traffic Management Unit Rojas City sa mga estudyante nga nagadala sa mga bihikulo nga magsunod sa mga traffic rules nga ginapatuman. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Gonzalo Andrada, iyagin pahayag nga madamo sa mga estudyante ang naobserbahan nila nga nagadala sang motorsiklo kag iban pa nga mga bihikulo padulong sa eskwelahan. Sulo kay Gonzalo, mayara sa nagakadakpan nga mga estudyante nga wala sang lisensya apang nagamaneho. Bangod sini nagapanawagan ang ilang nga talatapan nga siguraduhon nga mayara sang lisensya kag nakasuksok sang helmet antes magmaneho sang motorsiklo o kung iban pa nga mga bihikulo. Subong man ginaengganyo ang mga ini nga magpahinay-hinay lang sa pagpadalagan. Pahayag pa niya ka K5. Hugot ang ila pagbantay sa mga motorista agod malikawan ang disgrasya sa dalan. Mensahe naman sini sa mga motorista pag pasiguraduhon ang pagproteher sa kaugalingon kag kun hindi gusto matagan sang penalidad, magsunod na lamang sa mga patakaran. Ginhakot na sang garbage truck sang city government ang mga nagapunsok ng mga basura sa Humagikikville, barangay Humagikik, Rojas City. Matandaan kahapon nga adlaw, ginpadulungan sang K5 News Team ang lugar kag sapayag sang pila ka mga residente. Malapit na ini isa ka bulan nga wala makolekta. Ginpahayag naman ni punong barangay Rizal de Chosa sa barangay Humagikik nga nagakoordinar sila sa city government agud masulbar ang sitwasyon. Pero sa iya, isa sa mga rason ka K5 sang pag-atrasan sa pagkolekta sang basura among problema sa equipment sang sanitary landfill, particular na sa loaded nga nagatulod, ako loader nga nagatulod kag nagasikaso sa mga basura. Dugang pa ni Dechosa isa lamang ka garbage truck ang nag-servisyo sa Umagikikville sa tungasang kadamuon sa mga residente sa lugar. Apang ginpahayag niya nga may plano ang barangay nga magbakas ang dugang garbage truck sa masunod nga tuig. Agod mas matutukan ang pagdumala sang basura sa nasambit nga barangay. Nagapanawagan man ang opisyal sa mga residente nga isegregate sang maayong ilang basura. Agod mapadasig kag mapahapos ang proseso sang pagkolekta. Sa piyak nga bahin, liwat naman nga nag-amat-amat sa pagtumpok ang mga nanari-sari nga basura sa igat sang circumferential road sa barangay Dayaw, Rojas City. Sa paglibot sang K5 and News FM Patrol Team, natalupangdan ang sinako nga basura, mga butilya sang makahulubong nga ilimnon, goma, mga plastik kag madamo pa. Matandaan nga sa nanglakian na kaligad nga mga binulan, nangin topiko man na nasambit nga barangay bangod sa mga ginpang tumpok nga basura, kung sa diin nagadalas ang mabaho nga dapya sang hangin ilabi na sa mga nagajogging kag nagalabay sa lugar. Matapos mapabati sa kanginan, mismo si punong barangay Wenny Batuampo ang nagpangamot agod kuhao na mga basura. Apang subong kaangay nagsaylo naman ang sang lugar kung sa diin naginbili na mga basura nga makabig delikado para sa mga nagakadto sa lugar, ilabi na nga nagaginapadulungan ini kag ginatambayan. Samtang ginalauma naman ka K5 ang madasing aksyon anin sa pamunuan sa Barangay Dayaw kag City Government, akon City Environment and Natural Resources Office, agud matindlo kag mapunggan ang liwat nga paghimo sang dam site sa sining importante nga alagyan. Sa katapusan nga balitang lokal, mas ginapasanyog pa sang panguluhan sang siyudad sang Rojas ang advokasya sa patag sang sports at tourism agad magserbe dugang at tibong sa pag-asenso sang lokal nga ekonomiya sang turismo. Sa naging eksklusibo nga interview kay Mr. Melvin Galagate, ang pinuno sang Rojas City Information Division, ginpahayag sini nga seryoso ang siyudad sa pag-host sa mga dalagkong nga kahiwaton. Kasunod sa madinalag-on nga paghampang sa mga kilalang nga Gilas legends sa siyudad. Sunod kay Galagate ang natabong nga hampang sa mga sikat nga basketballista makabing nga patilaw lamang. Bangod sa mga masunod nga bulan, bayaran naman sa mas dako nga sorpresa kag sports events nga ginapreparar ang alkalde para sa mga tumalanaw kag bisita. Pinaagi sa mawakod ka K5 ka seguridad at kalinong kagpagpasanyog sa mga world class nga pasilidad sa sports, ginalauma naman sing City Government nga mas magadagsa pa ang mga lokal kag pang-international nga turista sa siyudad sang Rojas. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kon Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:15 na sa gabi. Ka K5 ng oras ang nadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C.
1: Balitang regional.
0: Handa nga magbiya sa pulungkuan si Oswag Ilongga Party List Representative James Jojo Ang sa tiyon mapamatud-an ang allegation sang Maleta Boys nga nagabato ni sang kickbacks nagikan kay Anay Ako Bicol Party List Representative Zal Deco. Sunod sa mga malidha, wala ini sang may nabaton nga maleta nga may unod nga kwarta, kabalis karan sa mga akusasyon batok sa iya. Sa karon wala na ini sang plano nga magpasaka sang kaso batok sa Maleta Boys kag sa ila abogado nga si Attorney Leveto Baligod. Sunod kay ang nga madamo na sa mga na-file sang kaso batok sa ila, apang gina-challenge sini nga ipakita ang CCTV sa townhouse nga ginaligar sang Maleta Boys nga gindulungan nila sang Maleta. Sa dugang balitang regional, ginako sang Romeo Nanta Command New People's Army ang pagpatay sa purok chairman sa banwasang Binalbagan, Negros Occidental. Sa madumduman gagindutang patay si Marlo Galan sa sityo Mag-anay, Barangay Biao sa dasambit nga banwasang Hunyo 8. Payag sang NPA, si Galan ang ginatudlo nga intel asset sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army kag ang naghatag sang impormasyon kung sa rin napatay sa enkwentro si Reynalde Ka-Amek Erekres ang Enero 30. Dugang pa sang NPA, sigalan ang gitaligar anay miyembro sang CAFDU.
1: Bitang Regional.
0: Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 na sa gabi, ka K5 ng oras ang ganadulong sa inyo sa Clinica DTX 500, The Superior Antioxidant, 14 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Nagdangat sa masobra, 346,000 kapersona ang napektuhan sa magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Sending sa dato sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Inyang gikan sa 75,324 kapamilya gikan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sacsayhuayan, Kagbangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa karon nagsaka na sa 47 ang numero sa mga napatay, 35 sa mga iniyang gikan sa Sacsayhuayan, kag 12 naman sa Davao Region. Sa karon nagdeklara na sa state of calamity ang mga masunod nga lugar, amo ang Davao Occidental, Malapatan Sarangani, Glan Sarangani, General Santos City, South Cotabato. Nagapadayon naman sa karon ang pagpadala sang bulig sang gobyerno sa mga napektuhan sang linog sa Pumuluyan. Yara na sa Tropical Pacific sa ang El Nino nga mayara sa 80% at syansa nga maging isa ka full-blown El Nino event. Sana sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa. Ang pamahog sang El Nino ang mahimo mabatsyagan tuktob sa pagsugod sang 2027. Mabatsyagan naman ang epekto sang El Nino sa Hulyo kag Agosto. Subong nga panahon sang tig-ululan kag habagat. Paandam naman sa mga otoridad na mag-aligmat sa siring nga panahon bagod masami nga nagatuhaw ang super typhoon kapareho sang bagyo undoy sang 2019 nga kadungan man sa habagat kag El Nino.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 na sa gabi, ka K5 ng oras ang ganadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, ang kape nga paborito sang masa, ang kape nga nilabas na manamit, kag maaroma ko di healthy pa nga kape. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
2: International.
0: Liwat nga ginsara ang Strait of Hormuz sa mga oil tanker kag commercial kon commercial ships. Kadungan sang panibag-o nga pag-atake sang Amerika sunod sa Iran, Webes, Hunyo 11. Nahibaloan nagpaandam ang Iran nga palukpan ang anuman nga salakyan kon sa kayang pandagat nga magatinguha mag-agi sa nasambit nga ruta. Sunod naman sa US, padayon sa gihapon nga nakasulot kag nakagawa sa Strait of Hormuz ang commercial ships. Gimpanindugan man sini nga wala sang US warships ang naigo sa strait. Kabales karan sa mga reports sang media sang estado sang Iran nga ang mga missiles kag drones ang nagpunterya sa ilang mga barko. Bangod diri nagsaka giliyon sang $2 per barrel ang presyo sang gatong.
1: Balita International.
2: International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinaw.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Nagdaog ang New York Knicks sa NBA Finals Games 4 subong aga Webes, Hunyo 11. Ginluto ang Knicks ang San Antonio Spurs sa score ng 107-106. Isa na lamang kakadalagaan ang kinahanglan sa Knicks agad makuha ang kampiyonato sa NBA. Nagpanguna sa team ang Knicks amo sa day Jalen Brunson nga may 36 points kag OG Anunoby nga may 33 points. Sa piyak na bahid, nagapanguna naman si Victor Wembanyama nga may 24 points sa team sang Spurs. Patigayon na ng Game 5 sa Hunyo 14.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Nagpangayo sang pasaylo sa isa iya social media si Anay Mr. Supranational Philippines 2024, Brandon Espiritu, matapos ang iya kontrobersyal nga komento angot sa mga beauty pageant contestants nga may halo nga lahi. Nagugat ang issue sa isa ka-viral nga bayluhan sa komento sa Instagram sa tungan ni Espiritu kag Filipino American model kag pageant title holder nga si Jether Palumo. Sa nasambit nga conversation ka K-5, ginsiling ni Espiritu nga mabudlay para sa Pilipinas nga magpa-indis-indis sa national pageant kun wala ang mga Pilipino sang dugo sang iban nga lahi. Mahibaloan si Paloma ang masami magtigwalawa sa Pilipinas sa mga male pageant ang ginkoronahan bilang Mr. Pilipinas Global 2025 kag naging tigwalawas ang pungsod sa Mr. Global 2025.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Maria Rochelle Lebron.
0: Amoy ito ka K-5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita sa Bungadlaw sa nga Webes. Hunyo 11, 2026, sa kaon niya naging tagbalita ka K-5, Maria Rochelle Dianon Ebro. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.12. 89.7 K-5 Radyo, tagbuanay sa Banwis ng Pinar. Kagsaamon sa inyong Facebook Live sa K-5 News FM Rocks. Sa liwat ka K-5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa aton mga ka-K5, sulit supporters, mga Facebook viewers, radio listeners, thank you so much sa pag-upot kay ka-K5 Champ. Subong agabi sa D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan na gilamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka-K5 Michael John Ditoga, and ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon nga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager, ka-K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon nga big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Happy, happy birthday kay Joshua Dorado Pan. Happy birthday, Joshua. Hindi naman si ka-K5, Maria Rochelle Dianon Ebron, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: News FM.
1: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
1: GTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtigulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na.

0: Pika na.
1: Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Deo Fresh
5: para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh
5: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
9: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin.

0: mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya. Sa tanan nga mga suki na itong tagpanabati, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mo? Sa tanan man nga tagpanabati isang K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga ka-K5, sa gihapon, dalayon gid ang Diyos nga nag-upon sa aton, nagatag sa aton sang rayong at simpo nga sa gihapon magapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kamusta ka mo tanan? Kamusta ang aton kakamtangan sa piyak sa mga krisis nga aton ginatubang? Aton gid nga dapat hatagan sang igtalupangod basi nga hindi naton o napabayaan naton ang krisis nga natabo sa aton kabuhi nga ang espiritual nga mga bagay ang aton gang tanan sa Dios hindi naton pirmi ginapinsar kay bangon sa krisis sa kwarta, krisis sa pangabuhi, krisis man kung ano mga krisis, pero ang krisis nga espiritual hindi tagini siya natalupangdan, delikado gid siya. Muna ngay makuturan ang aton nga palatuntunan, pirmi kini nagapangabay, wala untat nga pangamuyo nga tani kita mga kabungtaw samtang hindi pa uli ang tanan. Muna nga kamusta ka matanan? Sige hapon, pasalamatan tagi ng Ginoo. Padayon pa kita nga makahimo sa pagwaragwag sa sining waragwagan, kag padayon pa kita nga makatuon sa pulong sa Dios kay maglabot ang tiyon. Nga wala na, hindi na natin mabatian ang mga pulong sa Dios. Kag aton na pangitaon, pero wala na ang tanan, tapos na. Amo na nga sa subong pa lang, dapat aton gid siya nga tandaan nga aton sa kinanglanon. Kay ang Biblia nagasiling, nga ang Ginoo mismo nagasiling, nga ibubo niya. Diri sa aton nga kalibutan, iyang mag-abot diri sa aton kalibutan ang isa ka tigulutom. Tigultom nga hindi na naton mabatian ang iya mga pulong. Amo na susubong, ari pa man. So dapat din naton siya nga ano, aton siya nga pamalandungan, aton siya nga hatagan ng talupangog. Amo na nga sa aton nga pagtuon subong, padayon kita. Pero sa hindi pa sa tanan, sa gihapon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po ay narito dumudulog muli sa Ibarad Lukmukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig. Maraming salamat po Panginoon sa inyong pinagkaloob na panahon at maraming salamat sa pagkataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal ng mga salita. Pagpalain mong ginagamit ng pilan at K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang siyo, pamilya at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo. Ang physical, mental, spiritual, financial protection at ngayon din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Mga kabiyanan, mga kautoran, permin natin dari ginaliwat sa aton nga palatuntunan nga ginapanasig kita na magatuon gid sa pulong sang Dios. Magatuon kita sa Biblia, ang libro sa tanan ng mga libro, ang masubo-subo gani kay nga aman bangod nga separado ang church kag ang state, ang simbahan kag ang aton nga gobyerno, ang aton nga estado. Well, hindi man state ang Pilipinas, dito man lang sa guwa, sa US ara dito na mga state, United State man nga ang United Nation gani, pati kadamo nga ang miyembro sa Brazil. Karon bangod kay ang aton subong mga eskwelahan sa gobyerno man, biskan mga private nga mga eskwelahan, talagsa lang mga Christian nga mga school, Christian schools, muna lang ang mayara Biblia nga subject. Pero sa aton eskwelahan wala, private eskwelahan wala. Amo na nga kalabanan sa aton subong, ang masubo-subo, wala kita interest magtuon sa pulong sa Dios. Pero ano ayhan kung matabo nga ang pulong sang Dios, madula na. Madula, balay niya siya. Ang butang balon, hindi na abatian sa radyo, hindi abatian sa telebisyon, wala na sa simbahan. Kaya isa niya siya kadako nga krisis, nga permin naton ginaliwat-liwat diri. Ginabalik na palik naton nga mayara krisis nga palabuton. Ginpropisya na na siya. Ano ayhan kung matabo niya siya nga matabo? Ay di, wala na. Pwerte ka, delikado, nga man.
Kay sa ato na basa dali, kung basahon naton ang Amos 8, versikulo 11, kag versikulo 12, amon ni ang aton mabasa. Nagsiling ang Diyos pagi sa kapropita, nga si Amos, mag-aabot ang mga adlaw, siling sang Ginoong Jehovah, nga padalaan ko sing tigulutom ang duta, hindi tigulutom sa tinapay o kung kauhaw sa tubig, kundi sa pagpamati sa mga pulong sang Diyos. Na magasala-sala ang mga tao, halin sa dagat, pagato sa dagat, kag halin sa amihan, aminhan pagato sa silangan. Magadinalagan sila sa pagpangita sang pulong ni Jehovah, kag hindi nila ini makita. Amo na nga, masugot kita sa hindi, magpatiyan kita sa hindi, pero sa paglamot sa tiyon, sa sining propesya, matuman ang mga tao magpangita pagato pakari. Ngaman, bangod kay wala nato hatagi sang interpangod, wala nato hatagi sang importansya ang pulong sang Dios samtang sumbong patanidaan. Ara na dapat na naton siya hatagan sang pagtuon gid nga inabalang hindi lang basta nga nagbasa nga daw kuan lang kay kung kisa ang matabo nagabasa gani pero wala lang sa ano kay grabe sa subong ang nahatagan sang pertigin nga mga pag-atipan ang cellphone bisan diin ka grabe mga estudyante mga may edad na magbiyahe man na arang cellphone kung diin man na sila pagkadto eskwelahan cellphone kay gamit ko ng referensya pero kamusta man ay hanang pulong sang Dios wala. Amo na nga kung matabo ni siya nga propesya, basta nga damugid ang maghilibi. Nga aman maghilibi, bangod kay ang Ginoo, nagbuo na siya nga kaakig, may kaakig na nga matabo sa kalibutan. Amo na nga ang matabo, magapangita ng mga tao sa pulong sang Diyos, pero hindi na makitaan. Nga aman, bangod kay wala gani interes, di ba? Diba, permi natin ginaliwat diri na bisan ka mo mismo nagpamati, ang pulong sang Diyos, boring pamatian. Boring siya. Nga man, nga boring. Hindi ka makagwanta, hindi ka makagwanta sa isa ka oras mong pamati sa simbahan, magreklamo ka dayon. Nga man, kaya mamasiling ka nga, grabe naman na ka, ano naman na, kalaba naman, kalawig naman ang pagtuuna. Basta siya na maghambal dira. Muna nga mga kuturan. Ang mga tao nga wala mga hatag balor sang pulong sang Diyos. Ang muna silang nagadali-dali pakato pakari. Na naglagaw gikan sa dagat pakato sa piyak na dagat. Gikan sa minhan pakato dito sa silangan. Sa pagpangita sa pulong sa Ginoo. Pero ano nga sila isang propesya? Nagsiling ang Biblia, hindi nila ini makita. Wala na. May tigulutom sa duta, hindi tigulutom sa tinapay o kung kauhaw sa tubig, kundi pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Na. Ano ang hindi nila ihatag para sa isa kapulong sa pag-uyon gikan sa Diyos? Apang hindi. Dapat sila gutom kaguhaon. Hindi na. Hindi na makita. Huwag naman magwali. Wala naman tanan. Amo na nga. Amo ni ang dako nga krisis nga ginasiling na tunri. Palabuton nga mga tao magapangita pero waay na. Adlaw-adlaw ginatamay nila ang kaluwasan. Nagapabalor sang lutanon nga mga manggad kag lutanon nga mga kalipayan. Sing mas mataas ang sabisan ano ng mga langit noon nga bahandi o kung paghaylo. Ginsikoy nila si Sos kagintamay ang iabalaan nga mga pulong. Ang mahigko dapat magpabilin nga mahigko tubtub sa walay katapusan. Amo na nga masubo-subo ni siya nga propesya. Kaya nga aman, sa subong ang inhatagan sang maay alabaw ginagabaing talopangod ang kaalam sa kalibutan. Nga aman, kay kung may makagraduate na gani, bisan graduate pa lang sa elementary,
Proud na kaayo nga mag-post sa Facebook kay nakatuga dayon ara ang ila certificate. Isang papel pa lang na, hindi pa gintuod. Oh, basta ang diploma ko no, ah, lipay na. Proud kayo. Dayon, damo kayo mag-appreciate. Dayon, thank you. Pasalamat man. Pero may nag-post ba lang, bangod kay ila bata, grabe ka dasig, grabe ka pisan nga nagasimba, nagapisan nga nagatuon sa pulong sang Diyos. Why pa ko kakita, nag-post ay. O, sino-sino nakakita. Ang muna nga, sa Biblia, siling ni Apostol Pablo, pinagi sa pulong sang Diyos. Dutaon ko, ha? Nadulaon ko ang kaalam sang mga maalam. Tagulaon ko ang pag-intindi sang mga malamon. Lain naman nga daw propesya ni Apostol Pablo. Naman, kaysa atong ginbasa, paglabuot sa tigulutom sa pulong, madula na ang ilang handom sa kung ano ang kaalam naman, bangod kay ang kalatan ara nagtupa na sa kalibutan, hadlok ang mga tao. Manang habal ni Pablo, diin ba lang maalam, diin ang iskriba, diin ang mga manugbaisay, sini nga kalibutan. Wala ba lang ginhimo sang Dios nga kabuangan ang kaalam sini nga kalibutan? Amo ni ang bugat nga daw indi na tunubaton, kay nga aman, ginkabig gani gali nga kabuangan lamang sa atubang sang Dios ang kaalam des kalibutan, basta kay indi man siya nagkahinaysanto sa Dios. Anong butang balon? Mas nami tani gani nga ang kaalam sang Ginoo kag ang kaalam nga aris kalibutan, updon sila. Anong ang butang balon? Nga tani man gamiton siya para sa Ginoo. Nga man, kay hapos lang tani intindihon ang mga pulong sang Dios kung alam ka, kung laudi ka, abaw, grabe na. Ambo gani nang maglambot ang tihon dayon ginhambal dere sa bersikulo 21, kaya ang kaalam sang Dios, tungod sang kaalam sang Dios, ang kalibutan wala makilala sa Dios paagi sa iya kaalam. Nga man, kay ang kalibutan wala makakilala sa Dios sa mutambalon, wala nila o hindi nila natindihan ang pamatasan sang Dios, ang mga kabuhi nga tani mangin kabuhi man nga namutaan sang Dios. Lantaw niya koron. Bisan magkanto ka sa bilibid, kanto ka sa halimbawa sa presuhan, BJMP, halimbawa na lang. Pamangkuton mo na mga adik bira, Christian, sir, Christian ka sir, Christian ka madam, Christian, nag-aakon niya, ang kuugyapon Christian. Pero, ato sa presuhan nga aman kay, dagpo sir, di ba? Mga kriminal, mangkuton mo, sir Christian ka man, Christian, tinga nga yun, patay mo ang imo nga isang katawo, isang kapareho. Mga makawat, nakawatan, tulisan, mga kurap sa gobyerno, pamangkutan mo sila. Christian na sila. Na, Christian. Ang isa lang di Christian, ang mga tao nga kakundra sa Diyos. Mambalta nga di Christian. Pero kalabanan sa ato sa Pilipinas, Christian kita, nag-ako kita, Christian. Adi ko, Luya. Pero, sa sinangat yun, amo nang para sa Diyos, ginkabig nga kabuangan lang ang kaalam sang kalibutan kung hindi ni siya naisanto sa kabuton sang Diyos. Pero may nami nga mga pulong ang balaan ng kasulatan, hambal sang Diyos paagi kay Jeremias. Siling diri sa nga, babasa ta sa Jeremias 9, versikulo 23-24. Amo ini ang ginasiling ni Jehovah. Ang maalam nga tao hindi magpabugal sang iya kaalam. Hindi maghihimaya siya kaalam. Pero ang version sa Biblia ni ang glory, kay glory ni sa English ang magpabugal diri. Sabagay kung self-glorification, daw ka na pabugal mong yapon sa kagulingon. Kay ang sa English tani, let not the wise man glory in his wisdom. Na? Muna, then the mighty man glory in his strength and the rich man glory in his riches. Sumutang balon nga, ang maalam tani, hindi man magpabugal sa iya nga, or hindi man maghimaya sa iya nga kaalam. Kag ang gamhanan nga tao, hindi magpabugal sa iya nga kusog, kangay subong. Laban sa mga may arat, lagko nga posisyon, general kaman sa mga sundalo,
isa ka man ka gobernador, mayor o congressman o senador o labi na presidente sa nasod, sa nasyon, kung ara na sa poder, may mga tao nga grabe. Yung kadlukan nga aman, kaya gamiton ang ilang power. Gamiton la power. Dahil pwede na kabugalon. Amo nang hindi malita yung Ginoo. Amo na nga daw wala sila makakilala. Paagi sa ilang kaalam, paagi sa ilang bugal, ano, paagi sa ilang gahong, paagi sa ilang manggad, wala na sila kakilala. Nga subong nangin rampant, nag-viral, ang AJK. Ha? Ano nang AJK? Extrajudicial killing. Amo nang nakasuhan ang dating presidente. Bangod sina, kag may mga nadamay nga mga tao. Bangod na sila gahong. Bangod na sila manggad. Bangod na sila alam. Di ano natabo subong. Di ba? Amo na nga grabe, makita mo na sa mga post sa Facebook, kadto ka sa YouTube, mga videos. Makita mo na lain-lain. Balusana ilang sila sa ilang mga isyu, pihak ang pihak. Mayo na lang ang presidente subong, medyo maka-appreciate kita kay nga. Nga ma-appreciate naton, ano ma-appreciate naton dito? Why gid siya nagkasapak lang sa kung ano nga mga pagyaguta? Wala. Hindi ka ang isang iban nga grabe. Pahugon ka na yun. Amo na nga. Dari na ito makita. Dari makuturan. Panghambal nga ang pagi sila mabunga, makilala niyo sila. Dari na ito makita ang matuod-tuod nga mong kahoy, kung anong klase nga kahoy. Amo na nga dari, balikan na ito ng bersikulo dari sa Jeremias. Kapitulo 9, 23-24. Pasahuntan na lang ni tanan. Amo ini ang ginasiling ni Jehovah, ang maalam nga tao hindi magpabugal sa iya kaalam, kag ang gamhanan nga tao hindi magpabugal sa iya nga kusog, ang manggaran nga tao hindi magpabugal sa iya manggad. 24. Apang ang nagapabugal magpabugal sa sini, ay pwede gali magahimaya sa sini kay gloria man ni tani. Nga may paghangop siya kag nakakilala sa akon nga ako amo si Jehovah, nga nagapakita sing mahigugmaon nga kaayo, katarungan kag pagkamatarong sa duta. Kaysa sini, nga mga butang nalipay ako, siling ni Jehovah. Diri nalipay ang Ginoo. Amo na nga kung kita nakilala sa Ginoo, pagi sa aton nga kaalam, pagi sa aton manggad, pagi sa aton nga kusog, kung nakilala naton ang Ginoo, malipay siya. Dakungin siyang kalipay nga aman. Amo ni ang matuod gali nga pagkilala naton sa Dios. Kung kita nakakilala sa Dios, wala ang madula ang bugal. Na, madula ang bugal. Mangin mapinubuson, mangin maluluyon, nag-exercise ang pagkamahigugmaon, katarungan o hostisya, pagkamatarong, kaya ang mugini ang ginkalipay sa Dios. Amo na nga, ang Dios hindi magaluwas sa mga tao nga ara sila sa ilanga, kahimtangan sang pagpabugal lang sa kagulingon. Amo na nga sa aton na pagtuon makuturan sa Biblia. Ang Biblia, kung aton tunan maayo, gamiton naton ang kaalam nga aton nabaton halin sa Ginoo. Amo na nga madula ang bugal kag mangin mapinubuson kag ang kabuhi ni Kristo nga iyang ginbilin bilang halimbawa. Amo na ang makit-an sa isa ka tuod-tuod nga Kristiyano. Amo na nga kita nga mga tao nga may katapusan. Wala kita makakilala sa Dios. Dapat aton intindihon maayo nga aton dali makilala ang Dios kun aton tun-an maayo ang Biblia. Mahimo kita nga magtinguha sa pagbasa. Pero may mga tao nga o damo sa mga tao na tani kita may kamatayon, may katapusan. Dayon wala makakilala sa Dios. Mahimo nga magtinguha sa pagpanubo sang bilis ang kasulatan o Biblia. Kag mahimo nga ilubong ang kamatuoran sa idalom sang ginkabig nga mga ihibalo sang sinsya. Amo na ang matabo nga daw ilubong daw dunaon sa unahuna. Ang Biblia wala ginbayaw sa iya duog.
kagbisan pa sang daw ano ang walay katapusan nga importansya sini sa mga kalagsang mga tao. Sa pangpangita sang mga pahina sini, nagahulog kita nga mga talan kita sa mga talanaon nga halang doon kagwala sing katapusan. Kaya handong malang sa kalibutan, manggad, gahong, di ba? Kaalam, mahimo mangin suma cum laude, kaya mo na ang pinakataas ko, no? Mangin pabugal. Pero nakita natong si Jesus ang anak sang Diyos na nagkaray sa aton kalibutan. Kag nagpakigbahin sa misteryo nga pag-inaway nga natublag sa mga gahong sang kadudulman. O daw ano ka makatilingala, daw ano ka halos hindi mapatihan nga ang malay katapusan nga Diyos. Magapasugot sa pagpakahuya sang iya kagalingon nga pinalangga nga anak. Tuguti ang tagsak estudyante sang kasulatan nga magpamalandong sining dako nga kamatuoran kag hindi siya maghalin sa amo nga pagpamalandong nga wala ginapataas, ginatinduan, kag ginapakahalang doon. Ang Biblia isa ka libro nga nagapahayag sang mga prinsipyo sang husto nga kagkamatuoran. Nagaunod ini sang bisan ano nga kinanglanon para sa kaluwasan sang kalag kag sa amo nga tiyon. Ginapasibo ini sa pagpabakod kag pagdisiplina sang hunahuna. Kung gamitan bilang isa ka libro sa aton tani nga mga eskwelahan, masapuan ini nga mas epektibo sang sabisan ano nga libro sa kalibutan. Sa pagliya sing malamon nga mga helikoton sing sining kabuhi, subong man sa pagbulig sa kalagsa, hagdan sang pag-uswag nga nagalabot sa langit. Ang Diyos nag-ulikid sa aton bilang mga intelektual nga mga tinuga. Kag ginhatag niya sa aton ang mga pulong subong isa kasuga sa aton mga tiil, kag isa kakapawa sa aton banas. Ang pagsulod sang imo nga pulong, hambalin namin sa Salmo 119, versikulo 130, naghatag sang kapawa, naghatag ini sang paghangup sa mga simple nga mga tao. Hindi lang ang pagbasa sang pulong ang magpatuman sang resulta ng gindisinyo sang langit, kundi ang kamatuoran nga ginpahayag sa pulong sang Diyos dapat makakita sing alagyan sa tagipusoon kung ang maayo nga gintuyo matigayon. Ama na nga hindi lang sang pagbasa kundi ma-apply ka nga bala sa sige kapamati diri sa amoni nga radio recession K5 News FM. Damo mga kada pila lang ka minutos mabatian mo ang mga produkto nga para sa kayong lawas. Hindi lang ka nga permira ka pamati, kundi nagabakal ka, nagainom ka. Amutan na sa pulong sa Ginoo. Hindi lang itahasta sa pagbasa, kundi ang tinutuyo sang langit, ang disenyo sang langit, amo na nga, maintindihan tang kamatuoran ang iya pulong da, tapos ginkabuhi ta, gintipigan ta sa atong tigipusoon, agod nga hindi na kita sasagad pakasala. Ang pinakamaayong edukasyon sa sinsya, kada mga edukado sa sinsya, hindi permi ang labing epektibo nga mga instrumento para sa paggamit sang Diyos. Madabong nakita sang ila kaugalingon ng ginbutang sa kilid, kag yadtong nagyutay nga mga bintaha sa pag-angkon sang hibalo sa mga libro, nga nagabulo sa ila, bangod, ang naulhi, maihibalo sa pagtikal nga mga butang na kinanglanon sa paggamit sang adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Samtang yadtong nagapaking, nagkabing sang ila kagulingon nga mga tinunan, masami nga nagauntat sa pagkamanunudlo, maikasarang sa kagulingon, kaglabaw sa, labaw pa sa pagtudlo, bisan pa si ni Jesus, nga mo ang pinakadako nga manudlo sa kalibutan nga nibaluan. Ang mga nagtubo, kag nagsangkad, nga ang ila nga maikasarang sa pagpangatarungan, gan pausag paagi sa madalong nga pagpangita sang kasulatan. Agod nga, nabaluan nila ang kabutuan sang Diyos, mag-abot sa mga posisyon nga mapuslanon kag ang pulong sang Diyos may entrada sa ilang kabuhi kag kinaiya. Kinahanglan nga himuon sini ang iya pinasahi nga buluhaton bisan sa pagtusok sang mga luta-lutahan kag utok kag paghantop sang mga pangunauna kag mga tinutuyo sa tripusoon.
Hama na ang aton mabasa sa Hebrehanon 4 versikulo 12. Ang pulong sang Dios mangin kalanon nga paagi sa sininga ang Kristiyano dapat magtubo sing mabakon sa espiritu kag sa intelekto o sa utok agud nga makapakig-away siya para sa kamatuoran kag pagkamatarong. Kay siyempre ang kaaway ara na pirmi. Nga bala nga ng aton mga pamatanon kag bisan niya itong mga hamtong na madali nga madala sa pagsulay kag sala. Ini bangod nga ang pulong sang Dios wala ginatun-an kag ginapamalandungan subong sang dapat. Kun ini ginapresyar mayara sang isa ka nasulod nga pagkatadlong isa ka kabakod sang espiritu na magabato sa mga pagsulay ni Satanas sa paghimo sang malaot. Ang isa ka malig-on napatud nga gahom sang kaumbuton wala ginadala sa kabuhi kag kinaiya. Bangod ang sagradong instruksyon sang Dios wala ginahimo nga pagtuon kag ang tupiko sang pagkamatarong. Agon nga pamalandungan. Wala siyang panikasog ginahimo nga dapat mayara sa pag-angot sang unahuna sa putli balaan nga mga pangunahuna kag sa paglikaw sinaingikan sa kun ano ang indi matindo kag indi matuod. Wala siyang pagpili sang maayo nga bahin. Ang pagpungko sa tiilan ni Jesus subong sang ginahimo ni Maria sa pagtuon sang labing balaan nga mga leksyon sang Dios nun nga manudlo. Agod nga ini mabutang sa ipusoon kag mabuhat adlaw adlaw nga pagkabuhi. Amo na nga importante katama. Amo ni ang pinakaimportante nga maaplikar sa aton kabuhi ang mga pulong sang Dios nga atong iatunan, mangin guide sa aton kabuhi kag kita mangin kaangay sa mga una nga mga bayani sa mga pagtuo. Amo na nga ang pagpamalandong sa balaan nga mga butang magapataas kag magapaputli sang unahuna kag magapauswag sang Kristiyano nga babae kag lalaki nga mga nagalagad sa iya. Huwag naman ito siyang timpong magpadayon pa sa gihapon sa aton nga patutunan sa gihapon tapos ang tanis ng buong nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa katasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalit pang ito kami po ay dumulog sa inyong banalang luklukan at pinasasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig patuway at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon aming nagamit pinandalo mo sa amin at maraming salamat sa inyong banalang masalita lang lang yung nagpalaala kung paano namin pag-aaralan at isa sa kabuhayan ang inyong kaluuban. Pagpalain mong ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ang siyuro Camilo Oya at pamilya. Patuloy nawa ang mga upala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection at ngayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mga klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcia, pasok nag-a-star sa Colab City. Termina ko ginaubo, kag-sip on, dahil so nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
0: Tigasi!
13: Tigalaba!
0: Tigasay!
13: Tigaplansa!
0: Sa araw si Missy.
13: Ang masusunod
0: sa gabi,
13: ako ang bossing
0: dahil kasangga ko
13: ang Extend
0: Supplement for Men.
13: Lourdes,
0: tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to Mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lamadla. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katatanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
16: D3 Bio!

0: isabat mo kung may maghambal sa imo nga.
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, hi! Kalingawang ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mapakas, magabuti ka! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan,
6: Max 4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
6: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan,
0: mag-klinika,
6: Spore Biotics.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason, kag nagapabangon sa imong resistensya, kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
6: Clinicas for Biotics.
4: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon.

0: para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
1: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
12: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
13: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag-I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: bansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! I'm Galingawang Time!
1: Kampiyon!
3: KK5 News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
6: Kanto na tas benefit, Sir Boy.
7: Ang problema actually, Sir Boy, sa healthcare is antibiotic resistance. Mas mabudlay, it will take years for a company nga mag-create sang bagong drugs nga antibiotic.
6: Ang problema to, Sir JP, wala ta system la.
7: Oo.
6: Kaya dapat tanan nga tao, dapat may history gitani.
7: Oo, nga nakainom ka na.
6: Libro sa, at least mabalaan nyo sa mga doktor. Lantaw ko bisay mong health book, babe.
7: Oo.
6: Kung ano history.
7: Ano na nga antibiotic? Ano na tinawan mo?
6: Para at least siya ang paggamit. Ang nakisa, may mga resistance. Kaya nga, nakainom na gali siya mga grade 3 or
7: pinainom paliwat.
6: Painom niya sang nubo-nubo ang antibiotic. Sigurado.
7: Ang lain pasubong, Dok, may arabi nga pagsulod mo, sa simple gid lang karahat sang tutunlan, makaya naman sa amoxicillin, resistan si profloxacin, no? So, ang problema nila subong, mas madasig ang rate sang resistance sang bakterya kaysa sa pag-ubra sang bagong antibiotic. Kita mo subong nga ginamixkla-mixkla na co-amoxiclab, ang amoxicillin yung parisan nila sa isa para mag-third generation. Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, why tada problema hon? Because wala sang kagaw nga makaresist sa D3 Bio. Why siya pakialam eh? So ang pinaka nami sa antibiotic is broad spectrum dapat. Kaya ang gram negative, ang gram positive ng bakterya. So broad spectrum. D3 Bio is more than that. Even broader ang spectrum. Kaya why mas ipili? Mabakterya ka man, mabirus ka man,
6: mapunjay
7: ka man, even protozoans kaya niya. So that's why ga D3 Bio ko instead sa plain nga D3.
8: Sir Boy.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: So mag D3 Bio kag overplane D3, Sir JP. Kaya nga man, ginalikawan niya nga ton nga mga arteries nga mag palanig ah.
8: Ay,
10: arterial stiffness. Oh, so ang kabagdanan sa JP ang pagdamo sa ginatawag calcium sa aton nga dugo. So kung damo ang calcium sa aton nga dugo, madeposit na sa aton nga arterial wall. Ang mabulig sang D3 Bio sa ginatawag pagdamo sang calcium sa aton nga dugo, ginakuha niya ginaabsorb sa aton nga tinai. Siyempre kabulig siya para maabsorb ang calcium sa aton nga tinai dulong directly sa aton nga tulan. Oh, so muna ang bintaha kung naga D3 Bio ka i-compare naton sa plain D3.
11: Ang atag ya sang D3 Bio sa akin, hindi mabakal sang kwarta.
7: Ay.
11: Kumpiyansa and peace of mind.
7: That's good.
11: Kung galiling
6: mahala, perfect. Mahala, Sir Boy, perfect. Ang kumpiyansa, the trust and the peace of mind.
11: That confidence that priceless Bio. D3 Bio could protect me. Because stressed ang ginahambal mo ina could greatly lower your immune system ability.
6: Grabe, Sir Boy, makapaguba.
11: Grabe, magpaguba.
6: Magpaluya sa imo immune system.
7: Imagine, Doc, may tupad.
6: Stress. Pinaka the best nga mahatag sa D3 Bio sa imo, ang benepisyo, mayara siya duha ka actor or more than two actors nga hatag niya. In terms sa cancer, D3 will activate your immune system, your soldiers of your body, to fight against
7: cancer.
6: Because of the D3, but BCO, the lauric acid of BCO, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells para hindi na siya mangsuyop ka mga sustansya kag magdamo. Ang nakanami lang is si BCO ang mauna siminto. Here comes si D3 nga ginpaan activate niya imo nga soldado, manghimos na lang. So amo na hindi matawaran. That viral load nga ara sa imo nga lawas, sa sige nimo inom D3 Bio, every 8 hours. Amat-amat lang na magdubo, sir boy. Especially kung may hipabika da, may mga gapanago da nga mga virus, may gapanago da nga mga bakterya sa imulaos. Amat-amat nga na ganubo. Sa tayuyon mo na lang nga inom sang ditribayo. Amun anak nami, o ang bintaha sa pag-inom sang ditribayo over sa mga plain lang nga ditri, sir boy.
8: Ditribayo! Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
12: Ditribayo! Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
13: Yung may D3.
12: Mga buti ka.
13: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
13: Ang VCO nga may D3.
12: Pamakal sa mga buti ka.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Health News.
12: D3 Bio.
15: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
12: ko. D3 Bio.
13: Ang D3
12: nga may VCO.
13: Ang VCO
12: nga may D3.
13: Pamakal sa mga buti
12: ka. D3 Bio with VCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
13: Ang D3.
12: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
12: Yung may D3.
13: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
17: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
17: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
18: Sporbiotics.
17: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
18: Sporbiotics.
17: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
12: DTX 500.
19: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
12: Mag DTX 500 na.
19: Masamihin ka palatian?
12: I-DTX 500 muna.
19: Kung kulang ka sa antioxidant,
12: nagatigulang ka.
19: Mag DTX 500.
12: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
19: DTX 500.
12: DTX 500.
20: Katalina Habagat.
21: Anong ginabatsyag mo?
20: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo kay. Anong ginamit na gitsa akong nga mata?
12: DTX 500. Mighty C.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
13: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
12: Pamakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
13: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
12: Excel Food Supplement for Men.
28: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
12: DTX 500.
29: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX 500.
30: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
1: D3 Bio.

News FM.

0: 5 Galingawan Time!
1: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola kung ang milyonarya.
2: Te, boto mo sa iya si lola mo?
1: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
0: Hey, 5 Galingawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
10: DTX 500.
11: Kasi tumasun sa barangay
12: po. Anong ginabatsag mo sa ko?
11: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumarkog. DTX 500.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: Three times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na.
11: Try gig kamo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
22: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
23: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
24: Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
25: Extend supplement for men.
26: Muling bin
0: binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin.

0: o Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: five Gallinawanta.
1: Berta! Berta! Nagtawag ako sa lota! Imus na da! Imus na da, Berta!
2: Ha? Sa din ito bakit?
1: Imus sa gamit mo, layas na ta!
0: Hey! Five Gallinawanta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina nebulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nagitupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo kung nag-ayo ang batyag ko, nang ubo kagpan ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
5: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
17: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juan.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kung balot, galingin tayon ang ako nulo.
17: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Siling nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Maedukar ka pa.
17: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki naton nga tagpalamati, mga ka-ISIL, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, mga ka-MITC, how are you? Kamusta na kamo? Kabay pa nga ang inyong pagtulog, nangin mamuok, bangod kamo ang nag-iinom sang DTX 500. Manami nga nagapa-encourage sang quality sleep ang DTX 500. That's why sa mga way pakatry, ha, gusto niyo magnami inyo tulog, mag-DTX 500 kamo. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining carpal tunnel syndrome? Nagapalaminhod bala inyong palad, inyong kamot, ano bala ang kosina? Kaupod ta sina nga discussion karon si Dr. Ramil Oy, aton nga CEO, si Sir Boy Solueta, kag Engineer Ronnie Albao. Ang pagpalaminhod sang aton kamot, no? Especially sa mga babayi kag mga tambok. Ginatawag ini nga carpal tunnel syndrome.
23: Mm-hmm.
22: Bangod nga aton bala nga tudlo. Ini lima ta ka tudlo ano? Kamalagko, thumb, index finger, middle finger, ring finger and pinky. Ining kamalingking, ini lamang ang kamalingking ang uay ginakontrol sang median nerve. Ano blang median nerve? Amo ni siya ang halin sa aton nga spinal, halin sa utok, sa central nervous system, makadto sa aton nga spinal cord, makadto sa nerve, and then ining median nerve amo ni siyang gasulod sa aton diri nga wrist, no? Ang aton nga wrist, di ba may tul-an? may buho na da siya kay ining aton nga carpals and metacarpals are made up of bones, no? Nga actually ang imo ni bala nga back of your hand, hindi ni siya isa lang ka bone ha, kundi damo ni nga mga bone. May ara na ra buho, ginatawag naton carpal tunnel. Dira na daga sulod ang median nerve nga naga-control sa imo nga mga tudlo except kamalingking. Kung kaisa nagasakit ining imo nga kamot, nagabiring, nagaalay, usually isa lang ka hand, either right or left, nagabiring, nagaalay, gapalaminhod do hindi ka batyag, ina siya kosang carpal tunnel syndrome. Nga ah, ining median nerve nga nagalabay sa imong carpal tunnel kung kaisa nagaka-irritate. Kung ma-irritate na siya, ma-inflame, magakosang numbness, tingling sensation, pain. Halin sa palad, halin sa mga tudlo, nagasaka pakadto sa imong butkon. Ano ang rason nga gaamo ini? Number one nga reason, again, is nerve irritation. Base na kwan ka, na bali ka. O pagkabali mo, natukod mo ni, na-irritate ang nerve, nagka-carpal tunnel syndrome ka. What else? Ang imong paggamit sa mga tools, nga vibrating tools, ga-sander ka da, ga-jackhammer ka, sige-sige nga uyog, basi ma-injured ang imong median nerve, magka-carpal tunnel syndrome ka. Pero may ara pagid nga mga causes aside sinang mga nagakosang pressure. What else? Inisya ang diabetes. Kung may diabetes ka, taas ang imo blood sugar, palakaon ka tamis, engineer, palakaon ka kanon nga puti. Tanan nga puti, engineer, hindi nami. No? Kisa nami ang itom. Especially sa kanon. White rice, pinakaputi nga mga bread, ining mga loaf bread naton, mga noodles, pasta, miki, bihon, pansit kanton, ini ang nagakosang inflammation. So inflammation, that's why kapalanakit in siyang imong nerve. Nga, again, too much glucose will cause too much oxidative stress. Kag ini ang magakosang inflammation. That's why kinanglanon, magkaon kasang prutas nga mataas antioxidant. Kung mahal man ang prutas, hindi kita kakaon permi, you take DTX 500. So that, ang imong inflammation and nerve irritation, madula, ilabi na nga inisya ang manami, panguntra sa ginakaon yung tamis.
0: DTX 500!
1: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namin nag-itsa akong nga mata.
0: DTX 500.
23: Isa sa dapat ato i-consider sa carpal tunnel syndrome ang ining gitawag deficiency sang B complex. Once nga kulang B complex mo, ang mga nerves mo hindi ma-stay healthy. Pero sa ginasiling naton, ang nerves nagakinahanglan sa mga antioxidant para hindi sila dali ma-damage, no? So siyempre sobrang gamit mo sa imong kamot mo.
22: Isa man na, na computer, sika, mouse,
23: typewriters, kung ano pa, service kan cellphone pagani. Pwede ano, mga problema. So to stay nga healthy ang imong mga nerves, kinahanglan siya sang taas-taas gid nga antioxidant. Permina mo na balik-balik di. Wala sang iban pang taas nga antioxidant nga pwedeng gamiton nyo. It's DTX 500 combined with Mighty C or Pure C. Amo lang pwede nimo gamiton. Kaya ang DTX 500, dako nga bagay, especially sa may mga problema sa carpal tunnel syndrome. Muna siya, Sir Boy.
22: Kag ining mga diabetic, ha? Kung diabetic, ining obesity. Kung tama ka katambok, magkalabutangan fat ang imo dito nga kamot, kita mong kamot sang tambok, wala Sir Boy, doga hiting-hiting man. Ina will cause sang imong carpal tunnel nga magamay ang alagyan, it will irritate as well ang imusining nga nerve. So again, ano gani? Obesity, diabetes, inflammation, kayang-kaya sang DTX 500.
24: Of course, hindi, Sir GP, ining kwan bala, ining hindi tanan nga sweet mayo. Atong inambal mo lang kagina, hindi diabetes, medyo na. Pero may mga sweet man nga daw amo nang mahilig mo, kag itong. Ah, hindi. Kagaina, gambal.
3: Oy, last time, ang sweet ko bala puti.
24: Ah, puti.
3: White sugar. Ang sweet ko, white sugar.
4: Atilain na.
3: Ah, pero ay ko na nayagin, sige. Kaya hindi mayo ang mga sweet.
6: Oo.
3: Makaguba. Munay makadaot, engineer.
23: Alkaline nga vitamin C, isa sa mga number 2 or number 3 nga kinahanglan sa nerves mo.
4: Correct, no?
23: No, importante na mo na nga pa, may nung gigamite C, may nung ka-pure C, couple with DTX 500. Gusto ka mangin healthy ang mga nerves. Actually, hindi lang dira ang mabuligan sa kwan mo, sa DTX 500 ka, mighty C, sa imong mga nerves. Damo pa kaya niya buligan. Especially ang mga organs mo nga ginatiro, ginaguba sa mga oxidative stress, mata. Usagi na, grabe na nga, grabe ang mata, ginaguba sa oxidative stress. Kurason.
4: Ay, ma'am, brain. Ko, ha?
23: Brain. Uh-huh. Ang muna ganing nga importante nga magsigi ka inom pa, liver. Kaya muna importante nga magsigi ka inom sa DTX 500,
24: right, kag, right, oh.
23: Mighty C or Pure C.
4: And Mighty C and Pure C, kapadamo sa collagen, no? Tikon ang imo, ang tunnel syndrome, usually, kung sige na repetitive ng imo task, sige ka da type, sa imo computer, sige ka da was imo tab, ang imo na mga tendons and ligaments sa imo na sa imo di wrist area, which are made up of pebble bones, no? Mga bones is lang gagmay-gagmay, damo na sila, do siyam, I think, or 12, no? I may be wrong, no? Pigaw na ako sa anatomy. But, kailanan na siya, tendons and ligaments, and collagen is the, basically the precursor of those things.
23: That's
4: no?
23: Why number 2 ang from B complex, number 2 ang vitamin C. Amo na kinahanglan gid siya. Now, aside nga, ginom ka vitamin C, ginom ka DTX 500, which is the powerful antioxidant, you need also magnesium. Magnesium, importante gid sa mga nagasuffer sa carpal tunnel
4: syndrome. And magnesium.
23: Perti ang pain na nasurboy mo.
4: Oo. Perti ng pain, no? Kapin pa bago ka mata.
23: Hindi mo arthritis, hindi gali arthritis. Sa nerves, gali ang problema.
24: Kaya siguro, Dok, ang exercise, isa mo na, para circulation, eh. Circulation. Exercise. Kaga, ang extend. Ang unang namin, bakit?
23: Tingala ko, engineer, wala ka sa ano?
4: Wala sa carpal tunnel syndrome. Kasi sa tuo, Dok. Tuo ang overuse. Tuo.
23: Palainom. Wala gani siya.
4: Oh, I get.
23: Wala gani siya.
4: Hala!
23: Kaya extend ko na yung sekreto.
3: Extend. Oy, by the way, madula ginaya sang DTX 500 ang carpal tunnel syndrome. Pero ang baho sang ilok, lain yung makadula, sir boy.
4: Of course, no.
24: Lain na yan.
4: Klinika di euphresia kung baho ang ilok. Kung with VCO, no, tapnaon, tanan nga mikrobyo, ang aga pabaho sang imo balhas. Remember, ang balhas mo, ang hindi aga pabaho sa lawas mo, once nga ma-ferment na siya, kidugay na, amuna na gabaho siya. That's why you need a good deodorant. Nga makaprotektas mo, nga makapanamit sa imo reputasyon. Klinika di euphresia.
3: Actually, balaan ko ang regimen, engineer, kung maglakat mo, magdulog, bisa sa out.
23: Da, maligo na siya kan.
3: Maligo sa na Santon Plus Herbal Soap.
23: Gamitan niya Santon Plus Herbal Soap.
3: At din ma-deopress siya.
23: Maklinika deopress siya.
3: Malaki ang lulo siya. Abida yun. After sina, ma-DTX ni siya. Pero ang extent, hindi pwede kay may mga galantaw mo. Karoon lang na iya. Pag abot ito sa stopover niya, mga pisa sa... Ay, premium na ni Subong. Sugod nagwa ang premium. Kay big time na. Premium coffee nga DTX.
23: Kagulpi ko.
3: Ni isikrito gamay, gingkakas na to ang daw kwan abla, sulod lang gaga fold, pula na nabilin, extend na, din gamay-gamay.
24: ang gusto ko lang ipamangkot, kaya daw hindi ko blaka kwan na, na-relate, gusto ko lang ipamangkot kay Sir GP, kung pila ka oras, before it take, nga para epektibo gid.
3: Dapat 30 minutes.
23: Ikaw na ya pamangkot na mo. Ikaw na ya gainom. Lain na kay Sir GP ya.
4: Gusto yung mabala ano regiment
23: ang ako na bala ako kay engineer. Nang before fight. Gainom na siya after fight gainom pagidliwat.
24: Hindi dok na obserbahan ko. Hasta sa 4 days. Ang isa lang ka kapsula, hasta 4 days.
23: Aperte.
24: Ang epektibo, epekto.
3: See? Gusto gid kami no, hindi pa to
24: para sirkulasyon sa ikayong
23: labas. Kala ko engineer ang tsura mo sang nagkilala ta mo Japon tsura sa mo.
24: 4
23: ang sekreto ni Engineer gapamasage na gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
4: Amuna ta dali manuhon ko. Kay pag tumari sang extend, dahil nyo na pagwa sang iya Santon Plus Herbal Oil, pwede nyo na kumabanyosan.
22: After banyo sa na all,
4: after 30 minutes, banyo sana ina.
23: Mas stay yang gika nga may manog banyos, may manog hilot, tapos gainom pagid extend.
6: Good sir.
23: Stay gana. Tapos pangapi-ngapi da yon sang DTX Premium.
22: DTX Premium. Healthy lifestyle. And then ang iya dok nga kwan nga sa lakyan, puno ina sang Rayo Coffee. Kaya mo nang ginapangatag ya kay medyo bulo barato kumpara sa DTX Premium, at least gabulig.
23: Correct, gabulig. Basin mo tanan taga Barangay 35 mga ayo ni Rayo Coffee.
22: Uy, promote mo to, baligyan ka to kami.
24: Okay, oo. Kaga, isa pa, nagakuan, naging subong, ang Barangay 35. Anami, naging diya sang, kuan, sang atmosphere. Kaya doon, lapit na lang.
23: Musta to, ima, no? Imong pag-upitan to?
24: Ay, medyo, ang barbiro ko,
22: medyo,
24: kaya ka balo ka, nag-obra to sa SM. Hindi na, aga lang sa gasulon, pagka alas 10.
4: Si Kirby, kung lumapulantin.
24: Oo, libre. Oo.
22: Siya ko naman kunting.
24: Siya ko naman kunting.
7: TTX 500! Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
9: Sa kapila ka mag-inom?
7: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
9: Subong kamusta?
7: Huwain niyo ginibatsyan, maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
7: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton. DTX 500! Pure C! Ang alkaline niya vitamin C!
10: Ako si Helen na Dairo, si Balon. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
7: Pure C Vitamin C.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
23: Sir Boy, okay. Paano ang D3Bio makabulig sa imong immune system?
4: Okay, ang aton immune system has two parts, no? The innate immune system.
23: Masiling ka innate, built-in na
4: naman. Built-in na siya.
23: Pero, wala pa experience siya?
4: Wala pa experience siya, pero okay na, no? For the meantime, no? Ang bali pagbata mo, amo ginaing nataganay si imo. Innate immune system plus monolaurin and lauric acid from breast milk. Sufficient din ha. Mambata, why nagamasakit gani?
23: Wala pa siya, kwan, train or experienciado nga immune system. Innate lang anay,
4: no?
23: May paman nga monolaurin kag lauric acid.
6: Sige, sir boy.
4: So going back, no, paano balag nabuligan ni D3Bio ang aton innate immune system? Una-unahon tagit, ang sikat, ang master, ang pinakakampyon nga individual sa aton innate immune system, si macrophages. Si macrophages, amoni siya ang unang-una gid matubang sa imo gasulod sa imulawas, no? Ang nga macrophages ni alin sila na monocyte ni sila, simple lang na sila na monocyte.
23: Amuning kapangawang kagaw.
4: Amuning kapangawang kagaw.
23: Kaya medyo mas dako pa sa kagaw.
4: Dako pa sa kagaw.
23: Kaya budlay man kung gamay ka niya, manong kaon ka dako.
4: Okay. One of the biggest cell found in the body are macrophage, no? Ini mga macrophage ni, kung hindi ka non-self, anong non-self, kung hindi pamatsaga niya, hindi ka party sa lawas, kanon niya ka.
23: Lantaw niya poliner ka, kanon ka niya.
4: Kanon niya ka. Hindi ka di, ay, hindi ka dito ka diri kanon niya ka. So ini siya macrophage ni usually okay na ni siya, no, but ga evolve ang mga pathogens, mga virus, mga bacteria nga kailangan gid support sang aton adaptive immune system.
23: Pero hindi lang sila manugkaon, sir boy.
4: Hindi lang sila manugkaon.
23: Manughimos pa.
4: Manughimos pa.
23: Grabe, no?
4: Doktor,
23: multitasking?
4: Multitasking si macrophage. That's why ang macrophage population sa lawas ta, dapat talagaan. E paano magpadamo sila?
23: Di mo na gali rason, sir boy. Nga padidion mo gid ang bata gali, no?
4: Correct.
23: Tungod kay dalawrik asin nga ara sa didi sang ano nanay ga promote nga magdamo ining mga imo nga innate immune system.
4: Correct.
23: Galing na kontat ang bata, sir boy.
4: Ka?
23: Nagkontat hasta lang 3 years old, 4 years old, 5 years old.
4: That's what supplementation. Oh.
23: Kung alam ka nga Eloy, painumon mo D3Bio.
4: D3Bio.
23: Para padayon
4: na. Continuous. Ang, ano? Padayon ang proteksyon nga alin sa Eloy through D3Bio. Okay, may? May monolaurin, may lauric acid.
23: Pero ang point naton rin, sir boy, ang D3Bio is, amo na kakinahanglan, tungkol kayo wala naman taga-didi sa nanay, nanay naton. So, kung gusto naton ang aton nga immune system, padayon ang ilang trabaho, padayon ang ilang pagdamo, it's D3Bio. Nga hindi mo na makita sa plain lang nga D3, sir boy.
4: Correct, no?
23: The lauric acid.
4: The lauric acid.
6: D3Bio! Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
13: Mga butika.
12: D3Bio with Vizio!
14: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3Bio!
13: Ang D3Bio!
12: Yung may Vizio!
13: Ang Vizio!
12: Yung may D3!
13: Mga butika.
12: PUC! Ang alkaline nga vitamin C!
15: Kuryagin, pinyakakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akon ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
12: PUC vitamin C! PUC! Ang alkaline nga vitamin C!
25: Ako po si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
12: PUC vitamin C!
11: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
23: So, kung ang vitamin D3, gapas strong sa mga immune system, gapaalam, mas nagid ang D3Bio.
4: Correct. Mas nagid.
23: Mas nagid.
4: Mas nagid.
23: Mm-hmm. Kaga ako nakita, sir boy, sa D3Bio, medyo hindi masyado kapoy ang imo immune system kung gainom ka D3Bio. The reason why, the monolaurin of D3Bio, siya na tumaprotekta sa imo selula para nga hindi makapadamo ang virus. Kag may posibilidad nga hindi gidya ka-replicate ang virus, especially kung puno na sang monolaurin ang imo selula.
4: Wala chance.
23: Pero hindi mag-expect nga isa ka kapsula o isa ka soft gel mapuno na dahil ang imo selula sang monolaurin. No.
4: There should be daily supplementation. Namo kini nga pamangkot sa akon, you take one in the morning, you take another one before you sleep. 3 soft gels in the morning sa pag katalo ka, gaubo ka, na feeling mo virus. 3 soft gels.
23: Ako sir boy, wala pa ko ubo, wala pa ko sipon, wala pa kataro. Tag tatlo tub-tub lima nang ginainom ko kadaga. Kaway naman ko gapamaho, engineer.
4: Amo pagid na.
23: Kaya ang question, kaya ba nga makaabot ko sa untong wala ko kapamaho, inom lang ko D3Bio? Kayang-kaya. Pwede pa alauna, alas dos, di pa ka maanyaga, sir boy.
4: Hindi ka kabatya gutom.
23: Hindi ka kabatya gutom because you have this special fuel from D3Bio.
4: Okay.
23: Ang ketones.
4: Ang ketones. Gabi, no? Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil nga may paaman nga vitamin D3 sa lawas. That symbiotic relationship gakadto sa imo gut, gakadto sa imo brain, tanan-tanan nga pati sa lawas ang apektado, even your immune system. Because if your immune system them goes haywire, may kontra siya, example, no? Kontra niya, respiratory viruses, mabumbagi na siya. Balukan nung ginaobra ni macrophage before siya magkaon, kung dako damo na niya kontra ga release ni siya tawag nga tinatawag ni siya ga release ni siya reactive oxygen species. It's a kind of free radicals para patyon si bacteria kag si virus.
23: Almas ni siya ni immune system.
4: No, almas ni macrophage, no?
24: So hindi kinanglan nga makadug sa to kundi habuyan
4: niya. Habuyan niya lang anay. Pagkabuyan niya luya na lang pangkaon niya na pangkwaon niya na. But nag-release na siya free radicals. And kung damo-damo ka macrophage, kag kunta niya damo-damo man, damo-damo ka oxidative stress. Meaning to say, ang free radicals, ang accumulation sina, will lead to oxidative stress. Amo na ginalikawan, takong mamasakit ka. That's why galuya ka. Kung mamasakit
23: so, amo na, sir boy, kung nakaditribayo ka, ga-efficient,
4: controlled,
23: kabalo mag-control, healthy, alam, ang imo nga immune system. Amo na nga maditribayo gig ko kumparar sa mainom lang ko plain day 3. Kag hindi kapoy, hindi overfatigue, hindi mag-overwork. Imo nga immune system kun may BCO ang imo D3. Pero kung ang imo nga D3 wala BCO, wala gid. So ditribayo ka na lang. Checklista, sir boy.
4: Checklista.
23: Engineer. Nga nga ditribayo ka kaysa vitamin D3.
24: Hindi kinanglan gid. Para nga ma-reactivate or ma-double. Double the quantity effectiveness.
23: Sa ito pa, ang imo rason nga nga ditribayo ka para mas doble ang epekto.
24: Oo.
23: So lain gid man kung Batman and Robin. Lain din kung may partner. Lain din man kung may partner.
24: Oo, may synergistic effect.
23: Synergistic effect. Tarzan kag si Juan. Lain din man kung Romeo and Juliet.
24: Correct.
4: Makamensyonal ni nga lang yun ang hindi amot.
23: Dara ng point number one. Double ang effectiveness kung nakaditribayo kaysa plain day 3.
24: Correct.
23: Check.
22: You know what? Naga D3 bio ko kag wala na ko ga plain D3 lama. Kay bangod sining maghamot ang akon nga
24: hininga.
22: Ang Streptococcus mutans, isa ini ka klase bacteria nga nagakos ang gum disease, plaque sa unto, ang iban pa. Kung nagainom ka D3 bio, hindi bangod sa D3 bangod sa iya VCO. Ini ang makabulig sa imo gum health. Mahamot ang ginhawa mo, hindi ka baho baba. Especially kung may extra kanga oil.
23: Oil pulling
22: ka. Buson mo kagibutang. Labi pa engineer kung maging kaon ka nga priska.
24: Abaw.
22: Kag hindi mo sigurado ang sources, oil pulling ka. Wala na iya engineer sa D3 nga.
24: Ang ginaambal mo nga mulo maaslom nga ma-upload. yogurt.
23: Oil pulling na kogit sa oral health.
22: Wala na yan sa D3 nga plain. Ara yan sa D3 bio.
23: Tungod kay may BCO ang D3 bio. Ang plain nga D3 wala siya BCO. Point number two, sir boy.
4: Gusto ko ang D3 bio over ordinary vitamin.
23: Gusto ko maging happy ka.
4: Gusto ko maging happy ka, no? Gusto ko D3 bio over ordinary vitamin D3. Kilayo ko sa ginatawag nga fatty liver. Mag-inom ka sang D3 bio, ang iyan ni medium chain triglyceride, instant energy dayon. Pataaso niya dayon ang imo nga tawag nga core temperature. Once mataas ang imo core temperature, mataas ang imo metabolism, usaron tanan nga tambok sa imo lawas, pero unahon gid usar ang tambok nga stored sa imo liver. So, makaiwas ka sang fatty liver kung mag D3 bio ka, hindi mo na mahimo kung ordinary nga vitamin D3.
23: May dugang ko na, sir boy. Hindi lang fatty liver, ang tanan nga mga HIPAA virus nga ara sa imo atay, kaya himoson, kaya patyon ni BCO nga ara sa D3 bio. So, HIPAA B man na, HIPAA C, kag iban pa nga litra sang HIPAA.
24: So, makamalikawan, Dok, ining ginahambal nila nga liver transplant.
23: Kamahala ng liver transplant.
22: Makakapagita donor na engineer.
23: So at least siya, kung may HIPAA B ka, HIPAA C ka, matamat nubo ang mga viral load, sir boy.
22: Correct.
23: Kung gainom ka D3 bio, perdi da ang kuan, plain nga D3. No. Akon. Aamon ni kuan ni kuan ni Sir Kevin. Namon ni na discuss na mo kapon. Nga mapili ko D3 bio over plain D3. Tungod ang lauric acid sang D3 bio
4: which is a medium chain triglyceride.
23: Wala na sa no sa plain nga D3 bio. Ang lauric acid nga ara sa D3 bio. Pag abot niya sa cancer cells, i-promote niya ang stress fibers.
4: Uh-huh.
23: Ang stress fibers daw, siminto na.
4: Uh-huh.
23: Siminto ho niya sa engineer ang ano?
4: Ang selula.
23: Ang selula sa cancer cells.
4: Uh-huh.
23: Pag siminto, hindi na siya kapagawa sang toxin. Hindi uh-huh. naman kasulod
3: hayla
23: ang pagkaon.
3: Correct, correct. So hindi siya magdako, hindi siya magdamo.
23: Mapatay na lang siya. Kasi siyempre wala pagkaon mo sulod kay siminto niya mo.
3: Correct, correct.
23: Nang tawab lang, simintohon kayo mo bala, ito kasulod.
24: Atiyo, boy.
23: Patay ka. Di ba? Ang muna matabo sa cancer cells, simintohon niya ang kwan. Kay hindi man to niya kauno ng lauric acid. So maamatabo, matambay lang to. Madamo, madamo, masiminto.
4: Simento.
23: Hindi na siya kapagawa toxin.
4: Hindi naman siya kapadamo.
23: Hindi naman siya kapadamo. Mm. Hindi man kasulod ang glucose.
4: Hindi man
23: kasulod. So matabo, mapatay siya.
4: Dead siya.
23: Dead. That's why nga ang D3 bio ko kaysa plain D3. Kaya nga man, kung D3 ka lang, makadto ang D3 sa imong ano, sa imong immune system, siya to ma-fight sa imong cancer cells. Diriya, wala fight ya. Simintohon ta kaya.
4: Correct.
23: Amo na siling D3 bio, simintohon ta ka. Ang lauric acid nga dala-dala ko, siling ni D3 bio, amo nang masiminto sa imo, hindi naka makapadamo. Kag hindi kaya makapanghalit.
3: Doging quarantine gali dok?
23: Correct.
3: Mm. Defensive wall? Mm. Hindi correct, ka
23: makagawa? Hindi. So, saan o ka mainom sa ano, oh, sang D3 bio? Damo-damo na cancer cells mo?
4: Correct.
23: Milyon na, bilyon na ang cancer cells mo? Di pa gulata, subong pa lang wala pa cancer cells?
4: Maintenance.
23: Inom ka na daan. Para nga kung may makita si lauric acid niya aras D3 bio, simintuhon na niya daan.
3: Hindi lang to 1 point, dok?
23: Ha?
3: 20 points to? 20 points
4: about. No?
3: 20 eh. Points?
4: Wow, yung question sa 20 points, no?
23: Dapat niya be wise sa pag-inom sang D3. Ang D3 nga may BCO, gid. Kaya ang D3 nga may BCO, siling ni engineer, grabe ang epekto. Sobra pa 10 times.
4: Correct, correct. Kumpinsado si Sir Filamo, ang balya, D3 bio, layo, gid.
3: Kapin mo kung edad-edad ka na?
4: Aha. Uh-huh.
3: Gusto,
4: gid. So,
3: nalangid, may mga misconception na ako nabatihan.
4: Anong nabatihan
3: mo? Sinimila ko, no? Pag dapat hindi kuno pag impunan ining D3 kay
23: ano hindi na sa makaw kanon
3: amo kanila hindi kuno doko so meaning to say ang bata mapainit lang hindi magdidi sa nanay gani hindi mapainit ka may D3 ka so misconception ina
4: that is a misconception, let me clear that out. No, ang vitamin D3 is a fat soluble vitamin.
23: Giliwat na nato nila ya.
4: Giliwat na nila.
23: Oh, may extra virgin olive oil. Ang extra virgin olive oil wala MCT. Take note, wala na siya MCT.
3: Ang virgin ang coconut oil.
23: Extra virgin coconut oil lang ang may MCT, may lauric acid, may monolaurin.
3: Manila.

0: lumabas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. Malakas, mga buti ka.
3: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Mags4 Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? TTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? TTX 500! Ang TTX 500! Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. TTX 500! Masalika! TTX 500! TTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
6: Kira tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
1: TTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Dikasin.
1: DTX 500.
17: Ako si Junior Giliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500!
9: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga dry. Gintistingan ko ang I Care Capsule kag ginpatuluan ko

0: akong mata sang eye care drops. Nami siya kanaduna ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumad na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Detribio, ang Detribio, yung may BCO. Ang BCO, yung may Detribio. Detribio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Detribio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
1: Detribio, ang Detribio, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Iwas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing siya,

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
9: Extend Food Superman for Men.
2: DTX 500.
11: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
12: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagan ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gid ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatag gid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subo nga gabi, text na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kung sa ating globe number 0927-448-940. June 11, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, Jirili.
0: Kamusta nga adlaw talo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Nainom na? Hati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagid ha. Mga ka-K5, ang diabetes ay halalungan gid nato, no? Kabudlay makaagon ikaw sa diabetes, eh. May kilala ko nga very active sa sports, mga ka-K5. Nagapabalhas man, nag-exercise. Gibot lang ko sa kadlaw, medyo lawig-lawig, wala kami kakita na, eh. Grabing pagniwang nga girilim. Siling ko na nun tabo, si mo nga do, nagkulakig ka. Niyawagi ko maghunahuna, lo nga may diabetes, di ko gali. Siling nga subong limitado ang akong diet. May mga pagkaon lang pwede ko kaunon. May mga pagkaon nga ginalikawan ko, anay. Naglaingid ang akon yung lifestyle. Siling nga si subong, arak ko subong sa treatment. Kay ang akon kidney daw nagahana na yung magkadiferensya. Mga ka-K5, madamo kita siyang kilala. It's either pariente na to, no, kung abyan na to, na may mga diabetes, no? And I believe, wala gid siyang may nagkalipay sila na may diabetes la. Kay tungod ang diabetes, isa ini ka masakit mga ka-K5 nga kabudlay. Kadamo siyang pwede niya paandaron nga masakit o balatian sa lawas, eh. Pwede ka magka-high blood. Pwede ka nga mabulag, girili. May ara man nga pwede ka makagangrina. Ining mapilas ka, kabudlay mag-ayo. Asta na lang kilala naton ang tiilya. Ang kamalag ko napilas. kalawig na nga ginasyagya bulong, pero binuhulan na dirili mo. Huwag gyapon mag-ayo, no? Kag, naglabo tuig mga kaki five. Ang matiis siya gagitom nga daw kahoy na mo. Kay gali, may diabetes, sabi, hindi mapayos ang aton sistema ang mga pilasta, no? Tungod sang grabe kag taas nga sugar naton, ang aton nga mga special nga mga selula nga nagapaayo sa mga pilas, hindi makapangsyonal sang iyang tuntuod nga pagbulig nga mag-ayong mga pilas-pilas naton. So, nagaka-infeksyon ang pilas siya dirili sa tiil. Sa kamalagko, sa may tudlo, yung kamalagko sa tiil. Hasta nang ginaputos na lang halos tanan sa malawig ng mga chimpo panahon, tinuig na. Pagbukas siya dirili, may gaputi, no? Pinsyarya koko. Kay galitol ana. Gangrena mga kakifive. Nagakatunaw ang mga unod mo eh. Wala nagaayo ang pilas mo tungod sa diabetes. May ara pagid nga chance nga makaangkon ikaw sang problema sa imong tangki di gira mo. Hindi na siya mag-hand salot dirili. Erectile dysfunction. Tungod sang imong diabetes, may chance ikomplikarya ang imong kidney, no? Kag dira ka na i-dialysis. May chance man nga halitan ng atay mo. Kag nasun mapa-insurance ka na. Kay nasun nga iaigoon ang imo korason. Sa suma total, wala pa sang taon napatay sa diabetes. Pero tugas ang komplikasyon, tugas ang diabetes. Madamo kay di na maisip ang nagkalamatay sa diabetes. So gani mga ka-K5, aton gid halungan ang aton ni kayong lawas. Kaya hindi kita makaangkon sa sakit o kumbalatian katulad sa diabetes. Pilion tagid ang healthy lifestyle. Iprioridad tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan anay mga mulumatang isdabi. Gamay-gamaya lang imuda nga kanonda. Laban na kaon utin. Ah, utan. Prutas. Kang subong man, mga kakifive, exercise kikita. Tungod ang toxins kag ang aton nga sugar, nagaunubo ko nagasigit na pabalhas eh. No? May aktibidad dis ang aton sistema. Ginabuligan tanga ikonsumuhon ang aton nga blood sugar. Nga makonvert siya into energy bisan papano nga mabuhinan siya. No? Paagi siya pagpabalhas. Maglimpyo ka na sa sulod balay mo na. Limpyuhan mo saranyo, dalumbalanyo. Panarapo ka da, pamunot ka da, kung may ara ka bunot. Exercise ka da ho, jogging ka da iya sa inyo palibot. O swimming ka sa labador. Ano nga pamaaging nga parabalason ka, mayo ginag inisyatibo, no? Makabulig palimpyo sa aton sistema, kag makapanubo-dugang sa aton nga blood sugar. Subong man mga ka-K5, aton man himuon nga paglimpyo sa aton palibot kag sa aton panimalay, no? Sulod balay. Kaya mga kagaw, isa man ini karason kung nga nagamalasakit kita kag nagamalatian. Ang stress, isa man ka-triggering factor sang sari-sari nga sakit kag balatian. So gani aton gid likawan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gid magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX500 nagalimpyo sa aton sistema, gaginatultol yagid ang mga toxin deposits naton. Amo ining isyagid kamayon nga ginatudlo ko nga nagaangkol kita sa masakit kag balatian. Kag ang DTX500, madasig magpanubo sa aton nga blood sugar. Nagabantay siya nga kung lapaw sa level ang aton nga blood sugar, ginapanubo niya. Kag ginabantayan niya hindi maglapaw sa level. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag way labot sina mga ka-K5, kinanglan ta mag-inom sa DTX500 adlaw-adlaw. Kay ang isa pagid nga ginatudlo nga mayor nga nagahatag sang kalitan sa aton sistema kag nagatugas ang masakit kag balatian. Ining mga free radicals. Katulad sa toxins, ang tuyo sang free radicals. Halitan ang aton sistema. Kag kung magaguba na ganing sistema nato, direct na ina nagresulta sa masakit kag balatian. Ang ginapuntarya sang ining free radicals ang aton healthy cells. So kung nagainom kita DTX500, may ara kita sang panakot nga super antioxidant. Amo ini makasagang, makadepensa, batok sa makahalalit ka mga free radicals. Ano pa ginahulat naton mga ka-K5? Adlaw-adlaw, aton gid proteksyonan nga malikaw kita sa kunano nga masakit kag balatian. Inom kita DTX500. Nainom ng Mighty Shea. Ati, very good, ha? Ang aton tiyempo sa buong tiara na, no? Why na siyang pariha sa nagligad nga grabe git ang singkal sang init? Nagabugnaw ng amat-amat ang klema naton, may mga galom na ta, no? Kag may mga panganod na kita, no? Nga mga lagpat, kag mga damol, nga mo ining nagatabon sa silak sang adlaw. Kag isa pa nagapakalto ng aton nga weather pattern o kon weather system sa tigululan. So kinanglan may ara kita sang maabtik nga sistema nga para makaangkot kita sang depensa kag resistensya nga para hindi kita makaangkon sang kunano man nga sakit o balatian sining kambyo klema. Hindi kita magkahilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, asma, hapo, kag iban pa. Depensa kag resistensya, pasakaon, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sang Mighty C, naghahatag ini sang dugang nga kabakod sa aton nga mga ugat. Layo sa bugto, layo sa tastas. Layo sa tumba nga wala siyang pilas. Kag subong man ang Mighty C nagahatag siyang dugang nga kaalam sa aton nga immune system. Kay man may chimpugig nga nagamango ang aton immune system. Ang aton immune system ang muning depensa sa aton lawas, batok sa mga gusto gid maghalit sa aton sistema. Karon kung mango ang imo layang immune system, ara na galing kagaw sa tubangan niya, hindi ipakilala, Jirili. Mamangkot pang kagaw mo, immune system, ding ganit ding imo baga. Masabat ang immune system mo niya relasyonan na ara ng baga. Tudlo ya pa. Mango mo. Pero kung alam ang imo immune system, garhom pa lang kag mga sinyalis pa lang asang presensya sa mga kagaw sa aton sistema. Makita na kag mabatyagan na sa aton immune system. Kay tungod alam siya mo. Bakod siya eh. Kinanglan naton bulig sang Mighty C amo ini nagahatag sang duga nga kaalam sa aton immune system. So bagay lang gid mag-inom kita Mighty C every day para sa depensa kag resistensya, kabakod sa aton ugat, kagkabakod sa aton nga immune system, kag iban pa nga mga maayo nga benepisyo. Halin sa Mighty C. Inom kita Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nainom ng D3 ba yo?
0: Ang D3 Bio, mga ka-K5, isa marinig ka-importanting suplemento subong sa aton. Kay padayon kita nagapangabuhi upod ang mga virus sa aton palibot. Ang virus pareha sa mga bakterya o kung mga kagaw, hindi makita mismo sa aton mata. Pero ini sila nagahatag sang kagayunan nga makasulod sa aton sistema. Kang hindi basta-basta ang virus, mga ka-K5, nga magatinir lang, kundi magapanghalit gid siya sa aton sistema kagubao niya gid. Kung guba ng sistema naton, may chance nga ikamatay sa isa katawo. Ang virus sa subong, mga ka-K5, padayon pa nga ginatunaan kung ano gid ang bulong. So far, wala pagyapon sang bulong nga parehas inumon mo lang o kung injeksyonan ka lang maayo ka tungod sa virus. The only way lang gitsumong is prevention. Protection lang ginagaton kinanglan. Ang isa na nga the best game nga protection naton, amo ang D3 Bio. Tested and proven na mga ka-K5 during sang pandemic. COVID-19, madamo siyang kabuhi ang nasalbar sining D3 Bio. Kag isa nakita dira. Ang D3 Bio himo ini sa extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Maayo nga kombinasyon para proteksyonan ang aton selula, ang aton sistema nga hindi makahalit ang mga virus in kaso ginman makasulod sa aton lawas. Gani aton ugalion sa pag-inom gid sang D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Miloy. Sarang ginmamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa inyo na yung butika kag farmasya sa inyo lugar, palihog lang pamangkot, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag kung gusto nyo gid barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Miloy, kantula ka mo rigta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Alas 10:02 ng oras naton, tawag na kamo mga ka-K5. Istorya ta, ha? We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds tonight. Mga problema nga nagahatagid budlay sa aton na paminsaron, bugat sa aton balatyagon, nagapagumon sa aton pangunahuna. Problema sa panimalay, sa relasyon, sa kaugalingon. Kakun ano pa na nga klase problema nga nagatublagin sa inyo, tawag ka mo di kay dugangan ta. Buligan ta nga matagaan sang solusyon o kung advice, ha? O kung may ara ka mo na istorya sang kabuhi, matyagan nyo makahatag sang inspirasyon sa aton tanan, i-share ni mo kay maging blessing ina sa ibang nga tao o makabulig ina, makahatag sang pag-asa, makahatag sang bag-ong direksyon sa iya kabuhi, tungod sang mapuslanon nga mga eksperyensya sa kabuhi nga kung sa diin nga mga pagtilaw nga nagabot si mo nga nalampasan mo, maghatag ini sang kaalam da pagtulunan kag saliwat, makahatag ini sang bulig inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati nga nagatubang man sang ilatag sa tagsa ka mga pagtilaw sa kabuhi. O kung may ara ka mo da komentaryo kung opinion, parte sa aton nga mga balita subong, o kung mga isyo subong, may ara ka mo da sang inyo yung analysis, may ara ka mo da sang panilag ninyo da, o kung may gusto kang ipabutyag sa balatyagon mo bilang concern na citizen, o kung may ara ka da sang komentaryo o kung saliwat opinion, pwede ka kayo katawag sa aton nga hotline 0928-611-2263 sa smart number ina, ha? O kung sa aton nga Globe number 0927-7448940. Pariyasin ni mga ka-K5 o subong nga gabi dokin ha kakibot gid sang halos tanan ka ining balita nga gid aresto si Anay Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Inaristo sa subong adlaw Huwebes ni sang hapon sang Huwebes, subong adlaw. Hunyo 11 bagod sa kaso nga cyber libel. Titigulan na ni si Chavez Singson niya. Kritiko sang administrasyon. Kritiko siya sang administrasyon ang ginakritisay siya mga ka-K5. Ang mga korupsyon. Ang nagaklatabo nga hindi maayos sa aton gobyerno. Iya advokasya nga ipahayag ya ang iya yung personal nga pang huna-huna paagi sa social media platform. Di karon ginkasuhan siya sa nga cyber libel. Di wala pa subong mabalaan gid klaro no as of 3 hours ago. Base sa aton nga posting sa aton nga Facebook page, wala namang gin-indicar ko nakapiansa si Singson. Pero nakamag-shot-shot na siya, no? Nakamag-shot na siya. Nakapapicture na siya sa police. Nagabit-bit na siya sa placard ni Rili, no? Singson Luis Chavez, a.k.a. Singson Luis Crisologo. Cyber Libel Section 4. Oh, na relation to Section 6. Section 1 kaya suna. Ara na, no? Na may mag-shot na siya. Okay, nakapiansa sa kuno, pilang piansa, 60 mil. O kung sumong adlaw mga ka-K5, supposedly may ara sang hearing, no? Kanay Marcolita. Kaso lang katik ginsiraan ay ang Senado. Tungod sa may threat o kung may banta o kung may aras ang posibleng peligro nga nabaton ang gobyerno. Halin sa NBI nga delikado ang Senado. So ginclose anay sibong, wala anay hearing padayon sa grupo ni Senator Peter Alan Cayetano. Nga kung sa din pa, tigayunon tani ang padayong pag-imbestiga sa flood control anomaly o kung corruption pa tungod sa ining flood control. Kag wala labot sang 18 ex-marines. May 14 pagin silang imbitaron supposedly ng mga duga ng mga witnesses o kung bisita ng mga pahayag sang ilang experience o kung ang ilang panaysayon parte sa mga korupsyon. Kagway labot sa 14, may 7 pagitan ni nga patigayunon nga imbitaran ining grupo ni Cayetano sa Blue Ribbon Committee with Senator Pia Cayetano and Senator Marcolita, no? Why, mga kakipag kay Serrado ang Senado, subong. May nagakomentar nga amo-amo sa natabo sang una sa amay ni President Marcos, ang iya amay nga si Ferdinand Marcos sa 1972. Ang number one critic gitsaw na ni Marcos ang amay dirili sa 1972 is ang Senado. Ang number one gitsa Senado nga critic sa gobyerno ni Ferdinand Marcos at the time, 1972, is Ninoy Aquino. Ginpasiray ang Senado kag tapos nagmarsyalo. Pagbalik, wala na sa Senado kundi mga assemblyman na dayon. No? Lain ang porma sa gobyerno. Di may naghahambal sa social media ngan ini siya mga unproclaimed martial law. Kido amo-amo ko nung pattern. Kadamo sa nag-komentar kang ining aton nga sistema sa gobyerno, gado, hindi na maitsindihan. Do magarot na ang aton politika, ang aton sistema.
1: Puti sige lang mga ka-K5. Sa kutob lang sa aton malabutan kang may tindihan, pwede ka mo katawag, no? Kang makapahayag man sa inyo yung damdamin. Okay, di sige. Open ang linya na to na kung you can talk anything, eh, no? Kung anong topic ko nga gusto ninyo, ha? Party history. Subong mga ka-K5. June 11, was June 12. Magkasaulo kita sa ika-198 years sa aton Independence Day. Kung sa diin, sa Kawit, Cavite. Una nga gin laylay ni First President Emilio Aguinaldo ang aton nga watawat o kon ang aton bandera. 1898, no? Sa Kawit, Cavite. Sa Malaya mismo. Amo pa ning kontrobersyal dirili, no? Until now, daway pagyapon maklaruhan ang kontrobersyang natabo siya kay Aguinaldo kay Bonifacio, eh. Nga si Bonifacio may grupo manininga mga revolusyonaryo batok sa mga katsila. Karon siya nga sige na ang ininaway batok sa mga katsila girili. May grupo man si Aguinaldo, may grupo man si Bonifacio. Siyang nag-surrender na ang mga Kastila. Si Aguinaldo kag si Bonifacio ang inatibong parihas nga maging presidente sa Pilipinas. Si Bonifacio ang gina-tibong sa kadamaan kaysa ang nag-hatagid sang iyakabuhi sa pag-forma sang mga katipunero. Si Aguinaldo nagsunod na lang girili. Puuna gid si Bonifacio. Si Bonifacio, mga ka-K5, no? Na-inspire ni siya kay Rizal, nga aman. Isa sa mga ginabasa ni Bonifacio ang mga libro ni Rizal mo. Mga Noli Mitanghiri kag El Filibusterismo. Dodre si Bonifacio nakaangkon sang Balatyagon. Nga dapat na untaton, tapnaon, ang pagsakop sa mga Kastila sa aton. So in other words, ang impluensya sa mga sulat ni Rizal sa iyang libro, dako gid nga bagay nga nagtubo sa Balatyagon sa kay Bonifacio kag sa mga miyembro sa Katipuneros. Now karon, may chimpo mga ka-K5 na tapos na ang ilinaway. Ginpatawag ni Aguinaldo si Bonifacio. Niya pre, kanto di ah. Kanto di kay ma-meeting tabi. Mabinutuhay. Mga ka-K5, pag-abot ni Bonifacio sa lugar nga kung saan naghulat si Aguinaldo. Huma nagaling binutuhay. Yari ko sino presidente? Huma na dirili ang butuhay. Grabe no. Hindi lang gilig siya buong ang korupsyon natin. Even our history, nagasugid sa aton, even sa mga tao nga importante sa aton Independence Day. Kani Bonifacio Aguinaldo, they are involved sa mga corrupt diriling nga mga sistema. Kaya imbitaron ka kay mabutuhay ka mo kung sino presidente, pag-aboto ni Bonifacio ya, tapos na, may presidente na, si Aguinaldo. E di, mano ba ko di? Abal ni Bonifacio, mano ba ko di? Ano yang tuyo nyo sa akong patawag kang tapos, mabunutuhay, pag-aboto, tapos na butuhay? Ang grupo ni Aguinaldo, niya kalma lang mula pre, hindi pagkabutang minangon mo eh. Maestro yata malang niya, kaya dumahana niya gabot si Bonifacio mo. Binangon ng Bermilla sukbit niya. Niya, okay lang na, kaya himuon ka namon. Konsaton pa subong isang posisyon, sekretary ka siyang DILG. Dito, equivalent siya abi DILG. Na ikaw ang DILG, ha? Di karoon may nagsabat naman siyang grupo, yan ni Aguinaldo. Hindi na yung bagay, si Bonifacio mag-DILG, kaya huwag na tinapusan. Ba dito, gandirili, no? Dito, ganyan si Bonifacio, nagsantik ang kilay. Nagtinaya ay sila armas, mga kakipay. Mayo lang kay na napunggan. Karon, pamulogso si Bonifacio eh. Nang balik kami sa mong lugar. Pagbalik sila lugar, tisimpi layo mo, Jirli. Kilala sila mabiyahe mo. Upo diyang utod niya nga si Procopio. Ah, Procopio Bonifacio. Karoon niya pagtalikod ni Bonifacio, nagurtik ang mga grupo ni Aguinaldo niya, Mr. President. No, delikado ni Bonifacio. Basi konti, simpli, ikaw na presidente. Basi magkulita sa bla. Basi balikan niya tadi, kaglusubo niya, gumpo niya, kaagawon niyang imo trono bilang unang presidente sang Republika sang Pilipinas. Ito na ngayon mo, unta. Anong gagawin natin? Magjalibi muna tayo. Ganong himuon, tabi. Yan di padakop na si Bonifacio. Ganong sa anong rason? Yan sa ano, ha? Sa anong rason? Anong kaso, pre? Yan susulat na trangkaso. Anong katrangkaso ni Pinina? Na ganila lisay, mga kakifay. Rebellion. Do something do rebellion bla. Kung sa aton pa mga terorista sila, no? Di pagdakop ka ginbutangan sulat, no? Kag tapos do warrant of arrest abi. Pirmado na Aguinaldo. Ngan ini nga gawa nyo lagsa nyo sa dakpa nyo to. Sumakay ka sa kamayo, Jirili. Sumakay sa kamayo ang mga tinawo ni Aguinaldo. Kag nahingagaw nila ang ngingabuta nila. Ang mag-utod, Andres Bonifacio kag Procopio Bonifacio. Mag-utod. Una, Jirili, pag nyari, arima ka mo. Nyadali lang yun, pari Andres, ha? Maasturyala kami sa inyo. May-ari kami sa mga papeles nga ipakita sa inyo. Ini isa ka warrant of arrest. Ano nga warrant of arrest man? Nyari ho, permado siyang presidente sa Pilipinas. Di nagnilalisay dyan, damo soldado. Nga nakakabayo, nga panaog. Una nga ginlabo ko no, si Uto ni Bonifacio mo. Nakadalagan pa. Nakadalagan, pero ginlaot ka ginlasa, ginsa. Si Bonifacio, nakadalagan man, pero daw something ginlabo man siya kagintiro. Why mabalaan kung diin ang bangkay ni Bonifacio, Jirili? Ang asawa niya si Gloria de Jesus. Pila kadlaw sinimana, Jirili, nga uso ya sang lasang. Sang magkagubatan, pangita langit sa lawas ni Bonifacio. No? Pangita ya, ang iasawa ni Andres Bonifacio si Gloria de Jesus. Wala ya gin makitan. Kag wala gin makitan, mga kakipay, ang bangkay ni Andres Bonifacio. So in short, si Aguinaldo Naguid ang naging una tanga naging presidente. Kaya huwag nang iya karibal mo. Huwag nang iya yung kompetensya sa posisyon nga pagka-presidente. Kay wai pa siyang unay nga kumilik dirili. Sila-sila lang nga binutuhay. Di ko magapan na isyahan si Bonifacio. Wala lang ang gisiling nga binga. Tawgon ang bilog nga Pilipino. O kung mutang tabi, diri lang ami sa Luzon, ha? Hindi ka mo danay mag-intra Bisaya sa Mindanao. Tanahin nga mga Pilipino sa Luzon, Tawgon, butuhanin nyo sa piyak si Aguinaldo o kung sa piyak si Bonifacio. Wala siyang mga musina. Kundi ginhokos-pokos lang dirili nga pagwa sinadaya may presidente na si Aguinaldo. Base sa grupo lang ni Aguinaldo, siyempre. So kung magapag imugid paminsaron, daw lutong Macau bla. Humanaya ang plastada sang binutuhay pag abot ni Bonifacio mo. Kaya mo na mga ka-K5, nga wala gito makitaan ang bangkay ni Bonifacio. Now karon kuni tapos nag-American kag ang Philippine War, aining Spain kag ang Philippines sa ilang gera. All the while, mga ka-K5 ang mga katsila, wala nag-surrender sa Pilipinas. Nag-surrender sila sa Amerika. Kaya nga man, nahuya ang mga katsila nga makabalo ang kalibutan nga napirde sila sa mga Pilipino. So na naghimo sang agreement ang katsila kag ang Amerikano nga tiyo kaya kaming masalbar sa inyong kahuyanan hambas ang mga Amerikano. Nangimuon ta mag-away ta sa Manila Bay. Ang inyo mga barko nga may mga kanyon pagwa nyo, ha? Kay matiruhay tabi kuno. Kag ipagwa naton nga nalutos kamo sa amon, no? Pero bayran kamo namon sang $20 million, no? 20 million para nga magwa kamo sa Pilipinas sang basa Amerikano. Ito yung okay, man, pre. Sinyo ba mga kompadre, ha? Sa labista, baby. Yeah, andali, andali, okay. Okay, kuno. Yeah, okay man na, no? At least nita mo yan. Pag-uon talang ang istorya sa kalibutan niya ang Spain nakipag-away sa mga Amerikano. Why tayo na perdis Pilipino? Kikuluya, ginepre niya, man, wagi ko siyang guyang ipakita sa kalibutan, mga muni. Pero kung mga Amerikano, tindi may rason pa. So, tapos may kwarta pa ta. Na mga pila kamalita na nyuguro tatlo. In other words, mga ka-K5, ginbakal sang Amerikano ang posisyon sa mga katsila sa kantidad nga $20 million. Kundi nagwa na to ang mga katsila. So tapos ginpabula naman sa mga Pilipino nga ang Amerikano ang nagbulig sa aton salbar sa ila, no? Nga maghahatag sang maayong palabuton ang Pilipinas pagi sa pagbulig sa Amerikano. Huwag ka balong mga Pilipino nga ginbakal galiya sa Amerika ang posisyon sang katsila diri sa aton nga sila naman makupar. Sang nabalaan dirili sang mga Pilipino nga may amusin na galing ang transaksyon. Nagsugod naman ang Philippine-American War. Nakulsa din na tumalangin na sukmat ni Duterte sa una nga pila kagatos kalibong nga mga Pilipino ang ginpang masaker bla. Atong Balangega Bells, ang mga kampana sa simbahan sa Balangega to. Ginpangwa to sa Amerika, kagindala sa Amerika, ginbawi lang ni Duterte, doon duman niya. Oh. World War I to, kon Philippine-American War to. Nagkaroon siya pag-gira, dirili, ara si, and this, as ano ni, si Aguinaldo. Pag-gera, si Aguinaldo, idea. Ato siya sa Hong Kong. Sige kaon pansit. Si Aguinaldo, ato siya Hong Kong. Dito siya nagbisina sa Hong Kong. Hamba sa Amerikano niya, pre. Gulagaw to na, lapang uyab to na sa Hong Kong. Wala ko? Kaya tapuso na ninamon ang mga revolusyonaryo kag mga katipuniro nga labilin. Pang ubuso na ninamon, ni parang hindi ka masyala nga ari ka, di kiti kuluya, mga presidente ka, wag hindi mo yung nag-apin. Nalagaw to na sa Hong Kong, wala niya repliti, oh. Na? Kita dahat, babes, ha? Kaya muna mga ka-K5, abin, oh. So in short, napirdi naman kita sa mga Amerikano kiti mas advanced. Ang ilay ng mga armas, may mga gatling gada sila yung mo. Ina ba lang ang ginagaling, ba lang ang mga machine gun? Kag may mga makusog na sila yung klase sa mga rifles. Ang aton may ari makita di rin po dutay. Kag lipot lang niya ang distansya nga malaganan sa mala. Ang ilay ang mga armas Amerikano, mga tayog yung mga lupad sa bala mo. Kag may mga gatling gun sila, no? Kag may mga technique na sila kung paano gira, kiti sige mas sila itong girahay sa ilatong lugar sa Amerika mo. Batok naman ito sa mga British. Anyway, mga kakifelting, siyempre nagdaog ta, nagdaog na nga nuning Amerikano, sila na ang aton nga bagong akupante sa Pilipinas. After 330 years plus nga naging sakop kita sa Katsila, sa Spain, ang nagbulos is ang mga Amerikano. Kag nagbato naman ang mga Pilipino, mga kakipayb, so nagperde. Kag nagpadayon ang pag-colonize ang Amerika sa Pilipinas, no? So naging commonwealth ang aton gobyerno. Kombinasyon sa local kag ining aton nga bagong tagsakop ining Amerika. Commonwealth, no? Commonwealth government. This time, ang aton nga presidente sa Commonwealth government is Manuel Quezon. Si Manuel Quezon, mga kakivibe, no? Would you believe nga dire

Iba no senior, sang negros. Nga ginapicturan sila di relation di sa suba sang Murciao. Nakakanto na di Gray si Manuel Quezon, kag siya managinagura sang aton nga Kapitolyo, si Manuel Quezon. Naong nga nagpresidente si Manuel Quezon, sinong kontraya sa pagpadalagan presidente sa Commonwealth Government? Ang iya kontra mga kakaivibes, si mismo si Emilio Aguinaldo. Kuni nagdaog na tuunang ang presidente si Emilio Aguinaldo, sang sakop na kita si Amerikano, gag Commonwealth Government. Nag-elect presidente sa Commonwealth Government, no? Nagpanalagan niya po si Aguinaldo. This time, kontraya si Manuel Quezon. Si Manuel Quezon, isa magaling ka may ranggo di rile sa revolusyon. Militar ba din siya galing? Nakipagbato ba din si Manuel Quezon batok sa Spain? Now, karon nga ana perde si Aguinaldo kay Manuel Quezon. Tungod sang strategy ni Manuel Quezon, mga kakifive, nga dito gid na perde si Aguinaldo. Ano ang strategy ni Manuel Quezon batok kay Emilio Aguinaldo sa pagpapili ay sang first president sa Commonwealth Government? Ang ginhimo ni Manuel Quezon, nagkuha siya sang karusa. Nagkuha siya sang karusa kag ginbutangan niya lungon dirili. Kagin libot niya mga ka-K5, ining karusang nga may karga sang lungon sa bilog nga area kung sa diin madamo sang tao. Karon nga alungon ang iyayang strategy nga i-recordaya be, no? Ilibot siya ang lungon nga nakakarga sa karusa nga ginaguyod siyang kabayo. Upod ang mga tao nga nagdaog kaginboto sa mga Pilipino si Manuel Quezon. Tungod dako ang bulig siyang karusa nga may karga nga lungon nga ginaparada dirili. Nga ano tong lungon? Mga ka-K5, hambal ni Manuel Quezon. Inang lungon, nga ginakarga ta sa karosa. Ang unod sina, mga tul-an ni Bonifacio. Mga tulaan kuno ni Bonifacio, tinapukaw naman ang malatyagod sa mga Pilipino. Ha? Tulaan ni Bonifacio? Do na recall na yon sa mga Pilipino sa amuto nga panahon? Kung paano ginpatay ang supremo sang revolusyon, ang supremo sang katipunan, Andres Bonifacio. Kung ano karumal-dumal ang iyang nga naagyan sa pakigbato nga mahilway ang mga Pilipino sa pagsakop sang katsila. Nga mismo man ang mga Pilipino nga grupo ni Aguinaldo ang nagpatay siya. Kaysa ginataning choice sa mga Pilipino na tayo nga maging una nga presidente sa Pilipinas. Daw nabuhi na giniling isyo. Amo to ang natudlo nga rason kung sa diin na lutos si Aguinaldo batok kay Manuel Quezon sa pagpadalagan bilang unang presidente sa Commonwealth Government. Grabe, amo gali na mga isyo, no?
Kita nyo sa una, no, mga sistema, no, mga

amo magyapon. Daw mo amo magyapon. May mga hokus-pokus magyapon gali dirili, no? Dolo ang gid lang gyapon. Galing daw di lain tang una ilang chimpo, kag subong lain man ang chimpo subong. Pero di same lang gyapon ang ugat, no? Sang rason kung nga nagkinagamo, tungod sang kadalo, tungod sang greediness sang tao, tungod sang selos, tungod sang hungry o power, tungod sang kwarta, tungod sang honor, di ba? Tungod sang kadalok sang tao kagkaisa, nga daw wala sang kabulusgan, dirili. Kaya ya isakripisyo ang parihas ya sa punto nga patyon niya kay para nga madula sa iyang alagyan kag siyang nga maging pangibabaw sa kanuman nga pamaagi kinanglandulaon niya ang iya kasumpong. Do nagbalik mangyapon sa Abel ang Cain. Tungod sa kahisa ni Abel o kon ni Cain. Sa kay Abel. Tungod sa nga kahisa kag selos ni Cain. Sa kay Abel, pinatayang utod niya. Una to yan diriling marder to yan mo. Marder tong kaso. Nilampusan niya bato mo. Nilampusan niya sa ulo yung batong utod mo. Si Abel. Kay si Abel to yung doamutong basi sa aton nga nabatian sa mga pastor kag nag-istorya about Biblia. Si Abel to yung muto yung ginauyunan sa Ginoo ang iyang mga buhat ng mga maayo dirili. Kag subong man siya dad, ginapresyar sa mula. Si Cain do hindi masyado ang iyayang pag-apresyar sa pariya sa kay Abel. Nahisa siya sa kay Abel. Di ginpataya si Abel, kuni siya lang bilin. Tindo mo man na si Bonifacio kag si Aguinaldo. Papatay ni Aguinaldo, suno sa istorya. Suno sa intriga kontrobersya. Nga kuno si Bonifacio, si Aguinaldo ang napapatay kay Bonifacio para madula sa lagyan si Bonifacio. Si Aguinaldo nagbulos. So muna mga ka-K5, subong nga panyimpo do. May palaanggiran ang aton sitwasyon nga kun usuyon mo gali halin pa sa una nga history sang tao daw mo naginigaliya, no? May mga traidor, may mga pinatsyanay, may hisaay, di ba? Di siya subong nga panyimpo, subong. You think sinong nagatraidor sa mga Pilipino, subong? Nga ang aton gobyerno supposedly inhorma ini nga para maghatag sang kasana kag maayo nga sistema sang aton nga pagpangabuhi. Di may namot-amot kita. Nga para magnami ang aton gobyerno, kilandamo pagkaon ta. No, may mga dalan ta, may mga building ta, may mga butangan ta, di post office, hospital, eskwelahan. Di tanan ina, para ina sa aton sa syudad nga magmaayo kita, magsibilize kita ng mga tao, kag maging maalam kita, kag maging masanag ang aton palabuton. Tanan ini, maangkot ning matahong nga mga handom kagdamgo naton, kung may ara kita sa pundo. Pundo, anong pundo man? Kwarta eh. Yat hindi na magkakwarta, nakilala namin mga tax kita. Na kita nga mga Pilipino, obligado nga magbayad sang tax. Sweldo ta, may tax.
pagbakal tagatas para sa bata naton nga ipatiti mo bis tatay sa bata. Nabuhina na syuldo mo tax, pagbakal mo gatas may tax Japon. Ito, ubusa to kay may tax na wala. Titia mayo to. Nanay, timpla ha kay matiti pa ko. Matiti mas toto. Nadali lang kay ginalugo ko pa. Nang ano, nang bibiron. Nyabi pishwita kung init pa. Nyara nagapishwit na, ay kainit. Hindi lang na paghatag ito to, mas yung pasok nila, ya ha? Hindi pala magkakaripay mo na. Magtimpla ka sa bibiron, lugoon mo na mayo, kagtapos ipapishwit mo sa kamot mo. Nya si Ginay, lugo ang mayo. Nya ipapishwit sa kamot mo, be. Nya init pa, nya tindi lang pabugnawanay, butang tunay sa kabo nga may tubig. Ang bibiron ni Toto, kikaroon pasok nila, yan ha. Di pagbugnaw na, to, ari ng titi mo. Matiti na si Toto. To, busa to, kami tax na. May tax eh. Di ba? Mabakal ka sa grocery, may tax. Bakal ka sa lakyan, may tax. May baligya ka sa lakyan, may tax. Bakal ka duta, may tax. Baligya mong duta mo, may tax. Bakal ka balay, may tax. Sakay ka siroplano, bakal ka tikit, may tax. Bakal ka gasolina, may tax. Tanan na lang, may tax. Masiplakad lang, maginawa ta, may tax na bla. Hindi maginawa, kaya huwag ka makabayan, tax. So in other words, magkaka-K5, ang tax payer kita nga mga Pilipino nag-aog yun sa katuyuan ining mga lideris naton. Amo ining magadala sa aton yung palabuton kag sa masunod nga henerasyon nga maayo ang madangtan bla pagi sa pagpatigayon sa mga serbisyo kag kinaglanon sa tagsa-tagsa ka mga Pilipino. Pero ano kontrobersya sa bong? Diin ang kwarta sang taxpayers. Di amo ina supposedly ang topiko, no? Sang mga senador. Especially ang grupo ni Marcoleta. Ang ginatawag nga 18 Marines, no? Ex-Marines. Sila ang mga bodyguard ni Saldico. Nga si Saldico, amo ang nagaginatudlo nga isa sa mga may alam, may nabalaan kung paano nagtigayon ang korupsyon parte sa flood control. Siya ang kabalo sang budget kundi nagkaladto kung paano ginplano nga ginpailusot dirili nga nadula sa aton kaban. Te ini ang mga 18 Marines. Amo ini sila ang mga nagadeliver, nagadala siyang mga maleta nga may unod nga mga kwarta according sa report. Kag dapat ini sila imbestigahan kay ang isyo kabuhi nato ni kag future sa mga Pilipino. Galing di amo ining mga kaki-5 ang Senado supposedly amo ining tagapangapi naton mo. Sang Chimpo sang Marcos Senior. Ang number one critic ni Marcos at the time is Senator Benigno Aquino. Ninoy Aquino. Tigin shutdown to ang Senado tungod siyang martial law. Magbalik, wala na Senado. Di amuni sibong sa aton, ining mga Marines, mga kaki-5, mabugat ini.
mabugat ini nga mga testimony nila, nilang isa mo kuni 18 ka mga ex-marines nga may mga dapat ipahayag sa ilang nabalaan. Karon may grupo naman sa isa kasinado nga sila man nga claim nga sila na ang mayor nga grupo sang sinado nga ang ilang presidente si Gatchalian, Senator Gatchalian. Kag ang Blue Ribbon Committee nga mo ining importante nga mag-imbestigar tani sa mga korupsyon, ang ma-leader si Senator Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo. Karon sang chimpo na nga mahiring ang grupo ni Gatchalian, abi nila hindi magbalik o kung mag-abot ang 18 Marines. Hiring to tani mo. Pero ang natabo, mga ka-K5, nag-abot ang 18 Marines sa Senado para mag-attend sa hearing sa grupo ni Gatchalian, Blue Ribbon Committee. Hearing to. Pero why sila dayon kasulod dayon sa Senado? Tungod madamo siyang question ang pagsulod nila. Ginpangitaan sila sang QR code. Wala sila nga mga QR codes, no? Kay wala man mabutang sa imbitasyon. Kay may imbitasyon sila mo. Ang nagkapot sang imbitasyon ng abogado sang 18 Marines. Nga questionably man nga imbitasyon. Nga kung sa diin dapat ang mapirma si itong imbitasyon is ang president o kung ang Senate president. Di gina-claim man, kagina-hambal, nga hindi man legitimate ang pagka-presidente ni Gatchalian sa Senado. Si Cayetano sa gihapon ang presidente, kay tungod may 13, sila ginbutos ang 13 mo. Ining grupo naman niya siyang piyak ni Gatchalian. Do silang. So ang role sa Senado, para maging majority ka mo, nga grupo sa Senado, kailangan may buto ka mo nga 13. Te ang sapiyag nga grupo, 12 lang. Pero gin-claim na nila, nga sila nang mag-unga majority block. Kung sa diin sa mga pamatian naton sa social media, ang mga eksperto, nagahambal nga invalid ang 12 nga maging bag-o nga majority block sa Senado. Pero gina-insister sa piyak. Karon ginimbitaran ining grupo ni sang 18 Marines, sang grupo ni Gatchalian. 12 lang to sila. So why pirma siyang presidente? Why na pirma si Gatchalian? Kay balaan nila ma-technical sila mo, no? According sa report. So tapos nag-abot na sa Senado, hindi sila di kasulod. Kay may QR codes. Di wala mabutang sa imbitasyon nga dapat may QR codes lang nga preparasyon para makasulod sila. May imbitasyon mo. Galing sa pagkabalo nila nga nag-abot ng 18 Marines, wala gi sila maguna-una. Instead of hearing, ginhimo nilang nila nga meeting. Nay, hindi ni gali hearing, meeting lang ni. Kinagabot si Matibag dirili. Ang head sang NBI. Nga pare, problema ganyan mo. Nga, Tito Sen, blanay bla. Si Dr. Peng. Tipon sila. Nga mo na yung pastada mo ninyo. Ito delikado na yun. No may threat niya. Karoon ko ni interviewon taning 18 Marines karoon ni kag busalan taning ba nila ni kaya hindi sila karason karoon mas ikaw magpalangakig di sila kag karoon ni ang balon nato sila nga binutig sila kag hindi sila gapo niya magkambyo sang ilan nga mga testimonya kag maginita iti siyempre kita mambal kita nga you are out of order, you are in contempt. In contempt tani sila bla. Ipa-prison na sila, masibla ko.
Lo show bon ada siya mga grupo nila ni. Threat ini pre, threat ini. O tayo mo na lang ni mo, tao. Ma-declare na lang ta, kaya sinado, tani sinado, kaya may threat. Now, wash pre, wash mo. Ipasira, tani sinado, ha? According kay Matibag, may NBI director, may threat ang sinado. Kakinanglan gid nga proteksyonan ang sinado. Why tanay po sina? Work from home tanay, ha? Padlaki nyo, anay. Amo na yung sitwasyon sa buong mga kakipaib. Hindi naton mabatian ang 18 Marines plus pagid ang 14 nga ginasunod sang grupo niya. Sang siyang piyag grupo ni Marcoleta, kag may pito pagid. Kag may ara pagid gani ko no mo. Nya basi pagid matestimonya ang mga Biba Max nga mga uyab nga mga gwapa nga mga dago dughan nga may mga senador nga nagatip tag 200,000, 250,000 o kon 300,000 tip lang na iyang politiko, senador. Ya base kun imbitaron pagi na nila ni Marcolita wala labot sa mga militar tapos kita. Gina daan subong sa mga ano ni sa mga isyu mga kagipay. May mga senador nga imbolbado sa mga uyab lang mga ano yun, Biba Max ni bla. Mga gwapa kag mga tag-as kag mga tahom. Di isa na dira sa mga senador, kuno nag-tape sang 250,000, isa lang kagabi. Amot ginanoya, ginlungi, yaguro ko kunye. Basta ang tape 250,000, basi nagtumbling siya kag tapos nagbackdive una likod. Di karon ko ipatawag na karon, mahambal na karon sa Blue Ribbon Committee under kay Marcolita kakaitano. Pambalon gina nila ya, no? Ano lang kaya sila itong medyo dul... Ops, ops! Hindi ano yung magambal. Dali lang mo na siya, Your Honor. Yes, Second Honor. The research person is lying. Yeah, I'm lying because he's on top of me. Sorry, Your Honor. She's not lying. Tudlo yan niya, binutig siya. Niya, i-contempt na karon. Tiyan mo nagwa. Do, ang pattern, do pariha siya nagligad sa Congress, Blatwaw, no? Do, medyo do, mabuking kag magtuo ng kanyon sa Malacanang kag sa kung sino mada nga ginaproteksyonan nila. Mamba na sila layon nga kontem ka na, ha? Prisyo ka na, kaya binutig ka. That's why they need the majority black to gain the authority and power in the Senate. Diyan mo pa na subong ginadiskusyon. Karon may nagalap ta nga sa social media nga Supreme Court nag-intra na. Nya, ang ilanan ni siya, ano ni, Gatchalian, hindi na pwede, kay dosi lang sila. Ang Supreme Court, mga ka-K5, though wala gin-aprobahan, kag wala gin-baton ang legitimacy, sining grupo ni Gatchalian nga sila ng bagong majority block sa Senado. Tiyan mo na, mga ka-K5, ah, dalang taas tanay. So, let's pray na lang gid nga initanan isa lang ka proseso sa nga panahon naton. Kagkabay pa nga sining Independence Day buwas, mga kakipay. Magapangibabaw gid ang kasanag sa kunano mga kadulom nga ginaagyan naton subong. Inigabahin na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapos

0: Dugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan. Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagduan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581. Or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw, kag-vabuhos ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsimulay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amunin. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin. We get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: Okay. Kinanglan presentable ang aton nga physical presentation, ha? Kinanglan may personality package kita. Presentable ang aton aura mga kaka-K5. Isa sa mga sikreto sang pag-asenso ang self-confidence. Mga kaka-K5, ining aton nga panit, ining aton guya. Importante ini naghatag ini siyang impresyon man mo. So kung ang imo guya gabalash ang punggod mo da, may mga negative impresyon ti, may mga kuminto gidabi nga hindi naton malikawan. Damo kada alap up nagamantika ang guya mo, may baho ang lawas mo, naga-contribute ina siyang impresyon siyang pagkatao mo eh. So kinanglan, isa sa mga sikreto nga presentable kita. Ang aton personalidad, ang aton presentasyon siyang aton kogalingon, mayo. Kang isa na diragid ang makabulig sa paghatag sining presentasyon nga maayo, impresyon nga maayo, kag pagsaka sang level sang aton kumpiyansa sa kogalingon. Amugid ang paggamit adlaw-adlaw sang DTX Beauty Soap. Kay man ang DTX Beauty Soap mapintas. Mapintas katama sa mga mikrobyo. Wala siya patawad sa mikrobyo dirile. Ang tanan nga nga tungtong ang mga mikrobyo sa aton panit, ginakakasya gina. Kagrason man nga ginatudlo, nga nagabaho ang lawas ng tao tungod sa mga kagaw, tungod sa mga mikrobyo. Na, kung wala mikrobyo, kag tinlo lawas naton tungod sa DTX Beauty Show, hamot yang lawas ta, wala baho. Nagahipid sang garas ta nga guya kag may mga buho-buho nga guya. Mga inagyan pinalian sang punggod dulaon. Kung may punggod pa, pakuyo mo niya na dili. Nga pagpali, wala sang inagyan nga itom-itom. Mga kurinot sang aton agtang sa bahin sang aton guya. Kung gamitan ta sang DTX Beauty Shop adlaw-adlaw, hindi nahil mo nun. Kag ang dugang nga epekto sa paggamit adlaw-adlaw sang DTX Beauty Shop, kung ikaw may edad-edad na, kag medyo yaya ng panit mo, amat-amat yan at nililihugton liwat kag hubin katulukon. Hubin katulukon, tiyansa ta na niya pre. Mare, tiyansa ta na ni. Sa nagahandom gin magputi, ang ila panit, ang ila ilok mga kaka-K5. Sa nagahandom nga madula na kag hindi na hilmonon ang mga stretch marks especially sa ilang at tiyan. Sa mga babae nga nakagi pamata, amo na ning handom naton, may katumana na. Gamit na ta, DTX Beauty Shop adlaw-adlaw. Nagahatag man ini mga kaka-K5 sa liwat sang kumpiyansa sa kogalingon. Ang bata mo nagadinalaga kag nagasinultiro, balik klase na. karon nagginot, nagpaang ang kwarto mga kaki five. Ang chimpo nato nagpaang. Ang mga teenager nag-develop ang ila sistema nga maging isa sila ka adult person pila kadlaw. So from childhood, adolescent, young adult, adult, amo ina ang proseso sang lawas ang kabuhi sang tao. Pambata ka, no, baby ka, no, baby ka, matamat ka tubo. So sa pagkabata, ang transition makanto na ikaw sa teenager. So ina nga transition period, gadinalaga kag sinultirong kamataan. May mga hormones kung mga chemical sa sulod sang lawas naton nga nagabag-o. Ang mga babae nagahurma ang ila dughan, ang ila balikawang. Ang mga lalaki may mga bigote nagatubo ng ilang mga butkol kag mga maskulo. Amo ina mga sinyales nga nagatransform na sila sang another chapter sa ila yang lawas. So sa ina nga pagkambyo mga ka-K5, nagakambyo ang aton lawas kag ang chemical sa sulod naton nagaupo da dira. Isa na idra nagahatag sang resulta nga pagbaho sa lawas. Normal ina siya. Pero hindi maayop simutan dirili. Malipong ka mo. Kapin pagid sa ilok dirili. Bauti na may tanang nga bayabas nga ginasipit. Di ina siya mga kakifay bilang ginikanan. Ang aton responsibilidad sa aton kamataan, wala lang nagauntat sa pag-provide sa ila pagkaon, ilang mga bayo, biste nila, mga kinanglan nila sa pagtuon. Ang importante nga may tindihan ta, nga silang kamataan ta, tawo na sila nga nagatubo. Kag nagatransform na sila sa ilaya nga physical nga pagkatao nila. Now, kinanglan nila sang pagtubo nila kumpiyansa sa kagalingon. Kaya nagatubo sila physically, nagaupod ang mental kag emotional ng aspeto sa tao. So sinangabahin sang chapter sa kabuhi sa tao, adolescent period. Sensitive ng ilang mga tiyagon, kag paminsaron, curious. Very curious. Kag very sensitive at the same time. Karon ang bata mo da nagapanimaho dirili. Damo siya punggod, baho lawa siya. Kadto sa eskwilahan niya, miga, hindi ka da magtupad siya da okay. Masi malatdan ka siyang mayabas. O kung ang lalaki, mabalasan sa gani, ang lawa siya do panos ng ibos ang baho. Nimig, hindi na mag-upod siya kayo da okay. Masi masalang ka da nga may basura sa dala. Kung makabating mata mo, it's either ang reaksyon niya mahuya siya o kung mangaway siya dirili. Base hindi na siya posible magbalik sa eskwilahan bla. O kung hindi na siya makapagwas ang iyang full potential or talents because nagnubo ng konfidensya niya, basi suyaan naman ko na nila karoon daong. Basi libako naman ko na nila. Basi ang balo naman ko nila kung ano-ano nga hindi nami. Hindi na lang ko mag-hands up kamot. Hindi na lang ko yung mag-skwila. Kay makabarti naman ko na nahadlo ko kag nakulbaan ko. So ang tendensyang bata mo, basi ma-depress, no? Di ba? Saliwat sensitive ang mga teenager sa ila paminsaron kag balatsyagon. Kag amo ining nagaupod sa ilang pagtubo sa ila physical nga aspeto, ang ila emotional kag psychological aspect. So kinanglan naton nga mga ginikanan muligat ng kamataan naton. Hindi lang sa pagkaon, sa biste, sa pagtuon, kundi ang ilang emotional kag psychological needs. Kumpiyansa sa kagalingon. Ang nagapanubo, kag nagapadula sa kumpiyansa nila, ining mga chemicals nga nagatransform sa ilalawaso, nga nagatugas ang baho, nagagwa ang mga punggod. Ting sabat ba lang na iya, DTX Beauty Shop, ano ginabiabi? Baklibla! importanteng batata mo. Nami yang ato ni Moon sa batata, muligan ta sila magtubo sa insakto. Magguang ila full potential. Magguang ilang mga talento kagabilidad sa ilang pag-progreso sa ilalawas, sa ilakabuhi, no? Tugangan ta muligan ta sila nga magtaas ang ilang self-confidence. Simple malang, pagamita lang sila, DTX Beauty Shop. DTX Beauty Shop, hapos na ni Baklon. Kantola kamusta na nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, ara lang datanan. Kung gusto nyo damo-damo nga stock gate, nga haling sa salog asta sa mabaw kisame, kanto kamo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mil. O kung gani, pwede nyo ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Ang iban pagi nga mga produkto, gusto nyo barato, liwat kanto kamo sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mil, kang magpa-check up na lang dayon. Saton Medical kag Alternative Doctor sa libre, wala siyang bayad. Okay, ini kabahay man lodo man sa aton losang Dr. Pinoy Squalene Capsule. King Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakivibe, isa man ay importanteng suplemento natural sa subong sa aton panahon. Kay mabagsik sa release sa tawag naton ng mga uric acid. Uric acid, problema tani uric acid ni. Tingala ka siyang hubing ka daw ay mani. Huwag mani yung mga arthritis ni. Nga sa pag-edad na to na may korinta pa sa kabi nga nagatinukar niya be. Tungod siyang deposito siyang uric acid nga makuha na to mismo sa pagkaon tayong pagkaon gin. Karon buligan tang sistema ta nga maglimpyo. Pagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, siputo niya, tultolo niya ang mga uric acid deposit sa lawas taga nagapalanago sa ilabi na gid sa mga joints. Amo ini nagatuga sa pag-antos ang kadam-an. Nagakoreate, nagakasakit, diri noon, nagabatsag sa kasakit. O kung siyang kasakit, ining uric acid sa aton nga mga katulanan, sa aton nga mga joints. Tunawo na siyang Dr. Pinoy ang mga uric acid. Kupuso niyang banog, dulao niyang ngot-ngot, dirili ang sakit. Ti ano na bidang perdihon mo da kay isahanon malang lawas ta? Ini suplemento natural himo sa shark liver oil. Nga puno sa mga bitamina kag minerales nga kinanglan gid sang lawas ang tawo nga magbakol kag maglimpyo. Kag sa adlaw-adlaw mga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang tais nga tul-an sa joints mo nao, i-repair niya dirili. Hindi lang ina, kung nag-iinom kita adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang mga toxin deposits pagin naton, pang-aksyon niya. Isa siyang pinakahigko nga parte sang lawas ta, ang kidney tao. Kay man nagasala ni siya sang 50 litro sang dugo, adlaw-adlaw. Bisan ka katulog ta, sige na siya sala sang dugo, kaya ang dugo sige man at lagad sa ugat mo. Di antes siya maglagan sa ugat, no? Nagahapit na siya na sa kidney. Kay para limpyo siya, karon ang dugo naton samtang nga nagabiyahe sa bilog ng lawas naton. Ang dugo nato nagabiyay sa ugat naton bilog galawas masipot na dili ang dugo ang mga higko da nga nagatiner sa mga ugat naton kag pag-abot naman sa kidney salaon naman aliwat sa kidney nilimpyo naman siya matiyog naman aliwat ang dugo naton pangwaon niya naman tong higko ti ara tanan ang higko sa aton kidney salaan sang lawas ta mo. Di maminsarabla sa isa kadlaw 24 oras. Kada minuto, segundo, nagatiyog ng dugo ta, nagasala na yung kidney ta. 24 oras sa isa kadlaw, 30 dias sa isa kabulan, 365 days sa isa katuig. Sige ubra na yung kidney ta. gakatulog ka, sige na siya obra. Gapanglaba ka, sige siya gyapon sala. Nagakutso-kutso ka, sige man siya gyapon trabaho. Nagasakay ka sa jeep, nagalakad ka, mabakal ka mantika sa tiyanggi, sige man na siya gyapon niya sala sa nugota. Every day, 24 hours, 365 days. Sa isa ka tuwing, 365 days. Karon question, pila ng edad ta? 40, 30, 50. Wala nag-unta tiyang aton kinisala ever since. Since kinagwa tas kalibutan, wala na siya nag-untat. Ara pala sa sulod sang chance ang aton Iloy, nag-pangsyonar na na siya. Asta sibong nga buhi ta. That's why nga konsehig ko, damo higo kinita. Pasalamat kita nga may mga amuni nga klase nga natural nga mga suplemento nga wala sang side effect, wala sang overdose, himo halid sa natural nga ginalimpyuhan niya ang aton kidney. Dr. Pinoy Squalene Capsule na pamatud-an na kagpadayon nga ginasaligan. Sarangin mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa aton nga mga suki nga mga butika dira sa Kabankalan, subong man dira sa bahin sang Binalbagan, dira sa La Castellana, dira sa Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Murcia, Talisay, Victoria, sa Silay, sa Cadiz, sa Sagay. Kag sa halos tanang nga mga kabanuhanan kag kasyudaran dira sa Negros Island Region, kag sa bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Kag sa liwat naman mga ka-K5 sa may mga problema, kung gusto gin maghatag sa ila opinion o kung komentaryo, ha? Tawag ka mo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927744894040. Good evening sa ating mga texters. Good evening, Jay Lolo and Jerry Lee. Nagamonitor lang kami dito ng mga KSS Himamaylan area. From James Bornales. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Nainom po na long DTX Coffee Mix. Mangkod lang ko tani, Jerry Lee, ang Jay Lolo. If makainom ka DTX Coffee Mix nga adlaw, ginabalhas ka.
7: Depende ko na lang kasi sulod siyang kisami mo gainom eh. hindi magiginaglan niya nga mag-inom ka DTX Coffee Mix, balason ka. Karon kon ara kay sa mugnaw nga lugati, paano ka nagkaroon balason? Do wala hinake ang iya na iya is ili sa sulod sang tsanta. Sa bagay, ang ining tawag nato nga elimination of waste, no? Is natural process ang pagbalhas, sweating. Way labot sina ang pagbanyo naton, ang pagpangihi naton, isa ina ka proseso sang aton lawas sistema nga ginapagwang higko mo. Pero daw wala sa aton ni baluan nga kung mag-inom ka DTX Coffee Mix, ginabalhas ka. Magluwas guro yung magbayo ka, duwakbilo ka, magjakit ka, san inom ka DTX Coffee Mix, balason ka ginaya. Diin pag ano pag ito?

0: Nahalang di Tribayo, dasyon Dr. Pinoy. Para dungan sila.
1: Okay, good evening, J-Lolo. Mangayo ko tani, Laygay. Para madula sa paminsaron ko nga sa 30 anyos nga pag-upod, pag-aksidente, may damo gali siya ginapuyo. Ginapuyo na dula siya sa kalibutan, hindi ko gin malipatan ang ginhimo niya lo. Libra sang hinigaran.
0: Na ano ko na to? Mangayo ko tani lagay para madula sa paminsaron ko nga sa 30 anyos nga pag-upod, pag-aksidente niya, damo gali siya ginapuyo. Nadula siya sa kalibutan, hindi ko gin malipatan ang ginhimo niya lo. Okay, libra siyang hinigaran. Libra siyang hinigaran, no? Namigitani ko makatawag ka kay

May pulos gyapon misindi mayom. Kay da ka na yung magpaminsal sang mga bagay nga i-balansihon mo. Nga kung paano mo matransform ang negative into positive. Mga bagay nga di mayo nga matransform mo into mapuslanon sa mga bagay para si mo. So, balansihon ta na sa paminsaron ta. Normal ina nga maginhimo siya nga daw hindi ka pabor, may pabor ikaw. So, bottom line, kwaon mo lang niya mapuslanon, ang hindi mo mapuslan, hindi mo lang niya pag updon eh. Amo na lang ang bali nila, ha? Take all the advices in the world and be wise for the rest of your life. Namati ilang tanan nga advice nila. Kang pili alang ang mapuslan mo. Ang hindi mo mapuslan, i-reserve lang anay kay base sa pilakan law sa padayong mo magpangabuhi, kinanglanon mo man, no? Di ba? Take all the advices in the world and be wise for the rest of your life. I-reserve mo lang, ano? Kasi ang inang mga hindi mayo nga mga ginbuhat si mo, dipindi na sa pagproseso sa imo paminsaron. It's either mariakan negatively, it's either sa pakon mo, maging malikaw ka, o kung sugataon mo, maaway ka siya. O kung pabayaan mo na lang, kaga magpadayon ka lang niya sang focus, ang imo direksyon. Kung ano ginman niya ang imo yung ginaplano sa imo yung pangabuhi, di ba? Kaya kung kisa mo pa na mga sablag mo, ako pa na kung kisa nga na ka pa maabiriya, madelay o kung madiskaril ang imo nga mayong nga mga handom sa kabuhi tungod nga nalipat ikaw kag natimtar ikaw nga magsapak sining mga bagay nga nagahatag si imo sang bugat sa balatsyagon kag nagapagumon sa pinsar mo blang. So, hindi mo malipatan, that is your choice. Nga hindi mo siya malipatan. Tungod, wala ka pa siyang reason nga para lipatan mo siya mo. Di mo ina kinanglan na ton, sumong kinanglan ang mga mapuslanon, aton niya taguon, sa aton paminsaron kag balatsyagon. Ang nagapabugat kag nagapasakit sa aton balatsyagon kag paminsaron, aton inabuhinan, ipalayo sa aton. Kita ina ma-desisyon kang makontrol. Kay may choice kita, no? May pagpili kita, kag ina siya, ang pagpili o choice, libre. Libre! Wala bayad! Okay, good evening. J-Lo, Jerry, Aslan Kulo, available ba ang Dr. Pinoy sa Eskwaling Capsule diri sa Mabinay? Sa Mabinay. No? Sa Mabinay, daw hindi lang ko sure. Kay I will try to ask Dr. Pinoy, Squaling Capsule. But I think daw bilog ni nga ni Gross, pati gani iya sa Dumaguete, may ara sila mo. So, itry lang abi palihog sa mga butika nabi. Masi may ara man lang, pero i-confirm ta na sa aton nga kilala from Dr. Pinoy. Kay bilog ni nga ni Gross, kag bilog nga panay, ang ilay nga sakop mo. So Mabinay, try nyo ba sa generics pharmacy? O kung sa, may kumay Grace pharmacy na sinyo magkunta nyo ba? O kung ano na mga suki nyo nga butika, magkunta bilihog? O kung pwede nyo man ni gani ma-order sa nini sa online man ang Dr. Pinoy? Ba ilang, no? Kasi was Friday, was next day, Saturday, day off na mo ni Jirili. Pero pagbalik natin sa Domingo, o kung sa Lunes, abi, kaya may pusina ng Lunes, Domingo ay pusina eh. We'll try to ask the office of Dr. Pinoy kung da sa Mabinay kag sa ibang pagindang lugar nga gusto nyo mabalaan sa inyo da sa Mabinay, kung available, kagundiin nyo mabakal na sa Mabinay, ha? Magkutuntan, Dr. Pinoy, no? Okay? Pasensya lagi, hindi ko makahatag sa Sabat as

0: Rubnawa. Okay, sige. Mag-break tanay kadali liwat mga kakipay para tuloy-tuloy ang aton nga ano ni nga pagbasa sa nga problema. Problema niya sa nga ano ni asawa ni ano ni. Alalaki, dako problema yun eh. Parte ni sa bisyong problema ya kung paano yung kunoontatan. Paano yung kunoontatan ang iyang bisyo. Okay, ma-break tanay kadali mga kakipay sa pagbalik naton. Ato ni Saysayan, ato ni Tagaan sa pagbasa, no? Timpo sa pagbasa ang problema sa aton nga letter sender. Don't go away, we'll be right back.
1: 101.5 News D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500, nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500, agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500!
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
13: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta po lang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung nabalaw, lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala, paano mag-work ang amunan
0: eh? Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila, tultiro pa ko lo.
4: Balo, nakawi na. Lugay na kami balo, tultiro ka. Napamangkot na namo na ang ugangan mo. Mga ka-K-5 antis natin basahon na problema sa atong nga letter sender. Reminder, boss, Independence Day. Kung gusto nyo nga dalon ang mga bisita nyo, pamilya nyo sa Gina Seafood Restaurant, open sila, boss, ha? Ipahayag ang inyo nga balatyagon pagi sa pagkaon sang pasayan. Pagustuhi ang inyo kagalingon kaon sang kasagda. Paluto, sinabawan, sinigang o kontinula nga lapu-lapu, depende sa gusto nyo nga isda, be. Pagusto, kamubas kay Independence Day. Pagusto ka mo kung tatlo kakilo nga diwal ang ipasugba ninyo. Hindi ka namit, ginman siyang diwal na sa Ginas, bla. Pagbutang sa parilyahan, jirili, masirit na siya dayon. Mabukal ng tubig, yada nga iyaman mismo tubig sila wa siya, bla. Amunang maluto ka mapuhumok siya unod. Tapos, pagbutang na sa parilyahan, barnisan na nirelease ang espesyal nga barnis ang Ginas, exclusive sa Ginas. Butangan butter, jirili. Kagda medyo lali na lagi maluto, butangan na dayon buribudan siyang fried garlic, mga kakipay. Bawagay ka namin. Panamit-dami. Buwas Independence Day! Kung gusto nyo, kinilaw nga tangigi, pag-usto ka mo. Kay Boss Independence Day, pagkauna, paayawi ka on si Mrs. Munda sang sisling manumbok. Lutuin na lang, abi, orderin na lang siya dayon sang fried garlic. Ining butter garlic shrimp, ah. Okay, di ba sigurado damo tawo, pero don't you worry. Biskan ano pakadamong tawo, makapongko git ang tanan. Kay sila ng pinakadako nga pwesto di sa Bacolod when it comes to seafood restaurant, mga kakifive. May aircon, kag non-aircon sila nga dining area, kag may function room pagin sila. Ang problema ko may silakyan ka, hindi na napagproblema eh, kay may parkingan ang Ginas Seafood Restaurant. Nga perte kalapad-lapad nga parkingan, Jirile. Kag may nagaunay ginbantay sa imo na silakyan na, don't you worry, ha? So Independence Day was, kanto ka mo sa Gina Seafood Restaurant, kang kaon na tutudo, bla? Para sa dugang detalye kang informasyon, bisita yung ilang Facebook page. I-type lang sa inyo ng mga Facebook na Gina Seafood Restaurant, ha? Ari ng problema ng aton nga pagkatagaan sa advice. Good evening nga J. Lolo and Jerry Lee. Itago lang ko sa pangalan nga si Toto. J. Lolo, sa tani matagaan mo ko sa advice. Permi kami abi nag-aawa siyang akon asawa. Tungod nga permi ako gainom kag sigarilyo. Kag barkada pagid. Buligi ko, J. Lolo, paano ko malikawan ang akon nga bisyo? Kag paano ko i-focus ang akon ko galingon sa pamilya ko? Pero wala ko man napabayaan ang akon nga pamilya, J. Lolo. Kaso sobra ko nga pasaway, Paano ko J-Lo lumalikawan ang barkada? Kagbisyo, J-Lolo. Buligi man ako, J-Lolo, anong buhimuon ko? Salamat, gid. Tani, mabasa mo ng akon nga, minsahin. Okay, God bless, no? Well, say mo, letter sender. Ang mga bagay, mga ka-K5, kinanglan may rason ka mo. Kay ang rason is amo naghahatag sa aton sang kaisog. Determinasyon. Kung wala ka rason, dali ka maguntat o kung magkambyo. Kay ang rason mo nagaangot ina sa imo yang gusto kaghandom. Nga gusto mo ina, anong rason mo? Nga handom mo na, anong rason mo? So ang handom mo untaton. Ang handom mo hindi na pagsigihon. Tungon, anong rason mo? As long wala ka sang rason, mamudlayan ka maghimo sang bagay nga hindi mo gusto na pagsigihon. Pero hindi lang niya basta-basta nga rason, kundi isa ka madalom nga rason. Kaya kung may ara ka sa madalom nga rason, along the way nga ginaprosesyo ka sa panahon, sa pagbag-o mo, may mga temptasyon, may mga pagtilao kamagyan, may mga discouragement, hindi ka komportable, no? Magyan mo na. Kagbasi mag-give up ikaw kung hapaw lang yung rason mo. Nabaw yung rason mo. Pareha siyang building, mga ka-K5. Kung gabok ang building, wala siyang pundasyon, dutay lang alinog, marumpag building mo, gabok siya eh. O kung matumba siya, tungod nabaw ang pundasyon. So kalabanan, pastabakot ang gusto mo, siguraduhon mong pundasyon. Siguraduhon mong mga beam kag mga kamilya mo para mas mapag-on siya, di ba? So mo man sa aton mga ka-K5, kung wala kita sang deep reason nga himuon tang bagay, mamudlayan kita. Kag kinanglan, imagine on taman, kung kita makaangko na sang kadalagaan kag maangko na naton ang katumanan sang aton luyag nga matabo sa aton nga gusto, dapat ma-imagine mo man ang mga tao, especially ang kagalingon mo, kung ano ang kalipay nga maago mo bala as padya mo nga nag-succeed ikaw. Kaya mo pag-inin na siya ma-energize, maghatag siyang gatong sa imo sa pagpadayon, sa pagpursige. Your burning desire. Desire mo, gusto mo nga magbag-o. Tungod sa imo nga ginatan-aw nga maging nami ang maging resultable. So ang kinanglan mo dila is ang proseso. Sa diin ka maagi nga mas epektibo, mas mapadali nga maangkon mo ang pagbag-o. Una gid, i-define mo ina ang imo yang reason, ang imo nga purpose, sa imo nga ginahandom ka gusto. Kag pangumuyuan mo gid sa Ginoo. Kay siya magahatag si imo sang dugang nga kabakod. Kay ang kontra mo, hindi lang niya sa palibot mo, mismo sa sulod sang ulo mo. Kay ang nagadesisyon ikaw mo. Ara nagali daya sa ulo mo kay siya, ara naman sa palibot mo. Paano mo na utap naon? Ha? Kung hindi ka wa ni man na yan, may mahimo sila. Kay ikaw man na ikaw man na madesisyon mo. So ang kontra mo diri kag lingon mo man eh, no? So kinaglan mi ara ka sang madalom nga rason, may maayo nga determinasyon, may pagtuo sa Ginoo gid. Amo ina ang pundasyon mo da. So along the way, may mga may counter ikaw sa mga discouragement, no? So kinanglan mo lang siguro nga i-kamyuhon man ang imo nga environment. Na totally nga masaylo ka lugar kundi ang mga group of people nimo nga ara sa misyo, ara sa mga hindi maayo nga buluhaton. Always mo gid i-cultivate akag ipaminsaron ang imo pamilya, ang imo kabataan, tanan sila nagadepende sa imo. What if sa dugay mo nga bisyo magmasakit ikaw? What if sa dugay mo nga bisyo magbalatian ikaw? Paano sila? Paano ang ila future? Kay nagadepende sila sa imo kay ikaw yang nagahatag sang timon, direksyon sang imo pangabuhi upod sila. O kung paano na lang kung magmasakit ka kag madula kas kalibutan kag kagwapa pagali kay misis mo basi magkanto siya sa iban, di ba? Isama na. So gani kinaglan amo inahimuon mo ha. Ang pundasyon anay, define your reasons, your purpose, sang imo nga handom ka gusto, pangamuyoy sa Ginoo. Change your environment. I-focus mo ang imo kaugalingon sa mga maayo nga buluhaton. I-focus mo sa future upod ang imo pamilya, upod ang imo yang pinalangga sa kabuhi. Makaya mo na. Nobody can stop you except yourself. Good luck sa imo, iho. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sang gabi. Was is a Friday, the next day is Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwat, salamat gid mga ka-K5. Ako naman si K5 Jerry Lee. Thank you and God bless everyone. Saliwat, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye. Happy Independence Day sa aton tanan mga ka-K5, ha?

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kadingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sa lingaw, babalaan ni mga flowers, damo ko ba yun?
5: Mas hapon.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
7: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga selula halin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag Mighty C or Pure C is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ini nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gid halin sa imo nga genes kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangtanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangtanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkupak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
6: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa nga mga muscle tissues.
7: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid lang, Sir GP, nga may FDA approved. Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang lone size safe kag effective kag FDA approved Lagi niya ang bulig protekta sa mga gituwag juxtaglomerular cells sa kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gituwag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa akang imo BP, amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kung may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
6: Ustugid. Lain pa na, Dok, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pagkita ang kidney mo.
7: Vice versa?
6: Oo. Kag ang maintenance sa high blood, nga ginainom mo, otro man nga nagapaguba sa imo kidneys.
7: Pero damo na subo maintenance nga hindi nagigawa.
6: Mas milder,
7: o,
6: no?
7: Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys, ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone. Nga muna ang nagasignal sa lawas nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gituwag bone marrow.
6: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nagaapekto sa mga lapsag.
7: Genetic mutation ang causes ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500, kag may TC or pure si bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic, may ara siya Sir GP, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
6: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubag kidney mo?
7: Oo, labi na kung may mga cyst ka da, gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
6: Ay, yung madaya.
7: Kaya kung madialysis ka, ma-prepare ka 7,000. Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
6: literal? Ay, kung may dialysis center ba? Oh, 7,000 kada simana doon?
7: Oo, no? Ti, Sir Boy, 22 lang.
5: 22 pesos lang.
7: DTX 500 kag may TC. Agod hindi magubay mo kidney. Or magasto ka 28,000 ang bulan.
5: 7,000 a week.
7: Huh? So, 7,000 a week. DTX 500 kag may TC ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag-DTX 500 kag may TC ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
6: Information. Para sa mga dugang health benefits, pag inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, isa sa panatandaan nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw, nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag may TC, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobrang body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag may TC, ang imo buyon.
7: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern sa GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Uy. Pag may kinanglan, hindi na tamakao kanon. Kabalabala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya? Taas imo cholesterol? Normal man ako. Normal. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisi adlaw-adlaw, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag siyempre ang may tisi Sir GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud hindi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
6: ugat.
7: Ugat nag-iinat no? Kay kun hindi ini ang resulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gid ya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka may TC Servo.
6: Wow. Lalo
7: makapaguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinine, normal. Awan si Narabaw, gawa panago-nago lang na siya.
5: Ano sikreto niya?
6: Milig siya tago ay?
7: Awan siya panago si Narabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabla ko kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
5: Dizzy, ano?
6: Ang 8 na, 19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. O yun, 19
5: na. Kampiyon ni
7: Mac. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, jamay ni mga kagatan, kun ga pamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine ka kadto gina di kay Miyerkules kay ang tagarad bandira ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
6: Basic.
7: Oh, maligo. Basic. Ang paligo is not enough.
8: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kutik to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500, DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan aga panubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500, aga tinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500, kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata, pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500.
10: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig,
6: uh-huh.
7: Agod damo ko mabuligyan, doksa.
6: Mm-hmm.
7: E nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
6: Correct.
7: May nasakyan ko nga taxi, mm-hmm. sa lain gidya kong nakasuplimento.
6: Mm-hmm.
7: Mm-hmm. Siling niya. Kaysa kung nakunawa isa ka suplimento, mm-hmm. luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
6: Amo man ang blabal engineer, lain gidya kung nag-extend siya.
8: Pasik siya.
6: Pasik siya.
8: Extended na na.
6: Driver man pala. Doksa?
8: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP, no, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, bayo, kanding, baboy, mm-hmm. no? Ang nagresulta sang fatty liver,
6: mm-hmm.
8: pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, so mm-hmm. kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir GP ini nga tag mortality ukon kamprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no? Kun pala kaon ikaw ya sang karni agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag MyTC nga ma-neutralize, no, ang o kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglanon sa aton nga lawas, no? Kung dela nga kun naka DTX 500 kag MyTC ka, malikawan man, no, ang makahala
11: nagdalit nga epekto sang mga pagkaon, no, sang ginatawag karne, Sir JP.
12: For me, yan, ang pinaka-importante nga role sa DTX 500 kag medicine, no, is during after ka nagmasakit. Because during ka nagmasakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells, grabe ni mag-produce ang ginatawag free radicals, pangkontra, pangpatay sa ginamang mikrobyo. Amak mo amunik effective sang ang free radicals, kaya ipatyo ng mikrobyo, no? So, ang ginahimo sa atong white blood cells, sige nga produce ang free radicals, ga-accumulate ni, ginapatay man ni, pati mga normal mga cells. That's why, tapos mo kataro kag ubo, kag sipon, kag ditribayo mo, mag-DTX 500 gid, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500, kag mighty C, amo ang pagtap na sa oxidative stress, in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress hindi man natani lain, no, makabig mga chemical armament sang immune system ang itawag nga free radicals. Pero kung ini magsubra, kalain ni sa aton lawas. That's why mag DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit, ki amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
7: Namigidya kung adlaw-adlaw kag ino, DTX 500 kag mighty C or pure C, gamagamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga healthy ang imo atay, kag dugo, kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
6: Kaling ang may limitasyon ang kwan power ni DTX pang intracellular siya, Sir Boy. Ang outside ya, dapat ya tinluan gid ya, Sir Boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya, Sir Boy, kag skin cleaner.
7: Dapat ha, naka-klinika Biofresh.
6: Ang ginatap na gid ang mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape, nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape, ya, nga manamit na, gatinlo pa sa imo cellula, ay mag-DTX coffee mix ka na. Oh, this is our El Jan, no? Pangapi, kung aga, habang gapangapi ka, may antioxidant, gatinlo sa imo cells, punta sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin, kung ang imo kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget,
7: premium.
6: May bisita.
7: Premium.
6: DTX premium. Kay mas champion.
7: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
11: Or stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
6: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, anami giniya kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pag ginsandua ka D3Bio, magyatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX Premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang, kay ginapwede mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
7: Sunda, ang sekreto ni Engineer Albao, ngayon na sekreto subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasals gid siya sa mga hubin kada semana.
11: What's the way kan gapamasals si Engineer?
7: Buta pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal bla bayad.
6: Pero kung may permanente ka,
7: kung halimbawa bi 3,000 5,000 bi ang pamasal.
11: Makayo ka basta permanente.
7: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
6: Oy, mo extend na lang ko.
7: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magbasad tag 10,000 lang.
6: 10,000 lang.
7: 50% ang discount. Alam niya, daw pa. Oh. Di lang kay ano, hindi lang manog massage pa.
6: Wanted massage.
7: Manog ano, manog kutaw pa kape.
6: Ha? Kutaw ha?
11: Kape. Nating black kape.
6: Amo ni ang sekreto ni Engineer.
7: Siyempre, ang permi na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
6: Ang kay ang inyo na Sir Boy, kay Kit, ang pahamot tabla, ang kay Engineer ya. Kakay Kit.
7: Kikoy Kit.
6: Ting-ting.
11: Ang keto coffee.
6: Pero muna si Clayton Engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan, kinaka-extend. Anyway, ang atong storyahan sa buong, no? Sir DP?
13: Sa D3Bio. Sabi niyong D3Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
7: sa, facial. Sa antibacterial pala kag antiviral.
6: Daugan na.
7: So, amo ni sa lagig ka kung way ka gainom adlaw-adlaw sa D3Bio.
6: Plain D3.
7: Plain D3 ako lang. Lantaw lang nanay mo. hasta lang yaga pabulad sa init ang kwan, ang bata. Oh. Mm-hmm. Hindi.
14: Pulang.
7: Ginapatiti pa.
11: Gadidi ng bata.
14: Oo. Oh. Kombinasyon.
7: Oh. Kombinasyon. Oh. Hindi init. Lang yaga pabulad kasi init para mapurma ang litre sa imulawas. Mm. Patitiyon pag nanay.
14: Amo na si General Way labot gabulad sa init. Gadidi. Gadidi oh. Baga D3 Bayo siya. Oh.
11: Kaya nung D3 Bayo.
14: Sa Talk ni Doc with your boy Solweta.
15: Talk ni Doc.
16: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
7: Mm. Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, ti piho na, may ara ka na antioxidant. Mm-hmm. Hindi lang nga may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
14: Uy,
7: which is powerful na, antioxidant. Mm-hmm. Nga ara dira. So adlaw-adlaw yang masilula nato niya gatubang isang ano sang mga kaaway anong kaaway free radicals galingay ganon ka dito bayo may antioxidant siya. Mm-hmm. Kung ang kaaway mo is kagaw
14: ano man
7: may araman amo lang nakadami sa dito bayo. Mm-hmm. So from malnutrition to infection from bacteria and viruses nga among rason nga gahulubag da ang mga silula mo sa batna dito bayo.
17: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Makal sa mga butika.
18: D3 Bio. Mm-hmm.
7: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektahan niya ang imosilula against sining mga kagaw.
14: Mm-hmm.
7: Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong ga-accumulate ng mga free radicals, gaamon ang kabangdanan nga may oxidative stress boy.
14: Correct.
7: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
14: Kampiyon, kumplito.
7: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
11: Kung nagatumbar ka gilis, Sir Boy, sang vitamin C, no? Kaya nga sa Mighty C or Pure C, kag, kung may vitamin E kang natumbar, kinanglan panisan mo din sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tiner sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, Sir Boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatawag damage ang imong skin. Uy, Sir Boy,
7: hamis ka
11: skin tungod nga naka D3 Bio. Ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin.
14: Mm-hmm.
11: Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Kaya hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa Sir Boy sang
14: caffeic acid.
11: Oo, mm-hmm. Nga ginaprevent niya nga maghubad ang aton nga lawas. Mm-hmm. No? Especially kung may arthritis ka, Sir Boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio, may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect. No? Nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
14: Kita nyo ba, tika mo to ha? Kung gusto nyo mag-glow ang inyo skin, mag D3 Bio ka mo, no? Kaya may antioxidant ka caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During nga masakit ka, mo ginagambal ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why D3 Bio is really important kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infecta sa virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen. Mm. No? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
7: Damo oxygen nga katabo.
16: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 Bio through all of its antioxidant, from comeric, ferolic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka, sinip. The best of all, kung ga masakit ka, waay ni tananga overreact kay may MCTs ang imo D3 Bio nga gasuporta sa imo immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3 Bio makabulig sa imo dak.
7: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatambo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imong selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang. Lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
16: Correct.
7: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imong selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imuatay, guba na. Imo kidney, guba na. Bata pa man ko, guba na ang kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3 Bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser, Sir Boy.
16: Correct.
7: Galing kay ang D3 Bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya, D3 Bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali D3 Bio, mas dugay ka mapatay.
16: That's the benefit, no, of D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 Bio. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 Bio pati sa premature aging, pati sa gitawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 Bio.
6: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 Bio, Dok Ramil.
7: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 Bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 Bio, sa mga pagtuon, grabe gali ang kuanan ni protective role against stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 Bio, promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
16: Ischemia?
7: Gusto ka layo sa stroke, D3 Bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
11: D3 Bio. Ang aton nga skin, Sir Boy, amo ni aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw, Sir Boy. So kun naka D3 Bio ka, sana silita na meras sang ginatawag ferolic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
7: lawas.
11: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na, Sir Boy.
7: Kaya nung pagiging ka vitamin E?
11: Oo. Kaya muna ang nagpanami sa aton nga skin, nga panit, Sir Boy. So malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw o kon virus kon nakaditribayo ka.
6: Ang problema sa cancer, Dok Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galapta,
7: galapta siya.
6: Kibot ka na lang, though abi ko cancer of the lungs lang, may arap magjagili sa kidney, may arap magjagili sa liver, may arap sa utok. Ang D3 Bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi kaya gani magtubo. Kaya ginapromote niya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Ano ni? Ini ang picomaric acid. Ayawan ka lang bulubalis, wa sa plain D3 mo na, waay na picomaric acid.
7: Nami mamili ang D3 Bio, no? But yun niya, ang cancer cells, amliga niya ang healthy cells. Oo.
6: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3 Bio, tap na on niya tong para hindi maglapta.
7: Eh? Oh. Saan o kaya may inom D3 Bio?
6: So wala ko cancer.
7: Naglapta na?
6: Naglapta na yan.
7: Wala pa cancer.
6: Subong. Oo, Sir Boy.
16: D3 Bio, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa D3 Bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kuhaon mong free radical, pagkas, manubo ang Y-oxidative stress, wala ka inflammation. So, anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer. Gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cells. So, it stopped growing kaya wala sa pagkaon. Amo ni ginaubras ang ginatawag ng D3 Bio. But the best effect of D3 Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3 Bio, amo ni pinakakampiyon gid, no? Why niya nga biskan diabetic ko, kahit hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka manggapon putiktaan sa D3 Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites. Makita mo tanan sa D3 Bio.
7: Ibagin man, Sir Boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
16: Oo.
7: That's D3 Bio.
18: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga, magabot ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. News FM.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3, nga may Visio.
0: Ang Visio,
1: nga may D3.
0: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
0: D3 Bio.
1: Ang D3,
0: nga may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
1: So una,
13: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag Clinica Dayu Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayu Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dayu Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Rosanne. Bao, akong bana. Sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
21: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Bakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.

0: sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my pizza.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguan 89.7.
1: Kampiyon ng oras sa K5 News FM Philippines, 38 minutes after 4 o'clock in the morning.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number 1,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga,

K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning mga K5, mga pinalangga na itong atag. Palamati, kamusta ka mo tanan-tanan mga kasimano? Luzon, Visayas, Mindanao, Western Visayas, Probinsya, San Capiz, kag Ciudad San Roque. Mga tagpalamati natin, mga ka-K5 mo nag-aupo, din sa atong sining pagpalal, sa atong sining palatuntunan, sa atong sining mga kasimano, din sa Banwa San Pilar, sa 24 tanan ka mga kabarangayan, kalakipan ang premier distrito sa probinsya San Capiz, kag northern part sa probinsya San Iloilo. Good morning, good morning, good morning mga ka-K5, mga listeners, kanonians natin. Nga nag-aupod sa itong sinigang pagpalagagpagpangalagan sa mga OFW. Sayan. Good morning, good afternoon. Sa itong sinigang mga OFW, diin man ka mong abahin sa ang pungsod Pilipinas. Samtang nagakinagulang atong sining kalibutan kag pungsod Pilipinas. Dayon lang kita iadri sa aton sini nga pagpangalaga. Bogdaw na, bangon na mga ka-K5. Biyernes na, biyernes na, biyernes na mga ka-K5, pula ang kalendaryo. Ikaduha nga biyernes sa bulan sa Hunyo 2026 mga ka-K5. Double pay. Holiday, holiday, holiday, holiday, holiday, subungad lang. Mga ka-K5, it's the araw ng kalayaan. It's a 128th day or 128th year celebration sa atong sining Independence Day. Mga ka-K5! Imagine, no, mga tagpalamati na itong 128 anyos na kita nga nahilway ang punsod Pilipinas nagikan sa mga nakalain-lain nga mga nationalities mga ka-K5. Sa nakalain-lain nga mga rehimen sa iban nga mga punsod Amerika, Estados Unidos, mga ka-K5 kag sa Japan. Diba, mga pinalangga na itong tagpalamati, nakalampuwas kita. 28 anyos na nga nakaangkon kaginwagayway ang bandera sa pungsod Pilipinas mga ka-K5 sa aton sininga selebrasyon sa aton sininga kahilwayan sa mga dumuluong mga ka-K5. Ang aton sininga pasalamatan ng aton sininga mga nagpakigbato sa aton sininga independensya mga ka-K5, ang aton sini nga mga hero nga nagbuligid, nagimakasgid nga makalampuwas kita mga ka-K5 sa aton sini nga pagdumala sa mga iban nga pungsod mga ka-K5. 128 nga selebrasyon sa Independence Day mga ka-K5. Nakakuhang kita, nagkalain-lain nga mga activities. 128 anyos nga nahilway kita sa iban nga pag-inakop mga ka-K5 sa iban nga mga kapungsuran. Kapaliyos ang Japanese and US era mga ka-K5. Pero wala kita subong niya kaluwas sa mga kawatan sa gobyerno mga ka-K5. Mismo, mismo ang aton nga mga ginasaligan sa gobyerno. Amo ang nagtunto sa aton. Kaya nalumos kita sa kautangan mga ka-K5. Bangod sang ginatawag nga mga kaukawan sa aton sini nga gobyerno mga ka-K5. Ayan, munang matuntod mga pinanangan ato tagpalamati. Nakaluwas kita sa mga sa iban nga mga kwan nga mga pagdumala sa Pilipinas mga ka-K5. Nakalampuwas kita. Pero mga kawatan sa gobyerno, waay kita mga ka-K5 makalampuwas. Anyway, subong adlaw timadamo sa mga activities sa Independence Day. Pero ang mga national government subong bala, ano ang mga ehensya sa gobyerno ato taranto sa Maykwano, Sarangani, mga ka K5 sa 7.8 nga linog nga nagtaytay og mga ka K5 sang sok sarjen mga kauturan. Toto sila. Basta ako ang aton sining mga tagpalamati, mga K5, mga leaders ato tutanan-tanan mga K5. Kay may mga isolated nga mga barangay, particularly sa Glan, Sarangani, mga K5, nga natam-an sang 7.8 magnitude nga linog sang tinalikdan nga Lunes, mga K5. Nagsaka, nagdamo ang nagkalamatay mga K5. Sobra lapit na 40. Mga pinalangga nato nga tagpalamati ang natakluban kag natabunan sa mga landslide kag pagguho sa mga building mga kag K5 para sa aton sa mga tagpalamati nga pamati sumong nga kagahon. Pero at least hindi tanto, no? Kag nakaluwas-luwas kita dito sa bahin sang ginatawag naton mga kag K5. Nga kuano ng mga estudyante kaya sa plug ceremony ara pa sa ground at sa wala sa klase mga ka K5. Oh, good morning na, good morning na, good morning na, good morning na. Paki-share, paki-share sa aton sining live mga ka K5. Sa dyahon ng aga sang Independence Day. Ang aton sining kahilwayan sa aton sining panggobyerno mga K5. Kaya ang mga kauturan naton kahilwayan sa ila partner sa kabuhi. Amo na lang kung makahilway ka sa hindi mo maintindihan nga sitwasyon sa imo nga love life sa imo sinikapigadon sa kabuhi. Doon nagapariho lang nagasilibrar ikaw mga kakipaib sa Independence Day. O arana, live na kita mga K5 sa 89.7 FM. Frequency na mga K5 sa radio sa 89.7 FM. Radio Tagbo aray sa FM band kita mga K5. Samtang makita nyo man kami sa sininga matinion sa ato sininga Facebook Live ang 89.7 FM K5 Radio Tagbuanay sa 89.7 FM K5 Radio Tagbuanay Digital mga kauturan. Abi pa-share sang live na ton. Share abi para ayos kita, para ayos kita subong agahon. Tumok lang daw, share the live! Yan, ganon. Bugat sa inyo nga mga kamot, abi. Gusto nyo lang tamiyawon, hindi ka mo gusto nga mag-share. Ay, tagain nyo man kami kahilwayan. Inan at banwa nyo kubos, nga bel galagad kang sa kahanginan ka K5 Jubert Lagong. Ang ato sa nga technical partner sa mong kagahon. Nakabakasyon, duwa kadlaw. Ano ka doon nagtanong? Namartihan. Oh, K5 Monmon Villa, mga ka-K5. Relax, totoo Monmon ha. Sige, ato nun para manguran. Alright, mga ka-K5, ato sa nga mga sister station na katabid na sa sininga matinion sa ato sa nga pagpangalagan. Ang 100.9 K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Good morning. Arana si Chip Nelson Puntillas, ika K5 Jube Cover. Aga pa, nakabangon na mga ka-K5 sa maulanon ng agahon. Dari sa Banwa San Pilar, nagahibi ang kalibutan sa sininga mga tinion, mga ka-K5. Gawain na pagsag-ob ang tawo sini kay mga bubon, kag mga source of water. May tubig na mga ka-K5. Kahapon nag-ulan na sang hapon. Subong naman alas 4, alas 3:30. Hasta sa sininga mga tinion, nagahibi ang lugar sa Pilar. Kag sa may premier distrito, mga ka-K5. Tuloy-tuloy lang para makakuan, makasabog, makatanong ang aton mga pumuluyo ka mga mangunguma. Ato sa nga sister station, mga K5, sa 89.7 FM, Spearhead, Kalinong Radio, sa Cap Macario, Peralta, Hamindan, Capiz, good morning! Ang ato sa nga patrol, mga K5, nagalibot-libot na sa mayor ng dalanon sang syudad. Sa pagdulong sa mga balita kang informasyon para sa aton sa nga mga kauturan sa sininga mga tinion, mga K5. K5 Rodney Daman Dalanon, kag K5 Peter John Juarez mga kauturan. Aga pa. Morning na. Ayan. Aga-aga, bangon-bangon. Oh, pakishare, pakishare sa live natin mga ka-K5. Kagapon damo kita viewers, subong daw gamay kita viewers na ano natabong mahinay mag-tumok sang share how. Damo nagapatanaw, tamiyawo. Nanay Parak Patricio, good morning. Morning na nanay. Hey guys, ang nasa inyo. Bango na kamo, way klase, wala opisina. Kay holiday, subong adlaw mga ka-K5. Grabe no, may holiday sila ya. Kita wala gid. Sige lang, double payment si ka-K5 Moon Moon. Gaulan man na sa inyo lugar, gaulan man, gaulan wala. Din nga lugar na gaulan. Abing nagapatamyaw, ambal mga kamo. Good morning, Sir Jobert. Kapamati kami diri. Sa imo sining program sa mga nagatulo kang naghibi ang kalibutan. Mga muna bala. Iningo sining ako club. Good morning to my love one to one de la Cruz, Santa Maria. Ay, hindi ko kabalukon din ka. Aga pa ta nagpangbungre sa mga listeners natin diyo. Sa tabi ng pati ha. Nagkakasaysayan. Nagkasunod. Para bala sa name lang ha. Kapag-rita to kay ka-K5 Juber to. Pero mas share mata para do may kuan man ta. May ambag man ta sa buong kagahon. Mga farmers na to na matamat na. Bango na, bango na. Kabuta na na ang mga nakasaksak dira. Adlaw na ni Nugay na na mapakuan pa adlaw adlaw kagwan ligid-ligid kag hiwod-hiwod ah. Mabilin kaya kung umulan grasa bilin kaya mga ka-K5 no sa matag palamatin naton may kun aga pa yan nagabangon aga pang grasa mga ka-K5 kung huay kaya wala gid sa may matabo sa imo kun aga pa kada galibot-libot pang ukay sa imo mga garden kay nagaulan-ulan. Para nga kung tawalunsay na, matanom ka na lang. Bisan panggasan mo na lang na sang balatong. Para nga may kwan ka, harbison ka, splakadlaw. Galing usa kong tamad, kaginya tamad, kaginya di bala Agustin Tilos dira sa may kwan, Negros Occidental. Oh, ay kung tamad ka, tamad kaginya ya. Oh, pero kung maugod ka, matandos ka, may ara ka ganyan party mga ka-K5. Ayaw na. Oh, share na sang live na ton, share na sang live. Para nga makaumpisa ka ta greetings niyo. Toto Junar Bantilio, Sir Jobert pang showbiz gid ang voice mo. Dahil gid ang haboy mo sa kahanginan. Kita pa iya. Toto Junar! Nalo ka na daw, bango na! Maluhoy ka. Wala na na. Himusa na na. Itakop na na. Ano mga nagapanguna mga balita? Subong adlaw mga ka-K5! Ay, kamusta ang Negros Island Region? Toto Agustin, Tilos. Kamusta ang mga grupo natong drang ang mga persons with disabilities sa NIR? Napatadlaw-adlaw, pamati ka, tapos share mo kung live, ha? Ay, mas bisitahan, ikaw dira sa bahay sang probinsa sang Negros. Kapunta-punta, ganyan, parehas yung kita niya. Ako punta-punta, man, narin ko sa Laluyo, sang Iloilo. Ikaw, ara ka man sa punta-punta, lapit ka sa Negros Oriental. Na yan. Tu, katuan ta ka na sunod. Kung may imbitasyon ka, ay katuan ta ka na ko. Kung July naman, no? July, lapit na ang National Disability Week Celebration, mga ka-K5. Yan. Sako-sako naman akong kabuhi, sino sa July, August, Jose Maria. Daw, ay naman kita nag-tinir sini sa itong opisina, kag. Subong niya daw, dari, pakita din sa opisina. Adlaw-adlaw. Di ba? sa mga taga Kawayandra, mga taga Binalbagan, Kadis, kag Sagay, anong last ko ganyan nakadtuan ah? Da malapit-lapit lang to ya. Huwag manami itong lugar man. Sila ka. Matamatondang mo dahil. Okay, okay, mga kaka-K5. So, saan ka malagaw di bro? Wala ko may imbitasyon eh. Wala imbitasyon ni Taklagaw. Mga nagapanguna ng mga balita, mga kaka-K5, din sa atong sining ang pagpangalagad, karoon ng tamamarites. Kaya ang tao na ito, nagahulat mga kaka-K5 sa mga balita kag impormasyon. 56 minutos na kanigad sa takna sa alas 4 sa kaagahon mga kaka-K5. Mga pinalangga nato ng mga tagpalamati sa atong sining ang pagpalayag mga kaka-K5 headlines sa mga adlaw, Hunyo 12, 2026 mga kaka-K5. Isa ka club entertainer kaupo ng isa kalalaki arestado sa ginkasanga drug by sa operation sa makatapos sa kapulisan sa Banwasang Istansya. Barangay Kagawad sa Barangay Dayaw, Roja City patay sa aksidente sa Makato Aklan kahapon ng adlaw. Operasyon sang TMU Roja City labi pangagin pasangkad. Sports tourism ginaprioridad sa karon sang Roja City government. Samtang dugang pa nga mga balita, buffer stock sang buga sa NFA Capiz Bronze nagapabilin nga supisyente. Duha ka DILG project in turnover sa LGU Dumaraw. Samtang dugang pa nga mga balita, mga K5, House Speaker or House Prosecution Panel ginapangalanan na ang private counsels nga magabulig sa kay BP Sara sa impeachment trial. Samtang BIR nagpasaka sang 1 billion tax evasion complaint batok sa kay former Mayor Alice Gu. 1,378 ka mga public schools naguba sang linog sa Sarangani suno sa DepEd. Samtang website sang Senado na hack mga kaka-K5. Herbosa imbisigahan sa 250 million expired nga bulong. Dugang pa nga mga balita mga kaka-K5, petisyon sang high school teacher sa June 3 sa Senate session ginbasura sang Korte Suprema. Dugang pa nga mga headlines mga kaka-K5. Former Governor Chavit Singson ginaristo bangod sa kaso nga cyber libel. Amo na mga ka-K5 ang mga headlines list atong singa pagpangad sa balitang K5 sa umaga. Alas 4:58 ang atak na sa tunsuling pagpalayag. Subong kaagahon mga ka-K5, kagyari ang lakat sang aton sininga panahon.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Update sa lakad sang panahon mga kaka-K5 subong adlaw sa BRS Pate sa Duse sa bulan sang Hunyo 2026 mga kaka-K5. Ang 24 oras nga public weather forecast nga ginisyo sa pag-asa alas 4 sang kagahon subong ka adlaw mga kaka-K5. Mayara kita gina-experience sa karon nga pag-epekto diri sa aton sining pungsod sang Esterlis sa eastern section sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Samtang ang forecast sa aton sining panahon mga kaka-K5 ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga kag Davao Region, magumgum tubtub maguumon mga kaka-K5, may pagpanalagsa nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob resulta ini mga K5 sang Esterlis nga posible makadulot sang pagbaha o kun landslides mga K5 sa mga manubo nga lugar kalakip man ang pagpanaguob mga K5. Ang bahin sa Metro Manila, pila ka bahin sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5, maguumgumang panahon, kag maulanon mga ka-K5 sa karon nga adlaw, kapinpasubong hapon, tub-tub maggabi mga ka-K5. Ang Luzon, pila ka porsyon sa Panay area, Western Visayas, kalakip man ang Mindanao area, may pagpa-experience sa pagtupa sa wala natong ginapaabot nga ulan, mga ka-K5. Maguumgum ang panahon sa aton sining palibot, subong adlaw, mga ka-K5. May posible nga pag-ulan sa subong udto kay karon sa gabi, mga ka-K5. Ang aton sining kalalawran, mga pinalangga naton sining mga kauturan, makanay-kanay ang aton sining balud sa baybayon, lang kita sa 0.6 to 1.5 meters ang dapyasang balud sa aton sining mga baybayon, mga ka-K5. Light to moderate man ang huyop sang hangin, mga ka-K5, nga may direksyon nga southeast to south, mga ka-K5. Samtang ang aton sining temperatura subong nga kaagahon, mga ka-K5, ara kita alas 5 subong nga aga sa 26.2 degrees Celsius. Kagkaroon sa hapon alas 2, mga ka-K5, maka-experiensya kita sa 34.6 degrees Celsius, mga ka-K5. Ang aton sining adlaw magabutlak subong nga kaagahon alas 5.27, mga ka-K5. Samtang ang aton sining adlaw magatunod alas 5 or alas 6:25 subong nga kasisidmon. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati nga nagapamati sa K5 News FM Radio Tagmuanay sa Banwa sang Pilar. Good morning sa mga late tuners ka viewers naton subong aga, mga ka K5 boy. Subong aga may mga flag raising ceremony sa aton sining nga mga kauturan sa tagsa-tag sa ka mga kabanuhanan, mga ka K5, sa selebrasyon sang araw ng kalayaan, ika 128 Independence Day celebration, mga ka K5. Mga pinalangga nato ng tagpalamati, ari na, tamyawon na naton ang wala nakashare. Hey! O, nga mga suki nato ng mga tagpalamati, good morning, mga ka-K5. Sa kay Mike De La Torre, dirasabay niya sa Alpha Omega Beta Ombit Fraternity, kag sorority, mga ka-K5, kag sa CYM Money Changer, mga ka-K5, sa mainsang Uyotorong, probinsya sang Aklan sa may Kalibo, mga ka-K5. Nanay Parak Patricio, good morning. Margarita Buenvenida sa Kisicho Lopez sa Cayos, mayong aga. Mayong aga man kay Junar Bantilio, kay Migo Naton, Toto Agustin Tilos, nga nagapamati. O, may ara kami dira nga upod, Toto Tilos, sa inyo sininga lugar, mga ka-K5. Good morning, man. Diri sa atong sininga mga viewers, nag-upod sa atong sininga pagpangalagad. Lilibeth Gardose, dira sa may Tastlan sa Banua Santa Paz. Good morning, Ma'am Rolinda Villavillasis. Nel Macuenca, good morning. Doy Arthur, dira sa may West Villa Flores Maayon, good morning. Ma'am Lia Baez, dira sa may Insa, may Tisa Inocencio, mga ka-K5. Arnold Bacaro, dira sa may Barangay Agambulong sa Mindan, si Kapitan Bacaro. So na may arada eh, sa may Agambulong. Good morning man kay Roslyn Hermo sa may Bainsang Esperanza, Hamindan, Capiz, mga ka-K5. Nakatutok na nga mga kauturan, mga ka-K5, mga tagpalamati na ito. Pakishare, pakishare sa nga itong sininga live, mga ka-K5. Sa sininga matiyon, baloon na itong sitwasyon sa itong sininga palibot, mga ka-K5. Check na ito, nga patrol sa itong sininga pagpangalagad, subong nga kagahon sa Biyernes, mga ka-K5.
1: K5, Balantay, Merkado.
0: Ang patrol with ka-K5, Rodney Daban, Dalanon. Ka-K5, Rodney, standby. Rod, may yung aga.
2: Good morning, Kakipab Jubert. Good morning sa atong matumalan ako kagapatig palamatik. Kamusta akong sunod, Kakipab Jubert?
0: Kasanag pa si mo pala buton din ka sa studio. Namin signal mo ako.
2: Kakipab Jubert, nag-aulan diri sa siyudad sang Rojas, no? Atong palibot basa na naman, timprano pa, Kakipab Jubert, mga 4:30 nagtupa ang ulan diri, no? Mabunok na ulan na. Kakipag Jobert.
0: Pareho kita eh. Baskog man di sa Pilar. Alas 3 pa lang sa kagahon, partner.
2: So halin guro, good morning ulan sa inyo. Kaga nag-abot na dali sa amon na sa aspas ng mga ni Kakipag Jobert.
0: Dogahiwood ka pa doy. How?
2: Wala na, Kakipag Jobert. Ari na ko nagalibot-libot sa aton sa inyo palibot, no? Muna gani, nag-kwandari, malamig ang aton sining tempo, Kakipag Jobert, kaya tungkol gani na nabaglawan gin tungkol sa siniman nga pag-ulan-ulan na. Kaya gati sa subong, nag-abobo pa man ang ulan, pero hindi na siya sang masyado gin kakusog, unlike kaina pala ka Kakipag Jobert, no? Pero kaya ni, hamalta gani, ang kwandari, ang mga pila natin ka mga kuturan, na, kasi, daw wala tagad may nakita na nagagajaging di ka ina kay tungod gyud isang siniman nga ulan no pero sa bahin naman sang diri sa Chudoro Arsenal Trade Center sila naton di ka mga kauturan man nga mga nagabalalakal no ana ari diri sa tulod lang wala sila sa guwa kay Pep Jobert so pag kwanta man pa kaina sa bagsakan na di ang iba to nagpala si Longman ang ilang mga paninda mo lang nagkalabas sa ay laban mga otanon to nga dala kay Pep Jobert so amo tong mga basa lang kag ang mga tawo ya ari sa sulod sang bagsakan center no sa subong Biyernes kay Pep Jobert no Independence Day aton diri nga pag check karon ang presyo man sang mga otanon sa so, aton diri nga check kiara akadungan sang sige pag-ulan-ulan no kung may pinagtaas bala ang presyo sini o kon na may pinagnubo kag sitwasyon na ay diri sa sulod mismo sang vegetable section sa Chudoro sa Street Center so ari diri nga aton mga kuturan madamo sila diri nagapalasilong galing iban ka kay Jubert na ang iban man busy man sa kaka-display sa ilang mga tinda as sabong man no madamo diri sa mapilian ng mga tanon na mga priska gid katama kay Pep Jobert. So yari ang presyo sang pila ka mga utan diri sa Chudoro Arsenal Trade Center nga naka-display. So sa talong 50 pesos to 60 pesos per kilo wholesale pero kung mag-retail ka 55 pesos to 65 pesos per kilo. Kag ang kalabasa naman retail price 38 to 40 pesos per kilo. Kag ang kalubay 40 pesos per kilo. Ang sili pag retail, sili ini nga bunga 200 pesos per kilo pag retail pero kung wholesale ka 180 pesos per kilo. Kag ang pipino naman 90 pesos per kilo retail, 85 pesos per kilo wholesale. Ang rabanos, 90 pesos per kilo retail. Pakbit, 70 pesos man per kilo retail. Tapos ang latoy...
3: Ready to cook na ng pakbit mo, di ba?
2: Yes, kaki Febio Berta. Hugas,
3: tapos... Ginamos na lang ang kulang?
2: Hmm, manami. Ginman niya sa ginamos, kaki Febio Berta. O gisa ka ginamos, dasa ng subak. Okay na nasa. Dama na makaon mo.
3: Lakaon ka man na. Basta mangumuk lang ang kwan, ang kalabasa.
2: Oo, kaki Febio Bert, nanamihan ko sa isang pakbit.
3: At simple, ikaw kumplito. Kumplito ang mga palakpan niya bala, ang imo nga mga sangkap, kaki Febrod.
2: Kay
3: ti... Talaga may
2: oh, damo-damo. Kag let's say makabakal ka lang 30 pesos, ti kompleto na nga daw kompleto na nga mga utan imo matilawan no kay may ara talong, latoy, okra, may marguso. Tapos may ara sang kalabasa. So sa so, dibala kanami na kay ginalo-alo na ang utan na. Kaya siyempre, sa piyak naman, kung gusto mo magdugang yasang separate nga latoy, iya dali yung presyo sa sabong 100 pesos per kilo ang wholesale. Tapos ang retail, 120 pesos per kilo.
3: Latoy nga
2: tapos
3: may baboy? Latoy
2: ang okra,
3: may baboy nga may kalabasa.
2: Na siya. Oo, kakipag yung bread. Kaya ining okra naman, 200 pesos ang isa kagato. So gagmay ining okra kay ang ibandere may durudagko man na range ba siya 300 to 400 pesos ang gatos sa K5 Jobert depende sa size sang okra. Kag ang kulites, pulo ka piso ang kada tumpok dahon ini kulites na kilo sini 70 pesos. Ang lupo dahon, pareho man ang presyo, 10 pesos kada tumpok, tapos 70 pesos kada kilo. Tapos ining paila, wild ampalaya, dahon na 10 pesos kada bugko so wala siya sang kinilo. Kag ang talbos kamuti naman 10 pesos to 25 pesos kada bugko. So ining 10 pesos duro damo na ini siya kon ipanggit bala sa tong tinalikdan tong mga sinimana nga gamay sa subong nagdamo-damo na. Kag ang 25 pesos mo mas damo pagidda. Kag ang tangpong amo man kaki Febjubert 10 pesos to 25 pesos kada bugkos. Tapos ang tagabang, 10 pesos kada bugkos. Tapos 50 pesos kada kilo. Ang alugbate, 20 pesos kada bugkos. 50 pesos kada kilo. Ang tanglad, 10 pesos kada bugkos. 50 pesos kada kilo. Tapos ining puso, puso sang saging, 40 pesos kada kilo. Ang tambo naman, nakasinsin na, 20 pesos kada tumpok, tapos 100 pesos per kilo, kag ang tambo nga may panit pa, 30 pesos per kilo. Sa amoy na diri ang nagapanguna nga mga tanon niya na nakadisplay sa May Pedro Arsenas Trade Center, particular diri sa vegetable section, sa sulod ini nga utanan na, hindi dala sa may bagtakan na K5 Jobert. Sa amoy na ang mga presyohan ay kaga sunod diri sa mga manugbaligya, wala sang pinaglain na ang presyo sa mga utanon. So pero kay kung lantawon ta base sa akon man pag monitor ang mga dahon-dahon yan da, nag-us-us ang presyo ka kay Feb Jobert unlike sa tong wala pa bala nag-ulan-ulan no, so sa tong mga makuan pagid ang init ate ang mabakal mo ya daw wala kaya may mabakal nga pulo ka piso kundi 20 pesos gid kag gamay pa ina nga binutok pero yan da ya dagko na ini nga binugko so tapos tig pulo lang so okay na kay tungod so no man diri sa mga manugbaliga damo na supply sang dahon-dahon so tag about sa supply sang siliman
3: ulan mo no sa ulan-ulan subong lasi na gurong pagdasig ng pagkuan eh, pagtubo niya sa mga dahon-dahon
2: Oo, kakita Joe Bert. Amo man ni Algin pakigbayan sa aton sang aton yung mga managbaligya diri kaga mo na gani. Kay diri sa aton daw yan, da lang naman kita inulan, pero sa iba niya nga portion sang aton nga pongso, di nag-ulan-ulan dito. So, ang aton nga daan man yung mga baligya diri yung mga tanon sang aton yung mga kultura, na, no, hindi lang diri nagahalin niya sa probinsya, kundi sa mga kaiping pa naton yung mga lugar. Sama na, pag-amot sa supply, wala ginsang dapat nga kabalakaan bangod niya basta ang supply sa mga utanon na kakikay Jokoy.
3: Okay. Nami kay may kwan, may pilian ng atong tao kag mga pumuluyo kakikay broad ni barato, gamat-amat na barato kay sige-sige na tag-ululan kakikay broad.
2: Yan sakto gid kang Kipab Jobert, pero kahit may iban man nga mga utan nga kung tig-ululan bala, nagasaka man ang presyo kang Kipab Jobert, no? So, amo bala na, kumbuot normal sa merkado nga ang iban nga presyo pag amo ni nga mga tinion na I mean is ang iban nga produkto pag amo ni nga mga tinion na nga tig-ululan na barato ang presyo pero ang iban man na nagasaka sa among gina no normal kay may pila gani ka mga produkto nga hambal ta with or winter bala ka Jobert no kung hindi nila season na ate amo nang mataas ang presyo pero kung season nila manubo ang presyo ka kay Five Jobert.
3: Okay. Finally, partner.
2: By the way, sa ato na rin yung mga tagpalamati kay Sir Nestor Kasugbo, good morning. Kay Kusog, good morning. Kay Keroy Abila sa mga nganang bayan, good morning. Kay Kapmao Roldan, good morning sa ako si Kapmao Subong, Biyernes, no, sa Dudamo, Gindiguro, sang Juan, customer pag amuning Adlawa. Tapos si Sir Elvino Martisano, good morning. Kay Sir Richie Pedalba, good morning. Kay Sir George Aguila, good morning. Kag sa atong mga friends, yung mga tricycle driver, good morning. Kag sa tanan natin, yung mga tagpalamati, kag tumalan awa, sa atong yung pagpangalagan sa mga aga, good morning, mga ka-K5. Report para sa pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga, direkta din sa Chedora Arsenas Trade Center, ini si ka-K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
3: Thank you so much sa K5 bro ni Daban Dalanon mga ka-K5 halong na doy sa kwana sa tulutalitin. Subong ang panahon nga na nabudlay ko na makuan ka madusmo kasubong sang pagtupa-tupas ang ulan. Dapat ang imo sining lawas na ka mighty sika with alkaline vitamin C mga ka-K5. Kumara sa mga mangunguma ka mga kauturan na ton, dapat adlaw-adlaw may vitamin ang aton lawas mga ka-K5. Mighty C with alkaline vitamin C mga kauturan. Upda na ton sang DTX 500 kag D3 Bio mga ka-K5. Para puwersado ang aton sininga immune system mga kauturan. 14 minutos na kaligid sa takna nga alas 5 sang kaagahon mga ka-K5. Dali lang gid pagbalik ko ang kaundan na sang aton sininga mga ginpang headlines mga ka-K5. Palyog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
4: Hit
1: 3. Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagad din luman sa aton uto. Rason, nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
7: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
10: Ilan tong score gani?
8: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
9: adlaw. Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
1: DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang a superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
18: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
19: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinanansang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taog.
18: Ano nga variety na mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
19: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Singenta.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7. Pilar Kapil. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
1: 20 minutos na kaligad sa takda nga alas 5 mga ka-K5 sa tunsing pagpala sa tunsing palatuntunan. Mga pinalangga natin nga may kautura, nagkasubo-subong ang aton sa ring mga pumuluyo sa Barangay Dayaw, kalakipan sa Sudan Song Roas, mga K5. Natapos kadla kapon nga dlaw, ginkakibot sang tanan, mga ka-K5, ang isa ka makalusbo nga aksidente sa dalanon, mga K5. Dito sa bansang banwasang Makato sa probinsya kang Aklan, mga K5. Ining nagbuwa ang report kahapon sang hapon, mga K5. Matapos na kumpirmar sa ato sa ning matapos ang kapulisan sang Makato PNP, no? Mga K5, ang pagkadisgrasya sang salakyan nga ginamaniho, mga K5, ni Barangay Kagawad Rafael Chat del Rosario sa Barangay Dayaw, Sudad sang Rojas. Ining pinakamasubo, mga K5, kiti even though nga narespondihan sa aton sining mangkatapos ang kapulisan kag disaster management team, mga K5, apang wala gid matabangan, mga kauturan, matapos nga nagluntad ang aksidente sa Divinson Road sa Makato Aklan kahapon sang hapon, mga K5. Sunod sa report nga kuha sa K5 News FM, mga more or less 2:15 in the afternoon, mga K5, sang ini ang na disgrasya sa mainsang nasambit ng area sa Makato Aklan, kaya gini siya ang gindala sa isa ka pribado nga hospital sa St. Gabriel Medical Center, mga K5, sa aton sining magtapos ang kapulisan. Sa pa-interview sa K5 News FM, si Police Captain Kenneth Mercader, ang hepe sa Makato Municipal Police Station, mga K5. Sunod siya nga nagahigda na sa karsada sa guwasi nga sinasalakyan ang nasambit nga biktima sa ang naabtan sa mga rescuers mga ka-K5 nga nagtuyo ining nasambit nga biktima nga magwa pa sa sinasalakyan matapos ang naluntad nga aksidente. May mga reaksyon nato sa nga mga kapulisan nga ti basi sa report, basi natulugan, no? Kay ti isahanon nga nagabiyahe halin ay halin sa area sang Boracay or Malay area, mga K5, ang biktima padulong na pabalik na ni sa Sudad sang Rojas, mga K5. Diyan mo na oras, mga last dos, mga katuluyo na, no? Isa ka lang nagabiyahe, mga K5, ang nasambit nga biktima. Why gid mag, no? Why gid magkalampuwas, mga K5, gagin pronounce sang doctor on duty sa may St. Gabriel Medical Center, mga K5, mga alas 4:30 sang hapon, nga nagtiliwan ang nasambit nga kagawad, mga K5. Masubo nga balita para sa aton sining nga mga kauturan sa Dayaw kag sa iyang pamilya, mga K5, no? Dugang pa nga gimpahayag diri samtang nagaisahanon nga biyahe sa sining nga salakyan, wala gyud guro sa kaistorya, mga K5, kag mabugnaw ang huyop sang kwan sang aircon sa salakyan. At the same time, madasig ang dalagan kag kapoy kina sa biyahe, mga K5, at yan muna, no? Ang sitwasyon, mga kautor, wala man sang sinyales, saging clarify sa ato mga tapos sa kapulisan, nga wala man sang sinyales nga nakainom ang nasambit nga biktima, mga K5. Wala ka posibleng nalantaw diri, no? Sa mga otoridad, amo ang natulugan samtang nagamaniho o kung ginataki sa isang balatian ang 51 anyos nga biktima nga si Barangay Kagawad Rafael Chad del Rosario sang Barangay Dayaw. Kwan ini, husband ini ni Provincial Health Officer 1, Doktora Leia del Rosario, mga K5. Sa palabot gigita sang aton sining pag-unong sa familia del Rosario, mga K5. Kalapit man sa aton sining mga pumuluyo dira sa Dayaw. Alas 5:24, mga K5, kahapon sang hapon, May gina patigayon mga ka K5 alas 3:20 sang hapon nga gina raid no ang aton sige matapos ang kapulisan mga ka K5 no nagpatigayon sila sang drug bypass operation ang Balasan Municipal Police Station mga ka K5 kaupod ang aton sini nga PDEU no ang kalakip man di ang arsug mga ka K5 na nakaaristo sang duha ka mga persona sa drug bypass operation sa barangay sang barangay Suntu Estancia Iloilo mapasado ini alas 2 kun alas 3:20 sang hapon mga ka K5 ining duha ka mga ginpangaristo sa ato mga tapos sang kapulisan amo si alias Joker may 52 anyos isa ini ka ginatawag na itong high value individual o kung HVI, wala man ni trabaho sa Sunwan Estancia Iloilo. Upod ang isa ka 31 anyos kasi alias Gina, single, isa ka club entertainer nga taga Bacolod kag temporaryo nga nagapuyo sa Estancia mga K5. Nasabit ka operasyon nga nangin madinalagon pilagi sa tracker team sa Estancia Municipal Police Station sa pagpangmuno ni Police Lieutenant Adrian Baligod, hepe sa Estancia Municipal Police Station, PDEO team Free PIU kag RSOG nga natigatigayon nga makakuha sang isa ka bypass item, isa ka gramos sang ginapatihan, suspected shabu mga ka K5. Duwa ka dako nga mga heat sealed, mga puti nga plastic sachet nga may unod sang suspected shabu mga ka K5. Duha man ka gagmay nga plastic sachet nga may unod sang suspected shabu kaupod ang kwarta nga 6,600 pesos. Nga bypass money mga ka K5. Kabugusan nga na-recover sa aton mga katapos ng kapulisan mga ka K5 more or less is 210 grams nga suspected shabu nga nagabalor ini mga ka K5 sa 1.4 million pesos. Dako ini mga K5 nga na-recover sa aton sa ning mga katapos ng kapulisan sa ang istansya PNP upod ang PDEU kag arsog mga ka K5. Inagapabilin sa karon sa may istansya Municipal Police Station ang nasambit nga big mga sospitsado mga K5 magapangatubang ini sang kaso mga ka K5 nga pagbayular sang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mga ka K5. Sige nyo gidway gigamuga untat sang ligot sa aton sini nga mga kapamatan-on baligya sining mga illegal mga ka K5. Ano pa mga balita no sa aton mga tagpalamati mga kauturan ang buffer stock karon sa bugas sa NFA sa probinsya sang Capiz nagapabilin nga sufisyente mga ka K5 inibase sa ginpabutyag kahapon sa press conference ni Jumar Pahartin, branch manager sang NFA Capiz mga ka K5 nga mayara sang sufisyente nga stock sang bugas ngayon kaso yara kita sang kalamidad o kunano man nga mga pagtilaw nga mag-aabot din sa aton sa nga probinsya mga K5 kalakip man kaya ti magakway kaya pa 3 CDs wala bugas wala kunano kaya pa mga K5 ang supply base sa data sang NFA Capiz mga K5 no? Suno siya may ara mas more or less 27,000 bags ang gin-procure nga bugas ang ila sini nga talatapan o malinsang Enero 2026 mga ka K5 hasta kun sa diin nakalabot ini mga ka K5 sa 10% sa gin-procure sang tinalikdan nga tuig mga ka K5. Kaya lang nasa kwan sa mga warehouse sang aton sini nga NFA ang mga available nga bugas para sa siguridad sang aton sini nga mga pumuluyo mga ka K5. Gabay pangati makakuwang kita, makarecover kita subong sang init karon ng experience mga K5 ang aton sini nga mga mangunguma, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati mga ka K5. Samtang o Ario ang aton sini nga DILG mga ka K5 naka patigayon kapon ni turn over ang mga project sa may Dumaro area mga farm to market roads sa bahin niya sang solid management park sa barangay Aglana sa may banwasang Dumaraw, kag may iban pagid sa mga proyekto, mga ka-K5. Duwa ini ka mga nagkalain nga proyekto, isa diri ang installation sa solar street light within sa municipal plaza sa banwasang Dumaraw, nga ginpunduan ini sa DILG sa lagin baton, mga ka-K5, pinaagi sa pag-turnover sa DILG sa pagpamuno ni Capiz Provincial Director Cyril Takda sang ato sa ninga DILG Capiz upod man sa kay Mr. Ponciano Alviro ang Dumaraw MLGUO mga KK5. No? Dida ko ining program ang bahin bagay para sa banwa at libre no gin turnover sa DILG mga KK5 no madumduman nga ti pila ka mga awards ang nabaton sang Dumaraw mga KK5 nga nag pakigbahin nga naghalid ni ang nasambit nga premyo sang Dumaraw matapos nga nakabaton sila sang seal of local good local governance sang 2024 mga KK5. Maswerte ang mga mahugod naton nga mga kauturan mga KK5. Samtang sa mga balita nasyonal mga pinalangga natong tagpalamati, kahapon ginaristo si former governor Ilocos Sur Luis Chavit Singson. Oy, grabe. Kita mo man na may maghambal si Chavit kung isa sa Facebook mga interviews magkaiway misog man, no? Di kahapon ginpasakaan gali ini sa sang kaso nga cyber libel mga ka-K5 ang natabo ang pag-aristo sa iya sa bahin sang Barangay Ugong Norte, Quezon City nga sunod sa record nga ang kaso may kaangtanan ini sa ginatawag nga paglapas ng Cybercrime and Prevention Act of 2012 mga ka-K5. Sa sininga tion wala pa sang special kon official nga statement nga ginbuy-an si Singson o kon iya sininga kampo to isa sing akusasyon sa ginapangatubang nga kaso mga ka-K5. Tingina kwan pa ginaplastar pag usag iya sininga mga legal counsel mga ka-K5 di cyber libel kwan ni pwede maning maka kwan ka piansa ka mga ka-K5. So kung kay sabi wala man ni pugong-pugong sa ginabatyag si kuano si Toto Lolo kwan si Lolo Chavit Singson mga K5. Ay man na problema ang abogado kay Singson kay duro mang kwarta ang problema sa ningati ang tuwag bala nga basi na pusasan ka pusasan nga gid araw tanaw blang tsura sa picture sa live naton naka yellow gin si Lolo Chavit sa iya sininga kaso nga nabayular mga ka-K5 mo na mong cyber libel o kaysa maalang-alang ka, makuang kagid, mabutang kagid sa ital-ital mga K5. O, meara ka nga shot, mag-shot to, ang mag-shot niya, naka-yellow yabayo, mga ka-K5 kaulo, ay malam ka na, tigulang ka na, amo ka pa maka-experience siya sang aristo. Bisan damo ka munmun kwarta, bisan gatal tulog ka sa kwarta, kung may sala ka kung kaisa, at kung mabiktima ka man sa pamulitika, there will be a tendency nga makasulod ka gid sa prisuhan mga ka-K5. Ibantayan, tag-update ni statement sa nga sining mga legal counsel mga ka-K5, word in the day para sa aton sining mga pinalangga naton nga mga kauturan mga ka-K5. The last dason na nato niya. Good morning, nining Artili Pabilonia. Thank you so much sa aton mga tagpalamati. No? Rosalito Tingson Maniapao. Good morning. Mayong pagpamati. Kagpag-upon sa aton sing program kay Nunong Milan. Dara sa bayo ko kay Ronald Agaton. Happy birthday. Kay Tuto Giselle Colasino sa Batangas mga ka-K5. Likewise man, good morning sa kay ni Mateliano sang Panay mga ka-K5. Aga pa na sila nagbalangon si Manang Arlene Onyada. Uy, Manang. Si Miss Arlene Onyada ba sa Madam, good morning. Si Capelco District Director SB Member Moises Mayo Baligomba Jr. Dara sa may bahin sang kumano? Sang kwartero, gaupod man sa itong pagpangalagad, kalakip man si Pari Richie Pinalba, kag sinanay Milani Pinalba nga nagaupod rin sa itong sininga pag

0: my foot fuwa Lorna Kapunan mga kuani batikan nga mga abogado Armando Virgil Ligutan Erwin Matthew Justin Ann Lamarca James Brian Ibrahim Ali Sonia Margarilla Bermito Castillon Dayan Menesis Lorenzo Siliangan Bettina Zamora Caglino Chris Kapunan sila ang nagikan sa tatlo ka mga law firms mga K5 sa Picabar Kapunan, Castillo Law Office, kag sa Legal Law Office, mga kakay. Ako ni mga nag-serve nga mga people behind nga magapakigbato sa sining impeachment trial ni VP Sara, mga kakay. Di ba lang tayan kag kuan ini? Ginahulat ini sang tanan mga ka K5 ang ining impeachment trial pero sa karon may gadugsing pa duha pa ang mga nagakwan pungko Senate presidente may acting Senate president kag may Senate president mga K5 ibantayan tani pagbalik sang sesyon mga ka K5 sang Senado kun anong matabo sini mga ka K5 subong ato sila to sa kwan sa Mindanao to sa Sarangani nagabulig ang iban nga mga senador sa mga natabunan dito sang linog nga 1.7.8 mga ka K5. By the way, good morning kay Abianato no kay Sir Jude Dichusa Serba ay Matay Joe Diserba, kamusta ang lutod-lutod? Good morning. Mario Alfabiti, good morning. Aga pa nakainom DTX Coffee Mix. Kay Jove Beso, thank you so much. So, dira sa public market sa President Rojas. Aga pa sila nagabangon sa sininga mga tinak na mga ka-K5 nga nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad mga kauturan sa kay Unyok Alcasarin ang administrator sang public market sang kuano sang President Rojas kalakip man sa kay Juven Duga Bisoryo sang barangay Badiangon President Rojas Kapis mga kakay. Good morning man sa kay sinoni buaga panagapabugtaw si Ilis Batsuya no dira sa may Santa Fe. Oy, good morning lang da sa inyo tanan-tanan dira man sa RRJ store mga ka-K5. Muna pinaka-importante no? Para sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati mga ka-K5. Ang anangan no, sa atong mga kauturan, ginakwano, ginahulat subong kung paano na ni, ari naman kaso nga kwano, tax evasion mga ka-K5 sa BIR, ngayon pasaka, ang 1 billion ginda mga ka-K5, ha? Nga tax evasion complaint, batok sa kay former mayor Alice Go mga ka-K5. Inigin pa saka nga kaso sa Bureau of Internal Revenue mga K5 nga tax evasion nga 1 billion nga kaso no sa Department of Justice mga ka-K5. Suno sa hinsa wala makasumiter si Go sang annual income tax return halin sang 2019 tubtub sang 2023 mga ka-K5 nga nagaresulta ini sa 1 billion tax deficiency kalakip man ang interest kag surcharge sini mga ka-K5. Oy! Sabi nga kwarta, 1 billion mga pinalangga naton nga mga kauturan. Nagugat ining investigation sa hearing sa Senado sa May 2024, may kantan sa Philippine Offshore Gaming Operation o kung Pugo, mga K5. Dito ang kwarta nga damo-damo sa Pugo, mga K5. Hasta mga politiko, si Harry Roque, hasta sa Pugo, mana? Tamo ay na si Harry Roque, kabalik dire. Miad lang sa Facebook po ang iyang sa labton dire sa gobyerno. Pugo man. Part man sini mga ka-K5. Ti dire, ang mga ginpasaka nga kaso na tumo dire mga K5 ang mga financial transaction, mga asset and expenditures ni Go, mga ka-K5, kalakip man dire ang real property, mga malakdon malahalon nga salakyan, may helicopter pa, ka-K5 munmun. Kag ang transaction sa nagkalain-lain nga mga bangko, mga ka-K5 kag ang share of stock ni Alice Go mga ka-K5. Ang muna nga pagtunto nila Inday Lisa Barrientos ang Pilipinas. Bita diri nga mga ultimo magbakal ka sang dahon-dahon sa kwan, dahon-dahon sa tindahan may tax ina mga ka-K5. Inkarganan lang bayad nila dira sa mga tax ang ginabayaran nila sa mga gobyerno. Bakal ka lugbati, bakal ka sa daon kamuti, may tax ina mga kiki. Dali check natin mga sisters, tayo natin. Welcome and good morning, kay Fabos ng Visayas.
1: Tanay kay para maka-detox na, ma-detox ka na. Back to you, Sir Michael!
2: Damo salamat, Daddy Babes. No, kampiyon man ang imong signal. Dire sa banwas ang kalinga.

0: manayana yang panyimpo na kadita ex ko Phoenix ng isa. Salamat, balikan talang kakaroon. Ako na to na, check na to ng signal sang Iloilo. Sir ABP, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
1: Okay, good. Ang signal sa nga Iloilo, there is aton sa nga pagpangalagad, naka-klinika DTX Copy Mix na kami, kay Pai Michael Celorio.
0: Damo salamat, Sir ABP. Sir Ray, good morning. Kag si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
2: Good morning, Sir Michael, Sir ABP. K5 was ang Visayas, ang probinsya sa Capiz, sa Sudan, sa Rojas. Baskog ang signal sa K5 News FM Kalibo. Aga pa naka-mighty sina. Back to you, Kalibo.
0: Damo salamat, Sir Jobert, kampiyon ng signal sang Rojas. Kadtoan na ang probinsya kang Antique. Sir Nestor, good morning. Kumusta ang signal sang Antique?
3: Good morning, Sir Michael. K5 sa Visayas, sa Negros Island Region. Kampiyon ng signal dyan. Aga pa man nag-uran-uran. Pero, naka-DTX, Cofemex rin kami. Ha. Balik kanin mo, Kalibo.
0: Kompleto na kita, no? Kampiyon ng mga signal. Alas 5.41 sa agang oras. Unahon tayo mga balita, no? Sa aton na ABP kaysa Iloilo. Sir Ray, anong kampiyon niya balita sa Iloilo?
1: Ago lang kami tapos triyanay sa ngamon sining reporter diri sa balitang K5 sa umaga. Ang amon sining mainit nga balita, may isa diri ka patrolman, no? Diri sa may syudad sa Iloilo nga nagkadto, pero taga Puro 4 ng Kabalao, Lanao del Norte ni siya, no? Isa ka Muslim. Pero na-assign ini siya sa 62nd company rather sang Regional Mobile Force Battalion sa Banwasang Kalinog, no? Ining 29 anyos nga patrolman, may ara sila ni isang event o kon na seminar diri sa may Iloilo City, particular na sa Campo Delgado, no? Sa aton sining mga K5. Nag-check-in ini siya sa isa ka pension house sa Villa Anita, a city proper. Pero ang malain dire mga ka K5, no, nagsang pagsulod niya sa iya sining kwarto, ginupdan siya sang a staff sang sining pension house kay tungod nga limpyuhan ang kwarto kag tiiprepar para sa iya. Sang wala sang ano-ano, mga ka K5, no, ginkupan niya ining staff sang nasambitan nga pension house kag ginhana nga pangimuslan mga ka K5. Ang lain pa dire, ginalsaya kuno ang t-shirt kag na kumusan pang hindi dapat makumusan. Sa kakulba sang babaye, nagpakuno-kuno ini nga do okay lang sa iya, pero ginambala niya ang patrolman nga dali lang kaw, padidion ko lang ang tatlo ko kabulan nga bata. Bawsos, may tatlo galing bulan nga bata mga ka-K5. Tino gusto pa mag-share sang patrolman sang tawag ni sang gata sa sining biktima, no? Yan ba sang staff ko, dali lang, nga mo ibalikan takaw, padidion ko lang tatlo kok bulan nga bata nga aras dalom. Kaya ang bata yan eh, kung sang iya Iloy, aras dalom. Ikaroon nagigwa ang ining staff, kagway sa makabalo, naging message sinagali isang staff ang iya kalibin partner, kag nagdiritso sila sa police station. Samtang nagahilay-hilay, nga nagapabot-abot na isang grasya, no, ining patrolman nakibot ining pagpanuktok abiya ang babayi na gletimo upod na sa babayi ang mga pulis, no, nakapiansa ning patrolman sa kaso ng attempted rape, no, for sa iya sining temporaryo nga kahilwayan samtang nga gina proseso ang kaso batok sa iya. Nagpasalig naman ang Napolcom Region 6, natutukan nilang imbestigasyon sang pulis sa mga kakipay agod nga masigurado nga matagaan sa ngustisya ang tuyo nga pagimulos sa sining staff sang pension house mga kakipay ba. Namo na ang pinakadako kag pinaka latest nga balita namon diri sa syudad sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Kalibo.
0: Damo salamat si Ray sa kampiyon nga mga balita. Sabi niya, guro, may kolostrum pa to eh. Kampiyon niya mga balita sang Iloilo. Kuhaon ta ang Bacolod kay Sir, kay Daddy Babes. Daddy Babes, para man sa Bacolod.
4: Ayaw! Kampiyon, gaman ang kolostrum ng ina mo, no? Oh, importante nga. Makashare-share man pag may time, ang kolostrum sang Iloilo. Kaya sa mga syudad sang Bacolod, ngubo ko sa kolostrum.
1: Ngubo ko na sa kadaw, basi tatlo na lang kakadlaw na.
4: Ang Valiacar Transit ginapadalaan sang Shokos order sang Land Transportation Office. Ini formal nang aginserbe sang Land Transportation Office sang Negros Island Region sang Shokos order para sa Valyacar Transit Incorporated. Ini may kangtanan sa isa sa mga bus nga ginaaligar naka-sideswipe sa salakyan sa siyudad sang Silay sang Pitsauno sang Unyo. Nagresulta ang aksidente sa pagkabunggo sang salakyan nga Toyota Vios sa isa ka e-bike nga ginkamatay sang tatlo sa tres anyos nga pasahero sini. So ginaserbi ang Shokos order sang katapos sang Intelligence and Investigations Unit sa North Terminal sa siyudad sang Bacolod mga kakifab sang Miyerkules sang naligad nga adlaw. Dere sa amon mga kakifab road may road closure man ipatuman sa para sa ika 128th Independence Day man gina celebrate naton kag gina commemora naton ang Independence Day subong adlaw. Nagapagwa na sang abiso sa publiko ang siyudad sa Bacolod nga magapatuman sila sang temporary road closure kag road rerouting karon nga adlaw mga kakibab sa Upper East area sa siyudad sang Bacolod diri pagapatigayon on mga kakifive nga civic military parade para sa selebrasyon sang ika-128 nga Independence Day mga kakifive. Amo na mga balita alam mo diya sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you Sir Michael.
0: Namo salamat Bacolod Daddy Babes. Kuwanta mga kampiyon ng balita sa Roa City Sir Jubert. Good morning.
2: Good morning once again, mga nagapanguna nga balita sa maulanon nga kagahon diri sa probinsya sa Kapiskag Siyudad sang Rojas. Nagakasubo ang Siyudad sang Rojas, particularly ang Barangay Dayaw, mga ka-K5, matapos nga naglupok kahapon ang balita, nagikan sa K5 News FM Kalibo, sa pagka-disgrasya sang bana, sang amon sa ding Provincial Health Officer 1, kag Barangay Kagawad sang Barangay Dayaw, Rojas City. Matapos nga na aksidente patay si Barangay Kagawad Rafael Chad Del Rosario sa Barangay Dayaw, Rojas City. Mr. Chad Del Rosario bana ini si sa amon sa assistant provincial health officer kag ini siya ang halin sa Malaya Clan padulong na tari pabalik sa Rojas City matapos nga na disgrasya kahapon nga adlaw dira sa may Makato Aklan. Wala pa makapahayag ang sa statement si Dr. Leia, ang sining asawa, kalakip man ang pamilya de Rosario sa Dayaw, Rojas City. Sa K5 News FM, ginahulat-hulat pa namon ang statement sa pamilya sa Kiron. Samtang sa dugang mga balita, sufficiente suno sa amon sining NFA Capiz ang supply sang bugas apisar nga naka-experience kami sang madugay nga tag-ilinit dre. Suno sa amon sining in charge sang NFA nga may ara pa sang dako nga pundo ang NFA Capiz para nga sa kinahanglanon sang aton sininga mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang bugas because nga naka-purchase sila sa tiun sang sa tiun sang tag-aglani sang tinalikdan nga mga binulan. Amo naman nagapanguna nga balita diri sa Capiz. Back to you Kalibo.
0: Namo salamat Sir Jover sa kampiyon ng mga balita alas 5:50 sang agang oras. Sir Nestor, probinsya kang Antique, anong latest?
3: Thank you so much Sir Michael. Mga balita riga sa may probinsya kang Antique, bangod sa mga pag-uran kahapon naigo kang kilat ang gawang kang Fibox Antique nga nahamtang sa may Binirayan Hill San Jose di Bonavista ginaburbanta alas 12 kahapon kang tag irigma Hunyo 11. Suno kay Romel Mark Junicio ang caretaker kang nasambit nga opisina nagapungko jata na kay 5 Visayas kang Negros Island Region kag nagalantaw kang TikTok video saan ang cellphone kang nagtepa ang kilat sang kamitro kuno ang distansya saan ang napungkuan. Suno naman kay Mr. Elmer Rilotang Research Science Analyst kang Fibox Antique ang naging pahayag nga may porsyon kang andang linya sa kuryente nga wara ti supply kang power tuga kang kilat. Dugang na pa nga may darwaman ka computer sa salad ang napatay kadungan sa pag-igo kadya sa pader. Wa naman ti may nasamada na nga mga empleyado kang nasambit nga talatapan banged sa kilat. Samtang 83 ka mga person deprived of liberty o kon PDLs kang Antique Rehabilitation Center ang nakabaton kang tagdarwa ka kilo nga bagas halin sa provincial government kag sa prabuton nga Lunes, Hunyo 15, magapanagtag naman ang provincial government sa mga PDL kang Bureau of Jail Management and Penology. And the sambit nga distribution naging pangunahan kang Office of the Provincial Social Welfare and Development. Amorang tira ka mga balita, balik ka nimo, Sir Michael.
0: Damo salamat antike sa kampiyon ng balita, Sir Nestor, no? Angot sa balita ni Sir Jubert at ato din na ang report. Patay gid ang isa ka barangay kagawad sa Barangay Dayaw sa Roha City kahapon at abo ang insidente mo pasada last 2 ang hapon diri sa Kalangkang diri sa Makato Diversion Road mga KK5, no? Pag-abot dito sa mga pulis, nakita dito ang napulo ka bulard sang kilid sang karsada ginarado sang nasambitan ng SUV nga ginamaneho ni kagawad, no? Kaga gindala pa inisa sa ospital, no? Pero wala gid siya makabawi mga KK5. Kaga sa inisa lang investigasyon, wala man siyang makita ang pulis nga may sinyalis siya nga nakainom. Duha subong ginalantaw nga rason, posibleng basi kon nakatulog siya or suno sa pulis basi inatake ang biktima. Kaya kaluoy patay gid. Kaya sa katapusan niya balita, isa kalalaki nakita diri sa barangay sa Tangalan sa Banwasang New Washington sa Banwasang Tangalan mga KK5 binabanaba na 20 anyos din nakita siya kana videoan sa mga babae ginabagting yang iya sex organ sa public places lapit ni sa baybay mo ginabidyuhan sa mga babae hindi pa subo makilala pero sige bagting niya mga KK5 ba te wala na ta oras sa Lunes naman nami batani hey. Pero wala ta oras ah
2: pabagting nila thank you thank you so much mga KK5 mga pinalangga na itong tagpalamat na itong mga sister station. Una ko kaisa ko na may ginabagting ka. Iyo na batian mga nagpangunang mga balita sa atong sining mga kaupdanan mga KK5. Dili sa atong sining pagpalayag sa atong sining palatuntunan. Oy, mga tagpalamati na ito, no, nagpamati subong kaagahon mga KK5. Ining kuhan bala, website sang Senado, mga kauturan, nga nahak mga KK5. Ini ang ginpagwa mga KK5 sang Senate office matapos nga suno diri isa ka grupo nga nagapakilang nga mga hacktivist, mga Nolsec Philippines ang nag-deface sa isa ka page sang Senado mga KK5. Sa minsan nga ginpagwa sang grupo sa tung Miyerkules ang gabi, Hunyo 10 impayag nga ginamonitor sini ang mga hitabo sang gobyerno kag nagapanawagan sang transparency and accountability gikan sa mga opisyal sang gobyerno mga KK5. Samtang nagapabili naman sini sang aga sang Wibes ang sa maintenance mood ang opisyal nga website sang Senado. Tipayag sang mga hacktivists, mga kaibigan, to those who serve with integrity, continue your work. To those who abuse the public trust, know that citizens are paying attention. Amo ni ang nakabutang mga KK5. Aryo! Gambal ka mo, pirmi lang wala mga bulong sa mga kwan, mga tratapan sang gobyerno sa Department of Health. O, ari malanggali, mga KK5. Pagpaimbestigahan ni Deputy Speaker Janet Garin ang ginbuyagyag sang veterano ang kolumnista nga si Montolpo nga naglabot sa 250 million nga balor sang expired nga bulong mga KK5 nga sikreto nga ginpanghaboy sang Department of Health. Amak mo nga nagabuang-buang tao nga makalsang bulong kay kamalalon sang bulong ginapanglubong yun ang 250 million nga bulong nga expired mga KK5. Sa pahayag ni Tolfo na mga ka-K5, si Montolpo, kwani, isa ka mga veteran nga kolumnista, mga ka-K5. Pahayag niya sa DOH, plano nga pag-imbestigahon ang sikreto nga disposal sa mga expired nga bulong nga kabahin sa procurement ni Secretary Herbusa apang wala nakahatag o nahatag sa mga nagakinahanglan nga mga pasyente, mga ka-K5. Sunod rin sa ginpayag ni Secretary o ni Deputy Speaker Janet Garin, anay Secretary man isang health, na ibaluan nga ang mga ini ang responsibilidad sa pag-expire sa mga bulong nga ginbakal kung sa din madamo sa mga Pilipino ang ini makabakal sa nasambit nga bulong mga K5 para sa kondisyon bangod sa kabudlayon sa pagpangabuhi sa karon nga panahon. Nagkalain-lain ini nga klase ka mga bulong mga KK5 nga pwede tani magamit sadto sang aton sini nga mga pumuluyo apang wala inigin panagtag sa mga hospital ukon sa mga sentro mga KK5. Bango diri luyag nga pag-aimbestigahan sang nasambit nga kongresista kag ipaathag ni Secretary Herbusa sang Department of Health ang ining nasambit nga report. Nagakabalak karon si Garin sa report nga ginlubong lamang sa lupa ang expired nga mga bulong bangod sang epekto sini nga ti kun ipagamit mo ta sa tawo delikado na ka-expire na. Gintinago mga ka-K5 ang nasambit nga mga bulong. Grabe man mga buwisit ni sa gobyerno, nagalasang tao diri kun basan i-dumon niya nga bulong, wala kay kamahal. Isan paracetamol, hindi ka kabakal. Sakit sang imo sulok-sulok, hindi ka kabakal, kay way kakwarta, kulang imo income. Pero sa gobyerno, ginalubong lang mga kakipay bang bulong. Ay, grabe. Halin sa kinawatay, hasta sa tinaguay, halin sa mga pagmanggad sa mga politiko kag mga tao sa gobyerno. Ay, kamo manuya sina? Ang mga tao diri sa kabukiran, no? Sa mga kadlalawran, ang mga tao sa kaumhan, sa mga squatters area, ginagutom, nagapang-ayo-ayo mga kakipay para makabakal bulong kay gamayng income. Ang income ginaprioritize ang ibutang nga lamunon, bugas kagsudan mga kakipay, way ginantos ang sakit sa kalawasan, kay wala ibakal bulong kag mahal ang kong pagkonsulta sa doktor. Tapos nagaka-expire lang, paano na ning sitwasyon sa pangabuhi naton mga ka-K5 man? Paano na lang aton sini nga mga pumuluyo mga kauturan? Alas 5:57 sang aga, good morning sa pamilya Butin, Rilano family, Kagbuyo family, dira sa may San Pedro. Oy, si Tuto Ariel Buyo. Katsikat na gito to Ariel. Yeah. Jojo, sa ito dira, good morning sa mga nagapamati sa mga taga-dulangan. Gia Nambiel, Ziluso, dira sa may barangay Luktugan, nagapamati aga pa mga ka-K5. Good morning sa kay Rapuen Bigas, nag-aupo sa ito. Inday Lisa Barrientos, good morning. Ninong Mila, ako Nunong Milan, good morning man. Salamat gin sa inyo sa inyong pag-upod sa itong singa palatuntunan. Nelda Badules, Binondo, mayad nga pagpangapis ang DTX Coffee Mix mga K5. Okay, natapan akong sa ito sa pagpalayag mga ka-K5. Thank you so much sa ito sa mga sister station ng 89.7 FM Spare Red Kaninong Radio. Kap Macario Peralta, Hamin and Kapis, Kalakipan mga ka-K5. Ang ato sa inyong mga kabel sa 100.9 K5 News FM Rock. Ato sa inyong mga reporters nga nag-hatag kag nagdulong sa mga balita mga K5. Good morning, thank you so much. Doc Michael Hagisan sa numaraw, a belated happy birthday, Doc. Sa Department of Education mga ka-K5. Mga kina, mga kauturan, upod ko din sa technical side ka-K5 Moon Villa. Oy, subungan lang ni malipat mga ka-K5, pakigbahin kita sang adlaw ini ika 128 nga Independence Day celebration sang aton sini nga pungsod mga ka-K5. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang mga bayani, mabuhay si Dr. Jose Rizal mga ka-K5 sa 128 celebration sang Independence Day mga kauturan. Sa kinaandan ba no upon sa aton pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez kasi aton sa ning pinalangga nga Chief Executive Officer sang K5 News FM Doc Ramil Itang Oy mga kauturan. Kit anay naman kita sa Lunes mga ka-K5 ang inyong kubos nga byan kagalagad sa kangin ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
5: K5 News FM D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sporbiotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why po na siya nabat siya ganito?
10: DTX 500. Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid. Pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C.
12: Mabaka ang butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo, pag-sip on, tapos mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, naubo, pag-sip on.
8: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple-free.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mamakas sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mamasaga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing.
19: Luto na.
18: Ang labahan.
19: Nakasampay na.
18: Ang uniform ko.
19: Naplansa na.
20: Ganito ako.
21: Tigasi.
20: Tigalapa.
21: Tigasay.
20: Tigaplansa.
21: Sa araw si Missy. Ang masusunod
20: sa gabi,
21: ako ang bossing
20: dahil kasangga ko
21: ang Extel
20: Supplement for Men.
21: Gortez,
20: tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to mama.
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
12: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
8: I Care Gold.
24: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
25: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
26: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
25: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
27: Protection VIP para sa KLK na VIP.
26: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
1: Ang PCO!
2: Yung may D3!
1: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3!
2: Yung may PCO!
1: PCO!
2: Yung may D3!
26: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics!
25: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
26: Bugs for Biotics!
25: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
26: Para healthy ang tiyan,
25: mag-klinika!
26: Spore Biotics!
25: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw.
26: Clinicas for Biotics.
4: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
19: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
27: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
30: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
31: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
32: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
33: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
34: Kaya subukan ninyo.
33: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh.
33: Available now.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: May puso.
35: Oras sa K5 News of Ang Philippines, alas 6:10 na sa aga.
6: Live, nagikan sa Hulot
2: Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
35: Ka-K5, sa ito na ang mga headlines. Sa dalagan sa gaton nga paniyempo.
2: K5 Bantay Panahon.
35: Hester Liz ang nag-aapekto sa pungsod Pilipinas. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
35: House Prosecution Panel ginpangalanan na ang private counsels kag nagabuling sa Vice President Sara impeachment trial. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo naman diri sa probinsya sa Capiz. Barangay Kagawad sang Barangay Dayaw, Rojas City, patay sa aksidente sa Bakato, Aklan.
5: Duha pilason sa nagluntad nga aksidente sa Barangay Dayaw.
35: Lalaki nga nakuhaan sang armas luthang kag droga, madamo sang kaso sa Maynila.
5: Mga hinuptanan nga baboy sa pilakabanwa sa Premier Distrito nagkalamatay.
35: Nagapunsok ka basura sa Humagikikville, ginkuha na kahapon nga adlaw sang truck sang city government.
5: Basura sa circumferential road sa Barangay Dayaw, Rojas City, amat-amat naman nga nagatumpok.
35: Operasyon sang Traffic Management Unit, Rojas City, labi pa nga ginapasangkad.
5: Pagsunod sa traffic rules, ginapanugyan sang TMU Rojas City sa mga estudyante nga nagadala sang bihikulo.
35: Duha ka DILG projects gin turnover sa LGU Dumaraw.
5: Buffer stock sang bugas sa NFA Capiz branch nagapabilin nga sufisyente.
35: Sports tourism ginaprioridad sang Rojas City government.
5: Lapu-Lapu Street, plano nga pahamtangan sang CCTV.
35: Mga balita naman kay K5 sa Western Visayas. $152 ka mga housing unit gin-turnover na sa mga benepisyaryo sa Kalibo.
5: 21 anyos nga nagsaway sa nagabais nga mga kasilingan o kon nga mga kaimaw sa Irimnan na nalabuan sa Barbaza.
35: Kaglalaki pilason matapos nga ginluthang sang upod sa trabaho sa Pavia, Iloilo. Biktima, ginaaligar, masami nagapanggarit-garit kag nagapamasol sang kapalpakan sa suspect. Mga balita ka K5 sa pungsod Pilipinas.
2: Balita National Headlines.
35: Mel 378 ka mga public schools na guba sang linog sa Sarangani, sino sa Department of Education.
5: Herbo sa imbestigahan sa 250 million expired nga bulong.
35: Kag website sang Senado na hack. Mga balita ka K5 karagagay na sa luwas ang pungsod Pilipinas.
2: Balita International.
35: Mga kadagatan sa kalibutan nagapangatubang sang severe pressure bangod sa human activities suno sa UN.
5: US strike sa oil tanker sa Gulf of Oman nagpatay sang tatlo ka mga tripulante nga injan.
35: Kagbalita kay K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
35: Mangga sang Guimaras, naglapad ang export market.
5: Nag-headlines ka kay 5 sa balita sa Patag sang Ginampang.
7: Balitang Sports Headlines.
5: Abarientos kag Brownlee, ginpasidunggan sa PBA.
35: Balita ka K5 sa Patag sang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
35: Hollywood actor Tyler Mane na-diagnosed sang tumalagsahon nga sahi sa breast cancer. Ka K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
7: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, Kagsinan sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
0: Subong adlaw ka K5 sang Biyernes. Petsa 12 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Sa kangdan ka K5 kaupad ang inyong mga tagbalita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Inyo kami ka K5 mabatian, pinagi sa 100.9, ngalilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinagi sa amon yung mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinagi man ka K5 sa amon yung mga sister stations, ang 89.7, K5 Radyo Tagbanay sa Banwa sa Pilar.
2: Kag 89.7, Spearhead Galinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Ka K5 direct ta kita sa aton ginpang linyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5, buylog nga giradulong sa inyo sa kanwan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan, kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5, bagod mapabilin nga healthy living, mag-take kita sa DTX 500, adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
0: Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga panyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Easterlies ang nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Magadala ini sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan. Samtang localized thunderstorms naman ang nag-aapekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod. Ang adlaw ka K5 nagbutla, alas 5:27, subong aga, kag magatunod naman alas 6:25, karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon.
3: K5 Bantay Panahon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga panyampo. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story.
3: K5 top story.
0: Ginpangalanan na sa House Prosecution Panel ang mga pribado nga abogado nga nagabulig sa ila pagpreparar para sa nagahilapit nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunog ang day House Lead Prosecutor kag Batangas Representative Jerville Luestro kag House Prosecutor kag Akbayan Representative Shell Jokno. Wala sang bayad ang mga pribado nga abogado para sa ilang nga pagserbisyo. Naibaluan ang mga private lawyer amusanday Mar Fort Fua, Lorna Kapunan, Amando Verhil Ligutan, Erwin Matib, Justin Ann Lamarca, James Brian Ibrahim Ali, Sonia Margarita Benemerito Castillo, Diane Melesa Lorenzo Singian, Bettinar Zamora, Taglino Chris Kapunan. Sila ang gikan sa tatlo ka mga law firms, Compica Bard Law, Kapunan and Castillo Law Offices, Kansa Legal Law. Sunog kay Luestro, madamo sang pribado nga abogado nga luya nga magbulig sa House Prosecution Panel. Kag ilang nga pagapangalanan ang mga ini sa mga masunod nga adlaw. Ginsiling pasini ni nga nagabulig mga pribado nga abogado bilang promosyon sa transparency, accountability, kag role of law. Samtang ginklaro ni Luestro nga nagapabilin ang mga House Prosecutor nga magapanguna kag may kontrol sa mga paghimuon nga investigasyon. Sino naman kay joke, no? Klaro ang papel sa mga private prosecutor sa dalom sang rules sang impeachment.
1: K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang ato nang top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Mula gid makasalbar si Barangay Kagawad Rafael Chad del Rosario sa Barangay Dayo Rojas City. Sa nagluntad ng aksidente sa Diversion Road, makatuaklan Huwebes, Hunyo 11. Sa impormasyon na gikan sa K5 yung Zafam Kalibo, naibaluan nga nagluntad ang aksidente alas 12.15 sang hapon, kagini ang gina-announce ang doktor nga wala na sang kabuhi alas 4.30 sang hapon. Sunod kay Police Captain Kenneth Mercader, ang hepe sang Makato Municipal Police Station, naghigda na sa karsadang biktima sang maabtan sa mga rescuers matapos ini magtuyo nga makaguha sa salakyan. Gilayon nga gindala ang biktima sa St. Gabriel Medical Center matapos gidapatan sang first aid. Dugang pa nga pahayag nga nagaisahanon lamang ang biktima sa behikulo sang natabo ang aksidente. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, wala naman sang sinyales nga yara ini sa idalom sang impluwansya sa makahulubog nga o kung magkahulubog nga ilim noon. Samtang duha naman ang posible nga ginalantaw motibo sang otoridad, iniyamong natulugan samtang nagamaneho sang salakyan o kung ginatake ang biktima sa ginasopreher nga balatian.
2: Sa piyak nga bahin, duha ka persona ang pilason. Matapos nga masagiran ang ilang nga ginasakyan nga tricycle sa nagluntad nga aksidente sa corner sang Barangay Dayaw kag Barangay Libas Rojas City last 4 kahapon na Hunyo 11. Ginkilala ang mga pilason nga Sunday alias Elisa, 75 anyos, kag alias Jen, 45 anyos, lunsay mga residente sang Barangay Libas, sining syudad. Samtang, wala na ginhingadlan ang mga drivers sang pick-up nga mga salakyan, kag drivers sang tricycle. Sa noka nga impormasyon sang K5 News FM Rojas Lugar, isa ka pick-up nga salakyan nga nagadawag puti ang nagabiyahi gikan sa Barangay Libas, padulong sa Rojas City. Samtang ang tricycle, halinman sa Barangay Libas, sa din nga nagtingwa nga magliko kontani apang nasagiran ini sang pick-up. Sa iya nga pagliko, mayara man sa isa ka pick-up pa nga nagasugata sa piyak kabahin sang dalan na rason nga napatungan ang nasambit ni tricycle sa tunga sang duha ka salakyan na. Bangon sang makusog nga impact, duha ka sakay sang tricycle ang nagangkon sang pilas sa nga gilayon nga ginrespondihan sa mga katapos ng Rojas City Emergency Response Team para sa nagkakaigo nga pagbulong. Sa karon na padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa nagluntad nga insidente.
0: Sa dugang pa nga mga police reports, ginkompirmar sang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station nga madamo sang kaso ang lalaki nga nakuhaan sang armas, luta, kag droga sang damlaglang sa sitio Camarin, Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Sa interview sa K5 Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, iyagin payag nga natigayon nga madakpan si alias Makmak yara sa legal nga edad kag residente sang nasambit nga lugar matapos nagpabalhag sa ilang isa ka opisyal kun sa diin samtang nagalakat sa dala ng suspect mayara inis ang bit-bit nga armas lutang. Sa pagresponde sa mga otoridad sa lugar, nakuha sa posisyon sini ang .38 caliber revolver nga loaded sa tatlo ka mga bala kag wala sa nagkaigo nga permit. Sa pagrekisa sang kapulisan, dugang nga nakuha ang 6 ka sachet sa girapatihan shabu nga nagabuga 30 gramos kag mayara sang standard drug price nga 204,000 pesos kag 186 pesos nga buybust money. Sunod kay Police Captain Garcia, embolbado man sa kaso sa pagginawatay kag illegal nga droga ang nadakpan sa Maynila. Apang natigayon nga makaguha kag nakapauli diri sa nasambit nga banwa. Sa karon nagapabili nini sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalan nga pasakaan sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa dugang nga balita lokal, pila na ka-insidente sang pagkalamatay sang hinuptanan nga baboy ang nabalhag sa pinakabanwa sa Premier Distrito sa probinsya sang Capiz. Ginapatihan sa mga residente nga epekto ini sa gihapon sang African Swine Fever o kon ASF bangod sumugod nga makasulod ang mga ini nga kagaw kag balatian sa probinsya sang Capiz. Pila na katuig ang nakaligad, wala pa madeklarar nga hilway sa ASF ang probinsya. May mga nagaupot naman sa ilang kasapatan ang ginpakamaayong nga katayo na sa mas timprano ang ilang mga baboy samtang wala pa mapatay sa balatian. Matadaan nga sang Oktobre 2025, ginsiling sa Office of the Provincial Veterinarian nga mataas sa gihapon ang risgo sang ASF sa mga ginhauptan nga baboy sa probinsya sang Capiz. Rason nga wala sadto ginrekomendar ang paghupot sang baboy bangod sa mataas nga risgo sang sining nga balatian. Panugyan man sa dosang VPO o con Office of the Provincial Veterinarian sa mga nagrisgo sa pag-upot sang baboy sa nga magpatuman sang hugot nga biosecurity hago din basta-basta ang makalusot ang virus nga mahimo makalaton sa inuptanan sa mga ini. Naibaluan nga ang ASF abisar tuman ka makamamatay para sa mga baboy hindi naman ini makahalit o con makalalaton sa tawo.
0: Sa piyakabahin, ginhakot na sang garbage trucks sang city government ang mga ragapunsok ng mga basura sa Humagikikville, Barangay Humagikik, Rojas City. Matandaan nga sa nakaligad nga adlaw, ginpadulungan sang K5 News Team ang lugar. Nagsapayag sa pila ka mga residente, malapit na ini sa kabulan nga wala makolekta. Ginpayag naman ni punong barangay Rizal de Chosa sa barangay Humagikik. Nga nagakoordinar sila sa city government, agon masulbar ang mga sitwasyon. Sunod sa iya, isa sa mga rason sa pagkatrasar sa pagkolekta sang basura, amo ang problema sa equipment sa sanitary landfill. Partikular na sa loader, nga nagatulod kadagasikaso sa mga basura. Dugang pa ni Dichosa, isa lamang ka garbage truck ang nagaservisyo sa ilang lugar sa tunga sang kadamuon sa mga residente sa ilang lugar. Apang ginpahayag niya nga may plano ang barangay nga magabakal sang dugang garbage truck sa masunod nga tuig apang ukon agod nga mas matutukan ang pagdumala sang basura sa barangay. Nagapanawagan karon ang opisyal sa mga residente nga segregate sa maayong ilang basura agod mapadasig kag mapahapos ang proseso sa pag-kolekta sini.
2: Sa dugang pangabalita, liwat naman nga nag-amat-amat sa pagtumpok ang mga nagkalailain nga basura sa higad sang circumferential road sa Barangay Dayaw, Rojas City. Sa paglibot sa K5 Patrol Team, natalupangdan ang sinako nga basura, mga butilya sa makahulubog ng ilimnon, guma, mga plastik, kag madamo pa. Matandaan nga sa nakaligad ng mga binulan nang intupikuman ang nasabit ng barangay. Bangon sa mga ginpangtumpok nga basura kung sa diin nagadalas ang babaho nga dapya sang hangin, ilabi na sa mga naga-jogging kag nagalabay sa lugar. Matapos nga papapati sa kahanginan, mismo si punong barangay Winnie Batuampo ang nagpangamot agud kuhaon ang mga basura. Apang subong, kaangay nga nagsilo naman sang lugar kung sa diin ginbilin ang mga basura nga makabig delikado para sa mga nagakanto sa lugar. Ilabi na nga ginapadulungan ini kag ginatambayan. Samtang ginalauman ang madasig nga aksyon alin sa pamunuan sang Barangay Dayaw kag sa City Environment and Natural Resources Office agad nga matinlo kag mapunggan ang liwat nga paghimo nga dagsite sa sining importante nga alagyan.
0: Sa piyakabahin, labi pa nga ginapasangkad ang operasyon sang Traffic Management Unit Rojas City sa mga karsadahon kasunod sa pagbalik eskwela sa mga estudyante. Sa interview sa K5 News FM Rojas ka Mr. Gonzalo Andrada, ang head sang Traffic Management Unit Rojas City, iyagin payag agin pa siguro sa ilang taratapan ang pagbantay sa mga bulutuan sa syudad kung sa di nag-deploy ni sa hindi magrubo sa duha ka mga personnel. Suno kay Andrada ang mga bulutuan ang sa subong ginatutukan bangod diri masami nagaginutok ang karsada. Magluwas sa mga bulutuan, mayaraman sa mga personnel nga gin-deploy sa mga kanto kag masako nga bayan sang karsadahon sa syudad agud masigurado ang maayo nga dalagan sang trapiko. Naibaluan nga yara sa 70 tanan ka mga on-field personnel ang ginpang-deploy sang kon TMU Rojas sa palibot. Nagapangabay karon ang natungdaan sa mga motorista na kung mahimo sundo ng mga patakaran agod magkalikaw sa diskrasya ka mga violations agod nga hindi mahatagan sang penalidad.
2: Sa kaangot nga balita, ginapanugyan sang Traffic Management Unit Rojas City sa mga estudyante nga nagadala sa mga behikulo nga magsunod sa mga traffic rules nga ginapatuman. Sa interview sa K5 News, FM Rojas kay Mr. Gonzalo Andrada, head sang TMU Rojas City, Iyagin payag na madamo sa mga estudyante ang naobserbaran nila nga nagadala sa motorsiklo kag iban pa nga mga bihikulo padulong sa eskwelahan na. Sunod kay Gonzalo, mayara sang nagakadakpan nga mga estudyante nga wala sang lisensya apang nagamaneho. Bangod sini, nagapanawagan ang ilang atalatapan nga siguraduhon nga mayara sang lisensya kag nakasuksok sang helmet antes nga magmaneho sang motorsiklo kon iban pa nga bihikulo. Subong man, ginainggan nyo ang mga ini nga magpahinay-hinay lang sa pagpadalagan. Payag niya, hugot ang ilang pagbantay sa mga motorista agod nga malikawan ang disgrasya sa dalanon. Binsay naman sini sa mga motorista pa siguruhon gid ang pagproteher sa kaugalingon na kung hindi gusto mahatagan sang penalidad, magsunod sa mga patakaran.
0: Sa dugang pa ka K5 nga balitang lokal, gininagurahan kagin turnover ng proyekto ng upgrading of Farm to Market Road to Eco Solid Waste Management Park sa Barangay Aglalana, Dumaraw, Capiz. Ang proyekto ang gipangunahan sa Department of the Interior and Local Government kinaagi kay Capiz Provincial Director Cheryl Takda kag Dumaraw MLGOO Ponciano Alvero kagin bato ng Mayor Matt Hatchuela, Vice Mayor Glay Hatchuela kag punong Barangay Cyrus Italia. Sunod sa DILG, ang pondos ang proyekto na galing sa ahensya bilang premyo sang LGU Dumaraw matapos magkabaton sang Seal of Good Local Governance sang tuig 2024. Gin turnover man sa LGU Dumaraw ang proyekto nga installation of solar street lights within the municipal plaza nga ginpunduhan man sang DILG. Ginbaton ni Mayor Hatchuela kaupod si punong barangay Jose Felipe Labanza. Nagtambong sa turnover ceremony ang mga miyembro sang sangguniang bayan, mga department heads kag empleyado sang LGU Dumaraw nga nagpayag sang suporta sa mga proyekto nga magapauswag sang serbisyo kag infrastruktura sa nasambit nga banwa.
2: Sa piyang kabahin nagapabilin nga sufisyente ang buffer stock sang bugas sa Maligas ang National Food Authority o kon NFA Capiz Branch. Sa impormasyon nga ginpakigbahin ni Jomar Fahartin na branch manager, iya ginpayag nga mayaras ang buffer stock ang branch nga ginkaso nga mayaras ang kalamidad subong, mahimo ini nga maglawig sa sulod sang 13 days. Sunod kay Fahartin sa mga datos, padayon ang ilang nga ginapatigayon nga rice procure o kon procurement hagod nga hindi mawadaan sang bugas ang NFA para masigurado nga may marilis nga bugas sa tiyon sang emerhensya kag kalamidad. Hayag niya mayara sang maso kon menos 27 mil ka mga bags ang naprocure na sang branch halin Enero 2026 tubtob subong sa din nga katumbas ini sang 10% sang naprocured sang tinarikdan nga tuig. Dugang pa sang natungdan na wala nagapabaya ang ahensya sa mga tikang hagod masigurado ang seguridad sang pagkaon.
0: Samtang mas ginapasaniog pa sang panguluhan sang Sinas sang Rojas, ang advokasya sa patagsang sports tourism agad magserbe dugang at tibong sa pag-asenso sang lokal nga ekonomiya kag turismo. Sa nang in-exclusive ang interview kay Mr. Melvin Calagate, ang pinuno sa Rojas City Information Division, ginpayag sini nga seryoso ang Sirad sa pag-host sa mga dalago nga kahiwatan. Kasunod sang madinalagon nga paghampang sa mga kilalang Aquilas legend sa Sirad. Sunod kay Calagate, ang natabo nga hampang sa mga sikat nga basketballista ang makabig nga patilaw lamang. Bangod sa mga masunod nga bulan, mayara naman sa mas dako nga sorpresa kag sports events nga ginapreparar ang alkalde para sa mga tumalanaw kag mga bisita. Ginpabugal man sini nga handa na ang siyudad sa mga pang-international nga kahiwatan bangod sa bago kag modernosado nga Dingoy Rojas Civic Center. Naibaluan nga nasambit nga pasilidad ang nagaserbe subong nga sentro sang maragtas kag moderno nga pasilidad sang siyudad nga nagkatupong na sa world class standards. Sino pa kay Galagate, makabig nga isa ka hidden gem ang siyudad sang Rojas para sa mga turista bangod sa peaceful kag tuman katawhay nga palibot. Pinaagi sa baba

0: Ibalo. Naibaloan nga masubray sa katuig na ang nakaligad, wala sa gihapon makayo ang among esplanad nga sa karon na amat-amat na nga nag-usmod ang duta, ilabi na nga liwat naman nangin maulanon ang tiyempo. Samtang, ginapasiguro ni Ignacio nga ila pagatutukan kag bantayan ang among lugar. Tob-tob, wala pa sang pecha kung saan o masuguran liwat ang pagpakayo sang esplanad.
1: Balitang Lutal TX 500 Morning Newscast Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
2: Kag K5, inyo nabatian ang mga balitang lokal. Direkta kita kag K5 sa mga balitang nagkakahinabot sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
2: 152 ka mga housing unit gin-turnover na sa mga beneficyaryo sa kalibong. May kaungdan sa detalya si kag K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Formal na nga gin-turnover ang 152 ka mga housing unit para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa nga Kalibo Townhome sa may barangay na Lo Kalibo kahapon nga adlaw, Webes June 11. Sunod sa Executive Assistant to the Mayor sang LGU Kalibo, inina ang ulihing batch ang distribusyon sa nga mga units kung sa DN may kabilugan ini nga 381 ka mga housing units para sa mga biktima sa nga bagyong Yolanda. Samtang ang mga nabilin nga slots halin sa naunang raffle nga wala nang ginkadtuan sa mga naunang aplikante mangin subject na for disqualification. Hugot naman nga nagapadumdom ang LGU sa mga benepisyaryo nga sundon lang ang guidelines sa libre nga pabahay para hindi nga mabawi ang unit. Magapatigay naman sang regular nga monitoring ang Municipal Planning and Development Office o kon ang MPDO para nga masiguro nga masunod ang tanan nga manginapatuman nga guidelines. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Nagikan sa Kalibo, saylo kita sa Antike. 21 anyos nga nagsaway sa nagabais ng mga kaupdanan sa Ilimnan na nalaban sa Barbaza. May kaundan sa balita si K5 Island Rose Magbanwa sa K5 News FM, Antike.
1: K5 News FM Live Report.
4: Pila sa daghan na wala nga middle finger kag nawala nga parte kang anang pungyahan ang naangkan kang 21 anyos matapos nga nalabuan ginabanta alas 7 sa gabi Hunyo 10 sa Barangay Suligaw Barbaza, Antike. Ginkilala ang biktima kay alias Dexter, 21 anyos, single laborer, samtang ang suspect mo si alias Mark, 18 anyos, single wara ti ubra kag lunsay mga residente kang nasambit nga barangay. Sa interview kang K5 News FM kay Police Captain Alan Alagos, ang Chief of Police kang Barbaza MPS, ang naging pahayag na samtang nagainam-inam sanda nga tatlo, kaimaw kang sangka witness, may nagluntad nga pagbinaisbais sa tanga kang suspect kag witness nga si alias Rain, rason nga ginsaway kang biktima. Apang tana ang hinali nga ginlabo kang suspect nga naigo sa anang daghan, na wala nga middle finger kag nawala nga parte kang anang pungyahan. Matapos ang insidente, madasig na nagpalagyo ang suspect bit-bit ang gingamit sa krimen. Sa tulad, nagapadayo ng hot pursuit kang kapulisan para sa pagkadakap kang suspect na magapangatubang sa kaso na frustrated homicide. Balita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antike. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antike, K5 News FM.
2: Samtang lalaki pilason matapos gintiro sa ngupod sa trabaho sa Pavia, Iloilo. Biktima, ginaaligar, masami nagapanggarit-garit kag nagapamasol sa kapalpakan sa sospek. May kaungdan sa detalya si ka K5 Kim Caluyo sa K5 News FM, Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Masami ginagarit-garit, ginabasol kagilahangkat sang away. Ini ang rason sang sospek sa pagtanglutang sa iya kaupod sa trabaho sa Banwa sang Pavia. Padayon niya ginabulong sa ospital si alias Wilson, 30 anyos ang edad, nga residente sang barangay Patong-Patong Haniway, Iloilo, matapos nga gintiro sang upod nga cook sa ila ginaobrahan sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo, aga sang Hunyo 11. Ang sospek amo si alias Jowin, 24 anyos, Muñoz nga residente sang barangay Mabayan, Miag-Awa. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe, ang officer in charge sa kon OIC sang Pavia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga may daan na nga hiligot-anon ang biktima kag sospek. Ginaaliga aras sang

0: sospek nga masami siya gira sa kar, gira hangkat sang away ka gira basol sang biktibation nga may kapalpakan sa ila trabaho. Gabi antes pa natabo ang insidente, upod pa sila nga nag-inom-inom sang makahulubog nga ilim nun, apang liwat nga nagbaisay kag nagtaasay sang tingog. Nagpangayo pa sang pasaylo si Joe Winoco ng sospek, apang wala ginbato ni Wilson, kag nang hangkat pa nga magsumbaganay, bangod sa nagtipon nga kainita, aga pagkasunod nga adlaw, nagbalik ini sa ila ginaubrahan, kag gintiro ang biktima samtang nagakatulog sa double deck. Nakaangko naman sang tatlo kapilas tugas ang pagkalutang sa likod sang ulo ang biktima. Gilayon ini nga gindala sa ospital kag kinanglanon nga operahan. Naaresto naman ang sospek nga aminado sa ginhimo nga pagpanglutang gamit ang .38 revolver. Narecover ang pusil kag yara na sa karon sa kustodiya sang Pavia MPS ang sospetsado. Sa karon ginaulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kung bala mag-file sang kaso. Report na gikan sa Iloilo. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Bitang Regional 6500 Morning Newscast.
2: Kag K5 inyo nabatian mga balitang lokal kag balitang regional, ini nga mga balita ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5 bangod sa DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nagka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungso, Pilipinas.
1: Balitang National. Balitang
2: National. Kinpayag sa Department of Education nga 1378 ka mga pampubliko nga bulutuan sa anong karehiyon ang nagangkon sa pagkaguba matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa maasim sa Rangkani sa Dong Hunyo 8. Sunod sa ahensya 8,740 ka mga hulot klasihan ang naapektuhan. Kalakip diri ang 5,378 nga may mga minor nga damage. 1,774 nga mga severe damage kag 1,588 ang lubos nga naguba. Samtang naguba man ang 193 ka mga water sanitation kag hygiene facilities. Padayon karon nga suspendido ang klase sa 3,500 ka mga bulutuan, samtang 5,590 naman ang nagkabalik na sa normal nga operasyon matapos ang safety inspection. Ginabanta, ginahanglan sang DepEd ang halos 303 million pesos para sa clean up kag pagpakayo sa mga naguba nga bulutuan. Sa karon yara na sa 21 million pesos ang napanagtag para sa gilayon nga clearing kag repair operations. Nagapatigayon man sa Joint Infrastructure Inspections ang ahensya kaupo ng Department of Public Works and Highways sa General Santos City kag sa Arangani kag Susuk o kon support sa mga apektado nga lugar.
3: Sa dugang pangabalita nasyonal, ginapaimbestigahan ni Deputy Speaker Janet Garin ang ginbuyagyag sa veterano nga kolumnista nga si Montolfo nga naglabot sa 250 million pesos ang balor sang expired nga bulong ang sekreto nga ginpanghaboy sang Department of Health. Bayag ni Tolfo sa DOH, plano nga ipatag o kon plano nga ipatigayon ang sekreto nga disposal sa mga expired nga bulong nga kabahin sang procurement ni Herbosa apang wala nahatag sang mga nagakinahanglan nga pasyente. Sa no kay Garin, ibalawon sa mga ini ang responsibilidad sa pag-expire sang bulong nga ginbakal sini sa din madamo sang Pilipino ang hindi makabakal sang bulong para sa ila kondisyon bangod sa kabudlayan sa kabuhi. Bangod diri luyag paimbestigaran sang mamalida kag mapatahag si Herbosa angot diri. Nagakabalaka man si Garin sa report nga igalubong lamang sa duta ang mga expired nga bulong bangod sa epekto sini sa palibot kag ikaayong lawas sang mga tawo.
2: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, isa ka grupo ang nagpakilala nga mga hacktivist Nga nal si Philippines ang nag-deface sa isang ka-page sa website sa Senado. Sa minsahe nga ginpagbasa ang grupo sa itong Miyerkules sa gabi, Hunyo 10, ginpayag nga ginamonitor sini ang mga hitabo sa gobyerno kag nagapanawagan sa transparency kag accountability gikan sa mga opisyal sa gobyerno. Samtang nagapabili naman sini akon kahapon sa aga sa Webes nga maintenance mode ang opisyal nga website sa Senado. Payag pa sa mga hacktivist at akon karon wala pa sa magin paguha nga pahayag ang Senado angot sa sini nga insidente.
1: Balitang National. Balitang National. DJX 500 Morning Newscast.
2: Direkta kita ka K5 sa balita sa luwas ang pungsod Pilipinas.
1: Balita International. International.
2: Nagapangatubang karon sang severe pressure ang mga kadagatan sa kalibutan bangod sa human activities kag sa pagdoble sang rate sang sea level sa sulod sa napulo ka tuig. Bangod diri nagapangabay ang UN-led report sa global effort sa paglimit sa mga epekto sa pollution kag climate change. Sunod sa Third World Ocean Assessment ang intensifying pressure nga ginakalakipan sa populasyon kag dalagkong industrial fishing ang nagtipon. Naibaluan niya ang WOA Third, amo ang nag-assess sa estado sa kadagatan humalig sa tuwing 2021, tub-tub 2025, isa kapagtingwa sa interdisciplinary writing teams na ginakalakipa naman sa masobra sa 150 ka mga eksperto halin sa nagkalainlain nga pungsod. Nakita man sa assessment nga ang human injustice activities ang kabangdanan sa malapnagon nga biodiversity loss kag nagbutang sa ocean system sa ilalom sa severe strain. Sino pa sa resulta, nagapadayon nga nagataas ang sea level sa increasing rate halin sa 2 millimeters sa isa katuig antes ang tuig 2015, tub-tub naman sa 4.3 millimeters sa tuig 2023.
3: Sa katapusan ng balita international, ginkumpirmar nga napatay ang tatlo ka seaman nga Indian nga una na nga ginpahayag missing matapos nga mag-launcher sang airstrike ang militar sang Estados Unidos sa Gulf of Oman. Sunod sa report, gin-target sang nasamit nga pag-atake ang oil tanker nga MT Setebello nga may hayahay sang Palawa. Sunod sa US military, gin-atake ang barko bangod sa kapaslawan sini nga magasunod sa mga direktiba sang American forces. Epekto man sang ginadudahan nagadala ini sang langis gikan sa Naibaluan by kabugusan nga 24 katripulante nga Indian ang sakay sang oil tanker sang matabo ang insidente kun sa diin naluwas ang 21 sa ila. Bangod sa insidente, opisyal na nga ginpatawag sang gobyerno sang India ang deputy head sang US mission sa Delhi agud nga magpatigayon sang protesta.
1: Balita International.
2: Kakay fabi niyo na bater mga balitang international, direkta kita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
2: Padayon nga ginapalapad sa Pilipinas ang pangkalibutanon nga merkado para sa kilala nga mangga sang Guimaras matapos nga maka-export sang 200 kilos sang preska nga mangga padulong sa Europe kag Hong Kong sa tuong May o kon Hunyo 9. Sandig sa report 50 ka kilos sang mangga ang ginpadala sa Netherlands. Subong man sa Belgium, may isa kagatos ka kilo naman sa Hong Kong. Katuyuan sa mga ginpadala nga produkto sa Europe nga ipakilala ang mangga sang Guimaras sa mga posibleng manugbakal kag stakeholder samtang nagataas ang demand para sa premium tropical fruits.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Samtang sa balita sa batag sang ginampang.
1: Balitang sports. Sports.
3: Abarientos kag Brownlee ginpasitunggan sa PBA. May detalye sa balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
4: Ginpasidunggan sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa DRJ Abarientos kag Justin Brownlee. Ginkilala si Abarientos bilang best player of the conference samtang si Brownlee ang ginkilala naman bilang best import. Natabo ang pagkilala sa duha antes ang PBA Finals Game 4 kun sa diin patas na sa duha ka puntos ang duha ka mga teams. Si Abarientos ang may average nga 21.2 points, 5.1 assists kag 1.4 steals, samtang si Brownlee ang may average nga 29.7 points, 8.7 rebounds, 5.3 assists, kag 1.3 steals. Ini si Kakifive Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Kag K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita kag K5 sa patag naman sang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang
2: entertainment. Hollywood actor Tyler Main na-diagnose sa dumalagsahon niya sa isang breast cancer. May kaungdan sa detalya si kag K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
5: Ginpakigbahin sang Hollywood actor nga si Tyler Main nga ini ang mayaran sang tumalagsaon nga sahi sang breast cancer. Ginpakigbahin sang actor sa iya social media account ang nasambit nga diagnose nga masamay makit-an si sa kababayi. Sunod sa actor, plano kun tani ini nga maghipos na lamang apang nagdesisyon ini nga isa publiko. Samtang nagumpisa ini nga magpaidalom sa chemotherapy kun sa din isa sa 750 nga kalalakihan ang na-diagnose sang breast cancer sa ila kabuhi. Nahibaloan ang 59 anyos nga anay pro wrestler ang kaupod sa pila ka mga pelikula kaangay sang X-Men, Sabretooth, Deadpool and Wolverine sa tung 2024. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: Balitang entertainment.
2: Oras sa K5 News sa FM Philippines, alas 6:53 na sa aga. Kag K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. So, mga adlaw kag K5 sa Biyernes, petsa 12 kita sa bulan sa Hunyo tag 2026. Sa kaungdan, kaupod sa gihapon ang inyong nga mga tagbalita.
3: Kag K5, Rodney Daban Dalanon.
2: Kag K5, Myla Vasquez Fuentes. Ka K5 sa ngalan, nagilaman sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas. Sa ato ng partner sa technical side, kaupod si ka K5, John Michael De Tonka. Sa amon nga news director, ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
3: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
2: Kag sa amon nga mabuot, kag humble nga chief executive officer,
3: Doc Ramiloy.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis,
3: K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero nga kumpanya.
9: Dapat efficient.
8: Efficient nga kumpanya. Dapat ang lawas taamumana. No? Mm. Dapat ang aton lawas mayara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. Mm. To maintain balance sa aton lawas, dapat inisya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
10: Ang matabo, sir boy, pag di mo niya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian.
8: Mm.
10: Kung sobra nga viral load, cancer.
8: Correct.
10: Balatian.
8: Batian.
10: Pwede kang magka-problema sa imong auto.
8: Mm-hmm.
10: Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, sir boy. Mm-hmm.
8: Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Mm. Ang pinakanami ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir Jim.
10: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
8: Mm-hmm. Mm. Una-una,
10: ano ba sir boy?
8: Ang una-una ginatinloan sang D3 Bio ang imo chan, no?
10: Mm-hmm. Oy,
8: ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3 Bio mo.
10: Dili chan sir boy.
8: Ha?
10: Imo ba?
8: Imo ba? Of course,
10: una ba? Start na nice ba? Bagle.
8: Ang ba? Once mag once makagat mo ang ditribayo mo accidentally.
10: Tanan harbison niya tanang kagaw da, da mo gigiya magamit ang ditribayo.
8: Correct.
10: O, ti kung gusto kaya magtinlo, ti use oil pulling method.
8: Oil pulling ka pa lang, tinlo na ang imo baba, no?
10: Correct.
8: Why naka bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila, kwao ni ditribayo. Pag agi da si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinloan niya ang imo digestive system.
10: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
8: Correct. Mga H. pylori.
10: Makagaw nga nagkabang, ang kabangdanan is amo ng kabangdanan sa imong hyperacidity, amo ng kabangdanan sa imo ulcer, himuson ni D.
7: Meaning, si D. Tribayo, amo ng janitor nga may mapper, may 45 skillet.
10: I-style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, kag tinloan niya. Tinloan,
8: grabe. Ina janitor.
7: Multi-role.
8: Oh, multi-role, no?
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
10: Pag-abot sa tinay, Sir Boy, manghimus naman siya.
8: Himus naman to siya.
10: Pamatyon to niya, anay, ang mga bad bacteria. Bad
7: salmonella.
10: Tanan nga mga bad bacteria sa imo tinay, panghimuso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imo nga tinay, Sir Boy, ganami ang function sa imo good bacteria.
8: Correct.
10: So once nga ganami function imo nga good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopamine da. Ang serotonin, Sir Boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imo melatonin. Namitulog mo.
8: Namitulog mo.
10: Once nga namitulog mo, ga-activate naman ang imo nga lymphatic system.
8: Correct. Ang lymphatic system mo, gaya andaran ni kung tulog ka. Tingin pamayo ni D3Bio si probiotics, nami ang imo tulog, kime serotonin ka.
10: Once ka nami tulog, nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid sa imo nga brain.
8: Brain. Kakasta nanto, no? Ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga lymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream, no? Sa lymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course, gakadto. Di sa mas dako nga kanal. Amo na nang atong lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga ginpanami ni D3Bio, gapanami si imong lymphatic system.
10: Grabe, no? Halin sa tinaing tinloanay.
7: Halin siya ba? Katos no? Tinaing.
10: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Okay. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo. Tanan nga liquid nga higo sa imo brain. Panahon ni pagwaan niya. Because of the D3Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3Bio! Health! News D3Bio.
13: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
11: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio.
14: Ako si Karen, kadamugid sa akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
11: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
15: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
16: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
17: DTX 500. Ano
18: kinabatsag sa barangay
19: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
18: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
19: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
18: 3 times.
19: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
17: DTX 500.
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
20: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
0: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
23: Mamakang sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape, kagabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kagintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid, salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Extend Food Superman for men.
27: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for men.
4: Extend Food Superman for men. DTX 500.
28: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
4: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
4: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Maynga de Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 12 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Ika-128 katuig nga selebrasyon sang Philippine Independence, mga ka-K5. Today is a regular non-working holiday. Wala klase, wala opisina sa mga empleyado sa gobyerno. But sa mga empleyado sa pribado nga kumbuyohan, kalabanan, may trabaho, kag may opisina, mga ka-K5. Ang aton pag-abiyabi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5, nag-monitor na, nag-pamati na sila si tag sa kamang radyo. Mabatian kita sa 100.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM, K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Likewise sa Facebook, ngalantaw man kita live sa K5 News FM Ross official Facebook page. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines mobile application. Isa kami dayton nga daw sa ang Biyernes, mga ka-K5. Sa mga balita nga aton pag-istoryahan subong aga, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kapon, isa ka aksidente ang natabo sa may Banwa sang Makato sa probinsya sang Aklan, mga ka-K5, involving sang Barangay Kagawad sang Barangay Dayaw. Mga ka-K5, si Barangay Kagawad Chad Del Rosario patay sa natabo ng aksidente kahapon sang apon sa may probinsya sang Aklan. Ano gid bala ang natabo? Base sa investigation sang mga otoridad sa may probinsya sang Aklan, aton ina istoryahan, mga ka-K5, diri sa aton siniga pagpangalagad subong aga. Mga pumuloyo sa Barangay Dayaw, ginkasubo ang untimely nga pagtaliwan sang isa sa mga aktibo nga kagawad sa ila sini nga barangay, si Kagawad Del Rosario, mga ka-K5. Samtang sa dugang pangabalita, may mga reports naman kita nga nabaton angot sa gidapayag karong pagkalamatay sa mga hinuptanan nga mga baboy sa kabanuhanan. Do kapareho nga ginaaratay naman, nagakalamatay naman ang ilang mga ginoptan ng mga baboy sa backyard, mga ka-K5. Ang duda sa publiko, basi pagkakuan naman ang pag-usbong sang kaso sang African Swine Fever o kon ASF, daan pa nga wala pa ma-declare nga iluway ang probinsya sang Capiz sa African Swine Fever o kon ASF, mga ka-K5. Kamustang monitoring sang Office of the Provincial Veterinarian? Ano nga mga measures sang ila ginahimo? Ato na nga istoryahan, mga ka-K5. Samtang persona nga dadakpan nga nagapakawal sang pusil kag mayara pa sang dala nga shabu dira sa may Sitso Kamarin, Barangay Binuntukan sa Banwa sang Pontevedra, ginapayag karon, mga ka-K5, nga imbolbado man sa illegal nga aktibidad dito sa ginalinan niya sa Manila, mga ka-K5. ang background sang suspect aton istoryahan. Sa dugang pang balita, mga ka-K5, ang city government padayon ang pag-inganyo sa publiko na dapat mag-reuse, reduce, kag-recycle, bain-bainon ang mga basura bangod sa tuman kadako nga volume sang basura nga ma-generate sang syudad, mga ka-K5. Ang problema, hindi sa koleksyon, kundi ara sa mga garbage generators sa mga households, commercial establishments, and pinaka-worst sa level sang barangay, mga ka-K5, nga wala nag-function santo sa ila katungdanan sa RA 9003. Ato na karon diskusyonan, diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Samtang sa dugang pangabalita, ang mga bulig gadagalabutan dito sa Mindanao nagbuhos na. Pila ka mga top national officials nagbisita na sa Mindanao kagapon ng invisible na. At last sa katapusan, nakita na ang presensya ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ginbisita niyang himata sa mga nagkalamatay sa nagluntad ng magnitude 7.8 nga linog, mga ka-K5. Ang badly hit nga province ang Sarangani kag syudad sang General Santos, mga ka-K5. Ato na nga pagtutukan diri sa aton nga pagpangalagad subong nga aga. Kumiyara kamo, mga ka-K5, sa mga mensahe nga ligi palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sini nga mga mensahe, mga ka-K5. Subong adlaw, Independence Day, naga-prepare na da subong, no, aton mga members ng Philippine National Police, mga miyembro sang mga veterano naton nga mga soldado, and the provincial government kay maywaton nga balipot nga programa sa tubang sang Kapitolyo Provincial, mga ka-K5. Ara na sila da naga-plastar para sa iwaton nga aktibidad subong aga, mga ka-K5. O nalipat ko, partner, tani nagsuksok, gali ko barongo. Kay si ka-K5 Obet Madrina sang pag-asa nakabarong subong aga ho. Balon tabing latest updates dalagan sang panahon, mga ka-K5. Aton koneksyon sa pag-asa naka-standby na sa latest weather forecast, latest weather bulletin sa Lembre 3 naka-standby, pag-asa weather specialist ka-K5 Obet Madrina.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga po sa ating lahat at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, June 12, 2026. Araw po ng kalayaan at Happy Independence Day sa buong bansang Pilipinas. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ngayon ay hindi na po masyadong umiiral or mahina na itong hanging habagat or southwest monsoon, at ang prevailing po na weather system ngayon ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga sa karagatang Pasipiko. At ito magdadala ng generally fair weather or maliwal sa panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi, mas malaki po yung posibilidad ng mga thunderstorms natin, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi po ng Bicol Region, kasama yung Bicol Region, Eastern Visayas, kasama rin yung Caraga at Davao Region. Kaya mag-ingat pa rin po, no, sa mga bantaan ng mga flash flood and landslides, lalo na kapag meron po tayong mga moderate up to heavy ng mga thunderstorms na nagdadala po ng mga malalakas na mga pag-ulan. Para naman po sa mga kababayan natin na may mga activities po ngayong araw ng kalayaan, inaasahan po natin ngayong umaga, medyo maliit pa yung posibilidad ng mga pag-ulan, habang tumataas naman ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga po, no, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At least in the next few days, medyo maliit pa rin po yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ang generally fair weather. Malaki pa rin yung posibilidad ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi, habang sa umaga hanggang sa tanghali, medyo mainit na panahon po yung mararanasan. Dito nga sa Lawag, agwat ang temperatura natin nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio naman 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay mula 26 to 37 degrees Celsius. Habang dito sa Metro Manila, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan, inaasahan din natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog din ang mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Mindanao, inaasahan din natin ang generally fair weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agwat ang temperatura sa Zamboanga, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa lagay po ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue or nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang inaasahan ating pag-alon ng ating mga karagatan. Ligtas naman pong pumalawot yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy pong paalaala ng PAGASA kapag meron tayong mga thunderstorms kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Samantala, narito po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod pa na araw hanggang araw po ng Martes. Ang nakikita po natin, magiging generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa. Patungo tayo sa tinatawag na monsoon break. At pag sinabi po natin monsoon break, ibig sabihin po noon hindi umiiral yung habagat. Kaya medyo mainit na panahon mararanasan pa rin sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Gayunpaman, posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Usually po, tumatagal yan ng mga isa hanggang dalawa or kuminsan po mga tatlong oras. At yung intensity ng mga pag-ulan, pwede pong moderate at times heavy. At dahil nga napapadalas na po yung ating mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, maaari po kayong pumunta dito sa ating panahon.gov.ph kung saan po dito makikita po ninyo real time. Ayan, i-click nyo lamang po yung icon na to at makikita nyo po kung saang lugar may thunderstorm advisories. Kagaya kaninang 4:30 a.m. ay meron po tayong thunderstorm advisory dito sa may bahagi ng Masbate at or sa Romblon. At dito po sa Masbate, makikita nyo po yung mga lugar kung saan meron po tayong mga thunderstorm advisory. So yan po sa may area ng Masbate. So makikita po ninyo using this ating websites ay real-time nakamapa po yung ating mga warning sa buong bansa. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:27 na umaga at lulubog, ganap na 6:25 naman ng gabi. At yun nga po, no, dahil napapadalas na itong mga thunderstorms natin, lalo't ngayon ng panahon ng tag-ulan, maaari nyo pa rin sundan ng PAGASA sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng PAGASA, sa pagasa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo po real-time, nakamapa sa buong bansa, yung mga lugar na may mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at mga flood advisories sa buong bansa. At live po na nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Muli po, no, maligayang araw ng kasarilan sa buong bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat ka K5 Obet Badrina, PAGASA Weather Specialist sa gindulong weather update diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ang latest update sa dalagan sang panahon, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang paborito nga kape sa aton sining mga ka-K5. Bangod sa manamit niya nga sabor, manamit niya ang aroma, ma-detox ka pa mga ka-K5. Amo ning kape nga magapagwas igkon sang toxin sa lawas mo, ang kape nga makabulig sa imo nga maka-focus ka kag mangin alerto, ang kape nga magapanubo sang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian. Kopo nato ng healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Subong ika-128th Philippine Independence Day celebration mga ka-K5. Manami gid no nga nagakapi-kapi kamuda subong aga sa mga wala sang trabaho, wala sang opisina. Sa aton si makauturan nga mga tagpalamati. Balikan ta lang no ang overview sang 128th Philippine Independence Day. Gina-commemorate naton ika 128 na katuig nga pag-declare sang Philippine independence sang June 12, 1898 mga ka-K5, no? Sang ginproklamar ini ni General Emilio Aguinaldo ang freedom sang pungsod Pilipinas mga ka-K5 aton kailuwayan gikan sa paghugakom, gikan sa matalom nga kuko sang Espanya mga ka-K5 didto ni gindeklarar sa Kawit, Cavite. Ining isa ka maragtason nga parte sang kasaysayan, 128 ka tuig ang nakaligad, nagmarka sang pagkabunag sang pungsod Pilipinas matapos ang tatlo ka siglo nga pagginahom mga ka-K5 sang mga dumuluong. Ang declaration sang independence culmination ini sang tinuig indi laning sa isa ka snap nang inhilway kita kundi bunga ini sang Malawi ga tinuig nga pagpakigbato mga ka-K5 sang mga revolusyonaryo particular nang natabo nga Philippine Revolution sang tuig 1896. Ang mga Pilipino nga mga revolusyonaryo nagpakigbato indi lamang sa mga armas. Bangod kulang man kita sa armas, kundi kalakip man sa mga ideya para sa kailwayan, patas kag nagkaalangay nga kinamatarong, self-governance kagiban pa. While ginproklamar ang independence ang 1898, ang international recognition kag full sovereignty sini, medyo malawig-lawig pa nga na-achieve naton. Ngang nagapanumdom ini sa aton, ngang kailwayan, most of the time, isa ini ka proseso. Hindi lang isa ka single event gagapareho sa pelikula, kundi Malawi gini nga proseso mga ka-K5. Subong nga panahon, ang Independence Day or Independence hindi lang ini isa ka historical milestone para sa Pilipinas. Isa ini ka continuing responsibility. Sa subong nga konteksto nga kadamo sang pamahog sa kailwayan sang pungsod Pilipinas, ara ang ginahimo nga pagsika-sika sa aton sang mga dumuluong nga mga Tsino nga nag-aakupar sa pila ka mga isla sang Pilipinas sa West Philippine Sea. Pila ka mga traidor nga opisyal sang gobyerno nga nagadampig ya sa naratibo sang pungsod China. Kag pila ka mga traidor nga mga Filipino, modern makapili nga mga Filipino nga imbis iya nga mangin bugalon nga Filipino sila, imbis iya nga mag-unite kita para depensahan kag ipakigbato ang soberanya sa Pilipinas, hindi sa inaway, kundi sa panindugan kag diplomasiya, may iban nga mga traidor, mga ka-K5. Mas ginapili nila nga didto magdampig sa interes ang dumuluong, ikumparar sa interes naton nga mga Filipino, interes sa aton mga kabataan kag sa palabuton pa nga mga henerasyon. Nagapanumdom ini sa aton sa subong nga moderno nga panahon ang celebration sang Independence Day not as a historical milestone but a continuing responsibility mga ka-K5 nga padayo naton nga proteksyonan ang aton nga democratic institutions kag rule of law. Iduso ang unity kag diversity mga ka-K5. I-uphold ang integrity and accountability sa public service. Ilansang ng mga kawatan nga opisyal sang gobyerno. Hindi pagsuportahan ang may mga dagta sang pagpangawat. Hindi kita manginulipon sa mga politiko na ginapasaot-saot lang kita sa ilang mga palad. Mangin maalam kita sa pagdesisyon sa aton pungsod kag sa aton palabuton. I-preserve man ang culture and history while gina-embrace nato ng progress mga ka-K5. Ang tema subong at tuig, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Nag-highlight ini, nag-focus ini sa vital balance mga ka-K5. Kasaysayan, no? Nga ginatunan naton, nagatuon kita sa mga natabo sa nakaligad. Sa mga sakripisyo kag resilience nga ginpakita sa mga nauna sa aton nga mga Filipino. Kalayaan or freedom mga ka-K5. Nag-challenge ini sa aton, isa ini kapagpanghangkat sa aton, nga padayon ta nga ipakigbato, padayon ta nga depensahan ang gina-enjoy naton subong nga freedom, nga ginpanginmatsan, ginpakigbato sa aton mga katigulangan kag sa mga nauna sa aton mga ka-K5. Subong man kinabukasan, future, gina-enganyo kita sini sa isa ka-collective action toward inclusive growth and justice mga ka-K5. Ang 128 Philippine Independence Day, isa ini kaselebrasyon mga ka-K5, kag call to action. Ginakilala naton ang nakaligad ginakabuhi naton ang values sa nakaligad. Pinaagi sa pagiging informed ng mga citizens, responsible leaders, and compassionate community members para ang kailwayan nga gindeklarar sang tuig 1898 padayon naton nga maamligan, padayon nga magdabdab, kag padayon nga mapanubli sa masunod generasyon. Bangod ang pagpakigbato sa aton mga ninuno sa mga revolusyonaryo, sa mga daan kag mga nauna nga mga Filipino, kabay pa hindi lang magkadto sa wala. Padayon naton ini nga pangapinan. Ang masakit lang mga ka-K5, pinakamasakit lang tawon nga may mga traidor nga mga Filipino, may mga traidor nga mga politiko nga mas nagadampig pa sa mga dumuluong kag mas nagadampig pa sa nagasika-sika sa aton kaugalingon nga kural kagugsaran kaysa pangapinan ng interes ang pungsod, pangapinan ang aton sinipadayon nga kailwayan mga ka-K5. Masakit katama, pero ako ang takag sa hindi madamo na subong sang modern makapili mga ka-K5. Ang pagpangapin sa aton kahilwayan, wala iya nagakahulugan kinanglanta magkadto sa inaway. Mga ka-K5, ang ginhimo subong aksyon sa aton gobyerno, ang pagpatrolya sa West Philippine Sea, ang pag-assert sa aton kinamatarong in a diplomatic way, in a diplomatic manner, dako na nga bagay. Ang mahimo ta bilang mga Filipino, suporta. Moral nga suporta para sa mga soldado naton nga nagataya sa ila kabuhi. Moral nga suporta man kuntani gikan sa mga opisyal sa gobyerno. Pero ang iban, ang ila lining pakadtoya sa mga dumuluong nga nagatapak sa aton nga soberanya mga kakipay. Kabo nang bahala magbinagbinag. Kabay pa ang ginpanginmatsan kag ginpangabudlayan sang aton mga katigulangan 128 years ago kag malawig pa nga mga tinuig. Hindi magkadto sa wala. Kabay pa ang pagsakop sa aton sa mga mananakop kag ginpaidalom kita sa ila paginahom sa masobra tatlo ka siglo mga ka-K5. Kabay pa hindi matabo subong, hindi ma-experience sa aton mga kabataan kag apuhan sa pilakadlaw. Gan importante nga wala lang naton gina-celebrar ang Independence Day as a historic event, historical event, kundi isa ini kapadayon nga call to action nga ikabuhi naton ang kasaysayan kag padayon naton nga palanggaon ng aton pungsod Pilipinas mga ka-K5. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5
6: News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ERC.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
12: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
14: Saan nag-inom ka? DTX 500.
15: Di na subong imo sugar.
13: Pagtigil ka na. Isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika, kaglayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi,
18: galing kasi napit akong tuhod.
17: Arthritis na galing,
18: pero sang pagsugod ko,
15: inom sang may TC, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
17: May TC.
18: Mabaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh.
25: Available now.
27: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
28: isang bala ka lang.
27: Ako,
28: ang linya ko,
27: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
28: Extend.
27: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
29: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
27: Extend. Supplement for men.
29: Isang kapsula ka lang.
28: DTX 500.
30: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
28: DTX 500.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Healthy nga uto.
33: Hi, Dennis Juanes.
32: Matalong kag alerto nga paminsaron.
33: Hi, Dennis Juanes.
32: Mas panami nga performance

0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: 22 minutos sa nabilian ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los
5: Ang mga
4: Pueblos.
5: Balita diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Amo ning Power Trio nga suplemento nga magabulig sa pag-amlig sa aton ikeng lawas. Kaupod naton dira ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mga ka-K5. Balanyo bala ang DTX 500 sa mga nagaburondang panlukan? Kung nagaburon ng panulukan nyo, gilayon mag-inom, magtumar sa DTX 500 nga kapsula. Bangod mga ka-K5, no? Mag-loss sa pag-inom nga daan sa DTX 500, gilayon ka man nga magpa-check up si mo blood sugar levels. Kay bala nyo, basi ko na diabetes na nay or diabetic retinopathy? Bala nyo baya makabululag ang diabetic retinopathy? Bangod once nga ma-damage na sa mataas nga blood sugar levels, ang retina sa inyo mata, tuman kataas ang posibilidad nga mabulag ka. Gani samtang gamat-amat palang buron or wala pa, i-check nyo ng blood sugar levels nyo, kay ba sigo nyo na mabalaan, buron na mata nyo or bulag na kamo, mga ka-K5. Ipa-check regularly nyo blood sugar levels kag tandaan, mga ka-K5. No, magpakonsulta sa doktor. Kagdugangan ina sang DTX 500, mga ka-K5. Ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang DTX 500 nga kapsula, nagapanubo inisang glucose levels, gani layo ka sa balatian nga diabetes. Kag hindi lang man diabetes sa malikawan, kundi kalakip man ang high blood pressure, kidney damage, fatty liver, heart disease, tumor cysts, kag even cancers, mga ka-K5. Kag madamo nga iban pang health risk ang mahimo malikawan sa adlaw-adlaw kag regular nga pagtumar, pag-inom sang DTX 500, mga ka-K5. Kag magluwas sa DTX 500, ara man magabulig pabakod sa aton nga immune system ang Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, mga ka-K5. Magapapagon sa aton resistensya parang aton lawas makabato sa pang-adlaw-adlaw, mga ka-K5. Makasarang kita, makabitnol kita, makatakod ang aton nga lawas nga makasurvive sa mga pang-adlaw-adlaw naton nga pagginawi, mga ka-K5. Kung mapag-on ang imo resistensya, ang yabi dira, mga ka-K5. Mighty C ang alkaline-based ga vitamin C. Gani para malikawan ang paglabo sa panulukan, malikawan ang diabetic retinopathy, malikawan ang diabetes, ang high blood pressure, kidney damage, fatty liver, heart disease, tumor cysts, and even mga cancers. Kag para maghubin ka, tumara ang Power Duo nga suplemento, DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5. Ang DTX 500 kag Mighty C mabakal ini sa mga butika malapit dira sa inyo sige lugar. Available man ni online sa Shopee kag Lazada kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Tandaan, prioridad ta dapat ang aton ikeng lawas. Kay bisan ano mo kambakas kung masakiton ka man, useless sa gyapon. Dapat healthy ka para adlaw-adlaw makabakas ka, mga ka-K5. Invest kasi mo health. Kaon nga masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, mag-ehersisyo, inom damo nga tubig, magtulog sang bastanting oras, kagdugangan ina sang DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5. 18 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tak ng alas 8. Check ta na yung situation dira sa may Rosa, tubang sang Roa City Hall, kag Capiz Provincial Capital. Kaya man subong may programa nga ginahiwat, mga ka-K5 kadungan sa ika-128 nga Philippines.

0: Philippine Independence Day celebration. Kamustang sitwasyon sa lugar? Sino mga opisyal nga nagtambong mga ka-K5? Sa line number 3, nakasanbay si K5 Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ginahulat na lamang ka K5 Roldan ang mga opisyal sa city government kag provincial government man nga mag-abot diri sa area. Agod nga sugura na ang programa para man sa subong adlaw sang Independence Day. Sa subong, eri kita sa may atubang sang City Hall kung sa diin yari na diri ang presensya sa katapos sang Rojas City PNP sa pagmanguna man ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. kaupod man si Police Master Sergeant Ramil Arcangeles ang tagpamaba sang Rojas City PNP. Samtang sa atubang naman yan sang provincial capital, yari man diri ang presensya ni Police Lieutenant Colonel Humwad Jr., no?
0: Nga Ricardo Humwad Jr.
2: Ricardo Humwad Jr. nga nagtindog man, no? Bilang sa kay sa provincial director kay K5 Roldan nga sa subong nag-practice na ni sila, no, kag ginahulat ang presensya man ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro. So ginalauman kay K5 Roldan magasugod ang programa diri sa May City Hall alas 8 subong aga apang sa May Capitol naman niya ginalauman nga magasugod man ni no ordungan gani ni kag K5 Roldan ang ilang programa. So ang katapos ang police tunga ni kag K5 Roldan agod nga mag-performan no sang before diri magasugod ang tagsak ka mga program ka kay Fabro. And so far, diri sa May City Hall, wala pa sang may mga opisyal nga nakita naton nga nag-abot kag once gani no sa aton diri man nga pero pamangkot once nga makaabot naman yung ginalauman yung makaabot diri ya si Vice Mayor Teresa Almalbes nga kung makaabot na ini siya makasugod na ni dayon ang programa. So pag abot diri sa trapiko ka kay Fabro dan ang bahin no sa may kilid sang Capitol ginsaradhan ni Lunsay kag ang diri naman sa may huge street no one lane lang na diri danay kay gin temporaryo man nga gin sarado yara man ang presensya diri sang traffic management unit agod nga mag-assist sa mga motorista kun diin sila dapat nga mag-agi kag kay Fabro dan.
0: I see. So 8 o'clock pa mag-start ang program pero nakalay na sila nakuha na. Ano niya ga-practice pa lang ni sila sa mga pag-uyat nila sang flag kag K5 Myla?
2: Yes, kag K5 Roldan nag-practice pa lang sila ya kay 8.
0: Banta ko gani nag-start na practice pa lang li.
2: Practice pa lang ni kag K5 Roldan kay wala pa sa mga official deribo provincial kag sa city. Amo na pang ilagi na lagat-lagat kay ang sempo kag K5 Roldan nagaturo talisik na kag amon yung nilagi na kuan niya tani makasugod na sang mas temprano antes pa man niya matupa ining ulan kay K5 Roldan.
0: Oh, ano magalom ang kalangitan ta subong?
2: Magalom kag daw matupa gid ang ulan kay K5 Roldan kay nagaturo talisik na gani no kag amo nang ginasuro sa kuan Manila nga mas maayo nga makasugod na sang temprano agad nga matapos naman ni ang program kay K5 Roldan.
0: Okay, so sa may City Hall kag Capitol, sino na mga opisyal nga ara? Way paged?
2: So far wala pa kay K5 Roldan kay kaina na una kita sa may Capitol ginlantaw ta wala paged. So diri kita nagtabok sa may City Hall, wala pa sa mga opisyal diri nga nag-alabutan. Pero so far pagabot sa kapulisan ari na sila yatanan-tanan halos pag nagahulat na gid lamang no sang mga opisyal nga mag-aabot. So sa dili madugay mag nalagat-lagat ni no kay 746 naman mag-umpisa na ni K5 Roldan.
0: Okay, sige, hopefully magka-capture kita sa mga videos ha, sa proceedings K5 Myla kag ma-produce nato na no para makuan man no, ma-obranta material ma-produce ta para makitaan sa aton sininga mga taga Palamati kag viewers.
2: Live na gikan diri sa May City Hall, inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Maraming salamat Patrol K5 Myla, direkta diri sa May Kuano City Hall kay ina diri sa May Capiz Provincial Capital Tabukay Malang. No? At may part diri sang kalye sa may Capitol area ginsira temporarily no sa makadali para mahatagan ligwang pagapatigayon nga programa sa bunga aga 128 Philippine Independence Day celebration mga ka-K5 kag kuno wala man sang klase subong wala man sang opisina amo na medyo mahawan-hawan ang dalan mga ka-K5 pero dali lang gid balikan ta partner aton si Diga Patrol may ara sa natirohan sa may area sang Dinginan mga ka-K5 no amo ning gina kuno may ara karon sang gidapayag natirohan sa may barangay Dinginan isa ini ka construction worker gin lothang pilason no balikan tanas dili madugay aton si Diga Patrol with K5 Myla Vasquez sa Fuentes sa dugang sinang mga impormasyon mga ka-K5 12 minuto serbilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 8. Balikan taton nga patrol, isa ka construction worker na tirohan ka dira sa may area sang Sitio Puntod, Barangay Dinginan. May detalye sa balita si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Pilason kagipab Roldan ang isa ka construction worker matapos ni nga ginluthang kagabi pasado alas 11, Hunyo 11 sa may Sitio Puntod, Barangay Dinginan, Rojas City. Sa aton diring impormasyon nga nakuha sa Rojas City PNP, ginkilala diri ang biktima kay Eric Bindoy, 36 anyos, samtang nga ginatudlo diri nga suspect ang ginkilala naman kay Rinaldo Aceron, yara sa legal nga edad, lunsay mga construction worker kag residente man sang among lugar. Base sa initial diring investigasyon sa kapulisan, nagpadulong ini ang suspect sa balay sang biktima kaupod ang iyasin nga bata ang gudkuntani nga magsukot sang utang. O galing sa iyasin nga bagpanawag nakibot ining suspect nga ang biktima no kaginali ni nga nagbuha sa iyang nga balay kag dito dayon sila may nagluntad nga pag binaisay sa tunga sang ila siniya mainit nga pagsinabtanay nagkuha ni sang armas lutang ang biktima kag dito dayon no naging or ang nagkuha sang biktima or nagkuha sang armas lutang ang ang suspect kag dito dayon ni ginlutang ang biktima nga naiko ya sa iya sininga tiyan kag pisar nga may natiruhan na ini nagbato panigapon ya ang biktima kag dito nagdinumugay sila tubtob nga nakabugtaw ni ang ilang mga kasilingan kag nagbuliganay kag natambagan ini kakipada Roldan nga gilayon manigin padangat man sa ospital ining biktima kag para sa nagkakaigo nga pagbulong apang ining suspect ya voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan. Sa karon ang ginapadayon pa ni ang investigasyon sa kapulisan kag ang nagapadayon naman nga nagapaayo sa ospital ining biktima matapos man gani sa naangkon sining pilas sa iyang tiyantugas ang pagpanglutang.
0: I see. So ang kwan lang motibo na nakibot or bangod sa utang.
2: Ang duwa man diri kay Kipab Roldan kay iti namulag-ulagan siguro ato ang suspect kag gabi na to kay Kipab Roldan nga nagkadto dabi man ining biktima kag didto dayon man no nga na nagpanukot ni sang utang na akig matuya siguro kag didto na tiruhan ining biktima kay Kipab Roldan.
0: Okay.
2: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Maraming salamat K5, Myla Fuentes, sa gindulong balita about sa natabo ng pagpaniro dira sa may area sang Sitio Puntod sa may Barangay Dinginan. Kagabi mga ka-K5, lapit-lapit na nilas 12 or 11:45 kagabi. No, ining biktima si Eric Bindoy, walang suspect si Reynaldo Aceron mga ka-K5, mga construction worker man eh, no? Kag kwan karon may mga may pilas man actually ang magtimba nga bahin mga ka-K5, no? We're not yet certain kung diin na ning suspect mga ka-K5, pero ang I believe ang biktima ara karon dira sa may Kapis Doctor sa hospital. Ang investigation sining isang Rusty PNP mga ka-K5 tutukan diri sa K5 News FM. Ang mga balitang nyo nabatian diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. halungi ang imo ikang lawas, ayaw pagpabay ilawas mo. Kay kon magmasakit ka, sino pang mabakas para sa pamilya mo? Dapat ginalungan taton lawas bilang kita ang nagabakas kag nagapaninguha para sa aton pamilya. Invest ka sa imo health, mag-ehersisyo, kaon ka sa masustansya nga pagkaon, utan, prutas, mag-inom damo nga tubig, magpaway sa insakto, kagdugangan ina sa madugay na ginasaligan ng mga suplemento, Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ng suplemento, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio mga ka-K5. Kadto sa butika, pangitaa DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, kahapon isa ka masubo ng insidente ang natabo dito sa may probinsya sang Aklan. Isa ka ang involved sa aksidente, taga-syudad sang Rojas. Barangay Kagawad sang Barangay Dayaw. Mga ka-K5, kag hindi manliwan sa First Lady sang syudad mga ka-K5, utod gini. No? Sang tiayon sang alkalde sang syudad. Ang ginatubod naton si Kagawad, Chad Del Rosario, mga ka-K5. Na-involve sa aksidente kahapon sa may probinsya sang Aklan, mga ka-K5, kaginbawian sang kabuhi while ginadapatan sang pagbulong sa ospital. Ano gidbala ang natabo? Istoryanta na. Dari sa aton siniga pagpangalagad, balikanta, dari sa Foro de los Pueblos, ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5 News
3: FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
3: akin. DTX 500.
6: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinigalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos, because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific kausang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
7: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
6: Gusto.
7: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
6: Gusto.
7: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ga-oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula. Aton cellula. Galuya man. Di kung amo na ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
6: Husto.
7: Hinay mo immune system. Amo na kapilan abalik-balik ng mga research. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
3: TX 500.
8: June 7 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
8: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
3: DTX 500.
6: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
7: Correct.
6: Which is gaga.
7: Mas damo gapista ang bad bacteria. Mm. perse mo good bacteria kung tamis.
9: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
7: Pero kung palainom ka ditex 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
6: Sus, ang advice kan nila doc, confirm ko no processed food ang imo ginakaon, gamikon kada, gahantog ka, gaham ka, ga sausage ka. Permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no? Correct. Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
7: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 isa na pinaka mayo.
6: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
7: healthy diet plus a healthy supplement.
6: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
7: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo gin kaon doctor na.
3: DTX 500.
10: Katalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin-amin, nag-itsa ako nga mata.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Mabakas, mangabot ka.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Clinica for Biotics.
3: DTX 500.
14: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
14: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
14: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
14: DTX 500.
3: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Kinatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
21: Oh, he knocks it down.
20: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
21: DTX 500.
22: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang ako.